0: yung mga tools niya. Kompleto.
1: Dami, no?
0: Ito.
1: Para siyang talyer na talaga.
0: Talyer talaga 'to, hindi lang ito, hindi yung tools niya, hindi lang pambike 'to.
1: Oh.
0: Mga open ito ng mga 20, 22.
1: Opo.
0: O, pang truck ito. Tapos yung mga tools niya rito, di nakikita ko dito.
1: Mm-hmm.
0: Ito nakalagay siya sa ano, maayos yung kanyang ano. Nakalagay sa mga garapo ito, mga pyesa.
1: Iba yung ano, yan ang napapansin ko, manager. Iba yung mga...
0: Nakita mo ito. Oh. Kita mo.
1: Yan, nice na, sir. Iba talaga yung ano, mekaniko nung unang panahon kaysa sa ngayon, organized talaga yung noon.
0: Nakaayos siya.
1: Ito, ano yan? Ano yung nakalagay sa mga box? Ay, ano, yan yung...
0: Mga bote, o, yan o.
1: Ano yung bote, garapon? Ay, garapon ba yan? Plastic garapon?
0: Hindi, bote.
1: Bote.
0: Ito yung nalagay. Yan yung mga piyesa.
1: Oh, yan. Organized, ano? Iba yung mga mekaniko nung unang panahon?
0: Ito. Tsaka nakaano siya. Ito, tayo mo, o, yan o. Nakaano siya, naka-beatin yung mga... upuan na kailangan. Yan. Pleto.
1: Yan.
0: At saka maayos yung shop niya. Ang mga bisikleta naman nandito sa kabila. Ito, ayan, yung bisikleta.
1: Mm.
0: Yung mga rim. Nakita mo yung mga rim?
1: Oo. Oh,
0: oh. Ito, mga nakarim. O, yan. Pangkaloy, kusina mo to? Sige. Silipin ko lang yung kusina ni Pangkaloy.
1: Talaga. Paso. Daming... Oh. Buti hindi abot ng ulo yung mga rim.
0: Ano ito niluluto mo? Pwede ka buksan?
1: Oroy! Kakain na. Yan na!
0: Gulay!
1: Ha?
0: Alam ko to.
1: Adobo!
0: Dinaga.
1: Adobo! Ha? Ano yan?
0: Adobo?
1: Ano yan?
0: Dinaga, Mungkali. Ano yung halo mo dito, Mungkali?
2: Laswa lang yata ito na.
1: Laswa? Ah, grabe. Kaya pala...
2: Ito misis kasi, bawag sa kanya yung mga masasarap na pagkain.
0: Ano masasarap?
2: Yung karne, yung mga... Ano,
0: wala, sabaw. Ito bawag yung mga...
1: Yan ang maganda, kaya pala yung edad 76, malakas pa eh.
0: Hindi namabot ng camera natin dito eh, pero yung nakatablo
1: ko. Oh, kita natin. Biro, okay. Ibo, laswa. Healthy yan, healthy food.
0: Hindi abot si Rene. Oo. Kumasa ako sa kusina ni Mang Kaloy.
1: Malaki bahay ni Mang Kaloy, ano?
0: Eh, Mang Kaloy, ano to? Kamote?
2: Wala kasi siya yung ano yung...
0: Kamote,
1: oh.
2: Bawa sa kanya yung ano yung mga karne, mga matatabang pagkain, ulam. Kaya ito na lang ang sabi.
0: Kamote, saging, bawal tinitis mo yung ano?
2: Yan, umiyan, mga saging.
0: Ah, ito, mga saging. So, yan yung... inihanda mo kay Mrs. Mo, Commander.
2: Opo.
0: Tama rin, kamote, saging. Oo, ito yung bagay naman kami. Simple lang. Eh, yung sa labas, di, shop. Tapos shop. Sa loob, maayos na yung bahay. May sleeping floor pa. Oo, halika naman kami.
1: Malaki bahay naman, Kaloy. Malaki.
0: Tapos may CR, oh. Ganda. Shop. Tapos dito malapit sa ligaan. Ganda, mga kami. Oo. Pero, ikaw pwede kang kumain ng spaghetti yung gano'n.
2: Sa akin walang problema. Ha? Sa akin walang problema. Okay, yung sakop ko lang yung kanila sa
0: mga media. O, mga po mo dito na rin nakaano. Nakatira. Ano? Yan. So ito, dinamitan pala ba natin? Mga Kaloy, yung radyo mo, matagal na rin sa'yo?
2: Matagal na rin sir, pero hindi rin nasisira.
0: Hindi, masisira, ano?
2: Hindi.
1: Gusto mo, matibay.
0: Bigyan natin ng kanta natin ng hindi naman sabihin ng kalaki. Pero madidinig mo yung boses ni paboritong kagawad mo, si Gerald.
2: Okay. Saka
0: si Mike Scope. Pero
2: maganda kung
0: maganda po.
2: Napalitan. No?
0: Palitan? Palitan natin.
1: yan na. Palitan na, papalitan na ng bago.
0: Oh. Ng bago.
1: Yeah. Si Mang Kaloy magkakaroon ng bagong radyo. Nandog ni manager, oh. Ayun na, bubuksan na yung bag. Yan na.
0: Ano, basta mo. Hindi siya ganyan talaki. Hinaan mo yun.
1: Ba talaga, Aroy? Yan talagang mahiwagang bag. Maraming laman. Unang binuksan, may radyo na.
0: Hindi naman lahat ng nakalagay sa bag, ibibigay ko talaga.
1: Ah, hindi pala.
0: Yan, Aroy.
1: Yun, radyo.
0: Yan.
1: Mahiwagang bag.
0: Ito mga Kaloy, pwede yung AM-FM. Hanapin mo lang, marireceive mo yung signal. Kasi sinasin namin kanina, marireceive mo yung signal ng X-FM dito. sa radyo mo na to.
1: Mm.
0: Ha? Ayan, ayan. Pwede siyang baterya. Pwede siyang, ano lang, mangkaloy. Pwede siyang, ha?
2: Open ka rin.
0: Oo, type C. Isasaktak mo lang. Mami, porma mo na yan. So, ano masas... Pero wag mo, ano yung radyo mo na yan. Malakas yun eh. Pwede yan doon sa may kusina mo, doon sa loob ng bahay mo. Natutulog ka kasi maliit lang. Pero sa... yung talagang permission dyan.
1: Yan, kung gusto niya doon sa may ano, tabing dagat.
0: Sabing dagat.
1: Magkakape.
0: Ano masasabi mo, Makuloy? May bago ka radyo.
2: Uy, masaya ako, sir. Parang nahubutan ako ng tinik. Ha?
1: Yan, nahubutan ka.
0: May tinik ka ba dyan? May ako nahubutan.
1: Di, ano eh, parang nakagaan ba sa pakiramdam niya, ang ibig sabihin?
0: Pinapasaya lang natin ito mga ano natin. Eh. Kasi natutuwa ako dito sa siyap niya. Eh. Organize eh.
1: Organize.
0: Organize. Yan.
1: Nakagaan ba sa pakiramdam niya na may natanggap siyang regalo? Parang ganun, manager?
0: Oo. Ano aramdaman mo?
2: Ay, masaya, masaya.
1: Masaya, masaya.
2: Nung pala na maranasan itong may regalo tayo.
1: Kita mo na? Oo, oh, may natanggap na regalo nang hindi inaasahan.
0: Pero yung mga spaghetti, ano?
1: Hop! Dali lang, naputol yung linya. Pasunod na, may kasunod na naibibigay si manager. Naku, sunod-sunod na ibibigay.
0: Kapot.
1: Oo, nawawala-wala. Nawawala-wala-wala.
0: Dito yan, dito lang.
1: Yan. Yan.
0: Pero yung mga pagkain, yung mga spaghetti, pwede sa'yo?
2: Ah, pwede. Pwede sa'yo.
0: Sino nagluluto, marunong ka magluto?
2: Spaghetti. Oh. Ay, yung mga sila ni Mrs. na yung mga ano, nasa sa marunong din na magluto.
0: Spaghetti.
2: Minsan nagluto.
0: Hey, bigyan mo yung spaghetti.
1: Spaghetti! Yan na. Luto na yan, sir. Luto na.
0: Bigyan mo ito, spaghetti.
1: Spaghetti, oh.
0: Alam mo ka, alam mo naman kaloy. Baka sabihin nila na luluko lang tayo.
1: Ano yan, ah?
0: Labas niya naman kuloy. Ano naman?
1: Spaghetti ha, hindi...
0: Hindi, tanggalin mo. Oh, may tinapay pa naman kuloy.
1: Kalahin mo, may tinapay pa.
0: May tinapay? Ha? Okay.
2: Sino lang kang siya kumakano.
0: Oo nga. Ito, kuloy. May spaghetti ito, mga kuloy. Ibaba natin kung ito radyo mo. Ayan.
1: Tawa ng tawa si Mangkaloy, ha?
0: Ugutin mo, Mangkaloy.
1: Iyan!
0: Ano yan?
2: Siyempre sir, ngayon ako nakatanggap ng ganito.
1: Oh, talaga naman.
0: Ito sa pala yan, Mangkaloy. Ano, 1 kilo. Eh, ilang kayo dito?
2: Marami kami dito, sir. Mga anak ko dito rin.
0: Pwede na ito, merenda. Kapag naluto mo ito ngayon, yun, Mangkaloy, ito rin.
1: Oo, sige.
0: Lalagyan mo lang siya ng Mangkaloy ng, ano, ng itong katapat yan. Eh.
1: Yan talaga.
0: Lagay mo dyan, Mangkaloy, oh. Ganyan. Diba?
2: Apa.
0: May merenda ka naman. Diba?
2: Papaluto ka agad.
1: Papaluto ka agad?
0: Tawal.
1: Talaga naman.
2: Hindi naman ano, pero paminsan-minsan na magkakain ng mga
0: spaghetti.
2: Pwede naman.
1: Yan. Eh, oh.
0: Radyo, spaghetti. Ayan di, oh.
1: Yan. Ba?
0: Ano pa kulang mo, Kuloy?
1: Paminsan-minsan kumain din daw ng spaghetti.
0: Pwede na yan?
1: Okay na?
0: Para kay kagawad, di pa okay yan.
1: Kulang pa yan, Mangkaloy.
0: Mangkaloy, bumili ka na. Pwede ba? Hindi ba ano na? Sugar,
1: gusto mo ba 5,000, Mangkaloy?
0: Huwag ka na mag-ano ng 5,000 dyan. Naman, parang hindi man ako bangko eh. Kaya pinapagubo mo ko. Oo, dyan. Kagawad ko. Mangkaloy, okay lang. Hindi ko matras ng sugar mo.
2: Wala. Sa akin, sir. Lang naman.
0: Ah, si Mrs.
2: Ano?
0: Oo, okay lang. Hindi, bibigyan ka namin ng pambili ng ano.
1: Yan! Woo! Talaga naman, meron pang ibibigay si manager!
2: Agawa, dumaming, dyan!
1: Ay! Kaloy, pambira, oh. Hindi mo inaasahan, may mga dalang regalo sa si manager sa'yo, ano?
0: Mangkaloy, para kumpleto na, may soup drink, may spaghetti, may radyo, nakikinig ka ng radyo, nuluto ka yung spaghetti. Dagdagdagan ko pa ng 500 kaya
1: nako!
0: May pambili ka na ng ano, supplies, Mangkaloy. Kamakan mo, Mangkaloy.
1: Pambigas, Mangkaloy, pambigas.
2: Salamat, maraming salamat.
1: Oh, pambigas, Mangkaloy.
2: Pang bigas-bigas na ito.
1: Bigas-bigas na.
0: Natuwa lang kami kasi sa'yo, Mangkaloy, kapon, pinaikot-ikotan ka namin dito. Hindi mo talaga pinapatay yung radyo mo eh. Tapos bumalik kami ngayong umaga, akala namin, nilipat doon na sa iba. Pero lakas-lakas doon sa lokal ng bakana ng INC, dinig, ang ganda sa kanila.
2: Ang radyo ko talaga, basta dito ako, Andar na talaga yan.

0: na mano.
1: Yan na talaga ang istasyon. Okay, yan. Hindi ka naman namin pinipilit. Ito pwede may ilipat sa ibang istasyon. Hindi ang kapon. Patulad yung iba kapon. Ito hindi. Nasa sayo yan. Pero, siyempre, depende sa'yo kung inilipat mo pa yan. Yung istasyon.
0: Inilipat mo pa?
2: Oo. Nandiyan ang order ko eh.
1: So, yan.
0: Huwag na, maglipat mang kaloy!
1: Bumalik pa kami sa susunod sa mga bago magpasko. Ganyan pa rin ang pinapakinggan mo. Baka, hindi lang baka, dagdagan pa namin yan. Okay sa'yo? Para kayo mo?
2: Eh, maganda naman yung, ano eh, magandang kanyang sex FM.
0: Yan.
2: Yan ang pakinggan mo. Mahilig ko kasi sir sa...
1: Alam mo yung turbo? Turbo, alam mo yun?
0: Turbo! Ayan, turbo.
1: Turbo ko ng guest to help ng ano yun, ng XFM, ng kapatid nating kumpanya. Alam mo yung turbo?
2: Ay, narinig ko na lang yan, sir, sa, ano, sa radio.
1: Narinig mo lang. Pero ilang taon ka na?
2: 76.
1: Kailangan mo pa yun. Yung turbo kasi, alam mo yun, pahingi ako ng tools na yun.
0: Turbo, yan, turbo.
1: Yan. O yan. Ano mo, Roy?
0: Tools?
1: No.
0: Tools?
1: Yeah, tools. Malaki, oh. Mga pa. Matigas.
0: Mm-hmm.
1: Ano? Ito. Ay, ito mga kaloy. Ano mo to? Siyempre, open ano to. 12 ba to? 24. Oo.
0: Ilan?
1: Yung, kung 76 ka, tapos medyo ganun. Ang turbo, ganun. Oh,
0: ganun.
1: Nakaganon. Yung pulso mo. Pag si turbo pumasok sa katawan mo, ganun. Nako mo? Ayun, ganun. O gusto mo turbo? O hindi mo na kailangan?
2: Kailangan
1: to. O balik mo po. Baka sabihin eh, na wala pa. O sige mang kaloy, ganun lang. Pinapasaya lang namin dahil kami mag-ipot-ipot dito sa ipot-ipot ng Puerto Palawan para mabigay ng mga regalo. Dadagdagan pa namin sa mga susunod ng mga araw. May bigas pa yan, may self-pan.
0: Pahinga ako ng mga picture, ha? Pahinga ako mga picture.
1: So, ano masasabi mo? Last ka lang, mga kaloy, sa mga nakikinig sa atin. Baka may payo ka o gusto ka sabihin. Yan.
2: Ako sa...
0: Sige.
2: Talaga sa mga kapwa ko, mga nakikinig. Na talagang napaganda naman ang ginagawa nila. Napapasaya ang kalooban mo dahil sa mga bigay, mga regalo. Yan ang kinasalamatan ko na ano, talagang parang galing sa loob ko, puso.
1: Natanggal ka ng tinik.
2: Parang nahugot.
1: Sabay yung tinik ko ba? Ako nahuhugot. Hindi mga kaloy. Tutuin mo na yung spaghetti. Mamaya yung radyo mo, kung papasal ka dun sa tabing dagat, pwede mong dalhin. Pwede pala ko, inimandaan. Pagyamanin mo na yun. Pwede mong bigas yung soft drinks. Bahala ka. Regalo namin sa'yo, ha?
2: Okay. Maraming salamat, sir.
1: Okay. So, yan.
0: Yun!
1: Ano ito? Kapit-bahay mo ba ito?
2: Ha? Yeah. Kapit-bahay. Yan lang niya.
1: Ay, yung bahay niya, sir. Yan, nakapit ka na ba? Kapit ka ba? Mabibigyan ka namin ng pangkape. Ito, yun ang kasintinig. Pangkape, pasensya mo na yan. Tagawa, Gerald. Sige po, ah. O yan, di.
0: Yun.
1: O hanggat kaya natin, aabot tayo. Tagawa, Gerald.
0: Yes, sir. Iba ka talaga. May pusong matulungin noon pa man.
1: Oo, oh, hindi mamon, ah. Hindi mamon ang puso. Oo. So, yun lang muna. No, asahan nyo, linggo-linggo.
0: Sama na yun.
1: Ito na dadagdaga na dati. Ito lang, yun. May kasama ng tinapay.
0: Yan talaga.
1: Sa susunod, palaman lahat. Hanggang tuloy-tuloy ito. Hanggat kaya ng...
0: Pagbalik sunod na.
1: Kasayang yung mga...
0: Bangkaw pa rin.
1: Support na sa atin. Bibigyan natin.
0: Yan talaga naman.
1: Yan mo na, mga kalay. Pero sabihin mo lang nga may off-air kung turbo ayaw o...
0: Dagdagan na natin ng 500 dyan, manager. Dagdagan na natin ng 500 dyan.
1: Dagdagan mo?
0: Oh, kailan nandito ako eh? Paano ba?
1: Nag-detach ka ba?
2: Anak
1: mo? Sige. Dagdagan pa ni... Hindi ka nagbibiro, Jay, kasi mapapasubo ako dito.
0: Hindi, ako nang bahala. Ibigay lang sa akin yung Gcash. Nadagdagan ko yan. Ibigay sa akin yung Gcash. Bibigyan natin yan ng 500.
1: Ang nangyayon sa akin dito, 80. Bahala ka na. Gcash mo na lang, siguro.
0: Paring Roy, pakikuha yung Gcash ni Mang Kaloy.
1: Sama yung...

0: anak mo. Mali, baba mo yun. Alam mo, baka mag-iba yung puto eh.
1: Bibigyan ko yan, bibigyan ko yan.
0: Huwag mo natag yung number.
1: Bibigyan ko yan, bibigyan ko, kabarangay ko yan.
0: Tawagin mo. Kasi mabago-bago yung puto ni kagawad.
1: Baka mabawasan ng zero, maging 50 na lang.
0: Mali. 500, pag binawasan niya ito ng 5, 0-0 nito. Nakuha yung pita.
1: Ha? Bibigyan natin yan, bibigyan natin. Kabarangay natin yan eh. Ang biro.
0: Ay, ma'am. Apa. Ano po yung
1: number? Ma'am.
0: Eh, gabi lang natin ni Yonder yung Gcash number po.
1: Oh, sige. Oh, basta isend natin okay. Yan. Isend ko kagad yan ngayon.
0: Magpapadala si Kagawad ng 500 dyan. Pakiyan mo. Pero pagka kulang ng ano, baka 50 lang, ibalik mo, isend mo. Kasi sabi niya, 500 eh.
1: Hey, 500, 500.
0: Kukunin, kukunin. Ano nga dito mong kaloy? O yan, kukunin mo yung Gcash.
1: Nandiyan na? Nandiyan na?
0: Wala pa. Ipapadala. Hindi natin pwede banggitin yung Gcash dito. Alam mo, mga camera dyan. Saan-sana lang.
1: Ah, oo. Isendan ko kagad.
0: Ibalik mo yung Gcash ko, ma'am. Oo. O, ano? Hindi lang 500. Ayan.
1: Hindi, 500 lang, sir. 500 lang.
0: Inom. Wala na kung inom doon. 500, 1,000. 1,000 na yun nandiyan sa'yo. Diba? O, sige.
1: 500, tsaki. Pang-ulam, sir. Pang-ulam.
0: Ano na ng grasa siguro. Ano? May kakrasa.
1: May 5,000 ka ba dyan, sir? May 5,000 ka dyan, sir?
0: Ano na ka pa, 5,000 na 5,000. 80 na lang ang pera ko dito.
1: 500 ayo, di ba?
0: 5,000, ipamigay natin.
1: Gcash ko na lang, Gcash ko na lang.
0: Ang susunod lang dito.
1: Gcash ko. Sana Gcash, sir. Sana Gcash.
0: Saan yung number?
1: Sisindan ko yan. Sisindan ko na kagad yan.
0: Sinusulat pa.
1: Ah, sinusulat pa.
0: Tiga mo na. Ma'am? Ayun, sinusulat yan yung apo dito.
1: Nandiyan na yung apo? Ano na pamasko? Pamasko natin, pamasko.
0: Sa lola mo. Halika mo na.
1: Lola! Lola! Lola, yung kay Kaluwi, pambigas yung sa akin pangulam, ha? Lola!
0: Mag-thank you ka, sandali. Si Lola nasa taas. Ito yung apo.
1: Ah, oh, yung apo pala.
2: Thank you, pa.
1: Apo!
2: Hello, po.
1: Ay, apo. Apo ni Lolo Kaloy, oh. Hello!
2: Hello, po.
1: Ah, si Kagawad Galis po ito, ha?
2: Papa.
1: Eh, natutuwa kasi ako kay Lolo Kaloy. Sinusundan niya pala ako simula doon sa nakarang stasyon. Eh, nandito na ako sa XFM. Nandito kami ni Kaloy sa XFM. Naka-XFM na rin pala si Lolo Kaloy. Kayo dyan?
2: Papa, yes po.
1: Sige. Magbibigay ako ng ano ha? Magbibigay ako ng dagdag na ano? Kasi si Kaloy namimigay ng mga ano? Ng mga grocery pack. Namimigay ng pera at saka ng radyo. Magdagdag lang ako ha? Magdagdag lang ako?
0: Nandito na yung Gcash. Ito na yung number.
1: Nandiyan na?
0: Sisend ko na sa'yo. Mamaya-maya konti. Sisend ko na sa'yo. Mamaya-maya konti.
1: Nandiyan na, sir? Kahit mamaya-maya na lang?
0: Baka magbago pa isip yun, bro.
1: Hindi, okay. Mamaya na lang?
0: Mamaya. Sige, mangkaloy. Okay. Jay, okay na to.
1: Nakuha talaga, sir?
0: Jay, naka-stand by.
1: Naku, nakuha talaga yung Gcash.
0: Naka-stand ba yung local Jacana ng INC, ha?
1: Ay, sige, nandiyan na. James.
0: Hinihintay nila rito.
1: James, nandiyan na?
0: Yung paleko.
1: Sige. Oh, ito.
0: Tawagan mo kasunod dito siguro kasi grabe ito, delikado ito. Yung live wire, nasa baba na dito.
1: Sige, tatawagan ko rin yan, sir. Tawagan ko rin.
0: Solid waste. Mabuti nga, hindi na oriente kahapon.
1: Oh, sige, sir. Tapos sila natin ito, sir. Tapos tawagan ko na yung palay ko kagad. Pambira itong palay ko na ito.
0: Local ng Jacana. INT. Kasi sarap pa nila eh. Yung mismo sa Katibo eh, Jay.
1: Delikado, sir. Delikado yan.
0: Ayun na. Sige, so yun naman na, Mangkaloy.
1: Mangkaloy!
0: Babalikan niyo sa mga susunod na araw. Dapat pa ng 500 yan. Ha? Dikagalad nila. Okay!
1: Salamat, okay, Mangkaloy!
0: Salamat. Ito, yan lang muna. At kasama natin yung buong persa ng HFM, no? Si Toto, yung ating patrol kahapon dito pabalik-balik. Message hunting sa inyo, ha? Salamat.
1: Yan! Thank you! Yo, manager! Salamat! Pambihira sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Yung pong XFM, nandiyan po sa Jacana. May nakita hong dumadagundong. Yung pala yung bahay, yung radyo ni Mangkaloy. Yan. yan po sa Jacana, Mang Kaloy. Salamat ha sa pagsubaybay mo sa XFM. Sabi yun, nagsipaglipat na sila yung mga manangay ko. Salamat ha. Nasa XFM na. Parang lahat na naka-XFM na oh. Salamat ha, na-appreciate talaga namin. Wala na, XFM na talaga. Thank you. Nandyan po si manager. Ano po ito ha? Linggo-linggo na talaga ginagawa ni manager. Binabawasan niya yung sweldo niya. Aroy, nadami na sa akin. Binabawasan ni manager yung sweldo niya. Binibili niya ng radyo. Binibili niya ng spaghetti pack. Tapos namimigay ng cash. Makapagpasaya lang. No, sa ating mga kababayan. Sa buong lalawigan ng Palawan. Alam nyo, matagal na hong nang ano yan eh. Matagal na pong ginagawa ni Kaluwi yan. Tumulong. Nakita ko pa nga yan eh. 150 na lang yung pera ng wallet niya. Oh, yun na doon kami sa DYER, DYEC. Eh, siyempre malayo yun sa Bakersfield yung stasyon namin. 150 yung pera. Tumawag si ma'am. Bumili ka ng ano ah? Ng pangsinigang. Ay, pera 150 na lang. Aroy. Mayroong pangumingi ng tulong. Binigay ni manager yung 100. Natira sa kanya 50. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya pagbalik kay ma'am. Kung nakabili talaga ng pangsinigang eh. Oo. Kita mo yun, ibig sabihin, yung para sa kanya, bibigyan niya pa sa iba. Eh, manager, tutulong at tutulong. Bumulsa! Sa susunod ulit na linggo, dito sa serye ng Sugod Bahay, para humamigay ng saya sa ating mga kabarangay. Antabay ho kayo, kailangan malakas, dumadagundong yung pong radyo ninyo para ho. Kayo ang susunod na bibigyan ng radyo. Grocery pack, spaghetti pack, cash at marami pang iba na ipamimigay sa inyo. Ito pong XFM Bullseye Sugod Bahay. Bullseye! 824, tawagan na natin yung Palawan Electric Cooperative. Bullseye! Mga taga-palay ko, Ma'am Janelle Rabusana, tatawag po kami ha. Follow-up lang natin, meron po kasi tawad ng kuryente doon po sa Jacana. Delikado, meron na raw na kuryente doon na basurero, na sagi. Buti na lang hindi natuluyan. Delikado, mababa na raw yung kawad ng kuryente na kung po pwede itaas. Palawan Electric Cooperative, matawag ko kami sa linya ninyo ngayon. Kailangan maasikaso na ito. Baka makadisgrasya pa. Baka meron pa mga kuryente. Ilang beses na merong nakuryente sa kawad ng kuryente sa linya ng kuryente dyan sa Bangkaw-Bangkaw. Yung sa Makawili, buhay, si Mike. Yung namatay, yung doon sa may Villa Rosa Road. Doon, kandasagi sa mga kawad ng kuryente. Ay, tension wire pa naman yun. Huwag nang maulit ito. Sige, follow up na natin kagad. Huwagan na natin kagad itong Palawan Electric Cooperative. Kailan linggo eh. Pero kung hindi ko mamatawagan ngayon, tatawagan ko pa rin. Chat ko pa rin. Follow up ko ha. Matagal na palang request yan. Buwan na. Dalawang buwan na. Hindi lang, tatawagan natin. Nagre-ring lang po. Nagre-ring lang. Tinatawagan pa po namin ngayon. Sana sumagot. Ka-Gerald, paano naman kami nakikinig dito? Araw-araw po kami nakikinig. Maabot kami dito sa Sumbiling, Batara sa Palawan. Poporma lang po natin yan. Inuuna lang po yan dito sa puerto, malapit-lapit. Ayan nyo po, pagka nakaipon-ipon na, pagka meron ng budget, naku ito pong Sugod Bahay, lalayo na ito, pupunta na sa mga munisipyo. At magbibigay rin po ng kasiyahan, pangarap po ni Kaluwi na mapasaya ang ating mga kababayan sa buong lalawigan ng Palawan. Ang XFM, bibigyan ng saya sa inyo. Tayo lang ha, dyan po sa Sumbiling, sa bayan po ng Batanasa. Sasama na ako pagka mga ganyan mga malalayong mga lugar. Gusto ko rin kayo mapasaya eh. Harap ko rin na magkasama kami ni Kaluwi na iikot sa buong lalawigan ng Palawan at magbibigay ng saya sa ating mga kababayan. 8:27 po ng umaga. Mga nasa live natin, hello po sa inyo. Magandang umaga ho sa inyong lahat. April, basahin ko yung mga nasa live natin. Bawasan natin ha. Bullseye! Bullseye! Sabi ni April Galanta, good morning po, watching from Libis, Barangay San Pedro, Puerto Princesa. April, malapit-lapit ka sa amin dito, ha? Morning, nasa Libis din kami. XFM Palawan, nasa Libis. Andrea Antaran, happy Sunday ka, Gerald. Happy Sunday. Jerry Field, talaga naman ka, Gerald. Idol, namimigay raw ng radyo na XFM ang stasyon at baterya ng takbo. Ang gamit, pambira malaki yun. Maliit lang yung radyo, malakas. Hindi pa tagbot yung battery. Jerry talaga, oh. Norba Alyudin. Sir, sana kami mabigat din po para makatikim din po kami galing ng XFM. Oh, sige, linggo-linggo naman ito, eh. Kamachempohan din kayo. Sir, gandang umaga po pa siya. Thank you sa pag-share. Emelfred, umapas, pailon. Thank you. Good morning po, Sir Gerald. Good morning. Rachel Dingkol. Salamat ha, Rachel Dingkol. Josephine Strelia Sherdan. Salamat. Minda Lopres Tumarong. Good morning, Bullseye. Kagawa, Gerald. Good morning. Bullseye. Bullseye. Gandang umaga sa inyo, ha. Idol, good morning sa Tumarong family and Lopres family. Good morning. Good morning ka, Gerald. Pa-shout out naman. What's up from Jacana Housing? Aroy! Yan kanina, hi, nandyan. Nanonood ng live habang naglalaba. Talaga naman. Marami pa doon. May mga labahan pa doon. Kabundok na labahan. Pingi Astron Electronic Fan ka Louie. Haha. Hey, Bobby, sabi-sabihan pa si Kalawi. Sige. Roy, 9:29 na po. 8:29 ng umaga. Punta tayo dito sa usapin sa impeachment, oh.
3: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o kumikado. VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
1: Mukhang yung trial para ho dito sa impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte ay magaganap sa buwan ng July.
3: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
1: July, ano ho, sa ngayon, hindi pa yan yung pinaka-highlight sa mga nangyayari dyan po sa Senado, eh.
3: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
1: Pero nakatutok po ating mga kababayan at nag-aabang dito po sa impeachment trial na mangyayari po sa impeachment court sa Senado.
3: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. Impeachment coverage.
1: Pero ngayon, pambihira, napanood natin kahapon. Malamang napanood nyo rin, di ba, sa mga national news.
3: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. Impeachment coverage.
1: Walang katapusan. Ano ho? Walang kapaguran ito pong Senado.
4: Bullseye!
1: Meron na naman. May mga plano na naman ko dito.
4: Bullseye!
1: Itong Senado, grabe talaga. Parang kakapal na mga mukha ng mga Senado na, sige na lang ito pa.
4: Bullseye!
1: Nakailang palit na ho kayo dyan sa Senate President ngayon pong administrasyon ni President Bongbong Marcos.
4: Bullseye!
1: Diba? Puro pamumulitika yung pong iniisip ng mga senador natin. Di na talaga kayo manahimik dyan sa Senado, ha?
4: Bullseye!
1: Kapapalit lang po ng Senate President. Gusto nyo na namang palitan?
4: Bullseye!
1: Ambirembis na magkaisa na lang kayo dyan at suportahan yung pong Senado. Pagpapalit pa rin ng liderato yung pong gusto.
4: Bullseye!
1: Parang sakit na sa ano, eh, sa mata. Yung parang mapapakinggan, mapapanood mo yung mga news na ganyan. Parang ano ba naman ito sa Senado?
4: Bullseye!
1: Ako, hindi naman ako makakaitano, eh. Siya ngayon yung Senate President natin, di ba? Si Senator Alan Peter Cayetano.
4: Bullseye!
1: Titigdan mo, parang bad trip nga ang marami dahil nga naman mayroong pangako yan nung po nangangampanya yung pong 10,000 bawat pamilya.
4: Bullseye!
1: Na hindi pa rin natutupad at hindi pa rin natatanggap na mga pamilya yung pong pangakong 10,000 pesos. bawat pamilya.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, hindi tayo makakaita ano eh. Kaya lang parang nakakapagod na rin na paulit-ulit na mapapanood namin. Panay, mga palit-palit na lang kayo dyan sa Senate President.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Pangit na rin pong tignan. Kada linggo, papalit kayo ng Senate President ninyo.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Biruin mo ha, unang naging Senate President, si Senator Juan Miguel Zubiri. Ito nung panahon ito ni ano ni Pangulong Marcos.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Ni BBM. Di ba? Naging unang Senate President si Senator Juan Miguel Zubiri. Kailan yan? July 26, 2022.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Hanggang May 20, 2024.
4: Bullseye! Bullseye!
1: So, July... taon na lang, 2022, 23, 24, nakadalawang taon din pala si Senator Juan Miguel Zubiri.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Noong May 20, 2024, kung kailan napatalsik, natanggal bilang SP o Senate President si Senator Juan Miguel Zubiri, pasok naman, naging Senate President naman si Cheese Escudero.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Francis, Senator Francis Cheese Escudero, May 20, 2024 to September 8, 2025.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Ilan yun? Isang taon din, di ba? Si Senator Zubiri, dalawang taon. Si Senator Cheese, isang taon. May 20, 2024 hanggang September 8, 2025.
4: Bullseye!
1: Pagkatapos noon, pinalitan din siya noong September 8, 2025 ni Senator Tito Sen. Tito Vicente Soto.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Mula September 8, 2025 hanggang May 11, 2026.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Yan, isang taon din. 2025 to 2026.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Tapos nito pong May 11, 2026, napalitan si SP Soto. Pumalit sa kanya, ito pong si Senator Alan Peter Cayetano.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, siya na ang bagong Senate President. Matindi mga kaganapan eh. Araw lang, di ba? May mga putukan ang nangyari sa loob ng Senado.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Pero parang nakakapagod na rin pakinggan. Panoorin na. Sige na lang kayo kapalit ng Senate President.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Sa bagay, wala naman pong nagtatakda bilang o wala pong nagtatakdang bilang o limitasyon sa batas kung ilang beses po pwedeng palitan ang Senate President.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Ayon po sa Saligang Batas, Article 6, Section 16, ang Senado ay maghahalal ng pagulo nito sa pamamagitan ng boto ng karamihan ng lahat ng mga miyembro, kapwa senador.
4: Bullseye! Bullseye!
1: At ito ay pwedeng gawin anumang oras, hindi lang sa pagsisimula noong pong Kongreso. Karaniwan na pinapalitan o inihahalal muli tuwing magbubukas po ang bagong Kongreso, ito pong Senado, bawat tatlong taon.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Sa gitna ng panahon, pwede rin pong palitan kahit ilan pa kung mawawalan ng tiwala ang karamihan ng mga senador at magkakaroon ng kasunduan sa paghahati ng termino o pagbabago ng alyansa. Walang limitasyon kung ilang beses sa loob ng isang kongreso o ng senado.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Biruin mo yan. Walang limitasyon. Pwede pa lang ngayon, bukas, sunod na araw. Palit-palit lang kayo.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Dapat meron na silang ano, no? Meron na dapat batas. May term limit din sana para hindi... Naaagaw na kasi yung ano eh. Dapat nakatutok tayo dun sa ano eh. Sa flood control scandal. Tsaka yung mga mali-maleta. Dapat yun yung napag-uusapan eh. Naaagaw tuloy ng atensyon itong papalit-palit ng Senate President.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Di na tuloy makita yung milyong-milyong pera na hinahanap ng taong bayan.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Kung sino man yung nagpapatakbo ng mga issue na ito, pambihira o. Kagat yung tao eh. Tutok talaga dito sa Senado eh. Wala no, parang di naman napag-uusapan yung mga mali-malita.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Yung mga milyon, yung mga bilyong alaga ng pera, na nawawala nang dahil sa mga proyekto ng DPWH ng mga nagdaang taon.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Karaniwan na pinapalitan o inihalal muli tuwing magbubukas nga ito pong Kongreso o yung Senado. Sa gitna ng panahon, pwede rin pong palitan kahit ilan kung mawawala ng tiwala. Sa madaling salita, depende ito sa kagustuhan at boto ng karamihan ng mga senador. Wala hong batas na nagtatakda kung ilang beses na dapat o pwedeng palitan. Bahala sila kung gusto nilang palitan.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Pero ano ang kapangyarihan na meron bilang isang Senate President?
4: Bullseye! Bullseye!
1: Bakit gustong-gusto nila na maging pinuno ng Senado?
4: Bullseye! Bullseye!
1: Narito po ang mga pangunahing kapangyarihan na tungkulin ng Senate President ayon po sa 1987 Constitution o Saligang Batas, mga alintuntunin ng Senado. Ayon po sa Saligang Batas,
4: Bullseye! Bullseye!
1: Ikatlo sa pagkahalili sa pagkapangulo. Biroy mo, President, Vice President, Senate President.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Kung wala ang Pangulo at wala ang pangalawang Pangulo, siya ang hahawak ng tungkulin hanggang mapalitan o mapili ang bagong Presidente.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Tagapangulo ng Komisyon sa paghirang. Ito pong Commission on Appointments, siya ang namumuno dito, may kapangyarihan, mapagtibay o tumanggi sa mga itatalaga ng Pangulo sa gabinete, hukuman at iba pang mga opisyal. Under po yan ang Article 6, Section 18.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Namumuno sa Senado, siyempre Senate President, pinamumunuan ng mga pagpupulong, nagpapanatili ng kaayusan at nagpapasya sa mga usapin pang-alituntunin sa Section 16 naman ito ng Article 6.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Ayon po sa alituntunin ng Senado, karagdagang kapangyarihan na namumuno sa sesyon, nagbubukas at nagtatapos sa pagpupulong, nagbibigay ng mga pagkakataong pagsasalita at pagpapasya sa mga usapin at alituntunin.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Pumirma sa lahat ng batas at resolusyon. Yun ang mabigat dito dahil siya pumirma ng mga batas at resolusyon.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Kinakailangan ang kanyang lagda bago maipasa o maging opisyal ang anumang panukala mula ho sa Senado paakyat po ng Presidente.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Namamahala sa gawain at tauhan ng Senado. Nagtatalaga at nagtatanggal ng mga kawani, nagbabantay sa kaayusan at pagpapatupad ng mga desisyon ng kapulungan.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Naglalabas ng utos. Pwede mag-isyo ng subpina, utos o ng pagdakip. Ito na, di ba yung mga kaganapan ngayon sa Senado? O utos ng pagdakip o tawag sa mga saksi para sa mga investigasyon sa Senado.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Nagtatakda rin po ng pagkakasunod ng mga usapin. Siya ang nagpapasya kung anong panukala ang uunahin sa pag-uusapan.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Ito ang dapat nalapitan. Kung meron kang mga gustong mga proyekto, mga programa na gustong mapunta sa iyong komite, kung gusto mong ma-priority yan, kausapin mo ang Senate President. Ganun ang kapangyarihan nila.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Sa madaling salita, siya ang pinakamataas na opisyal ng Senado na mumuno sa lahat ng mga gawain ito at may malaking impluensya sa pagpapatupad ng mga batas at pagpapatibay ng mga itinalagang opisyal.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Magkano ba ang sweldo ng Senate President ngayong taong 2025? Magkano?
4: Bullseye! Bullseye!
1: Sa taong 2025, ang buwan ng sweldo ng Senate President ay nasa magkano?
4: Bullseye! Bullseye!
1: Ang sweldo ho ng Senate President ay aabot ng 347,888 pesos.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Pinakamababa pa yan. Depende. Pwede pang umakyat ng 398. Aruhoy! Malapit na mag 400.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya naman pala talagang gugustoy mo maging Senate President.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Bakit? Dahil aabot ng 398,686 pesos. Salary grade 32 ayon po sa salary standardization law. RA 11466 at alintuntunin po ng DBM.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Buwan ng sahod? Yung buwan ng sahod, ah, 347 hanggang 398,000. Yung pong taon ng sahod, yung buong isang taon, 4,174,665 hanggang 4,700,000 or 784,232 peso.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Mas mataas po yan kaysa sa mga kapwa senador na nasa salary grade 31 lamang. Ilan yun? Laki ng diferensya. Yung pong sa ano pa 400 na, di ba? Yung pong sa Senate President, oh, 2,000 na lang, di ba? Pero yung kapwa senador, yung nasa ano lang, normal na position lang, nasa 293. Mataas pa rin. Buwan-buwan, 293,191 pesos. O di kayo naman, nasa 334,059 pesos. Buwan ng sahod ng mga senador.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Kasama pa rito ang mga benepisyo tulad po ng 13-month pay. Yung bang nasa kalahati ng taon, May, June, meron ka matatanggap. Kasing laki rin ang matatanggap o kasing laki rin po ng natatanggap mo buwan-buwan. Ibig sabihin, pagdating ng May or ng June, doble ang matatanggap mo. Arohoy!
4: Bullseye! Bullseye!
1: Kung yan ay aabot ng 400, kasi 398,000. Doble mo, sabi natin 400. Ibig sabihin sa isang buwan lang. Pagdating ng May o ng June, meron kang, sabi natin na, round off na lang natin. Pwede naman bawasan eh. Yung 400,000 madodoble, 800,000 brad. Sa isang buwan lang yun. 13-month pay.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Nakakalulang pera. Pagdating pa lang po nun sa salary. Sa sweldo pa lang yun. Wala pa yung kanya-kanyang pondo na kaya nilang galawin na sila lang ang merong kakayanan. Kasi tayo nakikita lang natin eh. Sila yung man nagmamaniobra eh. Ito, laki na kaagad eh. Sweldo pa lang.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Maliban sa 13-month pay, meron pang 14-month pay. Ito na yung sa buwan ng Disyembre.
4: Bullseye! Bullseye!
1: 13-month pay, 14-month pay, meron pang performance bonus.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Grabe naman yan, Brad, mga senador!
4: Bullseye! Bullseye!
1: Meron pang performance bonus? Meron pa, may dagdag pa dyan!
4: Bullseye! Bullseye!
1: Meron pang allowance para sa mga opisina at paglalakbay yung travel allowance sa mga senador!
4: Bullseye! Bullseye!
1: Grabe ka, laki, Brad! Allowance para sa opisina at doon po sa mga travel biyahe ng mga senador. Talaga.
4: Bullseye! Bullseye!
1: At syempre, iba pa mga benepisyo na naayon po sa batas na tatanggap po yun ng mga senador. Kaya naman pala, gano'n na lang sila kagustong magpapalit-palit ng Senate President.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Ito po ay pareho rin sa sahod po ng pangalawang pangulo, tagapagsalita ng mababang kapulungan at ng punong maestrado.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya pala gusto nyo, palit-palit na lang ha, kada linggo-linggo.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Sabi ko nga, hindi tayo makakaitano kasi nga naman, yung pangarap natin na 10,000 na maibigay, hindi niya pa nagagawa.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Pero parang nakakapagod na rin, papalit-palit kayo dyan ng Senate President. Nakakaapat na kayo, dami na. Ilan ba plano ninyo? Lahat ba kayo gusto nyo paikot-ikot na maging Senate President? Eh, sabihan nyo kaagad kami para nandun kami nakaabang na sino yung sa susunod na buwan, sa susunod na dalawang buwan, para alam na namin ba? Oh, para hindi na namin masyadong mapansin na parang ay, alam na namin yan. Lahat niya sila, plano mag-Senate President. Sabihin nyo kaagad parang, wala oh, panay kayo na lang na pag-uusapan sa national eh. Diba? Dapat nandito na tayo, nakaabang na tayo dito. Kumbaga, binabalik tanaw natin ano yung mga pwedeng basihan, maging batayan, ha? Maging legal na mga ebidensya, yung bang mga ipipresent doon po sa trial, yun ang dapat eh, mga napag-uusapan. Wala eh, nasisingit yung mga gustong mga personal na interest sa pagka-Senate President eh.
3: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o kumbitado.
1: Kapi nga muna tayo ng ano ng Santon Plus Gold Coffee Mix. Talaga naman o. Dapat nakakapi ka yan. Kung naghanap ka ng mga Santon product, sabon ko, nagamit ko, Santon Plus Herbal Soap, maroy, kaganda sa katawan. Ang paputi, tapos pampakinis. Subukan mo ba? Ganda. Kita mo yung oo. Kami tayo sa labas. Kainitan, naghihintay ng mga transaksyon. Kahit babad sa init, hindi ka basta iitim. Yan ang maganda sa Santon Plus Herbal Soap. Yan, mabibili yan kung taga-Batarasa ka. Sos, nandyan sa Twin Zone Pharmacy. Oh, makakabili ka niyan. Yung ano rin ha, yung Alena Pharmacy, yung Kenres Pharmacy, pati yung Hides Drugstore. Yan sa Batarasa, yung mga pharmacy na yan, mga drugstore. May mga Santon product yan. Oh, makakabili ko kayo diyan. Tanong lang ho kayo. Mabilis lang talaga magkaubusan. Ay, ang dami nagbibili, ang daming humahanap. Ba talaga yung Santon eh? O kung nasa Brooks Point, merong Rich Med Shop, merong Socrates Pharmacy, merong Betcare Pharmacy, merong pang Brill Pharmacy. Yan yung mga pharmacy. Meron din po yung mga Santon Prada. Meron nga yung Premium D3. Meron nga yung Turbo. Oh, grabe Turbo. Sabitan mo ng ano? Ang bag? Laban! Grabe kasulid. Iba yung performance ni Turbo. Sagad-sagad talaga. Dalawang araw. Performance level. Turbo eh. Oh, San Vicente. Kung kayo naghahanap, nasa Welferos Pharmacy, nasa Pharmarich, nasa The Generic Pharmacy. Kung Rojas naman, yan yung Rojas. RSM. Merong Olim Drug House. Merong Roxcom. At saka Zian Pharmacy. Ano yan ha? Rojas. Ah, ito, Kuyo, sa Gracer Lynn Drugstore. Sa Taytay naman, merong Pest Drugstore, merong Pharmamed. Sa Port Barton naman yan. Nara, Kings Drugstore, meron. Sa Generic Pharmacy, Nara. Espanyola, merong Espanyola Botica Presya. Meron pa sa Espanyola, oh, Botica Med Plus. May Brill Pharmacy rin po sana, Espanyola. Quezon, meron. Yung The Generic Pharmacy diyan sa Quezon. Santan Drugstore meron din sa Quezon din yan. Sa Rizal naman merong Rizal Ragunton Pharmacy. Pagka sa Aburlan merong Aburlan Parinas Pharmacy. Yan yung mga pharmacy na binabanggit ko na nagbebenta ho yan ng mga Santon product. Ang pag-inom ng ano yung iba isang kapsula isang araw, meron ding dalawa, meron sa umaga at saka sa gabi o hapon. Kasi masarap din sa pagtulog kung nakasanton ka. Oh, yung Santon Plus Herbal Capsule. Sa gabi mo inumin, aroy, ang ganda ng tulog mo. Yan yung obserbasyon natin eh. Diba, bitin-bitin yung tulog natin. Pero bawi talaga. Yan maganda sa Santon. Mga nasa live natin. Hello sa inyo. Magandang umaga po mga katropa. Siyempre talaga naman si Nerea. Maraming salamat. Nerea Alpha. Gandang umaga po ka, Gerald. Gandang umaga, Ma'am Sneria. Ako po, ako rin po ka, Gerald. Naka-XFM palagi. May kaso, nakabangka ako sa gitna ng dagat. Aroy! Para natin mapuntahan yan. Kailangan namin ng bangka para mapuntahan ka. Tsaka malawak yung dagat. Kami na lang po nasa angkang dagat. Dagat sa May Tabon Cave, banda. Aroy, malayo-layo ito ah. Walang sigurong puwang para mabiyayaan kasi sugod bahay lang. Oh, ay, bahay nga pala talaga. Hindi man tayo sugod bangka. Sugod bahay man. Ganito na lang. Pagka nakaano ka, pag-usapan namin sugod laot. Mag-ano kami, mag-usap-usap mo na kami ha, ni manager. Pero parang malaki masyado yung laot. Parang hirap makahanap ng bangka. Sugod laot. Ah, parang hirap talaga. Sugod bahay na lang pag nakawin ka ng bahay mo. Di ba? Baka matansyahan. Malay mo, machambahan ka. Di ba? Sabi niya, siguro po ang para mabiyayaan kasi sugod bahay lang. Meron ang programa ninyo. Walang sugod bangka. Wala eh. Sugod bahay talaga. Morning po sa iyo at sa mga kasamahan ninyo. Lalo na kay DJ Girly talaga naman. Matagal na akong hindi nakakatawag sa programa niya. Salamat po ka, Gerard. Kaya hapon, tawagan mo ha. Joey Villanueva, good morning po ka, Gerald Gales. Good morning, Joey. Josie Nunez, sana sa Brooks Point pa rin. Sana sa Brooks Point din po. Mula open hanggang sign up, 10 PM, nakatune in na po kami. Grabe naman yan. Nakatabang puso naman. Talaga din, marami namang radyo. Marami naman po mga media. Bakit nakatutok po kayo sa XFM? Tanong lang naman. Ano po ba ang meron sa XFM na simula sign on hanggang sign off? Naka-XFM kayo. Pero salamat ha, salamat. Appreciate namin yan. Kadami-dami ho ng mga media sa Palawan. Pero XFM talaga, napakinggan. Number one eh. Sabi no, XFM talaga. Nakamalinaw. Lakas yung palo ng transmitter bago ang linaw ng ano ng audio. Kaya maganda sa XFM. Oh, hanapin niyo lang po 104.7 sa Puerto ho. Yung iba yung nagiging ano nila, yung paghahanap nila yung boses natin eh. Ikaluwi pag napakinggan nila yung boses, yan na. XFM na yan. Oh. Grabe no. XFM na lahat. Oh, ano lang kami dito, masaya lang kami dito. Masaya lang. Oh, ang gusto lang namin makakuha ng impormasyon. Ibalita namin 'yan. Puntahan namin. Grabe yung effort ng mga ano, yung inisyatibo ng mga kasama namin dito. Oh, 'yan ang maganda dito sa amin, may wala na eh. Kusa na lang ba? Para makuha kagad yung balita, mai-post namin kagad. Picture, video. Ito yung mga exclusive, di ba? Dami mga lakad, mga operation. Masama na. Sarap dito ang ganda sa, ano, sa XFM. Ay, siyempre, sa pamamalakad po ng aming station manager yan, Calloway. Chill lang, oh. Pero kita mo naman, grabe kataas ng followers. Tsaka yung mga nakasubaybay, yung mga nakikinig nandyan. Happy lang, masaya. Relax ba? Pagka nag-meeting, Aroy, ang mindset namin dito, pag meeting na, pagkain na yan. Hindi ka maano dito. Bilao, yan, bilao talaga. Talaga. Sarap dito, maganda dito sa XFM. Oh. Mga katropa, maraming salamat, oh. Sabi, oh. Manager namin, diba galing sa labas, namigay ng tulong? Sarap sa pakiramdam, may makabigay ng tulong. Pagdating yan dito, maniwala ka, Bilao na naman. Food trip na naman. Iba mag-alaga yung manager namin. Bagay ako, kabisado ko yan. Kaming dalawa, pinakamahabang panahon na magkasama niyan. Nasa street shooter pa lang yan, di ba, SP? Magkasama na kami niyan, ako nandoon sa kanyang karwas. Oh, street shooter, di ba, SP? UIER, UIEC, Bandera, hanggang dito magkasama kami niyan. Kabisado kayo, pag dito may Bilao yan dito. Wala ka. Diba, paring Roy? Aray, kailangan natin magpaalam. Maraming salamat mga kababayan. Taos puso kami nagpapasalamat. Na-appreciate po namin yung kung pagkilala ninyo, pakikinig, panonood ninyo dito po sa XFM. Salamat ha. Kayo yung nagpapalakas sa amin para pagpursigihan at pagsipagan pa namin yung pong pagbabalita, servisyo publiko, komentaryo. Dito, patas. Bibigay ho namin na abot ng aming makakaya para sa ating mahal mga kababayan sa buong lalawig ng sa Puerto Princesa. Si James Naban, nandito kasama ko. Si Renz, si Axel Bot. Siyempre, sa lahat. Buong puwersa ng XFM. Maraming salamat. Ang inyo pong kabulsay ngayong pang-araw ng Linggo. Gerald Gales, magandang umaga sa inyong lahat. Bulsay! Bulsay!
3: Inyong napakinggan, a
5: programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye. Dito lamang sa XFM. Pasluan. System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santhon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
20: Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
21: XFM.
22: X.
21: XFM.
22: FM.
21: Sis the Pain.
22: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sis the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sis the Pain lang ang mabisa.
21: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sis the Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
24: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santong Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santong Gold Coffee na.
21: Santong Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
23: Pabibili sa mga butika.
21: Santong Plus Gold.
25: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santong Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at untiyong tinang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
27: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
28: Vision X Plus Softgel Capsule.
27: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
28: Vision X Plus Softgel Capsule.
27: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
29: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
21: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
28: Santon Gold, live testimony.
30: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
21: Plus pinalakas! Santon Plus Gold!
26: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
31: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
26: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
23: Mabibili sa mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
20: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga
26: butika. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus. Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus. Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus. Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdang ito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap!
28: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amo sa namang uli na sakit.
28: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
28: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
28: Santon Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
28: sa sakit ng katawan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
26: Mga
7: mga katropa. Sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may

0: hinahanap ko.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Sister Pain.
4: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa
1: mga
5: butika.
6: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
1: Supple Plus Gold.
7: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santone Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
1: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
12: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
14: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santone Herbal Capsule. Ako pala si Kweto to, naka-Santone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
16: Mga katropa, excited!

0: Nilalaman dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
1: Oras mga kaibigan, ganap na pong alas 9:18 ng umaga.
2: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.

0: umaga po, lungsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga sa buong lalawigan ng Palawan at sa lahat po ng naabot ng ating pong signal sa mga oras na ito. Mga kaibigan, ako po ang inyong isa sa mga makakasama ngayon pong araw ng Linggo, no, para ho sa ating pong pangalawang edisyon ng programang Kaibigan Mo, Jerry Abad, dito po sa XFM Palawan. Mga kaibigan, 104.7 XFM Palawan. Kasama natin, siyempre, sa ating pong bahagi ng technical, si Rins at saka si James, no? Siya yung ating mga co-pilot dito. At siyempre, kasama rin natin yung ating pong sparring partner, no? Na lagi natin makakasama sa ating pong palatuntunan every Sunday. Kasama natin, babatiin natin kasamang Lyle.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kababayan po namin dito sa Puerto Princesa, sa buong 66 barangay ng lungsod ng Puerto Princesa. Kung ano man po inyong ginagawa sa mga oras na to, ay samahan niyo kami, ano, ni Konsehal Jerry Abad para dito sa programang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad.
0: Tayo po ay isang oras din yung mapapakinggan dito po sa ating pong palatuntunan para maghatid ng iba't ibang mga impormasyon gaganapan sa loob ng isang linggo.
1: Isang linggo.
0: Oo, kasamang Lyle, no, yung mga nangyari sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa at siyempre sa trabaho na rin natin, no, bilang public servant ng lungsod ng Puerto Princesa, tayo ho ay maghahatid ng iba't ibang mga balita. Pero siyempre, bago yan, batian portion muna tayo.
1: Batian, no? Portion muna tayo.
0: Batian portion muna tayo doon sa mga naging kabahagi natin, nakasama natin sa loob ng isang linggo, no, na tayo po ay umiikot sa atin po sa lungsod ng Puerto Princesa. Of course, siyempre, uunahin ko yung atin pong ama ng lungsod ng Puerto Princesa.
1: Oo.
0: Mayor Byron, almost one week, ha?
1: Nakasama niyong umiikot.
0: Umiikot sa lahat to ng barangay sa lungsod ng Puerto Princesa.
1: Oo, nakita ko, nakasakay pa kayo ng bangka, no?
0: 66 barangay, no, kasamang Lyle.
1: Nakarating kayo ng Marufinas, ng New Pangangan, ano?
0: Yes, oo.
1: Bago bigla nakita ko kayo, nasa Langugan na naman.
0: Oo, ang layo, no, ng tinatakbo natin at ipinapakita ho ng pamahalaan panlungsod na inilalapit ng pamahalaan panlungsod ang gobyerno sa ating mga mamamayan. So, yan po yung purpose nun. Yung pong ugnayan sa barangay, isa ho yan sa mga mapagkalingang mga programa ng ating hong pamahalaan panlungsod ni Mayor Byron. No? Kasama dyan yung pong pagbibigay ng serbisyo. Alam mo, hindi lang yung nagbibigay ng allowances.
1: Yan pala. Pag pumunta kayo doon, may makasama kayong mga departments. Ano?
0: Exactly. Mm. Nandun yung mga taga city engineering office. Oh. May kailangan kayo sa inyong mga problema sa infrastructure, sa mga proyekto. Mm. Nandyan yung engineering. Nandyan din yung city agriculture. No, at namamahagi yun ng mga pananim, no, na po pwedeng ibigay sa mga mamamayan.
1: Nakikita ko minsan para may mga aso, ano,
0: veterinary office natin. Nandun din, no, kasama rin po yan. At of course, mayroon pong free medical.
1: Ayan, yung City Health.
0: Ginagawa ko doon. Nandun yung ating taga City Health Office.
1: Oh.
0: No, kasama natin dyan. Yan yung mga, marami pa. No? Ang daming services. Assessor's Office.
1: Makita ko yung mga
0: civil registrar.
1: Walang papel ng ano. Oh, yung mga birth certificate na yan.
0: Birth certificate, may problema ka. Nag-award pa ka doon minsan. Eh. Oh.
1: Pati sa mga lupa. Yung lupa, City Assessor, kasama rin. Ano?
0: Yan. Oh, kasama po yan. At yung ating yung BPLO natin.
1: BPLO.
0: Yan. Yung nagbibigay ng mga MERS permit, no, sa mga tindahan, no? At pinapaalala din yung mga nagko-collection sa mga yung mga taxes natin, no? Ngayon kasi mayroong mga ipinasa kaming ordinansa.
1: Oo nga eh, nakita ko dito
0: yung pagbibigay ng diskwento.
1: Oo.
0: No, ibig sabihin pwedeng mag-discount yung inyong mga bayarin sa mga tax mo, no, sa pamamagitan ng mga ordinance na ipinasa ng sangguniang panlungsod.
1: Yan po yung mga incentives na binibigay po ng ating pamahalang lungsod na hindi naman po pwedeng direktang ipatupad agad ni Mayor Byron kung hindi kailangan po muna ng ano yan eh, ng proposal o kaya ng approval dito po sa sangguniang panglungsod.
0: Tama, tama. So yan talaga yung ginagawa, no, ng ating pong pamahalaang panlungsod. Very ano ho, energetic yung ating pong punong lungsod, no. Hindi ko namin talagang masigasig, masipag, no, lahat ho ay ginagawa. At of course, kasama natin yung mga miyembro ng Sanggunian Panlungsod, mm-hmm, no, na para magpakita ng support, no, diyan sa programa ng ating hong Pamalaan Panlungsod. Sabi nga namin, hanggat nandito tayo sa Sanggunian Panlungsod, ay patuloy yung pong suporta na ibibigay ng miyembro ng Sanggunian Panlungsod kasamang Lyle, no. Kasama natin na during ng lakad natin, eh, sila Konsehal Junji, no, Rodriguez, mm, sila Konsehal Victor Oliveros, Macho Mendoza, Erwin Idualino, nandyan din kasama natin sila Konsehal Gilaw, no, kasama rin natin yan doon. Si Luis medyo hindi nakasama eh, Markayda, dahil kagaling lang sa ospital, mm-hmm, no, hindi natin nakasama roon. At si Konsehal Bongdilig, no, medyo busy rin sa mga committee, no, sa Sanggunian Panlungsod, no, kaya hindi rin natin na nakakasama. Pero the rest of the members of the council ay halos nandoon, no, para makasama ni Mayor Byron sa paghahatid ng mga serbisyo publiko.
1: Oh, nakita, no, ko rin doon yung ating bagong promote, ano? Siya na talaga yung full-fledged na DILG City Director.
0: Oh, congratulations. Ano? Congratulations kay DILG City Director Ma'am Mayla, no, Panganiban. Siya na po ay full-fledged na, mm-hmm, na City Director natin sa Puerto Princesa. Pag kami mga problema ko sa barangay, mm-hmm, no, yung mga kababayan natin, kayo po, pwede ko kayong lumapit sa ano, sa DILG, no, para ho doon sa matugunan yung inyong mga pangailangan. For example, halimbawa, mayroong problema sa barangay, mm-hmm, hindi natugunan ng maayos, eh unang-unang pwede ninyong puntahan, no, sa mga kababayan natin, DILG,
1: DILG,
0: no, para ma-address yung mga concerns ninyo, no, sa mga barangay, kung may mga ganyan man. At mabilis pong tumugon yan, no, oo, si Ma'am Mayla Panganiban.
1: Napakaswerte nga ng Puerto Princesa dahil si Ma'am Mayla Panganiban yung na-assign, ano, na detail dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Dahil alam mo, isa yan sa mga pinaka-qualified talaga. At saka yung experience niya sa mga programa ng DILG sa mga local government units ay talagang hindi na matawaran, ano. Dahil alam niyo yung DILG, yan yung ano eh, parang pinaka adviser, ano, ng isang LGU kung ano ba yung mga gagawin o kung kaya ipapaano isasagawa yung isang programa para maging successful yung mga, mm-hmm, LGU halimbawa ng probinsya, ng barangay, ng munisipyo, ng siyudad sa kanilang mga ginagawang programa.
0: Oo, batiin ko lang dito muna, may iba tayo. Batiin ko muna yung mga taga norte. Oh, lahat 'to ng mga barangay sa norte na daanan natin nung nakaraang ngayong linggong 'to. Syempre diyan sa aking pinanggalingang barangay. Dahil diyan tayo ay ang bansag sa atin diyan, anak ng norte.
1: Parang, no, sila Ma'am Jen nandiyan ngayon ah.
0: Nandoon, oh, no. Matiwasan natin 'to. Si yung aking apo. Yan. Si apo na ako ron eh, si Austin Corpus, ayan. Na mayroon siyang christening ngayon, no. Nagpabinyag. At happy birthday daw, 7th birthday kay Bricks Asada. Ayan, no? At siyempre, yung mga kapamilya natin dyan, alam nyo naman, dyan ako tayo nanggaling, yung Abad family. Mm-hmm. No? May mga bisita sila from Europa, no? Galing, mm-hmm, sa Europe. Napasyal ng Pilipinas, ng dito sa Palawan, sa Puerto Princesa, at pumunta dyan sa lugar namin. No? Dio Corpus, Ricky, Varios, si Jennifer Gentiler, no, Laurino Alminar, no, mm-hmm, diyan yan sa Barangay Langugan ngayon. Galing sa Europe yan, doon nagtatrabaho itong mga to eh. Nagbakasyon lang dito para pumasyal, no, sa lugar natin dito sa Puerto Princesa, sa Mang Lyle. So, welcome kayo sa Puerto Princesa, diyan mismo sa norte, no, na nagbabakasyon sa mga oras na to. At siyempre, sa iba pa nating mga kababayan, no, dito sa lalawigan ng Palawan na mga nagbabakasyon, magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Binabati rin po natin, ano, yung mga taga-barangay Mauyon, kasalukuyang sinisilibra nila yung kanilang Foundation Day at yung mga nakalipas po ng mga araw sa Barangay Langugan, fiesta rin po sa kanila noong May 18. Mm-hmm. Sa Barangay Pagkakaisa, fiesta na, Foundation Day pa, ganun din, May 18. Sa Barangay Simpukan, yung kanilang 62 second 62nd founding anniversary noong May 20 hanggang ngayon, kasalukuyan nilang pinagdiriwang yan. At sa Purok Baybay naman, dyan sa Barangay Babuyan, Foundation Day nila sa Purok Pagkakaisa, Barangay Santa Cruz, yung kanilang 18th founding anniversary. At binabati rin po natin yung PNS sa Batch 95. Uh-huh. Sila po yung nag-reunion kagabi dyan sa Ramon Mitra Sports Complex.
0: Mm-hmm. Ayan, oo. Isa rin sa mga invite sa atin yan dyan. No? Good morning din sa mga viewers natin,
1: no? Oo.
0: Nanonood sa atin ngayon ng live, kasi naka-live tayo,
1: naka-live
0: sa Facebook
1: tayo.
0: No, si Kapla Galio diyan sa Mandaragat, no? At nanonood sa atin
1: nanonood.
0: Si Abigail Esparago.
1: Esparago. Oh. Oh,
0: good morning po. Kunsi sabi dito at kay Mayrabi Madarcos Gabinete, mm-hmm. No, si Lynn Paktanak, good morning po.
1: Mm-hmm.
0: Ding Estrella, good morning po. Kajiri, si Bea Pit Rintino, good morning. At siyempre kay Jennifer Rintino, no? Always yan. At si Tita, no? Si Tita Quinto, mm-hmm. Yan, nanonood po sa atin. Sabi niya, watching you konsi. Mabuhay po kayo. God bless.
1: Yun. Ayan. Si ano naman, si Cap Jennifer Dude sa Trinidad. Palaging naka-tune in yan.
0: Yan.
1: Ganon din yung mga bumabati sa atin dyan sa, ano, sa Facebook ng City Councilor Jerry Abad. Pakibuksan po yan dahil dyan po yung ating mga balita nababasa. Ano? Si Sparky Gascon, lagi rin po yan. Si Milaros Fabregas Araneta, Altea May Albay, Juan Condesa Dumlao, Yam Padua, Gretchen Mortos Villanueva. Talagang walang mintis ito, konsehal. Oh. Araw-araw talaga yung kanyang like sa ating mga balita.
0: Mga
1: ano?
0: Oh.
1: At saka itong si Aldrin Barciliano.
0: Ayan. Ano nyo po, i-follow nyo po yung aming Facebook page, no? Yung City Councilor Jerry Abad, no? Diyan ho lahat ma-update natin kayo doon sa mga activities, no, programa natin na isinasagawa kasama online, no. Nandiyan natin na inilalagay yan para at least nasusubaybayan ng ating mga kababayan kung ano po yung ating mga aktibidad, no, na ginagawa sa loob ng isang linggo, no, na mga pinagkakaabalahan ng inyong pong lingkod.
1: Oo. Oh, patuloy pa. Marami kasi dito, konsila, no? Si Abit Bungkalso, Maria Francia Kipit, si Kadjo Kloa, Evelyn Cervantia Cuhamco, palagi talaga yung nakasubaybay sa ating Facebook. Oh. Kay Edet Magbanwa, Susima Rafael, Mafel Sabay, Janetta Torse, si Johaida Quiroz, Richelin Mondragon. Uh-huh. At saka ito, kilala mo to, Pocholo Blanco.
0: Pocholo
1: Blanco. Uh-huh. Ayan, palagi talaga yung nakasubaybay din sa inyong mga lakad, lalong-lalo na kapag nandyan si Kuya Baha Mitra, di ba?
0: Si ano, si Ate Alice, no, Ribadillo.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, nakikinig sa atin lagi ito at nanonood, no. Enjoy po, Councilor. Love you. Mabuhay po kayo. Si Lani Salazar, na good morning. Yan yung mga nasa Facebook Live natin ngayon, no, na nanonood sa atin nakasama live.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Okay, so tayo po ay tutungo na muna sa ilang mga impormasyon na nais nating ibahagi sa ating po mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa.
2: Programang handang maghatid ng balita, impormasyon, serbisyo at tunay na malasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Kasama si Konsehal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos, nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan Mo, Konsehal Abad.
1: At sa ating mga balita, patuloy po ang programang Ugnayan sa Barangay. sa ilalim ng programa, natanggap ng mga benepisyaryo ang tig 3,000 ayuda para sa senior citizens, persons with disability o PWD at solo parents, ganun din ang mga barangay tanod. Tumanggap naman ng tag 6,000 pesos ang teaching at non-teaching staffs at law enforcers o mga PNP personnel bilang pagkilala sa kanilang mahalagang tungkulin sa komunidad. Kasabay nito, inilapit rin sa mga barangay ang mga serbisyo sa ilalim ng ugnayan sa barangay kung saan naging accessible sa mga residente ang mga programa at assistance mula sa iba't ibang tanggapan ng pamahalang panlungsod, kabilang sa mga nakatanggap dito mga nakaraang araw ay ang Barangay Bakungan, Barangay Simpukan, Barangay Bagong Bayan, Barangay Napsan, Mauyon, Lukbuan, Manalo, Santa Cruz, sa Marupinas, sa New Pangangan, Tagabinet, Buena Vista, Makaraskas, Bahili, Inagawan Sab, Kamuning, Inagawan, Los Biminda, Mangingisda, Langugan, Binduyan, Concepcion, Tanabag, San Rafael at Barangay Babuyan. Samantala, mas ligtas at mas maalaga at mas abot kamay na serbisyong panganganak ang hatid para sa mga ina ng ating lungsod. Sa Mayo 28, parating na po ito, formal nang bubuksan ang birthing facility ng Puerto Princesa Medical Complex, isang makabagong pasilidad na nakalaan para sa ligtas, komportable at libreng panganganak ng mga low-risk pregnant mothers sa pangunguna ng DOH-accredited facility at mga BMOC-trained healthcare professionals na nakaantabay 24/7, masisiguro ang maagap at maayos na pag-aalaga sa bawat ina at bagong silang na sanggol. Patuloy na inilalapit ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa bawat Palawenyo, lalo na sa mga pamilya sa Puerto Princesa na nangailangan ng ligtas at agarang atensyong medikal sa panahon ng panganganak. At bilang chairman po ng Committee on Health ng Sanggunian Panglusod ng Puerto Princesa, sinabi ni Konsehal Jerry Abad na patuloy niyang pinag-aaralang mabuti ang mga programang maaring ipatupad ng city government upang higit pang mapabuti ang serbisyong pangkalusugan para sa kapakanan ng mga mamamayan. Ayon kay Abad, mahalagang mapalawak ang access ng publiko sa ligtas, maayos at dekalidad na healthcare services, lalo na para sa mga ina at mga bagong silang na sanggol. Makipag-ugnayan sa inyong barangay midwife upang malaman kung kayo ay kabilang sa low-risk pregnancy at maaring makinabang sa serbisyong ito. Para sa ligtas na panganak, para sa mas malusog na pamilya, para sa mas maayos na kinabukasan. Samantala, sa pagpapatuloy, isang panibagong tambayan po at food destination ang bubuhay sa gabi ng Puerto Princesa. Formal nang nagbukas ngayong Mayo 22 ang Catalina Night Market sa Barangay Tagboros, isang bagong pasyalan na nag-aalok ng relaxing sunset view, magandang ambience, live night atmosphere at saring-saring pagkain na swak sa panglasa at budget ng mga taga Puerto Princesa. Inaasahang magiging bagong paboritong evening destination ito ng mga pamilya, magkakaibigan, magkakaopisina at maging ang mga naghahanap po ng simpleng bonding at late night unwind matapos ang mahabang araw. Bukas po sa food trip at aesthetic vibes, layunin din ang Catalina Night Market na makatulong sa pagpapasigla ng night economy ng Puerto Princesa habang binibigyan ng oportunidad ang mga local vendors at maliliit na negosyante sa lungsod. Bukas po araw-araw to, ha? Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Ang atin pong Konsehal Jerry Abad ay nag-imbita sa inyo kung hanap nyo ay masarap na pagkain, preskong hangin at masayang nightlife experience. Subukan po natin yung Catalina Night Market sa Barangay Tagboros.
2: programang handang maghatid ng balita, impormasyon, serbisyo at tunay na malasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Kasama si Konsehal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos, nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Panahon na upang suriin, unawain at pag-usapan ang mahahalagang issue na may epekto sa mamamayan at kinabukasan ng Puerto Princesa. Jerry Abad, Commentary and Public Affairs. Mula sa mga isyong tinalakay sa sangguniang panglungsod, mga programa at proyekto ng lokal na pamahalaan, hanggang sa mga usaping panlipunan at pampubliko, ating pakinggan ang makabuluhang pananaw at komentaryo ni Konsehal Jerry Abad. Jerry Abad, Commentary and Public Affairs. Mga positibong hakbang, mga konkretong solusyon, mga ideyang nakatuon sa kapakanan ng mamamayan. Dahil ang mabuting pamamahala ay nagsisimula sa tamang impormasyon, bukas na pagtalakay at pagkakaisa ng komunidad. Jerry Abad, Commentary and Public Affairs.
0: Alright mga kaibigan, balik po tayo sa ating pong iba pang mga mahalagang impormasyon na nais pong malaman ng ating pong makababayan sa lungsod ng Puerto Princesa.
1: Sa mga Konsehal Jerry Abad, no? Yung bilang kayo pala ang chairman ng Committee on Health sa Sangguniang Panlungsod. Mm-hmm. At ang pinakamagandang balita unang-una ay meron ng sariling building, di ba? Yung City Health Office.
0: Oh, meron tayong tinatawag na medical complex.
1: Medical complex.
0: City medical complex natin. Mm. Na yan ay, alam mo, tagal nang tinayo. No? Pero nung matapos, nakita natin yung kagandahan.
1: Kasi nung hindi pa siya tapos.
0: Maraming mga samot-saring komento. Mm. No? Yung madidinig natin sa ating mga kababayan. Mm. At bakit ang tagal. Mm. No? Halos hindi matapos-tapos. Ang laki ng inilaan na pundo. Mm-mm. Pero ngayon po, no, nung makita natin na natapos po yung proyekto, yung programang yan, napakaganda na.
1: Oo.
0: Napakadali na ng access ng ating po mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa para pumunta roon. No? Mm. Hindi na yung kagaya kasi ng dati.
1: Dito sa may Mendoza Park, di ba?
0: Mendoza Park, mm. No? Sa may dating City Hall din natin dyan.
1: Mm-hmm.
0: No? Dandyan yung City Health Office natin. No? Pero ngayon, one-stop shop na lang eh. No? Isa na lang ang pupuntahan mo.
1: Nandoon na lahat.
0: Nandoon na lahat. Laboratory, check-up.
1: Bunot ng ngipin.
0: Bunot ng ngipin. Mm. Ngayon, magsisimula na ho yung operation ng birthing facility.
1: Ibig sabihin, no? Ng birthing facility, kasi dati alam nyo sa mga bahay lang eh, no? Pag may buntis, mag-aantay ng mga anak, pag kabuwanan na, maghanap lang ng ng hilot, di ba?
0: Sa bahay ka lang, sa bahay lang, nandun lang.
1: Kaya napakadelikado nun. Marami yung tinatawag na maternal death. Mataas eh kapag sa bahay lang nanganganak yung isang nanay. Ano? Kaya yung ating pamahalaan ay talagang para masiguro na yung panganganak ay ligtas. Ano? Buhay ang nanay, buhay ang baby. Kailangan may isang lugar talaga.
0: Mm-hmm.
1: At dyan pumasok po yung intervention ng ating local government units. Halimbawa dito sa city government. Dati pangarap lang yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Ng marami nating mga kababayan na makapanganak sa isang maayos, na ligtas sila.
0: Uh-huh.
1: Na siyempre kampante ka, may doktor diyan, may nurse. Mm-hmm. Na gagabay sa iyo, na talaga nag-aral.
0: Uh-huh.
1: Para pag nanganak ka, mag-antay ka na lang na may mag-uha. Di ba?
0: Malaking tulong to sa mga kababayan natin.
1: Sa mga kababayan
0: natin. Sa lungsod ng Puerto Princesa. Mm-hmm. Libre to.
1: Libre yun?
0: Wala silang babayaran dyan.
1: Oh, wow.
0: Pagka tayo ho ay pumasok at ipinasok kayo dyan sa ating pong birthing facility ng City Health Office. No? Pero walang doon. After lang ng mga nap ng normal, after noon, so babalik na, uwi na sa bahay nila. Pagka medyo operation, so dadalhin sa mga ospital yun.
1: Sa mga ospital.
0: So yan talaga ay para sa mga normal na
1: delivery.
0: Anak. Delivery.
1: Na panganganak.
0: Yes, kasi minsan, baka sabihin parang ano ba yan, may admission doon na hospital, hindi po hindi po yon, no. So yan po yung magiging dagdag, no, na serbisyo,
1: na serbisyo
0: ng ating pong City Health Office, no, sa pangunguna ho ng ating pong City Health Officer, so si Dr. Rick Panganiban, no, siya yung ating City Health Officers ngayon. Napakaganda po ng ating pong City Health Medical Complex ngayon, no,
1: doon doon mo makikita mo, no, Consul Jerry Abad, yung vision ni Mayor Byron. Byron, ano?
0: Kaya talagang maging yung ating pong City Health Director, no, ng Mimarupa.
1: Mimarupa,
0: nagulat eh. Sabi nila nakakamanghang makita na mayroon palang ganito sa lungsod ng Puerto Princesa.
1: Alam mo, sa ibang lugar, hindi ginagawa yan eh. Dahil unang-una, yung pondo na ilalagay dyan, hirap sila kung saan na kukuha. Ano?
0: Tama po. Kasi alam mo, siyempre si Mayor, sabi niya nga, para ano yung development na ginagawa natin, yung programang ito, kung hindi naman healthy yung ating pong mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa. Kaya yung kanyang pangunahing gustong gawin, ayusin yung mga meron tayong pang preventive para doon sa medical aspect natin. No? Kaya po, yan yung kanyang pinagtutuunan ng pansin. Actually, di lang naman yung sa medical complex natin, no, ng Puerto Princesa, yung nandyan. Dahil bawat barangay, may kanya-kanyang mga clinic. No, nilagay yung ating pong satellite clinic.
1: May satellite clinic.
0: Oo, yung ating pong pamalaan panlungsod. No? Lahat 'yun from north south, yung north natin doon sa Barangay San Rafael.
1: No,
0: yung sa south natin ay nasa Barangay Kamuning. Barangay Los Piminda.
1: Los Piminda.
0: Oo, at dito naman sa west coast, yan yung diyan sa may bahagi ng Napsan, no? Pag nakita ko, ang ganda rin ng medical anong ating City Health satellite clinic doon.
1: Mm-hmm.
0: Yung dito ho, sa may bahagi ng San Rafael naman, no, satellite
1: San
0: clinic. So marami ring nagki-cater na services doon sa mga lugar na yon. At doon sa mga lugar na yon, kung may birthing facility dito sa MIN medical complex natin, mayroon din doon sa mga satellite clinic. Mayroon ding birthing facility.
1: Mayroon din doon. Kaya pala nakita ko dito eh, no, sa Barangay Santa Monica, sa gilid doon may kwarto doong maliit na nakalagay birthing facility.
0: Oo. Yung Barangay Santa Monica, actually pinag-usapan din namin 'yon kasi nga malapit na lang din sa city.
1: Oo.
0: Pero dahil para hindi na rin mahirapan yung mga dahil malaki rin yung populations eh,
1: yung
0: ng Santa Monica. Kaya kiniter na lang din nila yon doon, no. Ginawaan na rin yon ng ordinansa ng barangay, no, na parang maging institutionalized na yung kanilang ano doon, birthing facility sa lugar na yon kasamang Lyle. So permanent na po yan, no, diyan sa Barangay Santa Monica. Malaking tulong po yon sa mga residente doon, no?
1: Oh, kaya yung mga kababayan po natin ngayon na buntis, ano, at mga nganak, alagaan niyo yung inyong ano, yung inyong panganak, para naman maging ano siya, maging normal delivery at ma-avail niyo po yung mga serbisyong ito. Kasi kapag yung inyong panganak nauna yung paa, ano, iba 'yun. Dadalhin sa ospital 'yan. Kaya ngayon para magandang inyong panganganak, sabi nga ng matatanda, lagi kang maglakad-lakad, ano? Lagi kang mag-exercise, huwag yung higa ng higa, tulog ng tulog, ano, inom ng kung ano diyang matatamis. Yan daw nagpapahirap, ano, sa panganganak ng isang
0: regular na magpapaprenatal.
1: Yan,
0: no? Pupunta kayo ng barangay, no, at magpapa-check up kayo roon para malaman yung inyong kondisyon.
1: Oo.
0: Para maging normal. Kasi minsan yung iba wala eh, walang kulang sa pagpapa-check up.
1: Oo.
0: Kaya ang tendency operation.
1: Operation na nangyayari.
0: So
1: ano?
0: Medyo mabigat-bigat 'yon at mahal 'yon pagka ganun.
1: No?
0: Sa hirap ng buhay tapos ooperahan ka pa. So kaya medyo napakahirap. Marami pa tayo mga pwede sanang pag-usapan pero medyo limited yung oras natin, no? Dito. Kaya ilan lang yan doon sa mga programs na dapat nating talakayin dito. Mga susunod, no? Unti-untiin natin yung mga lahat na mga programa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung mga ginagawa natin. Ipaparating natin yan sa ating mga kababayan. Lagi lang ninyo kaming subaybayan every Sunday, no? So dahil ito lang ho yung pagkakataon ko para makasalamuha sa himpapawid yung ating mga kababayan. May mga komento, ilagay nyo ho yan dito sa ating pong Facebook, no? Sa feeds natin kung gusto niyo. Pwede rin dito sa feeds ng XFM, no? Sa programa natin. Para at the same time, kasamang Lyle, masasagot na agad natin, no? Makakapagbigay na agad tayo ng mga pwede nating maipaliwanag sa kanila.

0: sa mga concierge, Jerry Abad, ano? Patuloy po yung ating programa. Ito naman marami kasing nagtatanong, ano? Gusto kanilang mas makilala pa ano? Marami kasi yung nagtataka, ba't daw yung iyong Facebook cap pa rin ang nakalagay?
1: Yun. Maganda rin na may ano natin yan, no? May kaunti explanations doon sa ating mga kababayan. Gusto ko pong sabihin, no, sa ating pong mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalong-lalo na yung mga hindi po masyadong nakakilala sa atin. No? Kasi isipin nila, counselor naman yan, bakit cap yung nakalagay doon sa kanyang Facebook, no? Sa kanyang account.
0: Yan.
1: Gusto ko pong sabihin sa inyo, siguro po, almost 13 years, no? 13 years akong naging kapitan ng barangay Mandaragat. Kaya parang naging trademark ko na yung pangalang cap.
0: Cap.
1: Kaya every time, kahit saan ako pumunta, ang tawag sa atin ay Cap talaga.
0: Cap pa rin.
1: Cap Jerry. Hindi naman ako pihikan sa ganyan. Kahit na anong itawag mo sa akin, kahit pangalan ko nga lang, okay lang ako.
0: Okay lang, ano.
1: No? At hindi posisyon. No? Pero may mga iba, Cap Kunsi.
0: Ganun.
1: Ganun na. Kasi dinugtong na nila yun doon. So, yun po yung rason, no? Kung bakit ho nandyan yan, ay gusto ko pong sabihin na ako ho ay di hamak na nanggaling lang sa isang leader na nanggaling sa isang community. At hindi ko ho isinasantabi yung aking pong pinanggalingan. No? Na kung bakit ho ako nakilala at bakit ho ako naging isang public servant ngayon sa buong lungsod ng Puerto Princesa because of Cap, no? Cap Jerry, dahil po sa pagiging kapitan ko. Iyan po yung aking naging puhunan, Yan yung aking naging kapital, kasamang Lyle. Di tayo makikilala ng buong Puerto Princesa without Cap Jerry.
0: Tama.
1: Kung Jerry Abad lang, baka sabi nila zero yan, di ba? Tatakbong city councilor. Pero pag nakarugtong, nakasama roon yung cap, medyo iba ang magiging interpretations nun. Uy, leader pala to. Namuno pala to sa isang community. At since na naging pinuno tayo ng isang komunidad, wala naman tayong ginawang hindi kanais-nais sa ating pamumuno. Naging maganda naman yung ating naging record. No?
0: Yung performance.
1: Performance natin since na tayo po ay nag-leader. Actually, di lang naman pagiging kapitan yung pinanggalingan ko . Kasi from the youth leader. No? Naging sangguniang kabataan tayo
0: Ibig sabihin, bago tayo nagkakilala, galing ka na sa sa barangay.
1: Barangay talaga. Okay. Nag-start ako actually, nag-aaral ako sa ITSTEO na ngayon, ITSTC. No? Nag-aaral ako ng college sa ITSTC 1991. Yun din yung unang eleksyon ng mga sangguniang kabataan.
0: Sangguniang kabataan.
1: Kasi dati KB, kabataang barangay.
0: Kabataang barangay.
1: So, SK. Ako ay umuwi dyan lang sa may Mandaragat, no, sa Bungkag, from ITSTEO. So, sanay ako sa Lakaran Kasi nung nag-aral ako ng elementary, doon sa lugar namin, sa Norte, 3 kilometers every day.
0: Talaga?
1: 3 kilometers from doon sa bahay ko, papunta ng school, naglalakad lang, yung Jerry Abad. No? Balikan yun. So kung maghapon, sa hapon, lalakad uli pa uwi, mga 6 kilometers ang nilalakad ko. 6 years kong binuno yun. Kasi from grade 1 to grade 6. No? So ibig sabihin, talagang batak ako sa Lakaran, no? Doon sa lugar namin. Kaya nung nag-aral ako sa ITSTEO, nung nag-college na ako, sabi kong ganun, kayang-kaya to dahil ang lapit lang ng ITSTEO sa Bungkag, di ba? So, minsan, pag wala akong pamasahe sa tricycle,
0: nilalakad nyo rin.
1: Nilalakad na lang ako
0: galing Bungkag hanggang ITSTEO.
1: Talagang nagsumikap ako. Habang naglalakad, actually, kaya nga ako naging SK. Dahil naglalakad ako from ITSTEO to Mandaragat, napadaan ako sa isang lugar dyan na ang kilala kasi sa Bungkag, si Palangka Di ba? Yung mga Palangka
0: mga
1: dyan.
0: Palangka.
1: Sila, kasi meron silang compound
0: dati
1: dyan.
0: May ano dyan may bilyaran.
1: Napapadaan ako dyan kasamang Lyle. Tinawag ako ng isang nag-aaral din sa ITSTEO. Kasi palagi niya ako nakikita na naglalakad. Sabi niya ganun, saan ka ba nakatira? Sabi ko, ma'am, dyan lang ho sa unahan. Sabi ko ganun, sa unahan lang po dyan. Sabi niya, di ba sa ITSTEO ka nag-aaral? Sabi ko, opo, nag-aaral po ako doon. Sabi niya, gusto mo bang sumali sa SK election? Sabi niya ganun. eh medyo active-active ako sa school eh.
0: Oo.
1: Alam mo naman, no? Sa mga school student
0: organization.
1: Organization. Eh ito ngayon, sabi ko sa kanya, sige, ma'am, wala akong kilala dito sa Bungkag eh. Mm. Kasi baguhan lang kami dyan sa Bungkag dati. Oh, wala pa akong kilala dito sa Bungkag eh. Sabi niya, hindi, pare-parehas naman tayo eh. Sabi niya, unang eleksyon lang naman to eh. Sabi ko, sige po, kung magtiwala ko kayo, sama ako.
0: Oh.
1: Siya yung SK chairman namin. Kilala mo si Mire Rose.
0: Ah,
1: na kaabay. Abay.
0: Oh. Oh.
1: Si Mire Rose, siya talaga yung nagkaroon sa akin. Sabi niya, sama ka dito, Jerry. Hindi ba kami siya naman kilala. Eh, sumama ako. Sabi ko sa kanya, kagawad lang ako ng iski, mama. Sabi niya, oo, kagawad lang. Hindi, yun. Pagkatapos ng election, para mabilis na lang, eh, nanalo ako.
0: Ah.
1: Pang number 4.
0: Oh, alam mo, hindi namin alam yan.
1: Pito yung kagawad ng iski.
0: Pang number 4
1: ka. Pang number 4 ako. Sabi ko, ba, may naniwala sa akin sa taga Bungkag. Eh, dayuhan lang ako doon. Eh, sa Bungkag, no, nanalo. Nag-active ako doon.
0: Inon, ang putik pa ng kalsada diyan papasok.
1: Nagbabalot ako ng silupin.
0: O, yun.
1: Dati. Totoo yan. Nagbabalot lang silupin yung sapatos ko kasi nakakahiya palating sa school na puro putik. Eh, papasok doon sa amin, iskinita pa eh. Talagang mababaon ka
0: mababaon sa putikan.
1: Ganyan yung Bungkag dati. Di, awan ng Diyos, nung nanalo akong iski kagawad, sabi ko, mag-active ako dito. Nag-active ako sa skiing. May mga event, mga activity, sports activity, nandyan ako. Eh, after po noon, mga kaibigan, eh, nag-ano na po ako, nag-level up. Kasi nakilala na ako eh. Ako yung naghahawak ng mikropono sa basketball. Ako naghahawak doon. Parang commentator ako sa basketball eh. Kaya medyo nahasa ng kaunti.
0: Ibig sabihin, yung confidence mo nagsimula doon, ano, hindi ka na nahiyang humarap sa tao.
1: Tao, tama, tama. Dati mahihain talaga ako.
0: Wala, siyempre, iniisip mo, galing lang ako ng langugan eh.
1: Kasi inisip ko, taga-baryo ako eh.
0: Oo, taga-baryo, di ba?
1: Taga-baryo, dito ka sa syudad. Parang ganun. So, parang iniisip mo rin yung sarili mo kung dito ka lang mag-level. Parang ganun ba? Pero nilakasan ko ang loob po. So after noon, eh ito na. Labanan sa iski chairman na kasi nag-eleksyon na uli eh. Si Mary Rose actually hindi nanalo eh. Ako nanalo. Siya yung na-encourage sa akin, hindi siya nanalo. Ako nanalo. So after noon, tumakbo ako iski chairman. Kasi yung edad ko, sakto.
0: Pasok
1: pa doon sa pagiging iski chairman na time. Eh, awan ng Diyos, pinagkatiwalaan, naging iski chairman din. No, ng Mandaragat.
0: Mandaragat. Eh,
1: parang naging proud na ako sa sarili ko. Aba, taga Norte, naging iski chairman ng Mandaragat. Sabi ko, okay na to. Kahit hanggang dito na lang. Siguro dahil sa sipag ka natin, tuloy-tuloy yung aking pagtatrabaho sa barangay, eh, nag-eleksyon uli. Sabi nung iba doon, huwag kang tumigil. Lumaban ka ng kagawad. Lumaban ako, kagawad ng barangay. Sabi ko, subukan ko lang. Kung hindi manalo, di okay lang. Kasi nag-aaral naman ako eh. Ito, nung pagkatapos ko po doon, nang takbo ko ng iski chairman ng kagawad ng barangay, nanalo. Number 2.
0: Wow, ha?
1: O from iski chairman. Yung dating iski chairman, lumaban din doon sa barangay, pampito.
0: Pampito.
1: Ako, bago, iski chairman ng number 2. Sabi ko, okay ah. Parang nagustuhan yata ako ng mga taga-Mandaragat. Eh, isang term lang sa kagawad. Yun na yung pag-ambisyon ko ng kapitan.
0: Nagkapitan. Isang term ka lang sa kagawad.
1: Sa kagawad, oh. Tapos nagkapitan na ako.
0: Ibig sabihin, nung nasa media ka noon, kagawad
1: ka ng barangay. Okay. Magkakasama na tayo eh. Active na ako sa media. Sa pagbo-broadcast noong mga time na yun. Reporter. Pero ang isa talagang naging daan kung

0: yung ating mga kababayan ka ano, sa pagpili sa'yo dyan sa City Council?
1: Alam mo, kasamang Lyle, dati naisip ko, sabi ko, yung pagiging politiko ba eh para sa mga mayayaman lang? Parang ganun yung naging pananaw ko eh. Oo. Kasi sabi ko, kung tatakbo ako ng City Council, hindi naman ako mayaman.
0: Oo.
1: Eh, una ko na kailangan mong gumastos dyan. Pero nung narating ko to, sabi ko, hindi pala, no? Alam din pala ng taong bayan kung sino yung mga pupwede tsaka hindi.
0: Oh.
1: No? Hindi pinag-uusapan dito kung may pera ka.
0: Mm.
1: No? Importante dito, yung dedication mo sa trabaho.
0: Oh. No?
1: At talaga bang magsiservisyo ka o nandiyan ka lang para magpayaman ka. No? May mga iba-iba kasi ng interpretasyon eh.
0: Oh.
1: No? Sa mga kabayan natin. So, yung mga dating maling pananaw, minsan pag nandyan ka na tsaka mo lang marerealize na mali pala yung naging ano ko pamantayan ko. Hindi pala ganun, no. So ito po yung mga experience natin, no, kung saan tayo nagsimula, bakit natin ibinabati para kahit paano eh magkaroon man lang ng ideya yung mga taong hindi pa tayo lubusang kilala.
0: Yan.
1: No, kasi hindi naman lahat ng tao ay kilala ka eh. Ako City Councilor na, minsan tinatry kong pumunta ng mall, no? Maglalakad ako mag-isa roon. Eh tinitingnan ko yung sarili ko kung may babati ba sa akin, wala, no? Minsan wala rin bumabati. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao ay kilala ka, no? May mga ganung mga pagkakataon. Kaya okay lang ako naman. Kapag binati mo eh wala akong, hindi ka ho makaka ano na suplado naman ng Jerry Abad na yan.
0: At alam mo, isa ako sa patunay diyan eh. Binati kita nung makita kita sa isang mall, eh, di ba? Kaya doon nagsimula eh nung
1: tama.
0: Doon nagsimula eh na ano ka ba, libre ka ba, pwede ka bang makasama doon sa mga gagawin namin? Ayun, kaya ta yun ang kwento, mga kaibigan, kaya ta nandito ako dahil lang yun sa pagbati, ah.
1: Pagbati,
0: sa pagbati. Kaya Kapitan Jerry Abad.
1: Okay, so yun yung mga sa mga kababayan natin na medyo palaisipan sa kanila kung bakit ganun. Eh hindi ho talaga maalis sa akin yun. Actually, minsan nga nalulungkot ako eh, kasi pag bumabalik ako doon sa barangay, sabi nila, hindi ka naman na barangay officials dito, hindi ka naman kapitan, dapat hindi ka na dito. Eh yun yung mga opposition yun.
0: Oh.
1: No, pag ganun, sabi ko parang pangit naman, no? Pag ganun yung nadidinig mo sa kanila. So, hindi po yun. Tayo, eh, bilang public servant, eh, karapatan natin yun na balikan kung saan ka nang galing. Ako kasi, hindi pa pwede yung hindi ko lingunin yung pinanggalingan ko eh.
0: Ayun. No?
1: Hindi ka makakarating dito without doon sa pinanggalingan mo. Di ba, tama?
0: Tama, tama.
1: So, yun po yun eh. Kailangan lumingon ka doon. At baka sabihin, pag hindi na ako pumunta ng barangay Mandaragat, sasabihin nilang yabang-yabang naman ng Jerry Abad. Naging konsihal lang, hindi na tayo kilala dito, hindi na bumabalik sa atin.
0: Ah, kaya pala.
1: Tapos pag nandoon ako, sasabihin mo, bakit nandito ka pa?
0: Parang kilala ko yan. Kaya pala, kaya pala may mga programa doon sa Barangay Mandaragat, ikaw pa rin yung kanilang kinukuha minsan na speaker, ano?
1: Ay,
0: bilang, siyempre, bilang paggabay sa kanila na yung iyong karanasan, gusto nilang matanong kanila doon.
1: Tama. Yun lang yun. Tayo naman, mga dagdag information lang sa kanila. Makatulong ng konti sa kakayanan natin. Hindi naman tayo yung totally ganun kagaling, no? Basta kung ano lang pwede nating ma-share sa kanila na makakatulong naman sa kanila, yun yung gusto nating ibahagi. Para kahit papano, magiging maganda, smooth din yung dating, no?
0: Ayun.
1: Ng barangay, ng community.
0: Okay,
1: so mga kaibigan, yan po yung mga ilan sa mga share natin sa inyo, no? Mga ibinahagi natin, may kinalaman doon sa mga gustong malinawan bakit Cup Jerry pa rin yung ating pong ginagamit sa ating pong mga profile. Okay?
2: Shout out with Jerry Abad.
3: Shout out
2: with Jerry Abad.
0: Ayan, pa-shout out pa rin daw dito. Ang dami kasi nating nakikinig, ano? Sina Mylin Takal, Rolly Trinidad, Betcha Kayapas, si Lele Betroca Abria, Rezalyn D., si Melody Caspi, nakikinig sa atin, ano?
1: Nakikinig,
0: Ernesto Kabati, Jeran Cambonga, si Fe Salinas Magbanwa, Daniel Luenza Craig, si Richard Ferrer, Boboy Ching, Jobert Alisen, Len Hermosora, si Erwin Aligre, Marisa Bunales, Joby Imperial

0: si Jameson Bernardino, Ana Francine, Dominic Cardinero, at saka si Robin Estrella. Magandang umaga po sa inyo na naka-tune in daw sila padagi sa XFM tuwing araw ng Linggo 104.7.
1: Oh, si Richard, lagi natin kasama eh.
0: Mm.
1: Siya yung aming ano, Speakers Bureau sa pagka mayroong ugnayan.
0: Ah, Richard Ferrer.
1: Oh, siya yung ano, siya yung Deputy Mayor sa Makaraskas.
0: Ayun.
1: Oo. Oh. So, good morning kay Richard, no? At the same time, ito, batiin natin yung mga nasa nanonood sa atin sa Facebook, no? Live natin. Pasita Sigora, kay Gretchen Mortus, Jerry Gallio, kay John Bercasco, si Erwin Sandoval, good morning po. Konsihal Jerry Abad, si Hinaro Manaay.
0: Oh.
1: Wow, si nanonood sa atin ngayon. Si Hinaro, classmate ko to eh, sa HTU. No, si Luz Caholo, si Helen Badoksol, no, good morning City Councilor, mabuhay ka. Ayun. Si Ate Alice ano Rebadillo, good job Konsi, so proud of you. Si Konsi, napakabait na tao, matulungin talaga, kaya hindi siya pinapabayaan ng Panginoon. Salamat po Ate Alice.
0: Alice, no? Gilig.
1: Alice Dilig, no. Inday Manoksol, yun din, no? Cap Jerry, ito nag-motivate sa akin mula sa simula, sabi ni Manoksol, simula hanggang ngayon. Kung anong kinalalagyan ko ngayon sa barangay dahil sa kanya, mabuhay ka, City Councilor. Itong
0: kita Manoksol, mo na yan?
1: Ano to eh, since nung naging kapitan ako, talagang nandyan na.
0: Nandyan na.
1: Sa barangay, yung support niya, talagang nandyan. Hanggang ngayon, siya pa rin. Kasi ginawa ko tong inapin ko tong Lupon. Ginawa ko rin siyang purok president.
0: Oh.
1: Doon sa purok niya hanggang ngayon. Niyan. So potential din maging kagawad
0: sabi
1: ng barangay
0: niya,
1: ito.
0: Ano, parang ikaw daw mentor niya eh.
1: Ano? Oh, di ba nabasa mo?
0: Oh. Oh,
1: parang ganun talaga eh. Ano? Sa akin siya kumukuha ng mga ideya eh.
0: Mm.
1: Kung paano gagawin, no? Si Supertran Escabas, si Kahiktor to, no? Escabas sa DSWD. No, sa 4-piece link. Siya yan. Sabi niya, hello, Lodi, Konsi, Jerry. Pa-shout out naman dyan. No, God bless, Kuya Hector. No, nanonood sa atin. Si Ellen Flores. Ayan, no, nanonood din sa atin. Ding Estrella. Ang galing talaga, Cap Jerry. Saludo sa'yo. Mabuhay ka po.
0: Ayan,
1: salamat din po sa inyo. No, sa inyo pong patuloy na suporta sa atin. Good morning po, Konsi, Cap Jerry. Si Yana Jean, yun. Maria Francia Kipit, good morning sa inyo. Si
0: Eko Echalar,
1: Rego Isbi, Kagawa Jerry, Abandon Now, Counselor. Ano to? Abandon Now, Counselor. Now, good morning, Kagawad. Globalyador pala si ng Barangay Tagumpay, si Gagawad to eh.
0: Oh, ibig sabihin niya cap doon, councilor ngayon.
1: Cap noon, councilor ngayon. Yun yung sa madaling salita, ganun siya eh. Kagawad to ng ano eh, Tagumpay.
0: Tagumpay.
1: Barangay Tagumpay. Ayan, so sa lahat po ng mga viewers natin, no, nanonood sa
0: marami nagtatanong, mamimigay ka raw ba ng ano ng tasa? Kailan daw yan?
1: Next, ito, susunod na Linggo, abangan nyo.
0: Nasira
1: yung machine namin eh.
0: Nasira ang machine.
1: Oo, kung hindi, sana na-print out na eh. Na-print out na natin, di ba? Oo, yung mga staff ko.
0: Ayan, shout out kay... Yun. Ano.
1: Pero next week, na sa Sunday, I promise sa lahat no, na magbibigay tayo ng mga mug.
0: Mug,
1: para mayroon kayong pangkapi-kapihan.
0: Oh, kasi yung mga kaibigan ni ano, yung mga bagong pasa na mga teacher.
1: Oo.
0: Oh, pag alas 9 ng Linggo, yung mga kasama ni Jessica. Jessica Ramos.
1: Oo.
0: Gusto nila nagkakape sila habang nakikinig sa atin. Eh gusto nila pagtaas nila ng tasa.
1: Oo.
0: Nababasa nila doon Konsihal Jerry Abad.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Okay, ibales. Sunod na ano natin, para sa mga trivia natin.
0: No?
1: Para mamimigay naman tayo ng pang-load. Pwede na yan. No?
0: Pang-load? Ibig sabihin may load din ha, maliban sa tasa.
1: Di ngayon, bigyan na natin sila.
0: Bigyan na natin.
1: Dapat.
2: Puerto Princesa Trivia. Puerto Princesa Trivia.
0: Ayan, na ano natin yung trivia. Ito tungkol naman ito sa ano sa mga unang barangay ano ng Puerto Princesa nung panahon na paunlad pa lang yung Puerto Princesa. Actually hindi pa sa lungsod. Alam mo yung mga sumikat diyan, yung diyan tapat sa ano sa paligid ng pier natin ng Pantalan. Ano? So kung makikita mo diyan yung Barangay San Isidro ngayon, dating ano yan seaplane ang tawag, di ba?
1: Seaplane.
0: Ngayon marami nagtatanong, bakit seaplane? May seaplane base 1, may seaplane base 2, di ba? Alam mo yan? So nung kalaunan, binago yung pangalan, naging Barangay San Isidro. Yan na yung Baywalk ngayon. Ano? So yung sa Baywalk na yan, dati diyan may mga seaplane. Ibig sabihin may eroplano diyan na ang landing nila sa halip na sa lupa. Diyan sa dagat. Kaya tinawag na seaplane. Yan yung panahon ng mga yung digmaan ng Hapon. So yan yung trivia natin, bakit tinawag yan na seaplane base 1, seaplane base 2. Dahil may mga seaplane diyan ng mga eroplano ng Amerika na diyan nagla-land noon, ano? Sa halip na sa lupa. Sa dagat.
1: So i-comment nyo yan no, dito sa aming live ngayon. At pag tumama yung inyong sagot, bibigyan natin ng 500 load.
0: Ano ang dating tawag ano sa Barangay San Isidro?
1: tama. Ano ang dating tawag sa Barangay San Isidro? Parang ang bilis lang yan. Paunahan.
0: Ano yan? Base 1 at saka base 2, ha?
1: Base 1 at saka base 2.
0: Paano pa yun sila mananalo?
1: Paano pag sabay-sabay?
0: Tingnan lang natin kung sinong nauna. Kung sinong
1: nauna. Namin yung mga comment nyo dito sa live.
0: Sa live ng XFM.
1: Kung sino yung makapagbigay ng sagot dito ng tama at nauna. Automatic po yun. Siya na yung mabibigyan namin ng 500. No?
0: Wow!
1: Na
0: talaga?
1: Load.
0: 500 na load. Tingnan nga natin kung may
1: ipapadala namin yan through GCash.
0: GCash din.
1: Para matatanggap yun na agad.
0: Ayan. Hindi pa sumasagot yun. Jana Jean, ang kapitan namin na hindi kami pinabayaan ng panahon ng pandemic. Ibig sabihin nung tama yun ano nung panahon ng pandemic ay nasa ano pa kayo, nasa barangay pa.
1: Hands on ako doon.
0: Ako
1: mismo yung nagdadala sa bahay nila ng mga ayuda Kaya pasan-pasan ko yung bigas.
0: Talaga?
1: yung mga itlog, kung ano mga pwede namin may bahagi. Ganun dati.
0: Ibig sabihin, para kang si Mayor Noti. Danaw, ano? Pasapasan yung bigas, yung mga...
1: Tapos, may mga insidente dyan na dati nakatira sa barangay, lumipat na ng ibang lugar. Hindi sila masyadong kilala doon sa nilipatan nila. Nagme-message sa akin yung mga yun, kasamang line. Dinideliver ko sa kanila doon. Kung
0: talaga?
1: Saan sila nakatira, ihatid ko.
0: Libre
1: yung barangay officials na tumakbo kahit
0: sa bagay,
1: ano? Para kailangan safety ka lang kasi baka ma-COVID ka rin.
0: Ang hirap kasi kumilos ng mga oras na yon. Siyempre may mga ano ba tawag doon? Nalimutan na yung mga EQ.
1: Tingnan mo yung ano. Meron na nag-comment.
0: Meron na?
1: Pero tatama ko yun. Yung nilagay niya dito ay Seaplane Base 1.
0: Ayun.
1: Seaplane Base 1, Seaplane Base 2.
0: Tama yun. Yan tama yan.
1: Ito na talaga no.
0: Sino yan?
1: Kasi yan yung tawag dati niyan. Yung sa San Isidro, Seaplane Base 2 yata yan. Seaplane Base 2 ba yan? 1. Ang yung kabila kasi yung Barangay Bagong Pag-asa, Seaplane Base 2 o 1.
0: Yun yung
1: 1. Ito Seaplane Base 2. Yung San Isidro.
0: San Isidro.
1: Kasi dalawa.
0: Dalawa.
1: Base 1 at saka Base 2. Si Asiplin, oo, tama.
0: Ito namang nasa pier mismo, oo, ay barangay, ano ba yan, Liwanag, Tagumpay.
1: Oo.
0: Hindi ko matanda.
1: May sagot si yung iba dito, Kalibaho daw. Medyo malayo eh.
0: Oo, malayo na yun, doon sa gilid. Oh.
1: Ito talagang malapit Maningning. Sa katotohanan.
0: Oh.
1: Yung Asiplin Base 1
0: yan.
1: At saka Asiplin Base 2.
0: Okay.
1: So, Bagong Pag-asa at saka Barangay San Isidro. Oo, okay. Yan yung dati. Nung nagkasunog talagang grabe. No, kaya naging biwok ngayon yan.
0: Naging biwok siya.
1: Na, nangyari pa na nagkaroon ng trahedya dyan sa lugar na yan. Okay? So, tama naman yung sagot nila. Nya, no?
0: Tama ang sagot.
1: Oo, Maria Francia Kipit.
0: Ayun.
1: Oo, ikaw yung isa sa mga maswerteng nanalo ng load. Hindi kita ng load. 500 pesos.
0: Yun. Bahala na si Jessica mag-contact sa'yo kung paano mo makukuha.
1: Jessica, kunin mo to. Kunin mo yung number niya. Yung Maria Francia Kipit. Sabihin mo yung GCash number. Bigay niya sa iyo. No, tapos send natin yung 500 niya. Para meron na siyang pang-load.
0: Yung okay. Grabe. Ang saya-saya naman ngayong araw na to ng Linggo. Kaya kapag araw po ng Linggo, mga kaibigan, maging ugali na po natin dito sa Puerto Princesa na mag-tune in sa 104.7 XFM Palawan upang atin po mapakinggan ang palatunto ng kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, tuwing alas 10 ng umaga.
1: Patikim na natin yan. Patikim na.
0: Sa sunod, sa ano? Sunod sa, yung tasa talaga yung ano, yung mga hinanap ng mga
1: talaga.
0: Tao.
1: Habang patatagal ng patagal yung program, siyempre marami tayong mga pwedeng ibahagi sa kanila, sa mga listeners natin.
0: Ayan.
1: Para hindi lang kayo nakinig at nanood.
0: Oh.
1: No? Habang kahit nandiyan kayo sa bahay ninyo, meron naman kayong kumbaga ay mapapakinabangan.
0: Yan, no? No.
1: Diba? Sa amin. Malay mo, magbigay tayo ng mga grocery.
0: Ayun.
1: Diba? Para kahit paano, pandagdag doon sa kanilang pangkabuhayan nila, pagkain nila. So, yan po yung mga nais namin gawin dito sa programang to para makapagbigay ng servisyo additional, no, na servisyo bukod doon sa pagbibigay ng mga impormasyon. No, at makabahagi din ng iba pang mga pwede natin maitulong sa ating pong mga kababayan. Okay. At meron pa tayo mga dagdag dito, mga health tips natin.
2: Abad, health tips. Mga simpleng tips para sa kalusugan at magandang pangangatawan. Pakinggan ang Good Abad Health Tips.
0: Sige. Ayan, health tips naman tayo. Alam mo, ang daming mga kababayan natin na Konsehal Jerry Abad, ano, na nahirapan na matulog paggabi. Nahirapan silang matulog paggabi.
1: Kaya anong kailangan doon? Mahirapan matulog?
0: Mayroon tayong 8 paalaala. Ano? Abot pa naman yung oras natin. 8 paalaala para magkaroon po tayo ng maayos na tulog tuwing gabi. Unang-una, iwasan po natin yung sobrang paggamit ng cellphone bago matulog. Kasi ang sobrang exposure sa cellphone at mga gadgets na yan ay maaaring makaapekto sa produksyon ng melatonin, ano, yung hormone na tumutulong sa pagtulog. At saka pangalawa, huwag daw uminom ng kape kapag natutulog o matutulog na, o kaya energy drink sa gabi. Kasi yung caffeine, maaaring magdulot po ng hirap sa pagtulog at maging sanhi ng putol-putol na paghinga. Pero may iba namang kababayan tayo na kung kailan sila nag-inom ng kape, doon naman nakakatulog. So, siguro ito yung parang makatulog ka siguro ng maayos ang inumin mong kape.
1: Santon Plus.
0: Ayun.
1: Santon Plus Coffee.
0: Ayun.
1: Dito sa Yes to Health. Pag meron ka niyan, malamang medyo gaganda ang tulog.
0: Gaganda ang tulog. Sasarap ang tulog.
1: Sasarap ang tulog.
0: At saka magtakda rin daw ng regular na oras ng pagtulog. Ano? May mas nasasana yung katawan kapag pare-pareho po yung oras ng tulog natin at gising araw-araw. Ibig sabihin, kung gusto mong matulog o magising ng alas 5, lagi kang gumising ng alas 5. Kung gusto mong matulog ng alas 10 ng gabi, alas 10 ng gabi ka matulog. Ganon. Kaya magtakda ng regular na oras ng pagtulog. Tsaka iwasan din daw yung sobrang pagkain bago matulog.
1: Oh.
0: Ayan. Iwasan ng sobrang pagkain. Kaya siguro sa halip na kumain ka, yun na nga, kape. Ano, ano na ang pangalan ng kape na yun?
1: Santon Plus.
0: Santon Plus.
1: O, coffee.
0: O, yun. Oh, at saka ito, itong mas maganda, iwasan ang sobrang pag-iisip at stress. Ano, makatulong po yung pagdarasal, pakikinig ng relaxing music dyan sa 95.5 Sulit FM, di ba? At simpleng paghinga ng malalim, ano, bago matulog. At huwag ipilit ang sarili kapag hindi ka pa makatulog. Huwag mong pilitin daw yung sarili mo na matulog, ano, kapag hindi pa inaantok, maaring magbasa o gumawa ng relaxing activity. Ano, puntahan mo muna yung Facebook account na City Councilor Jerry Abad. Ano, magbasa-basa ka muna ng mga balita doon, ng mga comments, kaysa piliting matulog, ano, habang ikaw ay stressed pa. So yan, mga kaibigan, yung ating health tips sa mga hirap na hirap matulog paggabi.
1: Oo, naranasan ko rin yan eh. Cellphone talaga, number one.
0: Oo, cellphone.
1: Ikakatulog mo na, nagsiselfon ka pa eh.
0: Oo. Minsan, babagsak pa sa mukha mo yung cellphone, di ba?
1: Yung anak ko eh, sabi ko sa anak ko, pagtingin ko, tulog na, pero yung cellphone open pa.
0: Open pa.
1: Oo, yun yun eh. Kaya minsan talagang medyo problematic din tayo pagka nandyan yung cellphone sa tabi. Okay, so ilan po yan sa mga health tips natin, mga kaibigan, at medyo kinakapos na tayo ng ulam, no, kasama ang Lyle. So kailangan na rin natin magpaalam.
0: Okay.
1: Actually, 9 to 10 lang, pero inaabot na tayo ng 9 hanggang 10:30.
0: Oh, ayun.
1: No, 1.5 hours. No, wala nang problema kay Kaluwi. No, binibigyan tayo ng extension sa program natin. So dahil hitik sa mga informations eh, sa mga pinag-uusapan, ito yung maganda dito. Kahit papaano ay marami tayong naibabahagi po sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
0: At ito po ay sinyalis din na yung ating Konsehal Jerry Abad, ito talagang maraming ginagawa, ano, sa ating sanggunyang panlungsod dyan sa city government. Kasi kung wala siyang ginagawa, wala tayong pag-uusapan dito. Ano? Kaya kami nagpapasalamat din sa iyo, ano, Konsehal Jerry Abad, dahil sa iyong masigasig, ano, na pagtatrabaho sa pagganap mo ng iyong tungkulin. Simula pa ng araw ng Lunes, ano, ang aga-aga gumising ni Konsehal Jerry Abad, kasi ang umpisa po ng trabaho ay yung pag-attend po ng ating flag ceremony. Ano, yan po yung utos po yan eh, ng ating saligang batas. Ano, na ibigin mo yung Pilipinas, yung iyong gobyerno, at mapapakita mo ito bilang official ng bayan at saka kawani ng pamahalaan doon sa iyong maagang pag-attend ng flag ceremony. Yan po ya hindi dapat winawalang bahala, ano, ng ating mga lingkod bayan, kasi diyan po kayo magkikita-kita eh, ano? Diyan mo makikita yung kasama mo na pumunta doon ng mga taga City Health, nung pumunta kayo ng New Pangangan, di ba? Magkukwentuhan kayo doon na dapat pala ganito pa ang mas maganda natin gawin pagbalik natin sa mga lugar na yan. So, diyan din na ipresenta ni Mayor Byron, ano, yung kanyang mga bagong programa, o kaya yung mga magagandang balita, ano, mga award na nakukuha ng city government. Pinapaliwanag niya dyan, at minsan may mga bisita pa dyan na dumarating. Nagpapaliwanag kung ano yung mga magiging benepisyo pa na maaaring ibigay sa ating mga kababayan.
1: Tama. Okay, so yan, at kahit papaano, doon po sa mga ibang mga benepisyaryo ng mga mapagkalingang programa ni Mayor Byron, kagaya nung sa mga senior citizen, kasamang Lyle, PWD, solo parent, yung hindi man ho kayo nakakuha ng inyong pong mga allowances, eh pwede ho ninyo yung puntahan sa ating pong gusaling City Hall.
0: Ah, no? Dito na sa City Hall.
1: So may mayroon po yung mga naka-schedule, ang tabayanan nyo po sa City Information Office, no? Pinaplas po yan sa PIDS, at kung kailan ho kayo dapat na pumunta roon para maklaim ninyo yung inyo pong mga allowances. Sayang din eh, no? Meron lang pong tinagdang oras yan, araw, no? Para makuha po nila, dahil pagka hindi, yan po ay babalik na, no? Dideposit uli yun, no? Yung mga nakas-advance, at para ho bumalik na naman sa kabanang bayan. Okay? So yan po yung ilang mga pabatid natin at medyo panahon na para tayo ay magpaalam.
0: Mm. No? Dahil. Maraming salamat po sa ating mga nakasama ngayong araw na to diyan sa inyong mga tahanan, ano, sa tindahan, kung saan man kayo nagda-drive ng mga sasakyan, naka-tune in sa XFM. Magandang umaga po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa sunod pong araw ng Linggo, alas 9 ng umaga, dito po sa 104.7 XFM para sa programang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad.
1: Okay, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa atin pong mga programa dito po sa XFM Palawan. Mga kaibigan, medyo wala na po tayong oras. Tayo ho'y magpapaalam na pansamantala, no, ngayon pong araw ng Linggo dito po sa Katropa Mo XFM Palawan 104.7. mga kaibigan, sa inyo pong mga talapihitan, kasama natin sa ating pong bahagi si kasamang Lyle Coronia at yung iba pang mga staff natin, of course sa technical side kasama natin si Rince James, no, sila ho yung ating mga co-pilot diyan. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyo pong pag-antabay sa loob ng isa at kalahating oras dito po sa ating palatuntunang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Maraming salamat, magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. God bless po sa ating lahat.
2: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Ang boses, kakampi at higit sa lahat, ang inyong kaibigan sa konseho. Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad, sa 104.7 XFM tuwing Linggo, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad.

0: XFM.
1: Ang programa na inyong napakinggan ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tinalakay dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
2: Sister Pain. Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging pasasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Weng, gagawin ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasak. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
7: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
8: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule, sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
14: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na
5: nationwide
4: sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
5: It's

0: Magandang magandang umaga po sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. Magandang araw sa ating pong lahat. Kung saan man nakakabot ang ating pong programa, isang malusog na pakikinig sa bawat isa. At syempre, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong kauna-unahang mga certified naturopathic practitioner. Isa rin pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. And syempre, PhD for Naturopathy and our CEO, Doc Remilito. Uy, Doc, magandang araw po.
1: Good morning, Sir Misael. Good morning din sa lahat po nating mga nakikinig sa buong Pilipinas. At of course, sa lahat ng mga soki na nakikinig sa programang The Secret of Health. Bantayan natin at pakinggan po natin dahil dito po ituturo natin kung ano-ano ang mga sikreto para magkaroon po tayo ng malusog na katawan, magkaroon po tayo ng mahabang buhay, at kung may sakit man, ano po ang mga sikreto, paano po ito papagalingin sa pagitan po ng pag-inom ng mga napaka-epektibong mga food supplement ng Yes to Health.
0: Yan ha. Yeah, samahan po ang inyong mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. If meron kayong mga inquiries about your health, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, batingin ko lang na magandang araw lahat ng mga listener natin sa atin pong himpilan DWWW774. Ano? Malayo nararating ito, abot hanggang Pangasinan at hanggang dyan sa Nueva Ecija, abot na abot ito. Ano? At ganoon din sa lahat ng mga listener natin sa atin pong himpilan XFM. Ayan, mga katrawa po natin dyan, magandang araw sa inyo pong lahat, mga kaibigan. At samahan po kami dito sa atin pong talakayan kung paano po natin papangalagaan ang atin pong kalusugan. Napakahalaga talaga na maingatan natin yung atin pong health, lalo na ngayon, Doc. Napakarami nagsisilabasan na iba't ibang uri ng mga sakit, iba't ibang variant ng mga infections, ano, galing sa bacteria, viruses. Ito nga ang pertosis, nanalalasa pa rin hanggang sa ngayon, Doc. Marami pa rin tinatamaan ng mga kababayan po natin. So, napakahalaga na malaman natin ano ba yung mga sikreto, Doc, ano, para kumbaga maging matatag yung pangangatawan natin laban dun sa iba't ibang uri po, ano, ng mga pathogens na maaaring umepekto sa atin pong pangangatawan. Well, yung katawan natin is very unique ito, eh, no?
1: Sa araw-araw nating paghanap buhay, Sir Misael, napakahalaga talaga na magkaroon ng malusog na katawan.
0: Yes, oo.
1: At magkaroon ng mga iniinom natin na para magkaroon tayo ng prevention na hindi tayo magkasakit.
0: Mm-hmm.
1: Halos araw-araw tayo naghanap buhay, araw-araw tayo naglalakbay, nagbebiyahe, nagtatrabaho. Ano mang ori ng trabaho, kailangan nating uminom ng Santon Plus Gold, Sir Misael. Dahil yan, napakarami na yan at subok na talaga yan sa lahat at sa buong Pilipinas. Hindi lang sa buong Pilipinas, Sir Misael, nakarating na po ito sa iba't ibang bansa at marami na pong umiinom po nito ng Santon Plus Gold para may sakit o walang sakit. Just to prevent na hindi ka magkasakit, just to prevent na hindi ka madapuan ng mga bakterya, mga viruses, at kung sakaling may sakit man, makakatulong po ito upang pagagalingin at ibabalik ng normal ang ating kalusugan. Mm-hmm. Lalong-lalo na yung may mga iniinda na mga karamdaman, Sir Misael, yung mga taong sabihin natin nagkaroon ng mga komplikasyon. No? Komplikasyon meaning, hindi lang isang sakit ang meron po sila, kundi isa, dalawa, tatlo, or mas marami pa, ay napakahalaga na magpa-check up, magpatingin sa inyong mga espesyalista o sa inyong mga family doctor o kaya sa mga doktor, sa mga medical doctor. Magpakuha po na magpa-lab test po kayo, magpa-check up every 6 months, pinakamaganda, twice a year, pinakamaganda. Then, pag may mga laboratory result, Sir Misael, napakaganda na pumunta sa mga alternative clinic, no? Yes to Health Wellness Center. Kasi ang Yes to Health Wellness Center, na meron po tayo especially sa Puerto Princesa o sa buong Palawan, meron tayo, Sir Misael, napakaganda. At nandyan po ang ating mga alternative medicine doctor na sila po ang mag-assess, sila po ang magbigay ng mga tamang pagkain, sila po ang magsasabi kung anong mga karapat-dapat na gagawin para mabigyan po ng tamang lunas at solusyon ang mga kaibigan natin ang mga kapatiran natin na matagal nang nag-iinda, nagproproblema po ng kanilang mga karamdaman. Then meron din po tayo sa Mindanao, no, Sir Misael, at pwede natin itong ibigay ang mga complete address para po sa mga gustong magpa-check up, libre, walang bayad, doon po sa ating mga kilalang mga certified natural practitioner, ating mga alternative medicine doctor, mga naturopath doctor sa iba't ibang lugar para ma-assist at mabigyan ng tamang paraan, mga sikreto para gagaling ang mga karamdaman. At may lugar tayo na wala na mga Yeast Health Wellness Center, maaaris lang pumunta sa mga drugstore,
0: yes,
1: mga pharmacy, para bumili ng produkto po ng Yeast to Health at masubukang uminom para mabigyan ng tamang solusyon at tamang gamutan ang kanilang mga nararamdaman.
0: Mm-hmm. Ayan, sa mga kababayan po natin na gusto pong bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Wellness Center dito po sa Mindanao, ano? Ang atin po mga Yes to Health Clinic, matagpuan po, ano, especially sa Tagum City, matagpuan po tayo sa second floor AMG Building, William Magsanok Subdivision, Barangay Mankilam, Tagum City. Tapat lang po tayo ng SunTrust Capital, mga kababayan. At dyan lang po sa Mati City, ano? Matagpuan po tayo sa A Square Building, Barangay Central, Mati City. Babalaan po tayo ng Pag-ibig Office. Pwede nyo rin ano, i-waste yung ating pong mga ano, yung ating mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan. At mas mabilis-bilis nyo po matutunton, ano, ating pong mga wellness center. Dito naman sa Davao City, mga kababayan, matagpuan po tayo sa Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City. Tapat lang po tayo ng Kawayan Drive. At syempre, araw-araw po, ano, Sunday to Friday, open ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. At mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. At I think araw-araw po, narandyan din ang atin pong mga trained alternative consultant na tutulong po sa inyo, gagabay po sa inyo, magbibigay sa inyo ng mga payo at magbibigay sa inyo ng mga programa, lalo na sa pagpapabilis ng recovery ng atin pong pangangatawan. At meron mga program kasi, Doc, ano, na step by step, ano, para alam nyo kung saan kayo mag-uumpisa.
1: Lalo, yung pinakamahalaga, Doc, Sir Misael, yung ano ba, yung ituturo sa iyo,
0: yes,
1: kung anong mga pagkain at anong gagawin, yun, ang hindi pwede. Kasi once na complicated yung, yes, ating nararamdaman, napakahalaga talaga na alam natin kung ano ang mga dapat hindi kainin, hindi dapat inumin, at papalitan natin ang mga pagkain na nararapat para magkaroon tayo ng tamang solusyon at para magkaroon tayo ng magandang pangangatawan. Tapos dito, Sir Misael, sa Quezon City, meron, yes, tayong wellness center, no, para sa mga nakikinig natin dito sa Metro Manila. Pwede nilang puntahan yung ating Yes to Health Wellness Center. Mm-hmm.
0: Sa mga kababayan po natin, ha, dito po sa Karatig probinsya o munisipyo sa Quezon City, mga kaibigan o syudad, pwede kayong pumunta sa atin pong Yes to Health Wellness Center. Matagpuan lang po yan sa second floor ng Crownland Building. Diyan po sa may corner ng EDSA and Mother Ignacia Street.
1: Ano? Ang kagandahan kasi dito, Sir Misael, kasi holistic approach,
0: yes,
1: tayo.
0: So,
1: when we say holistic approach, talagang totohanan po ito. Makatotoo. Ibig sabihin, tinuturo natin kung ano talagang pinaka the best para magkaroon ng tamang solusyon at maramdaman nila yung matagal na nalang hindi na, ibang hindi lang naramdaman yung kagalingan ng kanilang karamdaman.
0: Yes,
1: so, ika nga, kung maabot na ng ilang taon yung sakit mo ng diabetes, umaabot na ng halos ilang dekada na ang sakit mong hypertension, ay di mas maiging ang magpa-check up ho tayo at gamit ang mga alternative medicine. So when we say alternative medicine, mga natural medicine, so sabihin ho natin yan na walang side effect.
0: Mm-hmm.
1: 100% nakakatulong po talaga o makakatulong talaga sa ating pangangatawan.
0: Yes.
1: Oh. Ang kagandahan, Sir Misael, yes, yung sa mga Yes to Health Wellness Center natin, walang bayad ang check-up.
0: No.
1: Libre ang check-up. Mayroon tayong mga Infinitus machine,
0: ARDK machine,
1: ARDK machine to check kung ano yung mga humihina,
0: yes,
1: ng mga organs sa ating katawan.
0: Ano yung mga humihina,
1: to check kung weaknesses, ano po yung mga nagkukulang mga
0: nutrients,
1: mga pangangailangan sa katawan natin. So pag na-check po yan, mga kaibigan, mga katropa ho natin, napaka-importante po yan kasi madaling supplyan natin.
0: Mm.
1: Kasi alam natin, kulang ka ng B-complex, kulang ka ng mga vitamins and minerals, kulang ka ng ganitong nutrients. So pwede at madali siyang masupplyan natin. So ibig sabihin, ma-pinpoint siya natin, Sir Misael,
0: yes,
1: mabigyan
0: po
1: ng tamang solusyon talaga.
0: Mm-hmm.
1: So pag nabigyan po ng tamang solusyon, matik yan.
0: Mm-hmm.
1: Gagaling ka.
0: Yes,
1: gagaling ka talaga. Kasi hanggat iinom at iinom ka, kahit na mga natural pa yun ang iniinom ho natin, eh hindi naman para po doon yan. Mm-hmm. Sakit mo, sabihin natin, may problema ka sa mata. Mm-hmm. Pero yung iniinom mo, sa palmito, mm-hmm, eh hindi naman yun para sa mata.
0: Yan.
1: Para naman ho yun sa prostate. Mm-hmm. So, although natural yun, sabihin natin natural yun siya. Pero hindi yun para sa mata. Kasi ang musli kung sa pag-aaral talaga, Sir Misael, yung para sa mata is nandun yung mga rich in antioxidant, yes, matataas ng mga antioxidant. Then marami din mga antioxidant na intended talaga, mas maganda para sa mata, mm-hmm, like lutein,

0: ating mga Pilipino, ano, itong pagpapatingin, pagkapasuri, ano, at minsan nagiging kampante tayo. Karamihan sa mga kababayan ito, Doc, hinihintay na lang na bumigay yung katawan. Hanggat kaya pang tiisin, tinitiis pa, ano?
1: Instead na gagastos ka lang ng konti, lalaki tuloy ang gastos mo.
0: Yun na nga.
1: No? Yun ang pinaka-problema. Hanggat darating sa tinatawag natin na unending spending.
0: Mm-hmm.
1: So, kung sinasabi natin unending spending, Sir Misael, yung wala nang tigil na gastos ka lang ng gastos para gamutin yung iyong karamdaman.
0: Mm-hmm.
1: So, why not na magpuntahan natin ang mga East 12 Wellness Center dahil nandyan po, ready na magtulong ating mga naturopath practitioner, ating mga alternative medicine doctor para tingnan, i-assist kayo at bigyan kayo ng tamang solusyon at epektibong mga food supplement na iinumin nyo po para matulungan ang inyong matagal ng nararamdaman.
0: Ayan, ha? Kaya sa mga kababayan po atin, ha, iniimbitahan po namin kayo na bisitahan, punahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center dito po sa Isabela, mga kababayan. Matagpuan ang ating pong Yes to Health Wellness Clinic dyan po sa may Alfonso Street, Centro East, Santiago City, Isabela. Malapit lang po tayo sa parking lot ng bagong Unisan.
1: Hanapin nila dyan si Doc Ned
0: Castro.
1: Doc Ned Castro. At mayroon din, marami din tayo sa probinsya ng Palawan.
0: Yes, sa mga kababayan po natin dyan sa Palawan, tayo po napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Ano? Sa Puerto Princesa, matatagpuan po tayo, ha? Sa second floor ng DZRM Plaza, dyan po sa barangay San Manuel, along North National Highway lang po yan, bandang kanan. Ano?
1: Basta hanapin nila talaga yung Yes to Health Wellness Center.
0: So, yes.
1: Wala nang ibang pangalan, mga kaibigan. Talagang Yes to Health Wellness Center. At hanapin nyo po si ang ating naturopath practitioner, si Jimar Ibet. Si Jimar Ibet po. At huwag na ho kayong pumunta sa ibang wellness center na hindi Yes to Health.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung napakinggan nyo po yung Yes to Health program natin, yung The Secret of Health, ang wellness center po natin, wala pong iba, kundi nakapangalan na po ay Yes to,
0: Yes
1: Health,
0: to Health
1: Wellness Center.
0: Yeah.
1: So kung mayroon pong ibang pangalan, ay hindi po sa Yes to Health Wellness Center yan. So hanapin po natin ang Yes to Health Wellness Center. Kung kayo po ay nakikinig ngayon, lalong-lalo na sa mga taga-Palawan, din puntahan nyo po, paselan nyo po, din i-assist po kayo dahil nandyan po yung magigiting at magagaling natin ng mga naturopath practitioner.
0: Yes, at sa bayan po ng Nara, sa dating lokasyon pa rin po natin, ha? Dyan po sa may barangay Panakan 1 sa loob ng Caltex compound, mga kababayan. Along South National Highway naman po yan, mga kaibigan. Ano?
1: Tapos hanapin naman ang ating naturopath practitioner si Albie
0: Briones. Albie Briones, nandyan po siya.
1: Albie Briones, nandyan po. Siya po naka-duty, i-assist po kayo dyan at bibigyan kayo ng tamang solusyon o tamang mga epektibong mga food supplement na inumin po natin para mabigyan talaga ng tamang solusyon yung ating mga naramdamang mga problema sa katawan.
0: Mm-hmm. At sa Brooks Point po, ah, sa may door number 1, Jico's Place, likod lang po yan ng Unitop Mall, mga kababayan. At sa Rojas naman, yung dating lokasyon pa rin po natin, ah, sa may Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap lang po tayo ng ASMES, mga kaibigan. At makikita nyo naman yung mga signages natin, mga karatula po natin. Yes to Health Wellness Clinic, mga kababayan. No? So puntahan po, pwede kayo maka-avail din dyan ng ating po mga Yes to Health products. Available lahat dyan yung mga produkto po natin with discounts. And then yung iba pa mga produkto, mga dekalidad na produkto ng Yes to Health. And then also our herbal combination, nandyan po sa ating pong clinic. Ito yung kagandahan, Doc. Ano?
1: At sure yan, Sir Misael, ha? Sigurado sila na original.
0: Yes. Oh.
1: At epektibo. Kasi nandyan talaga sa Yes to Health and Wellness Center yung mga produkto natin.
0: Yes,
1: pwede sila maka-avail like Santon Plus Gold. No? Yung Santon Plus Original.
0: Yung nandyan, pinakauna natin products.
1: Yan, yung pinakaunang produkto po ng Yes to Health. Santon Plus. Then mayroon tayong Santon Plus Gold. No? Available po yan sa mga Yes to Health Wellness Center natin. Then mayroon din po tayong yung Santon Plus Coffee Mix.
0: Napakasarap na coffee
1: napakasarap
0: natin.
1: Napakasarap na kape. Kape, habang uminom ka ng kape ng Santon Plus Coffee Mix, naggagamot ka pa. No? Yun ang pinakamaganda eh. Habang uminom ka ng kape, wala ka ng, hindi ka na kinakabahan na, uy, baka ako magkasakit habang uminom ko ng kape.
0: Baka sigmurahan ako, baka magpalpitate.
1: Ako. Baka umaasim yung tiyan ko, baka magpalpitate yung puso ko dahil yung kape namin ay puno pala ng caffeine or caffeinated coffee pala. Meaning, hindi pala healthy coffee yung iniinom ko. So, habang uminom ka ng Santon Plus Coffee Mix, nagkape ka na, ng gamot ka pa.
0: Yun.
1: Wow, wala ka nang iisipin na magkakasakit ka, kundi yung iniisip mo ngayon, habang nagkakape ka, gumaganda ngayon yung pakiramdam mo.
0: Lalo kang lumulusog.
1: Lalo kang hindi ka

0: magpo-problema ng tinatawag natin mga hormones, hormonal imbalance. Mm-hmm. Kasi ika nga, habang uminom ka ng Santon Plus Coffee Mix, maiiwasan mo yung mga prostate problem.
1: Mm-hmm.
0: Pag sa mga kababaihan naman, maiiwasan yung mga goiter, maiiwasan yung mga mayuma, mm-hmm. yung mga bukol-bukol. Dahil sa pag-inom mo ng tinatawag natin Santon Plus Coffee Mix. Mm-hmm. At napakaganda talaga, Sir Misael Hap, kasi all natural, walang side effect, at even yung mga bata pwedeng uminom po ng Santon Plus Coffee
1: Kaya
0: Mix.
1: Kaya nga tinatawag natin to, Doc, na friendly coffee.
0: Friendly coffee. Oo. Hindi lang friendly coffee. Friendly and a healthy coffee. No, habang uminom ka, nang gagamot ka, wow, napakaganda niyan. Pwedeng ipainom natin kahit sino, Sir Misael. Then hindi lang, nagkaroon naman ng bagong produkto ng kape, ang Yes to Health, ang premium D3 coffee mix.
1: Yan.
0: So meaning, habang nagkakape ka na, mayroon ka ng vitamin D3.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ka na bibili ng food supplement na pure vitamin D3.
1: Siyempre, sa mga kababayan natin, Doc, minsan yung iba, nagkasawa na talaga sa pag-inom ng mga kapsula.
0: Saan ka pa? Doon ka na lang iinom ka habang nagkakape ka pa, nag-vitamin D3 ka pa. Ka na. Di ba? Uminom ho tayo ng premium D3 coffee mix. Napakasarap po ng lasa. Kahit pa ipagtabi at subukang tikman at i-compare ho natin. Hindi lang sa lasa ang masarap, yung kanyang vitamins at yung kanyang naibibigay na idudulot sa ating katawan ay napaka-importante at napakahalaga talaga, mga kaibigan. Dito sa ating panahon ngayon, imagine, subukan mong lumabas. Ayaw mong lumabas. Kasi sobrang init na talaga ngayon, Sir Misael. Although, sabihin natin, rich in vitamin D3 ang Pilipinas kasi nandyan yung sikat ng araw. Pero, bihira na lang mga tao ngayon nagbibilad ng init sa sobrang init. So, to have vitamin D3, nagkape ka na, pagkagising mo, pagkape mo, matik, mayroon ka ng vitamin D3. So, inom tayo ng premium D3 coffee mix. Napakaganda niyan. Tapos sinubukan ko, Sir Misael, pinaghalo ko ngayon itong Santon Plus Coffee Mix. Naglagay ako ng isang sachet na Santon Plus Coffee Mix. Naglagay din ako ng premium D3 coffee mix. Wow! The best talaga at napakasarap talaga ang lasa. Subukan nyo yan. Umiinom ka na yan ng Santon Plus Coffee Mix, siyempre, kampante ka na. Wala ka na, mahirap magkakaroon ng hormonal imbalance. Kasi habang lagi kang umiinom ng Santon Plus Coffee Mix, nag-vitamin D3 ka na kasi hinalo mo yung premium D3 coffee mix. So mabibili yan sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic, ang mga produkto po ng Yes to Health.
1: Ayun. So mga kabayan, na gusto mo matikman ang ating pong pinakabagong kape, ang ating pong premium D3 coffee mix. Hindi lang basta kape, mga kaibigan, ano? May tagline na vitamin D3. At of course, meron din yung mangosteen extract. At ang kagandahan nito, pinatamis po ito ng stevia. Kaya walang kakaba-kaba. Sa mga kababayan natin na medyo mataas ang sugar level sa katawan nila, stevia to, mga kababayan, ano? Kaya hindi ito makakapag-pataas ng blood sugar mo. At lalong-lalo na sa mga nagkikito diet, ito swak na swak to para sa inyo, mga kababayan. No? At saka syempre yung iba, yung nag-iingat talaga sa pagtaas ng blood sugar nila, safe sa mga kababayan natin na ito. Ano? Yung mga kaibigan natin na gustong-gusto talaga magkape, Doc. Kaso, yun ang inaalala nila, yung sugar level sa katawan nila. Ano? So yan po mga kababayan, ha? Available po yan sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado na ang inyo pong bibilin at ang inyo pong iinumin ay ang inyo pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mr. President, ano pong masasabi ninyo at solusyon nyo sa sigaw ng mga tao tungkol sa mga iniinda nila mga sakit?
6: Mga kababayan kong Pilipino, ganito yan. Ako, sabihan ko kayo, matanda na ako. Pero kita nyo naman, masigla at makisig pa rin ang aking pangangatawan. You know, every day ako umiinom ng Santon Plus Gold. Alam nyo, ang Santon Plus Gold ay may mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at espirulina.
5: Mga kababayan, alam nyo na ha kung anong sikreto ni Pangulo. Santon Plus Gold!
7: Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
8: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay available sa mga butika o pharmacy sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa namang uri ng sakit.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Sa mga kabayan po natin nagsubang makahilubilo sa ating pong programa, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-6096-545. At meron text dito, Doc. Morning po. Nakikinig po ako ngayon sa inyong programa habang ako'y naka-duty as school guard, Ramil Lorenzo of Santa Maria, Bulacan. Magandang araw po sa inyo dyan, Sir Ramil. O, sa mga lahat ng mga school guard, mga security guard, ano? Sa lahat ng mga kababayan po natin dyan na naka-duty sa ngayon. O, meron ba kayong premium D3 coffee mix dyan? Maganda, merong baon lagi, ano? Na premium D3 coffee mix or Santone Plus coffee mix, mga kaibigan, ano? Abang naka-duty, Doc, pwedeng uminom ng ating mga kape.
0: Yung mga kape natin, hindi lang yan para sa mga mainit na tubig, Sir Misael.
1: Yes.
0: Yung Santone Plus coffee mix natin, pwede nating timplahin sa malamig na tubig.
1: Pwedeng cold coffee yan.
0: Pwedeng cold coffee.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, tinimpla mo with ice.
1: Mm-hmm.
0: Pwede yan. Napakasarap. Subukan nyo mga kaibigan. Dahil habang umiinom ka dyan, nanggagamot ka. At talagang napakasarap inumin din kahit hindi mainit, Sir Masail.
1: Mm-hmm.
0: No? Ngayon, sa panahon ngayon, matindi ang init.
1: Mm-hmm.
0: So masarap ngayon uminom ng malamig.
1: Mm-hmm.
0: So bakit iinom ka ng mga malamig na nakakasira naman sa katawan?
1: Nakakaubo.
0: Oh. So, nakakapanghina ng immune system. So dito ka uminom ng mga produkto natin na masarap at hindi manghina ang ating immune system. Kundi habang umiinom ho tayo, inuulit-ulit natin lagi dito sa ating palatuntunan na habang uminom tayo, nanggagamot ho tayo.
1: Yun.
0: Masarap. Kasi hindi man lasang gamot lasang kape.
1: Oh,
0: masarap talaga.
1: Punong-puno pa ng mga benefits, health benefits. Oh,
0: health benefits kasi kaya nga healthy coffee.
1: Yeah, so mga kababayan po natin, na nagsumakavail na to, puntahan na pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwede rin po ito mabili sa ating po mga Yes to Health Wellness Center. At ganun din dyan sa Iloilo po, ha, sa mga gusto magpakonsulta sa ating pong Yes to Health Clinic. Matagpuan po tayo sa Yulo Street, Barangay Arroyo, Ayang Building, 125 Iloilo City. Malapit lang po tayo sa Midtown Hotel. Tapat po yan ng Old DFA, mga kababayan.
0: Hanapin na si Doc Raimundo.
1: Yan.
0: Empinado. No, hanapin na. At open tayo, Sir Misael, every Sunday until Friday afternoon. No, close po tayo Saturday. Sunday to Friday, open po ang ating mga Yes to Health and Wellness Center at saka yung ating Yes to Health Herbal Store.
1: Sure.
0: No, open sa Bacolod.
1: Sa Bacolod po, ano?
0: Oh, meron
1: tayong Yes to Health Herbal Store.
0: Yes, Herbal Store.
1: Sa...
0: Doon nabibili o mabibili ang lahat ng produkto ng Yes to Health, like Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, mabibili po doon. Then mabibili din po doon ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Mabibili din po yung Premium D3, yung ating mga Santon Plus Herbal Oil, mga sabon na mga pampakinis, sabon na mga pampaputi, na produkto po ng Yes to Health. Mayroon pong tinatawag na brand name ng Santon.
1: Mm-hmm.
0: Mabibili po sa ating mga Yes to Health Wellness Store, Yes to Health Wellness Clinic, at of course sa inyo pong mga malapit na mga butika. No, kasi pa, may mga probinsya talaga, Sir Misael, na walang Yes to Health Wellness Center.
1: Yes, oh, hindi pa tayo nakaabot doon.
0: Walang Yes to Health Store.
1: Store. Oh.
0: So, bumili po kayo sa inyong mga soaking butika.
1: Mm-hmm.
0: No, situate na pag yung mga butika na yan ay mga legit para sigurado na original at saka aprobado po sa FDA po ang ating mga produkto. Hmm.
1: Sa mga kabayan po tayo sa Bacolod City, ha? Ang ating pong Yes Salt Herbal Store, matatagpuan po yan sa number 46 Binko Building, Lesara Street, Barangay 39, Bacolod City, mga kabayan.
0: No? So sa mga lugar, Sir Misael, na wala naman talagang Yes to Health, mm-hmm. huwag na kayong pumunta doon sa mga hindi naman talaga mm-hmm. Yes to Health Wellness Clinic. Mm-hmm. No? Kasi pagka wala talaga, ibig sabihin wala.
1: Yeah,
0: so mas okay na, bumili na lang kayo sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa produkto po ng Yes to Health. For the meantime, inom po kayo ng Santon Plus Gold para matulungan po ang inyong pong mga ramdaman. Kung mayroon po kayong mga diabetes, may mga hypertension po kayo, at kung may mga ubo, sipon, mga lagnat, bumili po kayo ng Premium D3 Soft Gel. Kasi yung Premium D3 Soft Gel ho natin, Sir Misael, nako, pag mga uso ang trangkaso, pag grabe ang ubo, inom po tayo ng Premium D3 Soft Gel. Kasi ang Premium D3 Soft Gel natin, mayroon po itong Virgin Coconut Oil. At mayroon po itong Moringa Oil. Mm-hmm. Panlaban po talaga sa mga bakterya, panglaban po sa mga viruses, at napakaganda po ito inumin. At habang nasa bibig pa lang yan, pagdating sa tiyan, aba, consider na yung tiyan natin, yung soft gel din, a pharmacy. Mm-hmm. Isang pharmacy na siya. Mm-hmm. Kasi nandoon na. Pagdating doon, wow! Solve ang problema.
1: Kapag package deal na yan.
0: Naka-package deal na ang Premium D3 Soft Gel ho natin.
1: Mm-hmm. Ayan, so mga kabayan po atin, ha, na gusto maka-avail lang atin po mga produkto, puntahan ng mga authorized dealers na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Lalo na sa panahon ngayon, Doc, hindi lang isa ang karamdaman. Sa isang tao, siguro mga tatlo, apat ang sakit na nandyan.
0: Marami.
1: Kaya nga minsan,
0: yung komplikasyon kasi ang problema dyan, eh.
1: Kulang na yung isang suplemento na iniinom natin. Kaya nga tayo, meron po tayong mga herbal combination na mga Yes to Health products na nakakatulong sa napakaraming kombinasyon din ng mga karamdaman sa ating katawan.
0: Totoo yan. Kaya hindi pwedeng isang klaseng supplement lang inumin natin. Dapat inom tayo ng iba't ibang supplement na napakahalaga, importante para sa ating katawan, at iaayo natin, ibabagay natin sa ating panahon.
1: Yes,
0: Like for example, kung uso ang lagnat, uso ang mga virus, grabe yung paglaganap ng mga virus ngayon, mga viruses, mga bakterya. So, manata natin ang Premium D3 Soft Gel. Kasi, pag sa pag-aaral kasi, yung virgin coconut oil, napaka grabe yun, yung lauric acid doon, yung monolaurin na yun, na panlaban sa mga bakterya.
1: Malakas ang antiviral effect niya.
0: Mga viruses, Sir Misael. Yeah. Kasi pag sa pag-aaral kasi, napakalakas, napakataas ang content niya para kaya niyang labanan ang mga viruses at saka bakterya.
1: Mm-hmm.
0: No? Hindi lang, dinagdagan natin ang Moringa Oil, which is napaka high content po ng mga minerals niya.
1: Mm-hmm.
0: Mga minerals ng Moringa Oil, wow, napakaganda niyan. Once naging matibay ang ating immune system at nabigyan ng tamang minerals yung katawan natin, yan, maging masigla yung cells ng ating katawan, then ready to fight, makipaglaban na yan, makipagpatayan na yan sa mga bakterya at saka viruses, Sir Misael.
1: Kaya yung katawan natin, yan yung mga soldier ng katawan natin, ang kinakailangan lang, bigyan natin ng sapat na sandata, yung ating pong mga first line of defense ng ating pong pangkatawan.
0: Kung ikaw nga, kung lalaki nga, o kaya, hindi naman sa mga lalaki, pero mostly sa mga kalalakihan talaga, Sir Misael, sila yung mahilig magsigarilyo. Bumibili nga tayo ng sigarilyo na alam ho natin na nakakasira talaga sa katawan yan. Di ba? Nakakasira talaga. Bumibili tayo ng alak na alam natin nakakasira sa katawan. Why not? Hindi tayo bibili na para naman sa ating kalusugan. Mm-hmm.
1: Minsan tinitipid ang kalusugan.
0: Ibig sabihin, kung nagsisigarilyo ka, di bakit hindi ka iinom ng mga food supplement para panlaban doon sa mga nikotin, pampalabas sa mga nikotin na ipinasok natin sa katawan natin para hindi masira yung ating katawan. Uminom ka ng alak ngayon, sisirain si Atay. Para hindi masisira si Atay, uminom ka ng Santon Plus Gold. Kasi ang ganda ng Santon Plus Gold, maraming bioactive compound para palakasin yung ating liver, ating atay. So napaka-importante at napakaganda yan, Sir Misael, na alam natin kung ano ang mga inumin natin, ano ang mga sikreto para hindi ho tayo magkasakit. Halimbawa, sa atin ngayon, napakasarap kumain ng mga karne, napakasarap kumain ng mga pinirito, mga malalangis sa pagkain, masarap talaga yun, mga fast foods, di ba? Yung bumili ka agad, kain ka na agad. Nandyan, napakasarap yan, mga kaibigan. Pero, para hindi ho magkasakit, inom po tayo ng mga produkto na mag-prevent na hindi ho tayo magkasakit. So nandyan po yung Santon Plus Gold Herbal Capsule at napakapuno po ng mga bioactive compounds para palakasin, patibayin ang ating mga organs ng ating katawan. Mm-hmm. Kasi ito man yung sinisira talaga habang may mga pinapasok tayo sa ating katawan, ito yung sinisira yung mga organs ng ating katawan. So once nasisira yan, humihina yan siya. Pag hindi na maganda ang function sa katawan natin, Sir Misael, doon na lalabas yung mga iba't ibang klaseng sakit.
1: Yeah, talaga. Katawan kasi natin, meron yung self-healed kung tawagin, mga kaibigan. Pero kung talagang bugbog na yan, ano, sa mga kung ano-anong pinapasok natin sa ating pangangatawan, nawawala yung ability niya, ano, or humihina ang ability niya hanggang sa mawala na yung abilidad po niya na ayusin, i-fix yung kanya pong sarili. Tapos hindi ka pa umiinom ng mga any supplementation na produkto ng Yes to Health, yung talagang pabagsak na pabagsak ang atin pong
0: kalusugan. Dadami yung komplikasyon. Mm-hmm. So, nanghina yung liver, ibig sabihin tumaas yung at saka tumaas ang yung blood sugar. So pag tumaas ang yung blood sugar, pag hindi mo nabigyan ng tamang solusyon niyan, maraming komplikasyon, Sir Misael.
1: Kidney tatamaan.
0: Tataas ang maaring tataas ang yung blood pressure. Manlabo ang iyong paningin, no? Ang pinaka hindi maganda doon sa mga kalalakihan pag nagkaroon ka ng diabetes o pagtaas ng blood sugar, yung hihina si Manoy.
1: Nako, yung pinakamapait na...
0: Yung pinakamapait yan sa mga kalalakihan. Mm-hmm. Eh, hindi lang sa mga kalalakihan. Eh, kung mag-asawa kayo, magagalit si Mrs.
1: Nako.
0: Magagalit. Kasi ano ba yan? Eh, mabuti pa yung ubo mo, matigas. Mm-hmm. Eh, yung sayo, hindi na tumitigas.
1: Nako.
0: Komplikasyon yan, mga kaibigan, sa iba't sa... ganong uring sakit, komplikasyon yan sa pagkaroon ng pagtaas ng blood sugar, no? Ay komplikasyon yan sa sabihin natin mga may problemang erectile dysfunction. Yan problema yan. Ay mabuti na lang ang Yeast to Health ay naggawa ng produkto para sa ganitong problema. Meron tayong tinatawag na turbo, no?
1: Yeah.
0: Ay, yung mga turbo user yan. At pabatiin natin yan, si Edwin Garing.
1: Mm-hmm.
0: Yan si Sir Edwin Garing.
1: Yan yata yung supplement niya, Dok.
0: Pinakapampalakas daw niya yung supplement niya, yung turbo. Kasi epektibong-epektibo yan. Yung si Engineer Roldan Rock Sandoval. Mm-hmm. Nako, uminom niya ng turbo. Na nasubukan talaga ang lakas ng turbo. Kaya subukan nyo. Kung hindi nyo pa nasubukan, uminom po kayo ng turbo food supplement for men.
1: Ayun.
0: Para sa mga may erectile dysfunction o kaya para sa mga pampagana sa mga mag-asawa, inom ho tayo ng Turbo Food Supplement for Men.
1: Ayan ha. Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasala niyo po mga katanungan, lagay niyo po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge po natin, ano, dito sa atin pong programa. At huwag po kalimutan ha, bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center na malapit dyan sa inyo pong lugar para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up po mga kaibigan, at mabigyan po kayo ng mga program kung ano po ang gagawin natin sa atin pong pangatawan, ano yung mga dapat po nating iwasan, ano po yung mga dapat po nating isabay sa atin pong mga pagkain para mas mabilis makarecover ang atin pong pangangatawan. So puntahan po ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
10: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Church, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
11: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
12: Isa po akong padre ni pamilya. Galing sa trabaho, tinutulungan ko ang aking misis sa mga gawaing bahay. Ako yung nagluluto, naglalaba, naglilinis ng bahay at marami pang iba. Bilang isang lalaki, kailangan katawan ay masigla at maliksi. Ngunit, minsan...
13: Ang karamdaman at sakit ay walang pinipili, mapalalaki man o babae, tulad ng arthritis, high blood pressure, diabetes at marami pang ibang sakit. Ngayon, isang kapsula lang, kaya na ang maraming karamdaman. Santon Plus Gold! May mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Pinagsama sa iisang kapsula para strike one ang mga sakit at karamdaman. Santon Plus Gold!
12: Ang tunay na lalaki, tumutulong sa asawa. Ang tunay na lalaki, nag-Santon Plus Gold!
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
15: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili sa mga butika.
16: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
17: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: The Secret of Health.
1: Para sa mga kabayan po natin na mahilig uminom ng tsaa. At sa yung iba kasi hindi mahilig sa kape, pero mahilig po sa tsaa. Subukan nyo po mga kaibigan, atin pong Santon Gold Herbal Tea, isa sa pinakabagong produkto ng Yes to Health. Kagigiliwan talaga natin po mga kababayan dahil meron po itong turmeric extract at cinnamon bark extract. Napakaganda po mga kaibigan, na detoxifier sa atin pong liver, lilinisin niya ng atin pong atay. Lalo na ano, kung mahilig kayong uminom ng mga alcoholic beverages, mahilig kayong kumain ng mga matabang pagkain at anumang mga pagkain at inumin na nakakapagpadumi sa atin pong atay, inuman nyo yan araw-araw ng atin pong Santon Gold Herbal Tea. Pagandahan ito, Doc, pinatamis din ito ng stevia.
0: The only tea na pinatamis ng stevia. Yung Santon Gold Herbal Tea. At kagandahan yan, Sir Misael, yung Santon Gold Herbal Tea ay maganda yan sa may mga pamamaga. Dahil mayroon po yung turmeric. Pag may rheumatism ka, arthritis ka, uminom ka, mas maganda. Kung ayaw mong uminom ng mga capsule, tabletas dyan, o kaya soft gel, gusto mo liquid agad, inom po kayo ng Santon Gold Herbal Tea. May mga edad kasi, Sir Misael, mga kababayan natin, may mga edad na, hirap na silang lumunok.
1: Mas prefer nila yung mga liquid.
0: Oh. So, painumin po natin ng Santon Gold Herbal Tea para ma-boost ang immune system, maiwasan ang pagtaas ng blood sugar, maiwasan po ang mga pamamaga. Hanap, bili tayo at ipainom po natin sa kanila yung Santon Gold Herbal Tea.
1: Ito ay nakakatulong din, ano? Lalo na yung mga kababayan po natin, ha? na malakas kumain ng kanin, ano? Hindi makontrol sa ano, sa puting kanin. Pero yung sugar na tumataas ng tumataas, nako. Eh after yung kumain, maganda higo pa niyo agad ng Santon Gold Herbal Tea natin, mga kababayan.
0: Dalawa pa yan dito sa atin, Sir Misael. Masarap kapag masarap ka ng kumain ng kanin, iniinuman mo pa ng soft drinks
1: nako,
0: after kumain, meal, no, after kumain. So mas lalong tumaas yung blood sugar. Mm-hmm. So, inumho tayo ng Santon Gold Herbal Tea. O, pwede mong pagsabayin. Inom ka ng Santon Gold Herbal Capsule, mm-hmm, tapos uminom ka ng Herbal Tea. Mm-hmm. Yung mga inchik,
1: hindi nawawala yung tsaan.
0: Pag pumunta ka sa lugar, sa kanilang lugar, at kumain ka sa mga restaurant nila, hindi talaga nawawala yung mga tsaan nila. Sa pampahaba ng buhay yan. Mm-hmm. So, pang-prevent, para hindi tayo daling magkasakit. So, subukan inumin yung Santon Gold Herbal Tea.
1: The more kasi na nadidetoxify natin yung liver natin, mga kababayan, the more na mas tumatagal yung yung overall health ng isang tao. Kasi yung liver, yan yung sabi pa ni Doc Algie, parang yan yung terminal ng mga karamdaman sa katawan natin. Eh kung nahuhold lagi dyan.
0: Tagasala kasi doon. Siya kasi yung sumasala. Lahat nandun, pupunta doon. So pagdating doon, kung hindi maganda ang function ng liver mo at hindi siya, hindi mo pinatibay yan, hindi mo pinagpreparahan, hindi niya maintindihan kung anong gagawin niya. Paano ko ito ilabas yung ganito? Uy, may pumasok na naman. Paano ko ito palabasin? O paano ko ito i-prevent? Hindi niya maintindihan. Pero kung matibay ang liver mo, easy lang yan. Madali. O dito ka. O ikaw, dito ka. O ikaw, dito ka. O lahat kayo, labas na kayo. Kasi hindi ko kayo kailangan dito sa katawan na ito. O dahil nandoon yung iniinom mo na food supplement na siya ang sekreto para matulungan yung liver. Santon Plus Gold, Sir Misael.
1: Yan, ha?
0: Sa panahon natin ngayon, Sir Misael, iba sa panahon natin ngayon at panahon noon.
1: Yes, ibang-iba.
0: Ngayon,
1: malayo.
0: Noon, ilan lang mayroong telebisyon. Ngayon, halos buong bahay mayroon. Bihira na lang sigurong walang TV ngayon o telebisyon ang may bahay. Muslim meron.
1: Kahit nga sa bundok-dok.
0: Nasabihin
1: kahit
0: natin,
1: nga kubo lang yung bahay.
0: Okay, sabihin na lang natin 97% ng may bahay
1: natin,
0: mayroong telebisyon. Noon, wala. Bihira lang, ilan lang. Noon, ngayon, o noon, walang cellphone. Ngayon may gadget na. Iba't ibang gadget yan. Iba't ibang brand ng gadget yan. May cellphone, may tab, may computers, lahat yan. Noon, napakakunti lang, Sir Misael, ang factory. Yung may mga nagbubuga ng mga usok. Ilan lang yan. Ilan lang eroplano noon. O, di ba? Ilan lang ang sasakyan noon. Kakaunti lang. Ngayon, ang dami na.
1: Dami na.
0: So, meaning, napakataas na po ang tinatawag natin na free radicals na siya po ang sisira ng mata natin. Yung mga mata natin. So, sa pagtingin ng mga gadgets, cellphone, television, mga tab, mga free radicals, madaling pahinain ang ating mga optic nerve. So, once masira yung mata natin, magkakaproblema ka ngayon. Una, lalabo yung paningin. Pangalawa, medyo magluha-luha. Hanggang magkakaroon ka ng problema na glaucoma, katarata, pterygium, at iba't ibang problema po ng mata. So, kailangan na naman natin ngayon ng mga food supplement na pinaka-epektibo para sa mata natin. So, nagawa po ang Yeast to Health, ang company ho natin, nagawa po ng tinatawag natin Bisunix Soft Gel. Which is, ang Bisunix Soft Gel, napakaganda po talaga sa lahat po ng may problema sa mata. Pagluluha, panlalabo, may katarata, glaucoma, pterygium, subukan nyo pong uminom ng Bisunix Plus Soft Gel. Kasi ang Bisunix Plus Soft Gel, mayroon po yung tinatawag natin na lutein, zeaxanthin, at mayroon din pong beta-carotene, at vitamin E, na lahat na yan na ingredient na yan ay talagang intended para sa mga mata. Napakaganda. Dahil puno po yan ng mga carotenoids. Ang ganda po ng Bisunix Plus Soft Gel. Subukan po nating inumin yan. Kasi napakataas po ang antioxidant para matulungan yung mga panlalabo, pagluha-luha, may katarata, glaucoma, pterygium, lahat ng problema sa mata, basta huwag lang bulag. Kasi yung pagkabulag na talaga,
1: wala na yan.
0: Hirap na talaga yan. Mas maganda yung prangkahan tayo dito kasi baka pinainom natin yung pinainom
1: baka
0: talaga.
1: Baka magkaroon kayo ng full soap, ha?
0: Doon pa lang sa mga sinasabi natin yung mga sintomas. Matutulungan po ng pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Mm. At mabibili yan sa inyong malapit na mga butika, lalong-lalo na sa buong probinsya ng Palawan. Mm. Mabibili yan sa mga Yes to Health Wellness Clinic. At Yes to Health Herbal Store.
1: Yun, ha? Kaya sa mga kabayan, huwag nyo nang hintayin. Ano? Na halos hindi na kayo makakita at parang naubulag na po yung mga mata po ninyo sa first onset pa lang ng paglalabo ng mata. Inuman na kagad ng Visionix natin, mga kaibigan. At kung hindi pa naman kayo nakakaranas sa parang hindi pa naman nalalabo yung mata nyo, pero exposed kayo doon sa mga nabanggit ni Dr. Remel, ano? Na mga bagay-bagay na maaaring makapagbigay talaga ng problema sa ating mga mata, araw-arawin yun na kagad ang pag-inom ng atin pong Visionix Plus Soft
0: Gel. Lalo-lalo na, Sir Michelle, yung mga anak ko natin, mga estudyante ng mga college, high school, napakaganda po na painumin natin sila ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Yes, o.
0: Ma-prevent talaga ang mga mata nila na hindi hahantong doon sa pagkasira.
1: Yan ha, sa mga kabayan, Visionix Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Again, sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
20: Secret of Health, live advice.
1: Okay, meron nagtanong dito, Doc, ano? Good AM po. Pwede po ba inumin ang dalawa o tatlo ng sabay-sabay sa isang inuman ng Suntone Plus Gold bago matulog from Cavite City po?
0: Pwedeng inumin po ang Suntone Plus Gold. Tapos ano bang klase, ano bang pwedeng isabay mo? Kape? Pwede. Or Premium D3 Coffee Mix, or Premium D3 Soft Gel, or Visionix. Yung tatlo na yan, pwede po natin pagsabayan yan. At lagi ko pong iniinom yan, mga kaibigan. Pinagsasabay ko po yan, yung tatlo na yan. Minsan umiinom pa nga ako pagka matindi ang sa lugar. Mayroon kasing lugar na kumakalat talaga doon yung mga bacteria at viruses. Depende kasi sa lugar eh.
1: Yes, oh.
0: Ako, minum ako ng 6 Soft Gels Premium D3. Araw-araw. Dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Ayinom din ako ng Suntone Plus Gold. Tapos pagising, nagkape. Imagine mo yung iniinom natin. So, pinagsasabay natin, wala pong problema, mga kaibigan. So, kung mayroon kang maintenance man ng mga drugs, so lagyan natin ng gap. So, mostly naman, nireseta niya ng ating mga family doctor o ating mga doktor natin is after. Right after meal. Sa atin naman is 30 minutes after meal or 1 hour after meal. So in between meal, pwedeng inumin natin ang mga food supplement to be effective talaga. Yes, para maging effective po talaga yan siya.
1: Yan, so mga kabayan po, na gusto mag-take ng atin pong mga produkto, mga kabayan. Yung iba kasi, Doc,
0: at pwedeng inumin talaga ito lalo't higit pag wala kang sakit.
1: Yes.
0: Pag wala kang sakit, pwede kang uminom ng, tawag yan, isang capsule ng gold, isang capsule na premium D3, pahits na. Pahits na yan. Pero siyempre, biyahidor tayo, Sir Misael. Inom talaga. Ako, umiinom talaga ako ng premium D3 soft gel. At least, 4 soft gels to 6 soft gels a day. Yan. Uminom ako yan.
1: Ayan.
0: At hindi nawawala ang kape.
1: Kape talaga.
0: Oh. Tayo mga Pinoy, mahilig talaga tayo sa kape.
1: Kahit nga sobrang init ng panahon to, kape pa rin.
0: Why not inumin natin yung mga healthy coffee. Yung mga subok na baga. Marami namang healthy coffee. Pero tingnan natin, baka naman ay yung kape na sinasabing healthy, hindi naman healthy. Mayroong healthy na kape, tapos pag inom mo, masarap. Masarap na, healthy pa. Tapos, ang ganda ng benefit sa katawan natin. So, sa pag-aaral, walang iba, Suntone Plus Coffee Mix, lagyan mo pa ng Premium D3 Coffee Mix, wow, Sir Misael, the best talaga.
1: Ito, Doc, meron tanong. Doc, ang buntis ba pwedeng uminom ng Suntone Plus Coffee Mix? Salamat po.
0: Pwedeng uminom ng Suntone Plus Coffee Mix.
1: Kaya nga tinatawag natin ito na friendly coffee, mga kaibigan. Kasi bata, buntis, matanda, pwedeng uminom ng Suntone Plus Coffee Mix natin.
0: Pwede. Yung misis ko nung nagbuntis sa bunso namin, mahilig. Grabe naman mag-inom yun ng Suntone Plus Coffee Mix. Inom ng Suntone Plus Coffee Mix.
1: Mas maganda pa nga, Doc.
0: Habang umiinom yung buntis ng Suntone Plus Coffee Mix, yung bata niya, laging matalino eh. Paglabas na, napakatalino ng anak mo.
1: Mas nakakatulong pa yun, mga kaibigan, sa formation ng baby po
0: ninyo. Because of suya. Alam mo yung suya? nako, ang ganda niyan para sa brain. Mm. Brain, no. So,
1: taas kasi ng isoflavones.
0: Oh yes, mataas yung isoflavones.
1: Tsaka mga phytonutrients, tsaka yung mga protein mismo na nandun na makukuha natin dun sa soy products, mga kaibigan. Eh, very beneficial. Hindi lang dun sa mother, pati dun sa baby na dala-dala niya. Kahit yung mga lactating women, yung mga nagpapadede ng mga ina, napakaganda Santon Plus Coffee Mix.
0: May kilala nga akong anak niya, hindi natutulog pag hindi nakainom ng Santon Plus Coffee Mix. Eh. Oh, imagine mo, 2 years old. Eh, sisigaw pa yan, Santon Plus Coffee Mix. Mm-hmm. Oh, gustong magpatimplan Santon Plus Coffee Mix.
1: Mm-hmm. So, yan na. So, mga kabayatan na, Santon Plus Coffee Mix, mga kaibigan, walang kakabakaba, walang magkakaroon po ng problema sa atin pong pangangatawan, ano? Contraindication, subukan nyo po ang ating Santon Plus Coffee Mix.
0: Doc, meron pong... Nagkape ka na? Naggamot,
1: naggamot ka pa. Yes. Sa sobrang dami ng mga phytonutrients na makukuha po natin, mga kaibigan, nako, yung healthy na, yung pag-healthy body na maibibigay niyan sa atin pong pangangatawan, eh talagang siksik na siksik, mga kabayan, ha? Okay, good day, Doc. Ask ko lang kung nakakatulong din ba magamot ang prostate problem ng Turbo Herbal Capsule. Rudy Salvador po ito ng Molino, Bacoor City, Cavite.
0: Matutulungan lang, Sir Misael, mm-hmm, pero not actually gagamutin, yes, yung sakit na prostate. So, anong gagawin natin? So, pwede kang uminom ng Santon Plus Gold, mm-hmm, at least 3 capsules 3 times a day.
1: Mm-hmm.
0: Then, supplement na lang yung Turbo. Para gumana si Manoy.
1: Mm-hmm.
0: Para gagana, balik yung gana niya. Mm-hmm. Then, uminom ka ng Santon Plus Gold para matulungan yung prostate problem.
1: Mm-hmm.
0: Then, of course, sa panahon ngayon, maraming mga pakwan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, maganda yan.
1: Yeah.
0: Maganda yan ang pakwan. Kamatis, maganda din yan sa may mga prostate problem. Mm. No, napakaganda yan, mga kaibigan.
1: Mataas ang lycopene po
0: nila. Mataas ang mga lycopene. Basta once na mataas ang lycopene, matutulungan ang prostate. So, ang gagawin lang kasi ng Santon Plus Gold, Sir Misael, is tutulungan yung pamamaga.
1: Mm.
0: Yung pamamaga.
1: Mga inflammation sa
0: pamamaga. Kung namaga yung prostate, kung iinom tayo ng Santon Plus Gold, papakuposin niya.
1: Mm-hmm.
0: Paliliitin niya. O hanggang mawala talaga yung pamamaga.
1: Mm.
0: So, normal naman, yan man lang talaga ang problema ng tinatawag natin prostate, yung pamamaga.
1: Pamamaga.
0: Then, isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ka ng pamamaga ng prostate is hormonal imbalances.
1: Mm.
0: So, inom ka ng Santon Plus Coffee Mix. Kung mahilig ka magkape, palitan nyo na po yung kape nyo.
1: Mm-hmm.
0: Inom po kayo ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Yan, ha? Yan po yung mga combination na pwede nyo pong isabay, mga kaibigan.
0: Kasi hanggat hindi mo palitan yung kape mo, ang tagal ng gamutan, Sir Misael. Pero, pinalitan mo na agad yan, totally, absolutely, hindi ka na uminom ng kape na yun, inom ka ng Santon Plus Coffee Mix, matutulungan yung prostate problem.
1: Mm-hmm.
0: Dahil puno nga, mataas nga ang isoflavones po nito na matulungan yung maging balanse ang hormones natin na mga kalalakihan.
1: Mm-hmm. Another inquiry, Doc. Ay po, ano po yung capsule para luminaw yung mata? Pakisuyo po. Yun po, yung Visionix Plus.
0: Visionix Plus Soft Gel.
1: Yeah.
0: Soft Gel po siya. Soft Gel po yan, mga kaibigan. Inom ho tayo at least 2 soft gel sa isang araw. Maganda po na matulungan. Habang uminom ka dito, talagang sure, is the secret na yung mga panlalabo, pagluluha ng mata natin, mawawala po yan hanggang liliwanag yung ating paningin.
1: Mm-hmm. Soft gel yan, kaya pati bata, pwedeng makainom yan. Basta nakakalunok na po, mga kaibigan, no? Once na mabasa yung soft gel, easy to swallow na lang yun sila.
0: O kasi saka hindi naman lason yan, Sir Misael.
1: Yes,
0: hindi yan lason at hindi yan harmful sa katawan natin. Kasi same lang yan na uminom ka ng carrots juice.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung carrots, puno yan ng carotene. Beta-carotene.
1: Mm.
0: Nandun, marami yan dun. Mataas din yung vitamin A.
1: Mm.
0: So, hindi naman yan harmful sa katawan natin. So, once na ipasok yan, maganda yan sa katawan po natin.
1: Yan ha. Kaya sa mga kababayan po, na gusto maka-avail ng atin pong Visionix Plus Soft Gel Capsule, pwede kayo makabili yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun din sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, pwede rin kayo maka-order sa atin pong official Lazada and Shopee page.
0: So walang iba, mga kaibigan. Hanapin pag gusto nyo mag-add to cart, mag-order sa online shopping sa Shopee, Yes to Health 2011.
1: Yan yung hanapin nyo, mga kaibigan. Ha? Yan yung official Shopee page ng Yes to Health, mga
0: kabayan. Sure, at sigurado kayo dyan na original.
1: Mag-ingat po kasi kasi maraming ngayon, Dok, nagsisilabasan mga peke, mga counterfeit, ano?
0: O, lalo na pag nakabuti. Huwag kayong bumili pag nakabuti, mga kaibigan.
1: Nakapangalan din doon, Santon.
0: Kasi yung Santon, lahat naka-blister yan. Naka-blister, hindi po naka buti.
1: Bote.
0: So mayroon ding mga kaya mas maganda na bumili doon sa mga Yeast to Health Wellness Clinic, Yeast to Health Herbal Store, din sa Shopee, Yeast to Health 2011.
1: Yan,
0: then sa mga suki inyong butika talaga, pinaka-na-best din talaga yan kasi sure yan na mga original at aprobado ng FDA talaga.
1: Yun, ha? Kaya sa mga kabayan po natin, ha? Dyan po yung pwede yung puntahan na na mabilahan nyo po ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Paano, Dok? Naku, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, na mensahe sa atin pong mga tagapakinig.
0: So, mabilis lang talaga ang panahon at oras, Sir Misael. So, sa pamagitan ng pakikinig, patuloy na pakikinig dito sa programang The Secret of Health. Mga kaibigan, napakahalaga, napaka-importante, lalong-lalo na pag may mga iniindak ang karamdaman na matagal nang hindi pa nabigyan ng tamang lunas, tamang solusyon, bisitahan nyo po, bisitahi ang ating mga Yeast to Health Wellness Clinic sa iba't ibang lugar. Meron po tayo sa Palawan, meron tayo sa Mindanao, at especially meron po tayo dito sa Quezon City, Sir Misael. Pasyalan nyo po dahil libre at wala pong bayad ang ating check-up. Then, pinaka-importante na uminom po tayo ng mga napaka-epektibo pong mga food supplement na subok na, na matagal ng subok na, na aprobado po ng FDA, which is ang pag-inom po ng Santon Plus Gold, pag-inom ng Premium D3 Soft Gel, at of course, tayong mga Pinoy, mahilig talaga sa pag-inom ng kape. Huwag natin kalimutan uminom ng Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix araw-araw. Mga kaibigan, hanggang dito lang at maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa programang The Secret of Health.
1: Thank you so much, Doc. Ngayon po si Doc Remilito. Uy, isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner. Kauna-unahan na Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, atin pong CEO ng Yes to Health, mga kabayan. At naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa atin pong Naturopathic Practitioner. Pansamantala nagpaalam, subaybayan ang atin pong programa every Sunday sa ganitong oras, mga kaibigan. Dito rin sa atin pong mga himpilan at magkarinigan po tayo sa pagbabahagi ng mga kaalaman, mga sekreto kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Hanggang sa muli, magandang araw sa atin pong lahat. Ang ayon pong tanging dalangin, ang Panginoon na mapagaling sa lahat ating mga karamdaman. God bless sa atin pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Mabibilis sa mga butika.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mag-Santol Plus Gold!
9: Ang hati ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
14: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
16: XFM.
17: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
2: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.
0: XFM.

0: XFM. Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
8: sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Pagpili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
23: Mapibili sa mga butika.
24: Tara, kape tayo!
25: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: XFM.
3: XFM.

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinakahalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
9: Mag-Santon Plus Gold!
8: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
9: Mag-Santon Plus Gold!
10: Ang ako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Sakit ng katawan?
15: Mag-Santon Plus
14: Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
18: XFM.
19: X

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, sis the pain.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Woo! Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
2: At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito.
3: Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaki, tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
7: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag
17: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
20: Mga katropa, exciting!
21: Mga katropa, exciting dito!

0: at Sunday. Good afternoon sa lahat ng mga katropa natin. It's Sunday. It's Family Day.
1: So weird.
0: Ayan, good afternoon sa lahat ng mga katropa natin. At talaga namang it's Family Day because it's Sunday. Sa lahat ng mga katropa natin dyan na talaga namang busy sa kanilang mga bahay sa oras na ito at talaga namang nagkakaroon na ng family bonding dahil ito talaga pag Sunday, ito talaga ang araw na para sa pamilya. Kasi may ilan sa mga katropa natin ay talagang napaka-busy sa pagtatrabaho. Hindi na nila naaalala minsan ang kanilang mga pamilya. Parang hirap maging mahinhin.
2: Aray ko!
0: Parang hirap maging ano, maging, ang tawag nito? Yung boses ni admin.
2: Aray ko!
0: Ang hirap naman. Pero syempre sa lahat po ng mga katropa natin ngayong hapon, samahan niyo po si DJ Girly sa programang Throwback Sunday. Dahil merong importanteng mahalagang inaasikaso yung aming admin. Kaya naman, mamimiss nyo lamang siya ng ilang araw. Pero sa susunod na linggo ay magkakarinigan na kayo. Ay. Dahil sigurado ako na marami sa mga katropa natin ang talagang nagtataka. Bakit kaya nagkakabaliktad-baliktad na ito? Bakit kaya balibaliktad na yung mga nagpo-program? Pero meron lang inasikasong importanteng mahalagang importante. Ang ating admin. Kaya relax lang kayo dyan sa mga naghahanap kay DJ Mike. Relax and stay put lang kayo dyan mga katropa. And syempre makakasama nyo ngayong hapon si DJ Girly. Kaya naman pwede nyo po akong tawagan, i-text, i-call sa ating mga hotline numbers mga katropa natin na 0985-0022713. O di naman po kaya ay pwede nyo rin akong tawagan sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers mga katropa na pwede nyo pong tawagan at i-text. Kung meron po kayong mga reklamo, huwag naman magreklamo. Yung mga reklamo lang, DJ, bakit hindi man lang tumagal yung aking mister pagdating sa kama? Yung mga ganong reklamo lang yung tinatanggap natin, ha? Kasi relax lang tayo. Pag Sunday, relax lang muna. Huwag kayo masyadong mainit. Mamayang gabi na kayo magpainit. And syempre sa lahat po ng mga nagbe-birthday today, happy birthday mga katropa natin. Baka naman meron kayong papansit dyan. Baka naman, baka pwede namang makahingi. Umuwi na. Dahil baka bumuhos ang ulan, walang payong. Mabasa ka pa. Magbawi ka na sa iyong ninang. Talaga namang, ano ba talagang problema niyo sa suot ko? Napakaganda ko kaya today. Isa akong binibini. Mamaya nga magpapapicture nga ako kay Carl. Ay, pa Carl ka. Pa James ka pa. Carl din ang pangalan mo. Kahaba-haba ng pangalan mo. Ayan, meron tayong first caller dito na nawala, namatay agad. Agad-agad, hindi man lang nakapaghintay yung ating caller. Okay, ayan. Ayan na ba? Ito na ba talaga siya? Nasagot niya na ba talaga? Hello! Good afternoon!
3: Hello, DJ. Makulimlim na hapon.
0: Yes, makulimlim na hapon. Talaga namang malamig-lamig.
3: Malamig-lamig. Ulan na, babaktak na, DJ.
0: Mabasa-basa na yung ating panahon.
3: Kaya nga, sobrang kulimlim na.
0: Wala pa naman, sakto pa lang yung kulimlim. Ikaw ba gusto mo ba ng makulimlim?
3: Gusto konti mo? Lang.
0: Sakto lang. Ayaw mo nang masyado.
3: Sakto lang.
0: Ayaw mo nang masyadong ayaw mo rin na maulan.
3: Ayaw. Kasi hindi ka makatrabaho. Yes. Hindi ka makatrabaho ng maayos. DJ.
0: Hindi makapagtrabaho ng maayos. Kaya ayaw.
3: Hindi ka makilos.
0: Ano bang gusto mo? Mainit? Makulimlim? Umuulan?
3: Yung katamtaman.
0: Katamtaman lang na talaga namang makaka-relax.
3: Yung hindi masyadong...
0: sige. Ikaw muna.
3: Yung hindi masyadong ano... Yung hindi masyadong mulan, katamtaman lang.
0: Yung saktong pagpapawisan lang, ganon.
3: Oo, yung ganon.
0: Naninigurado lang.
3: Naninigurado lang.
0: Oo. Sige na, sino ang babatiin mo? Baka meron kang gustong batiin dahil Sunday ngayon.
3: DJ, unang-una po sa lahat ay binabati kita na magandang hapon na. Mm-hmm. Sa makulimlim na hapon. Sa lahat ng tagapakinig mo sa iyong programa. At saka, pa-request na lang po ako ng song.
0: Anong song na gusto mo i-request ngayong makulimlim na panahon?
3: Lagi na lang umuulan.
0: Laging umuulan? Akala ko ba ayaw mo ng ulan? Sa request lang ba yun?
3: Sa request na
0: pero
3: lang yun.
0: Pero alam ko minsan gusto mo ng ulan. Kasi nakakapag-emote-emote. So, nakakapag-relapse-relapse. Naaalala mo ang nakaraan. Naaalala mo ang iyong pinagsamahay.
3: Oh, talaga.
0: Naaalala mo yung mga panahong meron ka pang kayaka.
3: Yun, you know.
0: Yung mga panahong ikaw pa yung priority pero hindi na ngayon.
3: Talaga.
0: Masakit ba? Sakto lang.
3: Sakto lang. Medyo natamaan. Kunti lang.
0: sige, thank you sa pagtawag.
3: Salamat po.
0: Okay, God bless. Siyempre, it's Throwback Sunday. Kailangan hindi talaga natin maiiwasan na hindi natin maalala yung mga nakaraan. Hindi natin maiwasan. James, pwede bang palitan mo yung ilaw ko? Parang ang ano ko dito, pinutin mo lang ito yung nasa harapan ka ba? Tumuan kita. Halika ba dito? May sabihin ba ako sa'yo, James ba? Ayan. Hello, good afternoon.
4: Hello, good afternoon po, DJ Carly.
0: Yes, good afternoon. Ayan.
4: Very good. Ano po ito? Jerry Aranga ng Claridel Aborlan. Pero
0: Jerry
4: po ngayon
0: Aranga.
4: Ay... Pero po ngayon ay nasa Tarusan, Batarasa po ako.
0: Nasa Tarusan, Batarasa. Anong ginagawa mo dyan, Kuya Jerry?
4: Siyempre po, sa part po ng ating trabaho, dito po tayo na-assign.
0: Trabaho lang ba talaga yung pinunta mo dyan?
4: Yes naman po. Trabaho, trabaho, at trabaho para kumita, para sa pamilya.
0: Naka naman talaga. Ganito dapat, mga katropa natin, gayahin natin si Kuya Jerry.
4: Kaya nga po eh.
0: Nagtatrabaho para sa pamilya, sa pamilya, sa pamilya, at para lang daw sa pamilya.
4: Kaya nga po eh. Maulan. Maulan, mainit man yan ang panahon. Opo, kaya nga po, ang ulan at ang init ng panahon, ito po ay likha ng kalikasan at ito po ay biyaya ng ating poong may kapal.
0: Yes, amen! Diba? Dapat tularan natin si Kuya Jerry kasi si Kuya Jerry para lang sa pamilya. Hindi katulad ng iba dyan. Wala, nagparinig.
4: Aray ko!
0: Hindi katulad ng mga kakilala dyan ni Kuya Jerry. Ano? Nagtatrabaho ano? Para sa ano? Alam mo na.
4: Hindi po.
0: Yung ano?
4: Hindi po, hindi katulad ng nakakakilala sa akin. Hindi ba pwedeng unahin muna nila yung sarili nila bago
0: yes.
4: Ang sa akin?
0: Bago yung ano?
4: Oh.
0: Pag inano kayo, ano-anohin nyo? Ay talaga
4: kaya
0: naman.
4: Kaya nga, DJ Carly, aray ko. Pakat talaga.
0: Ay, nako talaga. Kala ko katropang girly, may X-rated paglinggo, throwback Sunday pa lang. Ano lang naman yun? Nakiupo lang naman ako. Kay may importante, mahalagang importante, inasikaso yung si DJ, anto DJ Jamilicious.
4: Ganun po talaga. Pag importanteng mahalaga, natural unahin natin.
0: Yes. Eh, ako wala ako, hindi naman ako importante, hindi pa mahalaga.
4: Aray ko, napaka-imposible naman nun, Digi Girly.
0: Hindi na nga importante, hindi pa mahalaga. Wala, eto tayo. Program-program na lang tayo kapag ganyan.
4: Hindi po. Bawat tao na nilalang dito sa mundo, merong pakinabang, merong halaga, merong importansya, at dapat minamahal.
0: Merong importansya kasi nagagamit.
4: Opo.
0: Pero hindi pina-priority. Hi.
4: Hi.
0: Kainis. Oh, sige na, Kuya Jerry, bumati ka na. Baka mamaya may matrowback pa ako eh. Nakakainis ka talaga eh.
4: Unang-una po, binabati ko po ang aking mga mahal na magulang, Gima at saka Rodrigo Arangga. Hindi po DJ Duterte ha, Arangga po.
0: Oh, sige, sino pa?
4: Tapos yung dalawa ko pong kasama dito, si Ivan Floyd Esparagosa, taga Plaridel din po ito, at Plaridel Aborlan. Tapos yung isa ko pa pong kasama, ni Liboy Tampasok na taga Rizal Town naman po ito.
0: Sino pa? Yung pinakamamahal mo, hindi mo bababatiin?
4: Ay, hindi ko na po babanggitin. Baka mamaya ma-offense lang ako eh. Joke!
0: Hindi mo na babatiin kasi baka may kapareho ka. Saan doon ang mas masakit? Babatiin mo kasi baka may kapareho ka, or hindi mo na babatiin kasi baka ma-offend ka? Saan yung mas masakit doon? Sige nga. Ano yung mas masakit doon?
4: Pareho.
0: Hindi ko nababatiin kasi baka magkapareho kami ni ano.
4: Okay. Tapos, yung nakaraan po ba, nakaraang linggo, may bumati po yata sa akin na June po ata ang pangalan. Hindi ko lang po matandaan kung anong apelyido. Taga Tigman.
0: Mm-mm.
4: Kaya nga po ang sabi ko, ang nakakilala sa akin, unahin muna natin yung sarili natin bago ang iba.
0: Unahin nyo muna yung sarili ninyo kasi baka hindi rin kayo ay priority. Tandaan nyo yan palagi. Ha? Baka mamaya makalimutan ninyo yung mga sarili ninyo.
4: Oo po, ganun nga po. Ganun din po sa lahat ng mga nakikinig ng inyong malaganap na programa tuwing Linggo. Hindi lang po tuwing Linggo, araw-araw po.
0: Araw-araw. Ayan, sige Kuya Jerry, baka meron ka pong request na song.
4: Sa panahon po ngayon, Throwback Sunday po tayo, di
0: yes,
4: po ba?
0: Yes, Throwback Sunday. Oh. Yung mga okay, alaala na gusto mong balikan.
4: Okay. Bakas ng Lumipas. Kasi
0: bakas
4: throwback po
0: ng
4: yun.
0: Lumipas, grabe naman. Ano ba yung iniwan mong bakas na hindi mo makakalimutan, Kuya Jerry?
4: Isa po kasi yan sa mga pinakapaboritong awit ng aking mga magulang, natural. Edi Peregrina po ang umawit niyan eh.
0: Bakit para may dumidighay?
4: Wala po.
0: Walang dumidighay. Okay.
4: Po.
0: Yun lang, wala na iba, Kuya Jerry.
4: Tapos, My Love Will Never Die.
0: My Love Will Never Die. Ay, talaga parang in love na in love.
4: In love na in love sa panahon ng tag-ulan.
0: Sa panahon ng tag-ulan, nai-in love. Pag tag-init, nalulusaw ang pagmamahal.
4: Hindi. Sa panahon po ng tag-ulan, alalahanin natin ang awit na dating... awit na dating nagpainit, at sa panahon ng tag-init, kailangan nating alalahanin ang awit na nagpapaulan ng pagmamahal.
0: Ay, sana all nagpapaulan ng pagmamahal. Samantalang ang alam ko lang na ulan ay galing sa langit. Okay, Kuya Jerry, thank you. God bless.
4: Yun lamang po, DJ Girly, at saka isang mapagpalang linggo ng hapon po sa ating
0: yes,
4: lahat.
0: Yes, amen. Buti pa si Kuya Jerry, madaming alam tungkol sa mga tag-ulan, tag-init. Samantalang ako, ang alam ko lang, mainit ang panahon at talaga namang inuulay. Parang nakakalimutan ko na yung totoong kahulugan ng tag-ulan. Isa siyang makata. Oo, para siyang makata. And syempre, happy Sunday kay Sir Ding Australia, kay Ma'am Josephine Australia. Dito lamang po yan sa Libis Road. Kay Anga Arroyra. Good afternoon, DJ Mike. Good afternoon, DJ Mike. Yoo-hoo! Pabati naman po ng advance happy birthday kay Mary Diane Romano. This May 8. May 8? Diba tapos na yung May? Mag-June na? Baka June 8. Galing kay Daryl Bert ang mabait on the way from Tagbilaran City pa play ng kantang Nagkamali Ako by Mel Rigasa. Thanks po. Bye. Ayan, syempre kay Chris Lee Manumbaga. Magandang hapon, ma. Pwede po ba ako mag-request ng kantang Happy Happy Birthday para po sa tatay ko? Eh, anong pangalan ng tatay? Mabatiin naman natin. Pala sa'yo, tatay. Sa'yo maraming pang birthday ang dumating sa'yo. Maraming salamat po, ma. Ang binabati, ang nagpapabati, Chris Lee Manumbaga, Valdez Tamon ng Barangay Mendoza, Rojas, Palawan. Ayan, salamat po ng mga katropa natin na nag-birthday today. Happy, happy, happy, happy, happy birthday! Dalawa lang naman yung palay kung wini-wish sa inyo mga katropay natin kapag kaarawan ninyo. More birthdays to come at good health. Wala na akong iba pang hihilingin para sa inyo mga katropa kundi ang magandang pangangatawan. At syempre mas marami pang buhay ang dumating sa atin. Hindi ko nahihilingin na magkaroon tayo ng maraming pera kasi yung pera mga katropa natin na uubos. Pero yung magandang pangangatawan kapag tayo ay meron yan, doon dumadagsa yung blessing. Kaya huwag nyong hihilingin na, Lord, sana magkaroon kami ng maraming maraming blessing. No. Dapat ang hilingin natin, Lord, sana magkaroon ako ng magandang pangangatawan. Kasi the more na maganda yung pangangatawan natin, the more na papasok din sa atin yung blessing. Ayan yung palaging yung tatandaan. And syempre kay Sir Echo Itchler, DJ Girly, magandang hapon sa'yo at makulimlim. Pakibati po kami dito sa Barangay Abaruan, Rojas, Palawan. Pa-request po ng kantang Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. O, yung ganda nito ha, Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. Kahit maputi na ang buhok ko, ikaw pa rin. Pero hindi na ako. Bakit naman gano'n? Kay Aida Santiago, happy 62 founding anniversary po sa Barangay Simpukan. Shoutout po sa mga tanod ng Barangay Simpukan na nagbabantay buong magdamag. Ayan ha, maraming maraming salamat po sa ating mga barangay tanod, sa ating kapulisan, sa ating mga authorities na palagi pong nagbabantay sa atin 24/7 dahil para gusto po nilang matiyak na tayo ay safe and sound. Aroy, ganda hapon DJ Girly, maganda ka pa sa hapon aka Doms Tolentino. Per-request po DJ Girly ng Bukid by Elias JTV. Thanks po. Talaga naman, piyapaalala nyo naman sa akin si Elias. Kinakalimutan ko na nga yung mga moments ko sa kanya. Nag-move on na ako. Pero bakit kayo paulit-ulit yung pinapaalala sa akin yan? Katropang girly, blessing ang ulan dito sa bayan ng Nara, Palawan. Ayan. Kay KSD Photocopying, pa-shout out nga po. Saan po ba yung inyong ano? Yung inyong, ano tawag nito, yung inyong store para mabati po namin kayo. Kay Ronnie Kaabay Evanyes, good afternoon DJ Girly. Pa-shoutout po dito sa amin watching from Barangay Pularakien, Kanike, Taytay, Palawan po. Maraming salamat. Maraming salamat. And syempre kay Sir Jonard Pineda, mapagpalang hapon, aking mahal. Sana all, nagmamahal. Nagmamahal talaga si katropang Jonard. I am watching from Barangay Tereteen, Nara, Palawan na nakikinig na sa mga oras na ito. Happy blessed Sunday. Ayan, happy Sunday ha sa lahat ng mga katropa natin. Ayun na, pansinin na sa wakas. Oo naman, kasi Sunday ngayon, dapat mabait lang tayo. Gusto nyo ba ipag-bless ko kayo? Good afternoon po, DJ Girlie. Pa-shoutout po dito, watching fam para, okay, kay Ronica Abay. Kay Bobby Balami, katropang Girlie, kamusta after makinig kay Papa Dudot dito agad diretso. Dapat lang katropang Bobby Balami, wala ka ng iba pang dederetsuhan, dito ka na dumiretso. Kay, okay, kay, sana ba yun? Maricel Berido Tajalia. Shoutout idol, kami dito sa Sumbiling Batara sa Palawan ng aking family Barredo. Ayan, maraming maraming salamat ha sa family Barredo. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Siyempre, sa lahat ng mga katropa, pa-shoutout po sa mga taga-Palawan dyan. And, hello po dyan kay KSG Photocopying. Sana all may pa-photocopy. Samantalang kasi ako, pinagpalit, saka photocopy ko din. Napakahugot. Na para bang broken na broken. Pabati po sa Barangay Bangkaw-Bangkaw sa pangunguna po ni Kapitan June Danggan at kay Kagawa Gerald Gales. Ayan, good afternoon sa ating mga barangay kapitan. And syempre, prepare na yan. Nagpe-prepare na yung ating mga kapitan. Girl, Pablo is out of breath. Ayan daw. Pablo is out of breath. Bakit naman siya nawala ng hininga? Charot. Siyempre sa mga katropa natin dyan na talaga namang nagtotrowback kapag araw ng Sunday sa kanilang mga, parang kumbaga nagre-reminis tayo pag araw ng Sunday. Inaalala natin yung mga nakaraan na dapat hindi na natin inaalala. Talaga namang pinapahirapan pa natin yung mga sarili natin na dapat hindi na natin iniisip pero gusto natin masaktan. Sige, go! Yung dapat kalimutan na ulit-ulitin pa rin natin. Katulad na lang ni Katropang Tuto na gusto niyang ulit-ulitin ang paggamit ng turbo. Dahil syempre, yan yung... okay ba? Okay ng Biyernes, ha? Okay yung hiningi mo sa aming turbo? Ha? Okay, okay daw. Approve daw. Kasi bumiyahe ay syempre Friday. Ay, syempre, labing-labing kay Mrs. Kaya tuwing Friday, nanghihingi talaga ito ng turbo. Si Katropang tuturbo. Kaya pagka Saturday, talagang energy na energy ito. Kahit saan pang lupalok yan, bumiyahi. Go, bira-bira. Syempre, pag bira, eh, kayo, naging X-rated, hindi naman. Syempre, ang atin lang naman dito ay ginagamitan talaga natin ng turbo. Ayan, hello! Good afternoon!
5: Oh, hello! Good afternoon!
0: Hello, Nanay Maan! Good afternoon sa'yo!
5: Akala ko, hindi mo ako maulaan kung sino ako.
0: Siyempre, malabong mangyari yan, Nanay. Dahil pare-parehas tayong magaganda. Ang magaganda
5: ay nagkakaisa. Kasi nga, hindi pa tayo nagkita.
0: Okay lang yan, Nanay, kahit hindi tayo magkita, basta't magaganda tayo.
5: Oo naman. Ganun lang. Ayan mo, pag-alimbawa kaya ko na isusurprise kita kung pupunta dyan.
0: Wow! Buti ka pa, Nanay, may pa-surprise.
5: Oo naman.
0: Hindi na nga ako nasusurprise sa buhay ko kasi parang lahat naman kaya ko.
5: Parang may ano ah. Parang may
0: hugot.
5: Pangga girly, oh. Parang may hugot ka.
0: Wala naman Nanay, saks lang. Wala naman Nanay, sakto lang. Alam mo naman tayo, pag magaganda, palaging merong hugot. Hugot lang Nanay.
5: Totoo yan.
0: Ang buhay Nanay, puro lang hugot. Wala nang baon. Ay, sorry.
5: Talaga. Ay, ikaw ah. May mag, ano, mag-silo.
0: Wala na, parang hindi naman na nagsiselos Nanay, kaya ano na lang, puro hugot-hugot na lang tayo sa buhay.
5: Hugot-hugot na lang, ha?
0: Alam mo na, Nanay.
5: Oo. Pero ikaw ang ano, ikaw ang special sa buhay niya.
0: Sana all special.
5: Ikaw yan ang special. Sayang lang pag ipagpalit ka niya sa iba, napakaganda.
0: Yan lang. Nanay, nasaan mo nga, Nanay?
5: Ha? Ang siya anak ng ganun. wala nang katulad mo. Talaga lang.
0: Wala nang katulad. Yan na ha, sinasabi na ni Nanay, ano, wala na talagang katulad.
5: Oo, kaya nga, wala kang katulad. Nag-iisa ka lang. Ay, bibigyan, ay, panggagirli. Kung ipagpapalit siya sa iba, parang nawalaan siya ng $1 million.
0: Sana ay may $1 million. Para siyang oh, para siyang nagtapo ng gold.
5: Kaya nga.
0: Ay nako.
5: Saan pa, sige, saan nanay, pa siya? Saan pa siya hanap? Maganda na, malambing pa.
0: Ano ba?
5: Oh, mabiga.
0: Wala na siyang mahanap na complete package.
5: Oh, kaya nga. Wala. Uy, hindi ko na-abandid. Ano, panggagirly, baka marami pang gusto magbati. Mag-request okay, na lang ako ng, naman, ng awit, ha?
0: Ano ko bang request na, nanay?
5: Ang request ko na na-awit, ito, ano, sobrang talino na ng Tao sa Mundo. Pagkatapos, yung, ano, yung After All This Year, at saka Wish.
0: After All This Year, sobrang talino na ng Tao sa Mundo at Wish. Ayan.
5: Sige, Alpanga Girlie, ingat kayo dyan palagi, lalong laro na ikaw.
0: Thank you po, Nanay Mai.
5: Ingat ka palagi at ang pamilya mo. God bless. I love you.
0: I love you too, Nanay.
5: Sige, God bless.
0: Okay. Pabati po dito sa Santa Lourdes, sa tagapakinig sa radio ninyo. Pabati lang po ang nag-uupo sa bahay, pati na po ang lola ko na nakahiga. Lola Lumi, pa-request po lang po ng pusong sumisigaw. Sumisigaw ang puso. Pusong sumisigaw. Basta't may sumisigaw, yun na yun. Sending love. Thank you po, Sir Mawin Nalika. Kay Bea Vasquez Fabila pa, shout out. Maula na hapon po dito sa bayan ng Nara, Palawan. And syempre kay katropa John Hard. Na talaga namang inuulan na rin siya sa bayan ng Nara, Palawan. And syempre mga katropa natin, ayan, meron pa tayong isang caller. Hello, good afternoon. Yes. Tapu. May ice? Yuhu. Pabiling ice.
6: Sino po?
0: Yes po, magandang hapon. Sino po ito?
6: Pwede pong bumate?
0: Yes po!
6: Dito po sa ano, taga Taytay po.
0: Taga Taytay, Palawan. Okay, sige, babati po kayo.
6: Binabati ko po yung anak ko dito, nagbo-birthday, si Rachel May Mercado. At saka yung mga pamangking ko dito, si Mika, si Claire, si Dodoy. Yun lang po, ma'am.
0: Ano pong handa nung anak niyo, nanay?
6: Spaghetti po, ma'am. Pansit pwede at po,
0: pwede
6: biko.
0: Po, pwede po ba makikain ng biko dyan?
6: Punta ng biko, ma'am.
0: Ba, pwede po. Ano, pakitabihan man lang ako ng isang sandok na biko?
6: Kasi lang ba malayo kami. Sa isla pa po kami ng ano, ng taytay.
0: Yun lang. Lilipat na lang ako, nanay, para sa'yo.
6: Sige, ma'am. Salamat.
0: Thank you po. God bless po and happy birthday po sa anak ninyo.
6: Ma'am, pwede mag-request, ma'am?
0: Yes po. Ano po request ninyo?
6: Some birthday po na song.
0: Happy birthday song.
6: Opo.
0: Yan lang po.
6: Yan lang po, ma'am. Salamat.
0: Thank you po. Ingat po. God bless. Happy birthday
6: po. Sige po.
0: Ulit.
6: Ingat din po. Okay, sige po. Salamat po, ma'am.
0: Malapit lang yan. Sabi ko sa inyo, talaga naman dyan ako sa kusina nyo mamaya. Magsisi talaga kayo na i-invite nyo ako, lalo pag birthday nyo dito lang sa puerto. Ay, naku, talaga naman. Hindi ko talaga yan tanggihan. Sama ko talaga dito si James. Hello! Good afternoon! Hello! Wala gali signal. Pass, nagpapapayat ako. Nagpapayat din ako. Ano? Isang taon na sinasabi magpapapayat ako, James. Isang taon na rin hindi nagkatotoo, kaya tigil mo yan. Magkain tayo. Ayan, hello! Good afternoon! Hello!
7: Hello!
0: Ayan, nagkaroon din ng signal. Hello po! Yuhu! Wala namang matay. Okay, sige mga katropa natin, bibigyan daan muna natin ang inyong mga request na song. At magbabalik po ang programang Throwback Sunday.
8: Throwback Sunday.
9: Wish exclusive on Wish 107.5.

0: the pain.
1: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: XFM.
16: XFM.

0: nag-aayos pa ako. Tapos na, yung camera pala nandiyan na. Ayan, meron tayong caller agad-agad. Hello! Good afternoon!
1: Sorry lang, ma'am. Akala ko si Didi Mike.
0: Wala na, tapos na. Ayoko na, nagtatampo na ako.
1: Run out kasi, ma'am.
0: Mabilis ako magtampo.
1: Run out, ma'am. Hindi ako, gani na pa kami, wala nakapakinig.
0: Suyuin mo muna ako kasi nagtatampo ako.
1: Hello, ma'am. Sorry na.
0: Ah, sige na, bumati ka na.
1: Nainis talaga ako, ma'am, sa ano namin, ma'am, sa kuryente. Kanina pa ng umagang wala.
0: Hanggang X-rated Sunday. Uy, huwag na mag-extension. Baka mamaya makaisip sila na mag-X-rated ng Sunday. Awa na lang talaga ba? Wala na tayong kapaguran nito. Bunga nga talaga tayo ng puro kabastusan hanggang Sunday. Huwag naman. Awa na lang din talaga sa akin. Wag, nagpapabait na nga ako. Sunday na nga lang ako mabait. Ate Norba, bumati ka muna. Ipanawagan mo muna yung paleko dyan.
1: Ikaw na lang mamanawagan sa kanila.
0: Manawagan po kayo sa paleko. Lasing na kami dito. Makaintay na kuryente. Talaga naman, no? Kung wala talagang signal. Kung may signal, walang kuryente. Kung may kuryente, walang signal. Kung walang signal, walang kuryente, umuulan. Diyos mio. Wala na,
1: ma'am.
0: Sabog na ang Rizal.
1: Ma'am.
0: Po.
1: Nung minsan nagsasabay sila, walang signal, walang kuryente, kainis talaga.
0: Ganon talaga yan, sabay-sabay lang, sabay sa agos ng buhay. Nakakaloka.
1: Request mo na po, ma'am.
0: Sige po, ano po request ma'am niyo, Ate Norba?
1: Everyday I love you.
0: Ano yun?
1: Everyday?
0: Everyday I love you. Ano yun talaga naman parang... Lamig talaga ng Sunday. Umulan ba dyan sa inyo?
1: Opo, ma'am.
0: Ay, kaya naman pala, everyday I love you. Gusto ko din ba niyan? Yung everyday I love you. Oh, huwag kang tatawa. Sunday ngayon, dapat mabait tayo. Mamaya kayo tumawa pag hindi na live. Dapat ano lang tayo ngayon, mabait lang tayo pag Sunday. Nainggit lang,
1: oh, sige,
0: nainggit lang ako sa'yo kasi maulan dyan ba? Alam mo na. Pag minsan kasi gusto ko rin ba ng maulan, kasi wala talaga eh. Ay, binabati ko nga pala dyan na magandang hapon si Adseri. Hello, Adseri. I miss you.
1: Paano niya mamarinig?
0: Sabihin mo na lang sa kanya na binati ko siya.
1: Oh, sige, ma'am.
0: Sabihin mo sa kanya, pinagpapa-regards ako kay Adseri. Para naman masayahan din siya. Gusto mo ikaw...
1: Sabi niya nga, ma'am.
0: Gusto mo
1: ma'am,
0: talaga ikaw
1: niya
0: lang talaga ang masaya pag everyday I love you.
1: Ma'am.
0: Opo.
1: Sabi niya, sana mabigyan rin ako ni ano ni Kaluy ng radyo. Sabi ko, may radyo ka na nga. Kami niya iba rin yung galing sa kanila.
0: Ah, kasi ano, baka yung inaano niya kasi Ate Norba, yung talaga, ano tawag nito, yung radyo na may battery. Kasi mas maganda pa rin talaga yun. Kasi,
1: okay, ma'am.
0: Kasi pag brown out, pwedeng patugtugin pa rin, di ba? Kasi may battery. Baka yun yung inaano niya. Ang layo kasi talaga ng Rizal, Diyos ko. Hindi na nga nakakabiyahe dyan. Pero bumabiyahe naman dyan si Kaluwi kapag kunyari may mga ano sila, may mga biglaan lakad. Baka daw makabiyahe yan siya siguro by June, ganyan, or July. Sabi niya rin yun
1: sa nakaraan. Hintayin ko siya. Para makita ko rin siya, ma'am.
0: Yung sa'yo, hindi man radyo ang ibigay sa'yo.
1: Ma'am, hintayin ko lang siya para makita ko rin.
0: Turo mo man ang ibigay sa'yo.
1: Uy, ma'am, wag na yun, ha?
0: Ay, Sunday ngayon, Sunday. Mabait tayo pag Sunday. Nakalimutan ko kaagad, mabait. Dapat pala mabait tayo pag Sunday. Okay, sige pa ba? Okay, inhale, exhale. Okay na ako. Nakakaloko ka talaga, Ate Norba. Sige, Ate Norba, wala ka nang babatiin?
1: Wala na po, yun lang, request lang ako.
0: Okay, everyday I love you.
1: Sige po, salamat.
0: Okay, sige. Muslim yun. Marami pa. Ben Bailon. Good afternoon po, DJ Girly. Pa-request po ng kantang Kahit Mali Ang Puso. Oy, James, Kahit Mali Ang Puso. Talaga naman. Hello po, DJ. Gandang hapon po from Ate Jane Arguelles Paredes Hermoso. And syempre, binabati po ni Ma'am... Good afternoon kay Ma'am Zenny Bacomo. Mula po dyan sa Barangay Santa Monica. Hello, ganda, girlicious. Good PM, pabati ako. Binabati ko dyan sa Bulalakaw, Batara sa Palawan. Ang kapatid ko na si Rudy, ang asawa niya na si Daday, mga pamangkin ko at ang sinanay ko na si Leoning, masugid mo silang tagapakinig. Love you, ganda, ingat lagi. Ay, thank you, Ma'am Zenny. Magkikita tayo ulit, Ma'am Zenny, dahil sa'yo ko ipapa-enroll si Doyce. Wala ka nang magagawa, ma'am. Thank you, Ma'am Zenny, ha? And syempre sa family ni Ma'am Zenny sa puro Barangay Bulalakaw, Batara sa Palawan, kay Ate Daday, kay Kuya Ruding, at syempre kay Nana Leoning Masugid. Thank you! And syempre kay KSD Mot Photocopying, request nga ng Love of a Lifetime. Love of a Lifetime. Yes! Napapaloko ka na naman. Tapos iyak-iyak ka na naman. Lifetime. Kay Edgar Lozada, good day, DJ Girly. Pabati po kay Rico Bartolo na busy po magbakod. Kay Akisha Kate na naglalaro, kay Mama Linlin, sige kayaw-yaw habang naglalaro. Greetings po from Santa Lourdes. Thank you, Sir Edgar Lozada. Alam nyo, ano na yan eh, pag nito parang pantanggal stress na ng mga nanay kapag sila ay nagbubunga nga. Kaya pag yan nagbubunga nga, okay yan, goods yan. Pero pag hindi na nagbunga nga yung ating mga nanay, may sakit yan. O sige, pili kayo. Gusto nyo magkasakit yung mga nanay natin? Or magbunga nga lang na magbunga? Magbunga nga na lang. Mamaya may wala na rin yan. Stress reliever nila yan. DJ, binabati ko yung anak ko at asawa ko na si Roy Benkeg. Diyan sa Mami Kamilit, miss na miss ko na sila. I love you so much. Ingat kayo palagi. Diyan po, pa-request ng Baby I Love You. Ako, naingit na ako sa inyo, ha? From Baby I Love You to Everyday I Love You. Wala nang I Love You sa akin. Naingit na ako. Sobra na talaga yun yung I Love You. Hiningi nyo na rin lahat ng I Love You. Tirahan nyo na rin ako ng I Love You. Kay may Everyday I Love You, may Baby I Love You, Always I Love You. Ano na rin yan sa inyo? Wala na tira sa akin I Love You? Yung linggo na linggo? Nakakaloko. Eh, syempre, good afternoon kay Delia Gregorio Ido. Mas maganda ka pa sa hapon, DJ Girly. Papati po kami dito sa bahay, nakikinig sa'yo palagi. Pa-request po ng song na Faithfully. From Baby I Love You, Everyday I Love You, Always I Love You, ngayon Faithfully. Paano kayo nakakasigurado na yan ay I Love You? Sis! Pag iyak-iyak talaga kayo, bantay lang talaga kayo sa akin, ha? Damay-damay na ito. Walang I Love You. Sige, sa kanta na lang tayo mag-relapse, mga katropay natin. Uy, sana no, yung sa Baragatan. Thank you. Ganda. June 15 po ang pasukan natin. Okay, Ma'am Zenny. Mamaya mag-fill up na ako. Nakakalimutan ko talaga palagi, Ma'am Zenny. Diyos, sana maalala ko na yung pinapa-fill upan mo sa akin. Kailan ba ang enrollment, Ma'am Zenny? Ay, nag-usap sa live. Nakakaloka. Nakakahiya na itong mga pinanggagawa ko sa buhay ko. Kay Joanne Benkeg. Okay, good afternoon po sa inyo. Dito naman tayo sa ating text line. Wait lang. DJ Girl, namimiss ko na po si DJ Mike. Saan po ba siya? Ay, talaga naman. Babae o lalaki ba ito na nakakamiss kay DJ Mike? Ang puso ay parang paminta. Buo talaga. Pilit lang dinudurog ng iba. True. Nakakainis. Ang puso daw parang paminta. Buo naman talaga yan. pilit lang dinudurog ng iba. Mga makasarili kasi kayo. Buong buo yung puso ng tao, dudurog-durugin ninyo. O hindi ba naman kayo ano? Talaga naman. Diba? Si DJ Mike po ay may importanteng, mahalagang importanteng ginagawa. Kaya hindi po siya nakapag-program. Pero mga katropa natin, tsaka kayo, stay put lang kayo. Malay nyo, bukas siya mag-X-rated. Charot! Ay, nag-X-rated pala. Kasalanan na naman naming mga lalaki. Ay, alam naman, kasalanan ko. Kasalanan nyo yan. Alam nyo nang buo yung puso ng tao. Magpasok-pasok kayo, tapos dudurug-durugin nyo. Tapos sabihin nyo, sino may kasalanan? O, hindi ito extension ng X-rated. Ang akin lang nagpapaliwanag lang tayo. Pautang po, oy. Baka naman nagparamdam ka sa akin. Baka pwede mo naman akong pautangin dyan, Vincent Cadastro. Baka naman, wala na kami pang ulam-ulam. Sana maalala mo rin kami kumakain kayo ng steak dyan. Sana all my steak. Ay, good afternoon nga pala dyan sa aking mga bebe mula po sa bahay ng El Nido kay Cobbs at saka kay Kuya Tintin Kadasho. And syempre sa kanilang mama na araw-araw nagbubunga nga kay Ate Ria Golos. Nakakamiss si katropang DJ Mike, katropang girly. Oh, syempre naman. Santi na nga lang din ninyo siya makakasama tapos wala. Ay, syempre meron nga importanteng mahalaga. Di bali, sa susunod na linggo, sa sinasabi ko sa inyo, makakasama niyo si DJ Mike. Si DJ Mike kasi, mahinhin talaga ang boses. Ewan ko ba, atin, pambarako lang. Mga pangano tayo, mga mandirigma tayo eh. Ay, hindi talaga tayo pwede dito sa trauma santin. Para kasi nakikipaglaban na lang ako araw-araw. Alam mo ba yun? Samantala si DJ Mike kasi ang inhihin ng boses may mga ganun-ganun pa yun, may pakulot-kulot pa. Tayo talaga ay bardagula na agad. Wala na usap-usap to. Banat kung banat. Talaga naman. And syempre dito muna tayo sa ating text line bago tayo maghiwa-hiwalay. DJ Ganda, pabati naman po sa crush ko dyan kay DJ Mike. Ay! Ano ba yan? Sigiin nyo yung number ni DJ Mike tapos ligawan nyo. Ay, walang boyfriend nyo. Ay! No boyfriend. Hindi since birth, pero no boyfriend. Dagat will understand kung gaano kaalat love life. O hindi naman. Kapag ka naman sa akin, James Carl Nuaba. Ayun, may pangalan pa yan siya. James Carl Mervin ba yun? Mervin? Sa tatay po ni James Naba. Bakit naman po napakahaba ng pangalan niya? Kung James lang, okay na. Sabi niya po dito, natapos na lang daw po yung mga classmate niya mag-answer ng 1 to 10 siya daw. Nasa pangalan pa lang daw po. Yan yung sinasambong niya dito sa amin. Di ba? Mapapaisip na lang kayo, Mizan. Bakit kami mga nanay? Huhirap na hirap na rin talaga yung mga anak natin mag-ano. Ako pag nagkaroon ko ng anak na babae, ang pangalan niya, Jay. Okay na yun. Ay, DJ, ano na lang, girl. Di ba, parang nanay niya, girly. Siya naman, girl. Para hindi masyadong mahaba yung pangalan. Tapos agad yung sulat niya. Yung mga klase niya, nagsusulat pa lang siya, nasa number 10 na. So, yung ganun yung mga anak ko talaga. Hi, DJ. Ganda hapon pa request po ng song na Tahanan from Diana ng Barangay Sumbili. Ayan, Tahanan. Kapag nasa pag-Sunday talaga, gusto talaga natin nagre-relapse. Ganda hapon, beautiful. Ang gusto ko lang ay makulimlim yan. Masarap yan, DJ. Lalo pag may kayakap. DJ pa request ng awit na Bed of Roses. Ay. Ang sarap talaga humiga-higa. Tapos lalo-lalo na kapag yung ano natin, Bed of Roses. Money bed. Ganun. Gusto ko ng mga ganun eh. Para talagang wala na tayong magagawa. Kundi tulog na lang tayo. And syempre mga katropa, it's time to shine at magpaalam na po sa programang Throwback Sunday. Pero tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagpapa-play or pagpapatugtog ng inyong mga request ng song. Katropong James, pakihirit nga dyan yung Walang Iba by Israel Byrne. Maraming salamat mga katropa natin. Again, ako pa rin po ang inyong nagkasama ngayong hapon sa programang Throwback Sunday. But tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pag-play ng inyong mga awitin. DJ Girl, na-miss kita dalawang linggo, Lako Load. Pa-request po ako ng kantang Sa Piling Mo ni Bing Rodrigo. Sige, isama natin to Sa Piling Mo kahit wala na lang siya Sa Piling Mo. Para lang hindi ka talaga masaktan dahil Sunday ngayon. Ayoko na sasaktan kayo kapag Sunday. Dapat pare parehas tayong masaya. Kahit hindi naman din talaga ako totoong masaya. Ayan, mga katropay natin, maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin ngayong hapon. Again, ako pa rin po ang inyong nagkasama sa programang Throwback Sunday, DJ Girlie.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist,
5: consult your doctor.
7: Pagpili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
5: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
13: XFM.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
2: At sa nasa, kape-kape,
3: panalo ka dito.
2: Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold,
11: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold.
13: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag
18: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!

0: kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant.

0: Na si Kuya Toto sa paghapon sa pagdadrive di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
6: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
8: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
10: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.

0: ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Cellphone Plus Cold.
3: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
2: Cellphone Plus Cold.
4: Yeah!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision X. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
2: Cellphone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Gold Live Testimony.
11: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
7: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
0: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
0: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
14: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
15: If symptoms persist, call your doctor.
14: Sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagal.
17: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
15: Mga katrupa, exciting!
19: Ito ang XFM Palawan.
20: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
19: XFM Network Philippines.
20: Una sa balita, angat sa musika,
19: angat sa komentaryo,
20: angat sa serbisyo publiko.
19: This is XFM.
20: Ang katropa mo.
19: Exciting!
15: Exciting!
20: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
0: At sa lasa, kape-kape,
3: panalo ka dito.
0: Ayan, subukan nyo.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
0: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dick.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold,
11: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold.
13: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag-Santhon Plus
18: Herbal Oil.
20: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Talagang maaasahan.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Coffee break na naman.
4: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
8: consult
9: your doctor.
8: Pabili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
14: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
16: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Supple Plus Gold.
19: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
10: Santon Plus.
5: Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: XFM. XFM.

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Magandang gabi po sa lahat ng ating mga suking tagapakinig dito sa lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan po ng Palawan. Ako po ang inyong makakasama ngayong gabi, ang inyong katropang Cynthia at syempre kasama ko din ngayon ang ating consultant. At syempre bago po ang lahat, ibibigay ko po ang aming text line number para maaari po kayong makapag-text sa inyong mga health concern. Kung meron po kayong mga katanungan about sa inyong mga kalusugan, maaari po kayong mag-text sa aming text line 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, magandang gabi po muli at maaari na po kayong mag-text sa inyong mga katanungan sa gabing ito at sasagutin po yan kasama ang ating wellness consultant, Doc. Good evening.
5: Good evening din sa iyo, Katropang Cynthia, at lalo na sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa. Nandito naman tayo na makasama nila sa gabing ito upang magbigay naman ang sekreto paano makamtan ang masiglang pangatawan. Bago tayo magsimula sa ating tatalakan, Katropang Cynthia.
4: Yes po.
5: Atin muna pakikinggan yung mga testimonya ng ating mga pasyente na pumupunta sa clinic na kamtan talaga nila yung kagalingan sa kanilang mga karamdaman na matagal niya lang iniinda.
4: Yes.
5: At ating pakikinggan.
6: Tayo ay makinig sa The Secret of Health.
7: Nimia Nalbato, 59. Marami akong naramdaman sa katawan, yung kabilang
1: katawan ko namamanhid. Yung tulog ko, hindi ako makatulog sa gabi. Tapos yung ulo ko, laging sumasakit. Tapos parang lagi akong kinakabahan. Sa ngayon po, okay na. Natanggal na lahat yung dinaramdam ko sa awa ng Diyos. Isang linggo inom ng gamot, nawala lahat.
8: Ano naman po yung masabi niyo po sa mga tao na may karamdaman gaya ng dinaramdam niyo po?
1: Magpagamot po kayo dito sa
8: Yes to Health.
1: Yes to Health. Kasi yung mga gamot nila talagang epektibo. Ilang araw mo lang na inom ng gamot nila, mayroon ng alibyo. Sa totoo lang, sa akin, dalawang araw ko pa lang na inuman ng gamot. Nararamdaman ko talaga na parang nabawasan na talaga yung mga nararamdaman kong sakit. Ngayon po, okay na po ako. Kaya nagpapasalamat po talaga ako kay Lord, kay Duke, sa Yes to Health.
9: Tayo ay
5: ting napakinggan na testimony galing kay Ma'am Nemia Narbar, no, na talagang gumaling siya, 1 week pa lang katropang Cynthia.
4: Yes, Doc.
5: Malaki

0: treatment sa kanya ay talagang balik sa kondisyon yung katawan.
1: Yes. Kaya, so maraming salamat sa ating Santon products.
0: Kaya sa ating mga katropa na mayroong mga karamdaman, katropang Cynthia, atin talagang i-encourage sila na magpunta sa ating clinic. No, at mag-avail sa ating mga produkto, produkto po ng Yes to Health. At pwede silang mag-undergo ng check-up, no?
1: Yes.
0: Na libre.
1: Yes. Free consultation.
0: Yes, free consultation. At saka mayroon din tayong mga free services sa ating clinic, mga katropa, na pwede nyong i-avail.
1: Yes.
0: No, kung kayo ipupunta sa clinic na magbili sa ating product. No? Kasi yung services natin ay malaking tulong sa katawan, no?
1: Yes.
0: Kasi yan yung nagpapa-relax ng buong katawan, kasi pinapaganda niya yung isa sa benepisyo sa ating services dyan sa ating clinic, pinapaganda talaga niya yung circulation ng dugo.
1: Yes.
0: Kaya pag sila ay makasubok sa ating services dyan sa ating clinic, ay talagang paglabas ng ating clinic, Katropang Cynthia, ay magaan yung pakiramdam sa kanilang katawan.
1: Yes, kompleto talaga.
0: Yes. At yung machine naman na ginagamit natin, Katropang Cynthia, ay yan ay nag-check ng buong organ sa katawan.
1: Yung general mga, ano siya?
0: General check-up.
1: Okay.
0: Yung mga mahinang organ, nababasa niya. Kasi yung mga mahinang organ, Katropang Cynthia, yan yung dahilan na magkakaroon ka ng mga karamdaman.
1: Yes.
0: Kaya isa yan sa inaayos natin, na kung sila ay nagkakasakit, talagang ating iko-condition yung mga organ para madaling gagaling. Kasi yung mga organ nga, magkukosyon ng sakit eh. Pag hindi yun maayos, talagang hindi mo makamtan yung kagalingan, o kahit ano yung inumin mo. At binabasa din ng ating machine yung mga kulang sa katawan, mga vitamins, mga minerals na kulang. Mm-hmm. Kaya kung yan ay isupply sa katawan, ay talagang gagaling sa karamdaman.
1: Yes, at syempre meron tayong live blood analysis, no?
0: Yes, meron.
1: True analysis ng ating dugo, dun ay malalaman kung ano yung mga problem pa natin sa ating kalusugan. Okay, at syempre Doc, may branches tayo dito sa buong Palawan, hindi lang po sa Puerto, kundi meron din tayo sa Rojas, sa meron din tayo sa Nara, Brooks at Cuyo. Ano po, babanggitin ko po ang kanila mga address. Sa Cuyo naman po, yung branch namin matatagpuan po sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. At syempre sa Brooks Point naman po, matatagpuan po yung Yes to Health Wellness Center sa Jacob's Door, number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At meron din po tayo sa Rojas po, ano, doon po sa Barangay 2 ng Rojas, Palawan, doon po sa Veronica Gabriel Building sa Sandoval Street po. Nandun po ang Yes to Health Wellness Center, sa harap lang po yan ng ASMES ng Rojas. At syempre meron din po sa Nara. Ayan. So bali, meron tayong 5 branches po sa buong Palawan. At syempre Doc, hindi lang to sa Palawan, nationwide,
0: nationwide
1: po. Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan po. At syempre Doc, sa gabing ito, ano po yung ating tatalakayin po?
0: Isa sa ating tatalakayin, Katropang Cynthia, itong ulcer.
1: Ulcer. Ano po yung ulcer, Doc?
0: Yung ulcer, Katropang Cynthia, tatlong klase yan eh. Esophageal ulcer, gastric ulcer, at saka yung sa duodenum ulcer. Pero ang ating pag-uusapan, Katropang Cynthia, itong duodenum ulcer. Kasi sa pag-aaral, 80% na mga kababayan natin ay ito yung iniendaan nila.
1: Problem,
0: na sa sikmura. Kaya kailangan din na maagapan yung ganitong karamdaman, Katropang Cynthia, kasi pwede mauwi ito sa delikadong kondisyon sa pitoka.
1: Yes.
0: No, kasi meron din mga complication ito. Yun yung iniiwasan natin. Kasi pag maranasan mo na yung complication na malala na, talagang hindi yan basta-bastang gagaling. Kaya mas maganda, Katropang Cynthia, na maagang ma-detect at maaga na magamot.
1: So ano yung mga early symptoms naman, Doc, para malaman kung meron tayong ulcer?
0: Pag meron tayong ulcer, Katropang Cynthia, lagi mong maranasan ito, o yung pagbo-bloated.
1: Bloated, no? Yung feeling. Okay.
0: Laging sumasakit yung tiyan, magutuman.
1: Oo.
0: Pagkatapos kumain, maramdaman mo pa rin yung sakit sa yung tiyan.
1: Sa tiyan, okay.
0: Yes.
1: Para bang nasusuka ba or ano?
0: Ang iba din nakakaranas ng pagsusuka dahil din yan sa sobrang asid sa tiyan. No, kaya yan ay isa sa maranasan sa may mga peptic ulcer.
1: Peptic ulcer.
0: At yan ay nagresulta din, Katropang Cynthia, dahil din sa pagpapaligpas ng kain. Mayroon pang iba, no, mga pagkain na nakaka-trigger din, Katropang Cynthia.
1: Oo.
0: Lalo na yung mahilig ka sa soft drinks. Wala pang laman ng tiyan.
1: Soft drinks agad.
0: Soft drinks agad.
1: Or malamig.
0: Oh,
1: no,
0: malamig.
1: Water or any drinks na malamig.
0: Yung mga proseso, mga inumin. Kaya yan yung dapat na iwasan, kasi nakaka-trigger talaga yan ng problema or sugat sa bituka. Kaya minsan, Katropang Cynthia, yung mga kababayan natin.
1: Mm-mm.
0: Pinapakinggan nila yung tiyan. Kung anong oras maghingi ng tiyan. Pagkain yung tiyan nila. Mm-mm. Saka pa sila kakain.
1: Yes, hinihintay nila kung kailan sila magutom.
0: Yes, kailan sila magutom. Okay. Yes, kaya kung ako magpayo sa kanila, huwag kayo makinig sa tiyan nyo. Makinig kayo sa oras. Oras ng kain, kain ka kahit hindi mo ramdam yung gutom.
1: Yung gutom.
0: O, kasi pag susundin mo itong tiyan mo, kasi na yung panahon na hindi talaga ito hingi yung tiyan natin ng pagkain kahit oras ng kain.
1: Mm-mm.
0: Kaya pag yan ay laging nauulit katropang Cynthia,
1: mm-mm,
0: ay magdulot talaga yan ng pagsugat sa bituka, katagalan.
1: Mm. So yun yung cause ng ulcer.
0: Ulcer.
1: Pag nagugutom, ano?
0: Mga simptoma at saka mga dahilan.
1: Mm-mm.
0: At saka isa din sa dahilan katropang Cynthia, yung poor diet.
1: Poor diet. Kumbaga,
0: yes,
1: mga kulang sa mga nutrisyon yung mga kanilang kinakain,
0: yes,
1: or iniinom. Oh, yes.
0: Kulang sa fiber.
1: Mm-mm.
0: Yung kinakain nila.
1: Mm-mm.
0: Kasi ang mostly, hilig ng ating mga katropa, mga kababayan natin, ay yung madali lang.
1: Yes.
0: At mura.
1: Yung mga instant na pagkain.
0: Mga instant na mga pagkain. Oh. No? Pagugutomin, bili lang ng mga white
1: cup
0: bread,
1: noodles,
0: biscuit.
1: Yeah.
0: Oo. Kaya ang resulta, nagiging acidic yung tiyan. Pag acidic masyado yung tiyan natin, katropang Cynthia, ilang ulit mo na nalilpasan ng kain, madali ka na mag-ulcer. O, kasi pag acidic yung tiyan mo, yung nagpaputik sa layer ng ating lining ng ating
1: chan.
0: Bituka.
1: Ah, bituka. Okay.
0: O, yan yung unti-unting nawawala. Kaya pag mawawala yun, ang tutunawin yung lining ng bituka. No? Kaya hindi maganda na magpalipas ng kain at yung magkain ng mga acidic na mga pagkain. Kasi yan yung mga pinaka-dahilan na bakit nagkaka-ulcer. Kaya dapat kainin natin yung mga nagkaka-sigla sa ating bituka.
1: Yes.
0: No? Gaya ng mga prutas, gulay.
1: Mm-mm.
0: Yan yung sa pag-aral, tumutulong siya. Yung mga fiber na kinakain natin, mga prutas, may content yan, mga mineral, vitamins, antioxidant, mga fiber.
1: Kailangan ng more fiber.
0: More fiber.
1: And raw.
0: Yes,
1: raw vegetables.
0: Yes. Kailangan mo talaga pasukan yung katawan mo ng mga alkaline na mga pagkain.
1: Mm-hmm.
0: Gaya ng mga prutas.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sa pag-aaral, yung pagkain ng prutas katropang Cynthia, yan yung nagbubos ng protection sa
1: yes.
0: layer ng ating bituka.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sa mga kababayan natin na mahilig sa prutas, bihira lang yan sila nagkakaproblema sa tiyan nila eh.
1: Oo.
0: Hindi yan sila nakakaranas sa mga ganitong sakit na ulcer.
1: Mm-mm.
0: Kasi naalagaan nila yung kanilang tiyan. Mahilig sila sa mga prutas. Kaya isa yan sa dapat malaman ng ating mga katropa no, na kung mayroon tayong ganitong karamdaman,
1: mm-mm,
0: ay kailangan mayroon din tayong mga gagawin.
1: Mm-mm.
0: No? Halimbawa sa pag-undergo ng treatment, kailangan yan. Kasi para gagaling sa karamdaman.
1: Oo.
0: At kailangan din unang maturo sa kanila katropang Cynthia yung pagkain ng mga sustansya pagkain at pag-iwas sa mga bawal.
1: Yun. So kailangan doktor talaga i-change yung kanilang lifestyle.
0: Lalong-lalo
1: na yung diet,
0: yes,
1: no? Yes.
0: Oh, yan yung first step na gagawin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pwede na gusto mong gagaling pero inom ka ng gamot, gusto mm-hmm. mo din kakain ng mga bawal, hindi
1: yes.
0: ka talaga gagaling din sa sakit katropang Cynthia.
1: Oo naman. Kasi kung mga unhealthy yung pinapasok sa ating katawan, paano tayo maging healthy?
0: Hindi din healthy yung katawan natin.
1: Oo.
0: No? Kung mahilig ka sa mga karne, mag-reflect din yan sa iyong katawan. Masakitin
1: mm-mm.
0: din, no?
1: Mm-mm.
0: Mataas ang kolesterol, mayroong mga arthritis.
1: Yes.
0: Kaya para hindi tayo peperisyohin ang ating katawan, mga organ, dapat alagaan natin yan. Hindi natin na i-take for granted katropang Cynthia na
1: mm-mm.
0: ito, masigla pa yung katawan ko, pinapasukan mo na ng mga bawal. Kaya naging ang resulta niyan ay talagang peperisyohin ka din ang katawan mo. Eh pag magkasakit tayo, magreklamo din tayo.
1: Tsaka lang tayo manggagamot
0: Tsaka lang tayo magkaisip na magkain ng prutas kasi kailangan. Pag maganda naman yung katawan natin, hindi naman. Balik naman tayo doon sa
1: bawal.
0: Maling lifestyle.
1: Yes.
0: Kaya hindi mo talaga makamtan yung kagalingan kung hindi kayo iwas sa mga bawal. Kaya isa sa ating ituro katropang Cynthia, pag pupunta sila sa clinic, mayroon tayong ibibigay na mga dietary guideline. Doon nakasulat yung mga pagkain na dapat iwasan at saka yung mga pagkain na dapat kainin.
1: Yes, makakasupport yung dietary guidelines
0: yes.
1: mga katropa sa inyong mga lifestyle or pagkain kasi lahat ng bawal at pwedeng kainin nakalista doon.
0: Nakalista.
1: Yes, so maganda talaga bumisita sila sa ating wellness center. Yes.
0: Kaya isa sa ating maituro sa kanila katropang Cynthia sa natural na pamamaraan.
1: Mm-mm. Ano naman yung mga natural na pamamaraan na pwede nilang gawin para maibsan yung gantong karamdaman?
0: Pwede sila mag-extract ng carrots at saka apple.
1: Extract?
0: Yes.
1: Okay. Ijujuice, kakatasin.
0: Yes. Yan yung gagawin nila.
1: Apple at saka anin, Doc?
0: Apple at saka carrots.
1: Yes.
0: Yan ay mataas po ang alkaline level ng mga ganitong ijujuice.
1: Yes.
0: Kasi yan yung kulang katropang Cynthia. sa may mga problema sa bituka.
1: Mm-hmm.
0: Oh, sobrang acidic yung tiyan mo, ibig sabihin. Sobra-sobra yung acid. Kakaunti na lang yung alkaline sa yung tiyan na naipasok mo.
1: Yun.
0: O kaya madali magka-problema sa tiyan.
1: Yung tiyan.
0: Mm, kaya yun yung isa sa may turo natin, no? Mag-extract sila ng carrot juice
1: at saka apple. Oh. Combination yun,
0: apple
1: dok.
0: Apple saka carrots, i-combine po yan.
1: Okay, imimix.
0: Oh. Imimix.
1: Okay.
0: Oh. Pag-extract, imimix mo yan.
1: Mm-mm.
0: Pwede mo i-gadgarin, pwede mo i-juicer. O yan ay maganda para mapabilis yung paggaling ng sugat sa bituka.
1: Ayun. Oh. Kasi nga pag nasugat, talaga nga half day yun.
0: Yes, oo. Oh, oh. Oh, oh. Sugat yan eh.
1: Tsaka kung papasukan mo pa ng mga nakaka-irritate ng tiyan, so lalong sasakit.
0: Lalong sasakit. Kaya, karapansin niya, dapat iwasan din nila yung mga karne.
1: Karne talaga, oh, number
0: karne,
1: one.
0: Yung white rice. Dapat palitan mo yan ng red rice.
1: Red rice or yes. Brown.
0: Oh, kasi matataas yung fiber niyan.
1: Mataas. Yung white, wala na fiber yun,
0: fiber,
1: dok.
0: Totally acidic po yan, mga katropa. No, kaya, kailangan it-change lifestyle talaga. At saka yung pag-judges katropang Cynthia,
1: yes,
0: sa umaga, pagising, wala pang laman ng tiyan, inom na dalawang baso.
1: Yun. Before meal, mga katropa, inumin yung apple at carrots
0: wala
1: juice.
0: Wala pang laman ng tiyan.
1: Mga ilang baso naman, dok, sa buong maghapon.
0: Mas maganda, ano eh, anim na baso.
1: Anim na baso. Mm. So, kada...
0: Anim na basong juice.
1: Okay. So, pwedeng before meal, ng breakfast, before lunch, before dinner. At syempre, yung mga between sa meals, kumbaga parang snack time.
0: Pwede
1: para anim na baso.
0: Pwede. Oo, pwede na inumin sa in between sa regular

0: ulit sa'yo yung kainin.
1: Lalo na pag umaga, busy na eh.
0: Yes, may trabaho.
1: May trabaho lahat. So, ano yung mga alternative way, no, na maaari pa rin silang makainom ng support ng mga may supplements ba or ano pa bang ibang pwedeng gawin ng ating mga katropa?
0: Isa din pala sa ituro natin katropang Cynthia, yung right timing sa pag-inom ng tubig.
1: Yun. Kasi ako minsan, habang kumakain, umiinom eh. Pwede ba yun, Doc, or hindi?
0: Hindi pwede yan. Kasi yan yung nakakahina ng pantunaw. Tsaka nagkakos ng acidity.
1: Paano pag nabubulunan na? Bawal pa rin uminom ng water?
0: Inom lang ng yung pantulak lang, kaunting tubig
1: konti
0: lang.
1: Kunti lang.
0: Hindi yung kalating baso, isang baso. Mali na yan, no? Kasi
1: yes,
0: pwedeng magpataas yan ng asin sa tiyan.
1: Ayun.
0: Kaya ang ituturo natin, Katropang Cynthia, yung pag-inom ng tubig. Bawal ang pag-inom sa habang kumakain. At hindi din maganda, pagkatapos kumain, mag-inom ng tubig din.
1: Nang marami.
0: Yes. Kasi nagkukos yan ng acidity. At papahinain yung pantunaw.
1: Yes.
0: At magkukos din yon ng acidity sa tiyan. Pag acidic yung tiyan mo, yung protective layer, no, sa ating bituka, ay unti-unti din yung naninipis.
1: Ayun.
0: Kaya kaunting gutom lang, mga ilang ulit, maramdaman na yung sintoma ng ulcer.
1: Ulcer. Okay. So, ano pang mga, ano, Doc, mga iba pang pwede nilang gawin? Inumin? May mga herbs ba na pwedeng inumin? Yung mga herbal or mga pwede nilang ilaga? Alternative dun or substitute dun sa ating mga prutas kung medyo mahal yung ating prutas or gulay na yung i-juice nga nila. So, may mga herbal plants ba na pwedeng ilaga?
0: Yes, mayroon tayong mga pwede malaga kasi minsan sa ating mga katropa,
1: yes,
0: ay hindi makaka-afford sa pag-i-extract ng mga juices.
1: Oo, lalo kasi na yung malayo sa bayan din.
0: Yes.
1: Siyempre, walang agarang may apple doon.
0: Walang apple. Yung paglalaga, Katropang Cynthia, ng avocado.
1: Avocado, ano yun? Puno, leaves.
0: Yung dahon niya.
1: Leaves, dahon. Yes.
0: Yung dahon niya, yan ay maganda no, na inumin.
1: Mga ilang dahon naman, Doc, papakuluan ba? Anong gagawin sa dahon?
0: Yung proseso naman yung Katropang Cynthia, pitong dahon ng
1: avocado.
0: Pwede din samahan ng guyabano na dahon.
1: Guyabano. Avocado, guyabano, ano pa?
0: Malunggay.
1: Malunggay. So, pwedeng sama-sama yung
0: pwede
1: mga yun.
0: Pwede na ipagsama-sama. Mas maganda yung herbal na Katropang Cynthia na maraming mix.
1: Okay.
0: No, kaysa yung maglaga ka lang ng isa. O, kasi the more na maraming benepisyo makukuha sa katawan.
1: Ayun.
0: At yung paglaga naman yung Katropang Cynthia ay magpakulo muna. Pagkulo niyan, ilagay. 2 minuto lang.
1: 2 minuto?
0: O, pagpakulo.
1: Parang nagulat lang ng 2 minuto.
0: Dahil yung dapat pakuluan Katropang Cynthia mga 1 oras, 30 minutes ay yung ugat.
1: Yun yung kailangan.
0: Ugat,
1: pero pag
0: yung
1: dahon,
0: pero yung dahon,
1: mabilisan
0: dapat minuto lang. Mabilisan
1: yes
0: lang. Kaya yan yung isa sa may abot natin na mga advice, no, sa may mga ulcer. Pwedeng maglaga, pwede mag-extract ng mga juice, mga fruits.
1: Ayun.
0: At
1: so maraming mga choice po mga katropa, no? Papasok dun yung i-change natin yung ating lifestyle para maging healthy at malakas yung ating immune system para maiwasan yung mga iba't ibang uri ng sakit na dadapo sa atin. At syempre, yung ating juicing therapy, papasok po yung juicing therapy na maaari tayo magkatas or mag-blend ng mga nabanggit ni Doc kanina, apple and carrots. At syempre, yung mga herbs na gaya ng dahon ng avocado.
0: Yes.
1: Ano pa yung isa, Doc? Avocado at saka, ano yun?
0: Guyabano.
1: Guyabano. Mga dahon po yan, mga katropa. At syempre, yung ating malunggay. Ayan, sabi ni Doc, pwede yun na ipaghalo or sama-sama sa paglaga.
0: Yes.
1: At inumin every morning, ilang beses din sa
0: 2 baso sa umaga, 2 baso sa hapon.
1: Ayun. So, twice a day, tigda 2 baso. Before
0: empty
1: meal yan, mga.
0: Clean.
1: Yes. Para mas mabilis ma-absorb yung mga nutrients na nandun sa ating mga herbal plants.
0: Isa din sa dahilan na nagkaka-ulcer, yung sobra-sobra yung H. pylori. Sa
1: yes. Ano yung H. pylori? Para malaman ng ating mga katropa.
0: Yung H. pylori, Katropang Cynthia, yan yung dadami sa tiyan pag may mga ulcer. Nandiyan na yan eh. Dadami lang siya.
1: Okay.
0: No? Dadami siya at sa magkakos na siya ng problema sa tiyan. Gaya ng ulcer.
1: So kung pag marami yung H. pylori natin sa tiyan, magkakaroon ng ulcer pag dumami.
0: Yan yung magpapatrigger ng Katropang Cynthia.
1: Yun.
0: Kaya pinaka-ugat talaga nito Katropang Cynthia yung gutom eh.
1: Yes. Laging nagpapalipas ng gutom talaga. So iwasan mga katropa no, na magpalipas. So lagi talagang on time kumain. Kahit hindi ka pa nakaramdam na magutom, kumain ka na sa saktong oras, mga katropa.
0: Kasi pag sobrang asid sa Katropang Cynthia, ito yung dadami, yung H. pylori. Yan ay yung magpapatrigger ng ulcer.
1: Magagasgas na yung
0: yes
1: lining, no?
0: Yung iba din ito, makaranas ng ano eh, pag may ulcer sila, na medyo malala, nagdodumi ng itim na dumi.
1: Oo, yung iba talaga.

0: gumitim, no?
1: At saka yung nagsusuka ng dugo.
0: Yes. Yun ay mga ano na, mga severe na na
1: severe na
0: problem
1: na
0: yun.
1: Ulcer.
0: O, so yung iba niyan, kapag naging severe na, talagang paano yung pag-check up niyan, Doc?
1: Talagang isa sa i-recommend sa kanila, yung mga colonoscopy.
0: Tsaka endoscopy.
1: Endoscopy.
0: Yes.
1: Yan ay titingnan yung kondisyon ng loob ng kanilang tiyan.
0: Mm-mm.
1: Kung alin saan ba yung may sugat ba. Kasi may sakit sa tiyan katropang sintiya na dahil lang sa ano, sa maling kombinasyon.
0: Ayun.
1: Maling kombinasyon at saka sa mga nasusubraan sa kain.
0: Ayun. So, hindi rin mabuti pala yung ma-overeat. So, dapat katamtaman.
1: Yes. Isa din yung katropang sintiya ay sa magkakaroon ka ng over-acid stomach.
0: Mm-mm.
1: At pag sobrang acid yung stomach mo, ayun, mangyari na yung ulcer at yung H. pylori ay dadami. Oh, yan na talaga yung magpapatrigger ng sugat. No? Hindi gumagaling yung sugat sa may ulcer. At siyempre, katropang sintiya, mayroon din tayo ma-recommend sa kanila ng mga produkto.
0: No? Yes.
1: Kung sila na yung madali, mainom na.
0: Pang mabilisan, no?
1: Naka-dosage na siya katropang sintiya.
0: Yes.
1: Kasi damar na medyo malala yung sakit natin katropang sintiya, eh, kailangan mo din ng pangmalakasan ng mga inumin, no?
0: Oh,
1: para malakas yung effect sa katawan.
0: Mm-mm.
1: Isa sa ma-recommend natin katropang sintiya, itong ating Santon Gold.
0: Yes, Santon Gold. Ito ay may mangosteen, spirulina, garlic, ano, napaka-taas ng ano nito. Antibacterial na rin siya.
1: Antibacterial. Kasi meron siyang antibiotic effect, no? Sa ating tiyan din. Kung may synthetic na antibiotic, meron ding natural antibiotic katropang sintiya.
0: Yes.
1: No? Kaya itong ating Santon Gold, Santon Plus, ay maganda katropang sintiya sa mga sugat. Na mas mapadali yung paggaling.
0: Yes. Makakasupport sa paggaling mga
1: katropa.
0: Yes.
1: Kasi ini-improve niya yung immune system mo.
0: Pinapalakas niya,
1: Doc. Yes. At nakakabos din siya ng mga good bacteria sa tiyan, katropang sintiya. Kasi nga, yung fiber, yan yung pagkain ng good bacteria sa ating tiyan.
0: Yes.
1: Kaya yan yung in-encourage natin sa ating mga kababayan na magkain talaga ng mga prutas. Dapat yung nasa right timing din yung pagkain ng prutas.
0: Yes.
1: Kasi yung iba, kasi katropang sintiya, kakain ng prutas after meal.
0: Mm-mm. Parang ano na yun, ginagawang siragana or dessert yung prutas like banana or mango. Pwede ba yun, Doc, na gano'n na hindi, yung pagkain ng prutas after ng kanin?
1: Hindi, pwede yan katropang sintiya.
0: Okay.
1: Isa yan sa kukorek natin.
0: Mm-mm.
1: Yung pagkain ng prutas 1 hour before meal.
0: Or in so, between bago kumain.
1: Meal. Yes.
0: Okay.
1: Bawal iulam kasi magkukos yan ng acidity.
0: Masarap
1: sa
0: tiyan. Masarap pa naman yung mangga or saging iulam Bawal pala yun.
1: Bawal
0: hindi
1: yun.
0: Mabuti.
1: Hindi maganda na practice.
0: Yes.
1: No? Kasi katagalan, magkukos din yung problema sa katawan. At yung iba din, kumakain man ng prutas pero kailangan lagyan ng mga additives. Gatas.
0: Pampasarap kasi yung gatas eh. Pampatamis.
1: Pampainance ng lasa. Nangyari, wala na benepisyo maibigay sa katawan.
0: Ayun lang.
1: Yung alkaline, hindi na gaano makabigay sa tiyan.
0: Ayun.
1: Kaya kung kakain tayo ng prutas, katropang sintiya, dapat nasa right timing talaga. Mas maganda nga, bawat kain ng prutas, isang klase.
0: Yes. Kumbaga, isa-isa lang. Huwag yung multiple kind ng prutas. So, bawal yung fruit salad kasi fruit salad, daming klase yan.
1: Daming klase yan.
0: Oo.
1: Maliban sa mix-mix na prutas, mayroon pang mga additives na nilalagay.
0: Yes.
1: Kaya ang resulta, hindi maganda.
0: Pero masarap, Doc, eh.
1: Masarap lang. Pero hindi siya nutritious.
0: Yun. Kahit sana yung fruit nutritious, pero narong combination.
1: Narong combination.
0: So, hindi pa rin healthy.
1: Hindi din healthy.
0: Oo.
1: Imbis na nakatulong, nakaka-cause
0: pa siya ng acid.
1: Trigger din ng problema sa tiyan.
0: Mm-hmm.
1: At pangalawa naman, katropang sintiya, yung produkto natin na premium D3.
0: Premium D3. Yes. Ito ay may VCO.
1: May VCO.
0: At moringa.
1: Yes.
0: Yes. Yung VCO, mga katropa, yan po yan ang virgin coconut oil. Ayan.
1: Yan ay mahusay katropang sintiya sa pag-aaral, yung BCO. Pag maipasok yan sa katawan ng tao, nagiging monolaryngeal siya.
0: Ayun, ano yung monolaryn?
1: Yan ay tinatawag katropang sintiya sa pag-aaral, powerful antimicrobial.
0: Ayun.
1: Kaya maganda siya magpuksa, mahusay siya magpuksa sa mga virus, bacteria, no? Lalo na yung H. pylori, isang klaseng bacteria yan.
0: Ayan.
1: Isa yan sa inyo-neutralize sa tiyan ng ating premium D3.
0: Mm-mm.
1: At marami pa, katropang sintiya ang binipin patient na maibigay niyan yung papapataas ng good cholesterol sa dugo. Kailangan din yan. No? Kasi nakaka-disturb din ng circulation ng dugo pag kulang tayo sa good cholesterol.
0: Yun.
1: Kasi yung good cholesterol, tinatanggal niya yung mga barado sa ugat.
0: Mm-mm.
1: Pinapaganda yung daloy ng dugo. At pag tayo inom din ng premium D3, yung buto natin katurpang Cynthia, ay babalik yan sa sigla.
0: Yes.
1: Lalo na sa may mga edad, ito yung magandang supplement para sa kanila katurpang Cynthia.
0: Pangpatibay ng ating mga joints at bones.
1: Oo. Yes. At pangatlo naman, itong ating vitamin C.
0: Mm-mm.
1: Yan ay maganda din katurpang Cynthia na isupply din.
0: Maganda yung vitamin C kasi kung kulang tayo sa vitamin C, yun nga, mabilis bumaba yung ating immune system. Mm. So mga ilang capsule ba, Doc, ang kailangan nating inumin ng vitamin C sa isang araw?
1: Mas maganda yung 3 times a day.
0: 3 times a day, okay.
1: Actually, sa recommendation ng mga eksperto, ay dapat 2,000 milligram a day.
0: Ayun, 2,000 milligram?
1: Yes.
0: Dami nun.
1: Oo, 4 na capsule.
0: Yes.
1: Pero sa ating vitamins, pwede na yung 1,500 milligram a day.
0: Ayan.
1: 3 capsule.
0: Oo.
1: Kasi yung vitamin C katropang Cynthia, tumutulong din yan sa paggaling ng sugat na mapabilis. Kasi yung trabaho niya ay ibobos talaga niya yung immune system.
0: Yun.
1: Pinakapangunahin talagang kailangan ng immune system natin katropang Cynthia is yung vitamin C.
0: Yes, vitamin C, napaka-importante sa ating katawan. Ayan.
1: Dapat nga, wala pang sakit katropang Cynthia, mag-inom na nito eh.
0: Oo, para talaga ma-prevent yung mga viruses, bacteria na papasok sa ating katawan. May panglaban na
1: May panglaban na.
0: Yung kung wala, talagang mabilis tayong magkasakit.
1: Mambunan lang.
0: Sisipunin na, ubuhin. Ayan. Siyempre, Doc, so yan, nabanggit yung mga Santon product. Ano pa yung mga iba nating Santon products at saka services?
1: Mayroon din tayong mga kapi dyan, katropang Cynthia.
0: Mm-hmm. No? Kasi pag may ulcer, bawal magkapi, Doc. Na-research ko kanina, nag-research. So talagang number one, bawal yung coffee na caffeinated, no?
1: Yung caffeinated coffee, katropang Cynthia, yan talaga yung bawal.
0: Yes, yun.
1: Kasi
0: yung bawal.
1: Nagkakos din yan ng acidity sa tiyan.
0: Oo.
1: No, kaya yung ating coffee ay decaffeinated yan eh.
0: Mm-mm.
1: At saka gawa siya sa mga natural na sangkap.
0: Yes.
1: O, kaya siya maganda siya inumin kahit may ulcer.
0: Ayun.
1: Kasi natural na siya na kape.
0: Natural yung mga ingredients, mga tropa. May mga herbal ingredients kasi hindi lang siya pure na purong kape eh. So matapang yun yung bawal, yung hindi mabuti. Yung talagang
1: caffeinated. Yes. Yung mabibili lang sa mga tindahan.
0: At syempre meron din tayong Santon coffee mix. Yun ay soya base.
1: Yes, soya
0: kaya
1: base.
0: Napaka-plain ng lasa.
1: Saka protein base siya, katropang Cynthia, kasi soybeans siya.
0: Oo, no? Soya bean.
1: Pangunahing ingredients niya is soybeans.
0: Yes.
1: Yan yung kalibel ng animal protein.
0: Yes, mataas ang protein
1: mataas
0: ng soya
1: protein.
0: Bean. Ano? Para sa mga vegan o vegetarian, soya bean yung main source ng ating protein. Siyempre, Doc, so yun po nabanggit ni Doc yung ating mga Santon products po. Available po yan sa Yes to Health Wellness Center dito sa Puerto Princesa.
1: Yes.
0: Matatagpuan po ang Yes to Health Wellness Center dyan lamang sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Dyan lamang po sa second floor ng DZRM Plaza Building. Sa taas lamang po yan ng Nokinox. Open po kami from Sunday to Friday 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa. At syempre nandyan yung free consultation, free dietary guidelines na ibibigay ng ating wellness consultant. At syempre yung mga free services gaya ng Terahertz Therapy. Ayan mga katropa.
1: At yung produkto natin kompleto eh.
0: Oo.
1: Pang health conscious, pang beauty conscious din siya.
0: Yes.
1: No, kasi yung mayroon din tayong mga produkto na sabon na maganda din no sa mga may problema sa balat, mga skin rashes.
0: Yes. Yung mga ating, skin diseases.
1: Mga skin diseases. Oh. Yung mayroon tayong dalawang klaseng sabon, yung
0: mayroon tayong Clear Skin at Santon Herbal Soap.
1: Yes, yan yung mga klase na sabon na natural mga katropa na maganda po magpaputi.
0: Yes, yung Clear Skin, Doc, mayroon yung Gluta and Kojic kaya nakaka-smooth and whitening soap siya.
1: Kaya yan yung mga benepisyo na maibigay ng ating mga produkto no, sa ating mga kliyente na nag-aabil niyan. At siyempre, doon sa ating mga services, katropang Cynthia, yung ating Terahertz.
0: Yes, Terahertz and BioZapper.
1: Yan din yung isa sa ating may recommend sa ating mga kliyente na pagpupunta sila sa clinic, pwede nila i-aabil yan kasi mayroon tayong pre-services.
0: Yes, binibigay namin yan mga katropa sa lahat ng ating customer and clients na pupunta sa ating center.
1: At yung benepisyo naman niya, katropang Cynthia, ay pinapaganda din yung daloy ng dugo.
0: Yo, number one.
1: Pinapainit din niya yung ating buto. Kasi yan din yung paraan, katropang pansintiyan na mapabilis yung paggaling mo.
0: Yes. No,
1: pag ma-activate yung ating buto.
0: Yun.
1: Sa pamagitan ng ating terahertz.
0: Yes.
1: At nakakatulong din siya sa mga pananakit ng mga kasukasuan.
0: Oo.
1: Mga joint.
0: Ayan.
1: No? Mga body pain.
0: Mm-mm.
1: Nakaka-relax din siya katropang Cynthia sa ganun na ano pananakit ng katawan.
0: Yes. At syempre yan ay free lamang, Dok. Hindi tulad sa iba niyan. May bayad na yan.
1: Bayad.
0: Samantalahin na natin ang mga katropa, no? So, bisitahin niyo lang po ang Yes to Health Wellness Center sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At dito lamang po magtatapos yung ating programang The Secret of Health. Dito lamang po sa 104.7 XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa sa inyong pagsubaybay at pakikinig. At syempre, salamat sa inyong pagsubaybay. Dito lamang po sa istasyon ng 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod po, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
1: Ito naman inyong wellness consultant, Dr. J. Maribit, magsasabi, stay healthy and stay happy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: kung vitamin C. Tandaan, Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
5: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: XFM.
4: XFM.

0: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng System Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. System
7: Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
0: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: XFM.
11: X.
10: XFM.
11: FM.
12: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
13: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
7: Santon Plus Gold.
14: Ano ba, autista? Unang na-detect sa akin, sis. Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nag-iirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Santon Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko, sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
7: Santon Plus Gold.
11: Yeah!
13: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan na paggamit ng

0: Canton Plus Gold na wala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Canton Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Canton Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Canton Plus Gold kabilang na ang allicin ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Canton Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
1: The Secret of Health.
0: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Canton Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panahos.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
0: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The secret of health.
0: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
1: Canton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nung masubukan ko ang Canton Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Canton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Canton Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
0: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Canton Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.

0: XFM. XFM. Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
16: Tara, kape tayo!
15: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting! Mga katropa! Exciting!

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, sis the pain.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe, yeah! Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang tip ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag-Santhon Plus
18: Herbal Oil.
20: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Talagang maaasahan.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplaya ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
3: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
0: hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: System Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, isang manhid.
12: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapi ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
18: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
18: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Supple Plus Gold.
22: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi
0: na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
6: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Kampay na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: XFM.
3: XFM.

0: Alicin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May tagline bioactive compound na alicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa mga sublimutika.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Santone Gold Live Testimony.
14: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santone Plus Gold.
15: Mas pinalakas! Santone Plus Gold!
16: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
18: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Sister Pain!
20: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
19: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
21: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga butika.
22: Santone Gold Coffee Mix.
23: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
22: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda.
19: Santone Plus Gold.
24: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganito.

0: XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Blast Gold. May tagline bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Blast Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Blast Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santone Blast Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santone Blast Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
0: XFM. XFM.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
2: ko. Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
15: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
17: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Supple Plus Gold.
20: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na
7: nang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
20: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Ease the pain.
1: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang andong. Ease the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Ease the pain.
0: Ease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Ease the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants,
2: may collagen
3: at glutathione pa.
2: At sa lasa,
3: kape-kape.
2: Panalo ka dito.
3: Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin

0: mastigas in pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
2: Magsanto Plus Gold,
1: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
2: Magsanto Plus Gold.
3: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibig sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
1: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X-Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mga mata, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po, para makaiwas sa mga impeksyon, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: Santon

0: FM。
1: 哈，may pimples sa naman ako.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
19: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay na ma

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminorrhea.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, ay isang manhit.
13: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
13: Pipili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
19: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
23: Supple Plus Gold.
24: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
23: Santon Plus.
0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: XFM.
3: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
4: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun. In a cup.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
4: Senton Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Senton Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
15: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
13: Santon Plus Gold.
14: Mabibili sa mga butika.
13: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
17: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
22: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
22: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
1: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Visionix, epektibo. Subukan

0: Vision X Plus. Mambibili sa mga butika.
1: The Secret of Health Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunuri na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound. Kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
1: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
2: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santone Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santone Plus Gold.
2: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
16: Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
16: Santone
17: ko.
16: Santone Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puson.
16: Desminoria.
18: No more.
16: Santone
0: Plus Herbal Oil.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
18: Coffee break na naman.
19: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
20: XFM.
21: XFM.

0: nakatupa. Exciting!
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos at Katropang Gamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Iscote sa programang Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pambarangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girl

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alizon Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: FM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas. Pinabisa. At mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfamex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health pinahusay. Ito, Sundown Comfamex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfamex. Mmm, sarap.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Premium D3.
7: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
11: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sundown Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sundown Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sundown Plus Herbal Soap.
16: Sundown Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sundown Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Sundown Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Sundown Plus Herbal Oil.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
6: Sundown Gold Coffee Mix.
19: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sundown Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
6: Sundown Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
0: XFM. XFM.

0: FM.
1: Sister Pain.
2: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga butika. Samthon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samthon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samthon Gold Coffee Mix dahil di ko na bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samthon Gold Coffee na.
1: Samthon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Samthon Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Samthon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Samthon Plus Gold.
1: Samthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster. Samthon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Samthon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Samthon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Samthon Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Samthon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Samthon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Samthon Plus Gold!
13: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Samthon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Samthon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Samthon Plus Coffee Mix. Samthon Plus Coffee Mix.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Samthon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
13: Samthon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Ang Samthon Plus Gold Herbal Capsule, Samthon Plus Herbal Capsule, Samthon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Samthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Samthon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
17: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
18: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
0: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santhon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
15: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
16: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Softgel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw, at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Bisonix Plus Softgel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy, hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM. Sister Paige.
1: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
0: Sister Paige, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
2: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Sanfon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanfon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanfon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanfon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanfon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanfon Coffee Mix. Sarap!
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Supple Plus Gold.
10: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Sanfon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sanfon Plus Gold.
0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Kape na may natural energy booster. Sanfon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sanfon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kumulit.

0: Inis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
8: XFM.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muring, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mambibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santhon Plus Gold.
10: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santhon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santhon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santhon Plus Gold araw-araw.
11: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
12: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santhon Plus Herbal Oil.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mga butika.
18: Tara, kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
3: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
7: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
7: Ang katropa mo.
3: Exciting!
16: Exciting!

0: Ease the pain.
1: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Ease the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Ease the pain.
0: Ease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Ease the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
10: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang hati ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
16: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
17: XFM.
18: XFM.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
3: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong dapat
0: pakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Paige.
3: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
2: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
8: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
14: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santone Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santone Plus Gold.
2: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
19: Santone Plus!
0: Buzz Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminorrhea.
19: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
20: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Coffee break na naman.
23: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
24: XFM.
25: XFM.

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ano ba autista? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan na nakaramdam ko ng ginawan.
2: Samsung Plus Gold.
4: Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panahos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Samsung Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang sa Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
14: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
15: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
17: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa mas masarap na. May free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
16: Sister Pain.
18: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
15: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
20: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalag raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
15: Santon Gold Coffee Mix.
20: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
21: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
22: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
23: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
15: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
26: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
27: Mag-Santon Plus Gold!
26: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
27: Mag-Santon Plus Gold!
28: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
29: XFM.
1: FM.
30: Mga katropa, excited!

Ang exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuloan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas. Mayaya din Prano, lalawigan ng Palawan. Lunsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga. Oy, another Manic Monday, mga katropa. Opo, Monday, ika-25 sa buwan ng Mayo 2026 na po. Ang mga kabayan, mga katropa, at Lunes nga. Another week ahead. Ganun pa man, mga kabayan, mga katropo. Oy, thanks God for another life. And guide us throughout the week. Mga kabayan, mga katropa. Pasalamat muna tayo sa ating pongpong may kapal dahil sa panibagong buhay, panibagong pag-asa. Siyempre, panibagong mga biyaya. Sana ay dumatal sa atin, mga katropa, ha? Ay, nako! Medyo malamig-lamig ang ating pong paligid. Ay, basa. Mamasa-masa. Apa, mamasa-masa ang ating pong madaling araw, mga katropa. Ang sarap magkape.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Para mas exciting po ang ating araw ngayong Lunes. Umpisa muna sa healthy coffee yan, mga kabayan, mga katropa. Opo, healthy coffee, pampagising ng diwa. Na hindi ka makakaranas ng pananakit, pangangasim ng sikmura. Ay, yan po, healthy coffee! Narito ang ating pong premium D3 coffee mix. Mga kabayan, mga katropa, na ginawa, sadyang ginawa ng Yes to Health Incorporated para po sa ating pong kalusugan. Umaga, kailangan healthy ka agad para buong maghapon kondisyon ng katawan, mga sir, mga mama. Premium D3 Coffee Mix, sabay available po ito sa ating po sa mga butika, mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Hindi po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa ngalan po ng ating partner sa bahaging Technical Engineer Rene Boy Federico, sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunan ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong tagapagbulahaw. Ala umaga! Ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, ang katropang Alison Salvato. Nagmamaganda na po, nagmamagandang umaga na po sa inyong lahat. At welcome, welcome! Siyempre, bukod yan, mga kabayan, mga katropa, sa batian, sa umaga. Good morning din, magbibigay din po tayo ng mga balita sa loob at labas ng ating pong bansa. At siyempre, dito sa lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, habang kayo po ay nagpapainid ng tubig, siyempre, para magkape or kaya ipanligo dahil medyo malamig ang umaga. Diyan lang kayo, ha? Tuloy nyo lang po yung mga ginagawa nyo dyan. Habang kayo po ay magbibigay ng mga balita sa inyo, ha? Mga kabayan, mga katropa, speaking of balita, sa ulo po ng ating pong mga balita sa Balitang Nasyonal, ito, makinig mga senior citizens sa buong Pilipinas. Dagdag sa diskwento ng mga senior citizens isinusulong ngayon, ha, sa ating pong kongreso. Headlines. At sa mga nararanasan na po natin mga pag-ulan ngayon pa lang pong panahon, mga kabayan, mga katropa, yung iba talagang grabe ha, mga naranasan mga pag-uulan sa ibang bahagi po ng ating bansa. Baha-baha kaagad. Yan ang tinatawag na extreme rainfall. Pero may pangalip daw pong dulot yan. Ha? Lalo na dito sa Pilipinas at Southeast Asia. Ayon po sa isang pag-aaral, eh tumataas daw po ang panganib na dulot ng extreme rainfall. Samantala sa atin naman po ang balita niya international, US President Donald Trump, ipinagmalaking nagkaroon daw ng magandang resulta ang panibagong peace talk sa pagitan nila ng bansang Iran. At sa atin naman po mga balitang lokal o dyan sa bayan ng Brooks Point. Oy, good morning muna ha. Ngayon na raw po magsisimula ang daw pong mahigpit na pagpapatupad ng traffic terminal ordinances dyan sa Brooks Point. Samantala, nako tips, mas pinaigting ng mga otoridad sa Quezon, Palawan. Samantala mga taga-barangay Karuray, sa bayan naman ng San Vicente na kinabang sa YACA program ng Pamalaang Panlalawigan. City Peso nagsagawa naman ng monitoring sa mga tupad beneficiaries dito sa lungsod. Station 1, pinasalamatan naman matapos mabawi ang nakaw na motor. Ninakaw na motor sa harapan ng OMP kamakailan. Samantala, DILG officer sa bayan ng Rizal, kinilala bilang top 2 sa isa na gawang gawad lingkod galing Mimaropa Praise. Ilang oras run out sa bayan daw po ng Quezon, Palawan, umani ng negatibong komento mula sa mga consumer. Alangang natuwa pa yan. Samantala mga negosyante naman sa bayan naman ng El Nido, nagkaisa sa isinagawang ANBC Community Dialogue. Department of Agriculture, ACPC, bumisita naman dito sa lungsod upang palakasin daw ang suporta sa mga magsasaka at mga mangingisda. At nalalapit na mga kabayan, mga katropa, ang Barangatan 2026 sa Rautan sa Dalan. Handa na rin po mga lalahok na mula sa iba't ibang munisipyo. Yan naman daw po mga nakumpiskang mga isda at tsensa unit. Nakakumpiska ng ilang isda at isang tsensa unit ang mga otoridad sa isinagawang inspeksyon sa bayan naman ng Araceli, Palawan. At yun daw pong membro ng LGBTQ na nahuli sa bypass operation sa barangay Bangkaw-Bangkaw, positibo raw po sa drug test. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo ng ating pong mga balitang lokal na yan, handog din po sa ating ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Yan po ang ating Santon Gold Kape Mix. Ang kape na papabatain ang iyong balat, younger looking skin. Dahil po yan sa kanyang pong sangkap na glutathione at collagen. Subukan mo na katropa ang Bisa at sarap ng ating pong pinakabagong kape, ang Santon Gold Kape Mix. Mabibili na rin po ninyan mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyo dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din

0: Kape. Santon Gold Kape Mix.
1: Ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Plus Gold.
10: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na.

0: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
4: Mga katropa!

0: Exciting time, mga katropa! 30 minutes after 4 in the morning! Okay, bago sa ating pong mga balita, mga kabayan, mga katropa, shoutout muna natin yung ating pong mga katropa nakatutok na sa ating pong Facebook Live, ha? Ma'am Alona Dagaraga Santino, good morning, good morning! Mepard Umalpas sa Pylon. Kay Tay Alon, kay Naijo Santino, dyan sa Bangko Bangkaw, ha? Good morning, Mayada Timprano. Mama Jean Lai Miranda, good morning! Kape po! Kape! Lalo na sa mga taga Talias Girl. Dyan sa San Pedro talaga naman, no? Lionel Quinto, magandang umaga po, katropang Ali. Maulang umaga. Uy, maulan daw sa bayan ng Taytay, Palawan. Malamig. Sigurado, malamig. At mamasama sa iyan dyan, Sir Lionel Quinto, ha? Sa bayan ng Taytay. Ingat sa mga biyahero, biyahera. Umuulan daw, lalo yung mga patungo ng bayan ng Taytay, ha? Samantala, hukbong dagat ng Pilipinas. Oy, good morning po, mga sir, ha? Lalo na sa'yo, sir, hukbong dagat ng Pil. Talaga naman, o. Sophia Ruel, good morning po. Happy Monday. MJ Grace Arayoso, good morning din po. Oy, Sir Jess Amancio. Good morning, katropang Ali. Good morning sa Panakan, Nara. Magandang umaga po sa inyo dyan, Sir Jess Amancio sa Panakan, Nara, Palawan. Kay katropang Sandy Abayo Miguel, good morning. Sir Weng Hara Ilibera, good morning, Monday morning, mga katropa. Ha? Thank you, Lord, for another life. Good
1: morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa oras na 32 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Mga kabayan, mga katropa, ang ating pong mga balitang inyo pong mapapakinggan ngayon pong araw ng Lunes, Mayo 25, 2026. Andok po sa inyo ng premium DT Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ang Santon Plaza Coffee Mix, ang mga healthy, di kalidad at epektibong kape na yan, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bahay na po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po ay napapakinggan sa angmang bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan, mga katropa, ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin po tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at ganoon din sa XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako naman ang inyo pong magiging tagapagbalita, katropang Alison Salvatos.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa detalye na po ng ating pong mga balita sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
0: Posible pang araw pong mas lumaki ang matitipid ng ating pong mga senior citizens sa mga pangunahing gastusin kung maipapasa ang isang panukalang batas sa Kamara. Sa ngayon po, mga kabayan, mga katropa, isinusulong sa House of Representatives ang House Bill Number 5187 o ang Proposed Expanded Senior Citizens Act of 2010 na inihain po ng isang kongresista. Sa ilalim po ng naturang panukala, madadagdagan ng 5% ang kasalukuyang 20% discount ng mga senior citizens sa kada dagdag na 10 taon. Kada dagdag ng 10 taon ng edad kapag ikaw'y tumungtong na ng 70 years old. Ibig sabihin daw po, mga kabayan, mga katropa, maaaring maging 25% ang diskwento ng mga senior citizens na may edad na 70 pataas kapag naging batas na ito. Ayon po sa mambabatas, layunin ang panukala na matulungan pa ang mga nakatatanda na mas makaagapay sa tumataas sa gastusin sa gamot, maintenance, pagpapagamot at iba pang pangunahing pangangailangan habang humihina naman ang kanilang kakayahang kumita. Iit pa nitong mambabatas na si Rodolfo Ordanez, mahalagang madagdagan ang suporta sa mga senior citizen lalo na sa panahon na mas nangangailangan sila ng mas malaking tulong pinansyal at serbisyong pangkalusugan. Samantala mga kabayan, mga katropa,
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Posible rin pong magkaroon ng ligtas at maayos na matutuluyan yun naman daw pong mga inabandonang senior citizens sa bansa. Sa ilalim din po na isang panukalang batas din sa Kamara. Ito naman po mga kabayan, mga katropa, ay merong House Bill number 5862 o ang tinatawag ngayon ang proposed resolution nito ay ang Public Nursing Home Act of 2025 na naglalayo namang magpatayo ng public nursing homes sa bawat lungsod at bayan sa buong bansa. Ayon po kay 3rd District Representative Joel Chua, prioridad ng naturang panukala ang mga nakatatandang walang tirahan, inabandona at wala ng pamilya o kaanak na mag-aaruga sa kanila. Giit ng naturang mambabatas, moral na obligasyon ng pamahalaan na mabigyan ng maayos na pangangalaga ang mga senior citizens na nangangailangan ng kalinga at proteksyon. Sa ilalim dun ng naturang panukala, inaasahang magkakaroon ang mga nursing home ng sapat na pasilidad, maayos na kwarto, kuryente, tubig, health facilities, recreational areas at kwalipikadong staff para matiyak ang kapakanan ng magiging residente dito. Inirekomenda rin sa panukalang batas na tumulong sa supervision at technical assistance ang DSWD at National Commission of Senior Citizens habang pangangasiwaan naman ito ng Local Office of Senior Citizens Affairs at Social Welfare Office sa iba't ibang bayan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang inyo pong napakinggan, handog naman po sa inyan ng Vision X Plus. Vision X Plus, meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayon sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin na siyang kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw. Ang Vision X Plus ay aprobado rin po ng FDA. At ito ay mabibili na po ninyo mga katropa sa mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 40 minutos ang makalipas sa po ang alas 4 ng umaga, samantala karagdagang balitang national pa rin.
1: Balitang nasyonal.
0: Isang bagong pag-aaral ang nagsasabing mas tumataas dibuno ang panganib ng matinding pag-ulan sa Pilipinas maging sa ibang bahagi pa ng Southeast Asia dahil daw sa patuloy na pagbabago ng klima. Ayon po sa research na unseen but increasing recent changes in risk of extreme precipitation over Southern Africa and Southeast Asia. Yung po yung pamagat ng research na ito. Ayon po sa naturang pag-aaral, ginamit ng mga siyentipiko ang mga climate model upang suriin ang mga extreme rainfall. Magmula pa doon pong taong 1981 hanggang 2024. Lumalabas sa kanila pong pag-aaral na tumataas na ang posibilidad ng malalakas sa pag-ulan sa rehiyon, lalo na sa tuwing panahon mismo ng tag-ulan. Sa ilang lugar nga raw po, kabilang ang mga malalaking lungsod at Southeast Asia, maging ang Africa, na maaaring nadoble, maaaring madoble pa rin po ang risk ng matinding ulan sa ilang buwan. Partikular dito sa Pilipinas, kung saan nakita raw po sa pag-aaral na ang Southern Philippines ang may pinakamataas at pataas pa rin daw po ang risk mula Hunyo hanggang Nobyembre, habang ang Northern Philippines naman daw po ay mula naman Nobyembre hanggang buwan ng Mayo. Samantala ang Central Philippines, mas mataas daw po ang risk tuwing buwan ng Agosto hanggang buwan ng Oktubre. Kasabay naman yan ng mga pagdagsa ng mga bagyo. Ayon pa sa naturang pong pananaliksik, ang Metro Manila ay dating tinatayang nakakaranas ng once in a hundred years na extreme rainfall. Pero maaari na itong maging mas madalas. Ipinakita rin po sa projection na patuloy pang tataas ang risk ng extreme rainfall sa mga susunod na dalawang dekada. Tinukoy din ng pag-aaral ang Pilipinas bilang isa sa mga lugar na tinatawag na sitting duck o mga bansang mataas ang exposure sa matitinding pag-ulan kahit hindi pa nakakaranas ng pinakamatitinding record-breaking events kamakailan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabay, mga katropa, ang balita niya, nagatid naman sa ating orasan, nagharap na pong 42 minutos makalipas na ang ika-apat ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balita sa international.
0: Sa atin naman pong balita ng international, ipinagmalaki naman nitong si US President Donald Trump na nagkaroon daw mas malawak na kasunduan sa pagitan nila ng bansang Iran. Dagdag nito, bukod daw po sa mga mas malalaking kasunduan, ay maaari na rin pong mabuksan ang Strait of Hormuz. Magkakaroon lamang din muna ng pagsasapinal sa pagitan ng US at itong Islamic Republic of Iran kasama ang ilan din pong mga bansa. Kausap di umano ni Trump sa telepono ang ilang grupo ng mga Gulf at regional leaders, kasama na ang galing sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan at Bahrain, para daw po talakayin ang negosasyon na napapalibot sa bansang Iran. Sa hiwalay din na pagkakataon ay nakausap din niya sa telepono si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, kung saan nagkaroon din ng magandang resulta. Kasalukuyan din daw pong pinag-uusapan ang ilang detalye rin sa nasabing kasunduan. Magugunita nga makailang ulit na nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng Amerika at Iran, subalit hindi ito nagkakaroon ng magandang resulta. Samantala, dagdag ding pahayag ni US President Donald Trump na inatasan niya ang US negotiator na huwag madaliin ang posibleng kasunduan sa Iran. Sa gitna daw po yan ng mga ulat na malapit nang maabot ang isang deal upang mapagaan ang tensyon sa gitnang silangan. Sa isang post po, sinabi daw po ni US President Donald Trump na maayos at constructive ang takbo ng negosasyon. Ngunit, mas mainam umunong huwag itong madaliin dahil pumapabura niya sa Amerika ang oras. Dagdag pa nitong si Trump, mananatili ang blockade ng Estados Unidos sa mga pantalan ng Iran hanggang sa di mo na yung makumpleto o mapirmahan at mapagtibay ang anumang kasunduan. Matatandaan nga pong ipinatupad ang Navy Blockade, Naval Blockade, mula po noong Abril 13 kasunod ng lumalalang tensyon sa pagitan ng US at Iran sa Strait of Hormuz na isang mahalagang ruta ng pandaigdigang supply ng langis. Samantala, sinabi naman ang tagapagsalita ng Foreign Minister ng Iran na si Ismail Bakay na malapit na silang makabuo ng isang framework agreement na binubuo din muna ng 14 na provisyon bilang bahagi ng peace talk. Sa kabila nito, hindi nakaligtas sa intriga ang panibagong kasunduan kung saan umugong ang isang detalye sa posibleng kasunduan na agad namang ikinabahala ng ilang mambabatas at dating opisyal sa Washington. Nauna lang sinabi na Trump na ang kasunduan ay halos tapos na, ngunit kailangan pa rin daw po ng final na agreement bago ito tuluyang maisakatuparan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balita ng international naman ay handog naman sa ating ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Kaya katropa, nako, ugaliin mo na rin pong uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang bahagi o munisipyo ng ating pong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:47 na po ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Samantala sa atin ang pong balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Punta muna natin ang atin naman pong mga kasamahang mga field reporters. Nain na natin ang balita ni Katropan Dennis Chua. Mahigpit na pagpapatupad mo ng traffic rules and regulation, maging terminal ordinances sa bayan daw po ng Brooks Point. Uy, nagsimula na. Ano kaya ang naging nangyari? Ano kaya ang naging resulta? Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
1: Live report. Live report.
2: Nagsimula na nitong araw ng Miyerkules, May 20, 2026, ang mahigpit na pagpapatupad ng traffic at terminal ordinances sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Ayon sa Municipal Traffic Management Group, may kapangyarihan na silang magpatupad ng traffic enforcement at mag-issue ng citation ticket o ang ordinance violation receipt sa mga lalabag sa Municipal Ordinance Number 2015-18 o ang Traffic Management Code at ang Municipal Ordinance o ang Terminal Ordinance of the 2026. Ito ay alinsunod rin sa Executive Order Number 52 Series of 2026. Kabilang sa mga paglabag na mahigpit na binabantayan na ay hindi pagsusot ng helmet ng rider at angkasa, kawalan ng side mirror ng motorsiklo, pagmamaneho ng minor di edad, paggamit ng maingay na motorsiklo, illegal parking at obstruction of traffic, loading at unloading sa mga hindi autorisadong lugar, kawalan ng mirrors permit ng mga tricycle, hindi pagsusot ng proper attire ng mga driver, paninigarilyo, beeping sa mga ipinagbabawal na lugar, at iba pang paglabag sa umiiral na traffic terminal ordinances ng munisipyo. Paalala ng mga otoridad sa mga motorista, driver at operator ng mamamayan na sumunod sa mga batas, trapiko at ordinansa sa bayan. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping 66 sa bitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, katropang Dennis! Samantala, knockout tips! Mas may pinaigting daw po ang ginawang dissemination o information and dissemination campaign ng mga otoridad sa bayan naman ng Quezon, Palawan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
3: Pinapaigting sa ngayon ng otoridad sa Quezon, Palawan ang ilang pangunahing hakbang para makaiwas sa pangbibiktima ng mga kawatan ang mga Quezonian, kung saan ayon sa Quezon Municipal Police Station, ilan lamang sa mga hakbang na gagawin ay dapat siguraduhin nakakandado ang lahat ng bintana at pinto, mag-iwan ng ilaw sa labas ng bahay lalo na sa madidilim na bahagi. Paglagay ng CCTV camera para sa mas madaling pagbabantay at iba pa. Samantala, maliban sa pamamahagi ng kalaman ng mga otoridad sa mga kasunyan, ay sinisigurado rin ng mga ito ang kaligtasan sa pamamagitan ng regular na pagrorunda at pagpapanatili ng kapayapaan sa komunidad. Yan ang balita atin sa inyo ng SysDepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SysDepain. Mula rito sa 93.6 Quezon Palawan, Real Garan XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Grabe salamat, Katropang Ray. Samantala, hindi naman daw po mga taga-barangay Karura, isa bayan ng San Vicente, na kinabang daw po sa YAKA program ng Pamalaang Panlalawigan. Katropa naman natin sa balita, Belia Mucha.
1: Live report.
4: Masayang sinalubong ng mga residente ng barangay Karuray sa bayan ng San Vicente ang pagdating ng yugto ng alaga, kalinga at aruga ng pamalaan o YAKA program ng Pamalang Panlalawigan ng Palawan nitong Mayo 22. Naging malaking tulong para sa mga mamamayan ang iba't ibang libreng serbisyong inilapit ng pamalaan, kabilang ang medical check-up, dental extraction, libreng tuli, libreng gupit at pamamahagi ng libreng lugaw. Naging daan din ang programa upang mas madaling makapagproseso ng municipal at national ID ang mga residente, gayon din ang pagkuha ng mahalagang dokumento tulad ng mga certificates. Ayon sa mga residente, malaking ginhawa ang pagdadala ng mga serbisyo mismo sa kanilang barangay dahil hindi na nila kailangang bumiyahe pa sa sentro ng bayan upang makapag-avail ng mga pangunahing pangangailangan. Pinangunahan ng Pamalang Panlalawigan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Amin Roa Alvarez ang naturang aktibidad bilang bahagi ng layunin ng lalawigan na mailapit ang serbisyong pangkalusugan, dokumentasyon at iba pang programang panlipunan sa mga komunidad. Nakiisa rin ang iba't ibang tanggapan ng ahensya gaya ng Provincial Health Office, San Vicente District Hospital, Municipal Health Office, Menro, PSA, MSWDO at PNP upang matiyak ang maayos at mabilis na paghahatid ng serbisyo para sa mga benepisyaryo sa Barangay Karuray. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas.
0: Salamat, Katropang Belia. Samantala, City Peso nagsagawa naman ng monitoring sa mga tupad beneficiaries. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
1: Live report.
5: Nagsagawa kamakalawa ng monitoring ang City Peso sa mga tupad beneficiaries na kasalukuyan nagsasagawa ng kanilang community-based activities sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon sa City Peso, binisita at pinonitor nila ang mga beneficiaries mula sa Barangay Maligaya at sa Barangay San Rafael. Pagkatapos ito ay nagtungo ang City Peso sa Barangay Inagawan, Kamuning at Tapsan upang personal na makita ang kanilang mga proyekto at naging output sa komunidad. Kabilang sa mga naging proyekto ng tupad beneficiaries ang paggawa ng mga compost pit na tunay na makakinabang ang tao ng buong komunidad, lalo na sa pagpapalago ng mga gulayan at paghikayat ng mas maayos at organikong pamaraan ng pagtatanim. Maliban dito, nagsagawa rin sila ng waste segregation at pag-recycle ng mga plastic bottles na ginawang maukulay at pakinabang na basurahan. Iginit ng City Peso na patunay lamang na sa pamagitan ng programang tupad, hindi lang pansamantalang hanap buhay ang ibibigay sa mga kababayan, kundi pagkakataon din makapag-ambag sa kayusan, kalinisan at pag-unlad ng kanilang sariling komunidad. Manatanda ang City Peso na ang naglilista ng mga nais maging tupad beneficiaries at hindi na dumadaan sa mga barangay. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng iyong tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, Police Station 1, pinasalamatan matapos nung mabawi ang nako na motor. O ninako na motor sa harapan daw po ng ONP. Katrapa natin sa balita, Gerald Gales.
1: Live report. Live report.
6: Pinasalamatan ng may-ari ng motor ang PNPO PS1 matapos na mabawi ang kanyang motor na ninakaw sa Socrates Road sa Barangay San Pedro. Ninakaw ang kanyang motor nang siya'y nahulog habang ito'y nagpapahinga sa ibabaw ng kanyang scooter Honda Beat dahil sa ito'y nakainom. Hindi niya namalayan, dumating ang magnanakaw at kinuha ang kanyang motor habang siya'y tulog sa tabing kalsada. Dinala siya sa PNP at doon nag-umpisa ang imbestigasyon hanggang sa nabawi ang motor. Motor ng ito'y nakita sa harap ng ONP at maliban sa motor, nabawi rin ang perang 50,000 pesos na nasa loob ng motor. Pero ang cellphone, wala na. Tukoy na ng PNP ang magdanakaw. Naghihintay na lang din sila sa biktima kung ito ba ay magsasampa ng kaso. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito, si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Salamat, katropang Gerald. Nagatid sa ating orasan ang mga balitang inyo pong napakinggan. May garap na pong 4 minutes bago po ang alas 5 ng umaga. Morning muna, ating Maribel Gasita sa Santa Monica, kay Tay Galo. Here's B. Katz. Good morning po, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Magandang umaga po, or tanghali, or gabi. Sa inyo dyan, mga katropa natin, mga kabayan natin, mga OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. At sa iba't ibang mga bansa pa rin dyan, ha? Villaverde Erwin, good morning po. Katropang Ali, ha? Kape-kape. Bago pumasok sa trabaho, para from Barangay Mamplasan, Binyal, Laguna. At ganoon din kay Ma'am Nelly Moniseta. Good morning po. Watching from El Nido. Palawan. Ayan, good morning po sa inyo mga sir at mga ma'am. Samantala, mga kabay, mga katropa, magbabalik pa rin ang ating pong palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O, siyempre, habol muna kay Dan Sanderson, Nelly Moniseta. Ayan, good morning, RJ Oo Ompe, John at Jerica Sabdani. Mga kabayan, mga katropa, sa ikalawang bugso ng ating pong mga balitang lokal sa pagbabalik ng...
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
7: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
11: ng
10: sakit.
11: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-3 hanggang 4 na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon
9: Santon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA, Trendline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex, Tinigiban, Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA, Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA, Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
15: Sister Pain.
16: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sa mga butika. Sample Plus Gold.
18: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
15: Sample Plus Gold.
17: Mabibili sa mga butika.
15: Sample Plus Coffee Mix.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
11: XFM.
12: Mga katropa, excite

0: mga katropa, 5 minuto makalipas po ang alas 5 ng umaga. Samantala, ang oras naman na yan, handog naman sa inyo. Anang healthy coffee, non-caffeinated. Kapeng papwede sa mga bata. Ito po ang ating Santon Plaza Coffee Mix. Kawa po sa mga natural na sangkap. Kaya po naman Gustin powder, moringa powder at soya powder. Aprobado pa ng FDA. Safe at effective. Santon Plaza Coffee Mix, mga kabay, mga katropa, mabibili na rin po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabay, mga katropa, sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita, punta muna natin ang ating ospital ng Palawan. Si katropang Kuya Toto Ronnie. Good morning!
2: Live report! Yes, magandang umaga katropang Alin. Good morning sa ating mga katropang gising na. Katropang Alin na natili sa ospital ng Palawan ang isang 42 anyos si alias Jomari. Matapos nga itong mataga noong kanyang kainuman noong araw ng Sabado sa bahagi ng Taytaya, Palawan, katropang Ali. Pase sa medical record ng ospital ng Palawan, kainuman niya mano itong suspect doon sa kanyang biyanan sa nababanggit na bayan. Sa kalaunan sa kanilang pag-inuman, nagkaroon ng mainitang pagtatalo hanggang sa nauwi ang panalaga dito sa suspect. Nagtamo ang biktima ng taga sa mukha at paniniwalaan na inabot pati ang kanyang tenga noong dalhin nga ito dito sa ospital ng Palawan. Samantala, yung suspect naman ay nasa kustodya na ngayon ng Taytaya PNP. Sa iba nating balita, kaninang pasado alas 2 kaninang umaga, dalawang kalalakihan naman ang nagkaroon ng rambulan sa may bahagi ng Junction 1, partikular na sa isang painuman at base sa kwento nitong dalawa nagpamedical sa ospital ng Palawan, pawi na sana umano itong dalawa noong atakihin umano ng mga kalalakihan dyan sa naturang painuman. At nagtamo itong dalawa ng mga pasa at bukol sa kanilang katawan matapos nga sila na pagbugbugin ng mga kalalakihan sa naturang lugar. Samantala, katropang Ali, kaninang alas 2 din, ay isang lalaki naman sa may harap mismo ng Kapitol sa isang painuman din ang nabugbog matapos ito manghipo naman ng kanya kapwa customer sa isang painuman, katropang Ali. At base sa nakita natin na mukha nito ay naging singkit ang kanyang mata ng bugbugin noong kasamahan ng babae ng kanyang hinhipuan, katropang Ali. So, yun lang yung mga nakalap nating balita dito sa ospital ng Palawan. At ang inabangan ay nasa 4. At sa araw ng Lunes ay mga senior citizen at palapsikap naman dito sa OPD ng ospital ng Palawan. At pinurap natin itong nangyaring bugbugan sa Police Station, katropang Ali. Ang itong nababalita natin na nabugbugan ay sa bahagi umano ito ng Junction nga at pinaniwalaan na pinagtitripan itong mga nasangkot doon sa naturang gulo. So halos yun lang na itala dito sa Police Station 1, katropang Ali, at yun ang balita natin sa buong magdamag. So far so good naman ang lungsod ng Puerto Princesa. Yan ating balita, atin sa atin yan ng numerong vitamin sa bansa, ang Santon Vitamin C, na ito'y mabibili na sa lungsod ng Puerto Princesa at talawigan ng Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako niyang katropang Kuya Toto, XFM News.
0: Live report! Ito ang Exciting Pilipinas! Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie. Samantala,
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Karagdagang mga balitang lokal pa rin po, mga kabayan, mga katropa. DILG mula sa officer. DILG officer mula sa bayan ng Rizal, kinilala bilang top 2 sa gawad lingkod galing may maropa praise. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
3: Live report. Live report.
4: Isang karangalan na muling naiuwi sa bayan ng Rizal matapos kilalani ng DILG Mimarupa. Si DILG Joseph Lorenzo bilang isa sa mga top awardee na ginanap sa Galing Mimarupa Awarding Ceremony nitong May 19, 2026. Si Lorenzo ay napabilang sa mga DILG personnel mula sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon na pinarangalan para sa kanilang natatanging kontribusyon at dedikasyon sa serbisyo publiko. Ang Galing Mimarupa ay ang taunang programa ng Department of Interior and Local Government na naglalayong kilalanin ang mga empleyado at tanggapan na nagpapakita ng kahusayan sa ilalim ng Priest Framework. Para sa mga taga-Rizal, malaking karangalan ang pagkilalang ito ayon sa mga opisyal ng bayan. Patunay lamang na ito ay sipag at malasakit ni Lorenzo sa kanyang tungkulin bilang kinatawan ng DILG sa munisipyo. Hindi na rin ito ang unang pagkakataon na binigyan ng parangal si Lorenzo dahil sa ilang pagkilala na rin ang kanyang natanggap mula pa nitong nakaraang taon. Ang nasabing pagkilala ay suma sa ilalim sa patuloy na pagsusumikap ng DILG sa bayan ng Rizal na pamantili ang maayos at tapat at epektibong paghahatid ng serbisyo sa komunidad. Sa pamamagitan ng magalitong parangal ay mas lumalakas ang motibasyon ng mga lingkod bayan na ipagpatuloy ang kanilang trabaho para sa kababuti ng mamamayan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Turbo, ang daan sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Kaya subukan mo na. Wala sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, ilang oras din mo nung blackout sa bayan ng Quezon, Palawan, umani ng negatibong komento mula daw po sa kanilang mga consumer. Langang natuwa. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
3: Live report. Live report.
5: Umani ka makaila na samutsaring reaksyon at negatibong komento mula sa mga consumer ang ilang oras sa brownout sa barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan. Kabatid na nagsimula ang pagkawala ng daloy ng kuryente ay noong alas 11 ng gabi ng Sabado at ito ay bumalik ng halos alas 8 na ng umaga ng Linggo. Dahil sa pangyaring ito, kanya-kanyang post sa social media at pagkadilis dismaya ng mga consumer dahil sa pagkawala ng kuryente na halos buong populasyon area ang naapektuhan. Samantala, matapos ang insidente ay wala pang formal na pahayag ang Palayo Quezon Satellite Office kaugnay rito. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Shantun Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Shantun Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Salamat, katropang Ray. Samantala, mga negosyante naman sa bayan ng El Nido, nagkaisa raw si ENBC, a Community Dialogue. Ano ba itong ENBC Community Dialogue na ito, ha? Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
3: Live report. Live report.
6: Halos 100 participants ang personal na dumalo at nakiisa sa isinigawang Community Partnership Dialogue ng El Nido Business Compliance Council o ENBC sa bayan ng El Nido kamakailan. Ayon sa ENBC, nagpapakita umano ito ng lumalakas sa suporta ng maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo o SMEs sa layunin ng organisasyon na magkaroon ng patas, malinaw at makataong compliance system para sa sektor ng negosyo. Sa kanyang mensahe, sinabi ni ENBC President Engineer Leonidas Echagi na patuloy niyang dadalhin ang boses ng SMS sa El Nido, lalo na ang matagal nang naghahanap ng tamang gabay, patas na proseso at mas maayos na pakikipag-ugnayan sa mga kinaukulang tanggapan. Binigyang diin sa aktibidad ng kahalagaan ang pagkakaisa ng business community upang maipahayag ang kanilang mga saloobin at makahikayat ng mas bukas na dialogo sa pagitan ng mga negosyo at pamahalaan. Samantala, nagpahayag din ng pasasalamat ang ENBC kay Barangay Kurong-Kurong Punong Barangay Kagalanggalang Ryan Avila at sa mga opisyal ng Barangay Kurong-Kurong dahilan sa kanilang pakikiisa at suporta sa adikain ng organisasyon. Ayon sa grupo, ang Kurong-Kurong ang kauna-unahing barangay sa El Nido na hayagang nagpahayag ng partnership at pakipagtulungan sa ENBC para sa kapakanan ng mga SMS. Para sa mas maraming dumalo, naging inspirasyon ang aktibidad. Dahilan ipinakita nito sa pamamagitan ng pagkakaisa at bukas na komunikasyon, maaaring magkaroon ng mas maayos ayon sa ugnayan ang mga negosyante at lokal na pamahalaan para sa kapakanan ng komunidad. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka na katropa. Mabibili ito sa mga butika nationwide. Mura rito sa bayan ng Elido, Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bella Mucha, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Belya. Samantala, DA, ACPC, bumisita naman dito sa lungsod ng Puerto Princesa upang palakasin din mo ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Katropa natin sa balita, Mica Iscote.
3: Live report! Live report!
7: Bumisita dito sa lungsod ng Puerto Princesa ang mga kinatawan ng Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council o DAACPC bilang bahagi ng kanilang layunin na higit pang mapalakas ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa lungsod. Ayon sa City Agriculture's Office, pinangunahan ang pagbisita kamakalawari na DAACPC Executive Director Ralin Verdadero at Director 2 Chief of Staff OIC Deputy Executive Director for Operations Group na si Mr. Noel Clarence M. Docosina. Nakipagpulong sila kina City Administrator Attorney Ardel Pedrosa at City Agriculture Melissa Makasaita. Kinumpirma ng City Agriculture's Office na tinalakay sa kupupulong ang iba't ibang programa at proyekto ng DAACPC na nakatuon sa pagpapalawak ng akses sa puhunan at servisyong pinansyal para sa mga magsasaka at mga mangingisda. Pinag-usapan rin daw ang mga posibleng hakbang at kolaborasyon para sa mas epektibong pagpapatupad ng mga programang makakatulong sa lokal na sektor ng agrikultura. Dagdag pa ng City Agriculture, sa pamamagitan raw ng patuloy na koordinasyon ng lokal na pamahalaan at mga ahensya ng pambansang gobyerno, inaasahang mas mapapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda dito sa Puerto Princesa City. Para siguradong malinaw ang paningin ng mga magsasaka at mangingisda, mag-Business Plus Capsule araw-araw. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, para gatan 2026 sarautan sa dalan, handa na raw po mga lalahok mula sa iba't ibang munisipyo. Katropa natin sa balita, Girly Kadasyo.
3: Live report! Live report!
8: Handa na mga kalahok sa bawat munisipyo para sa sarautan sa dalan ang street dancing presentation ng Barangatan Festival 2026 na magtatampok ng kultura, tradisyon at mga festival sa Palawan. Ayon sa mga organizers ng Barangatan, tampok sa nasabing aktibidad ang maukulay na kasuotan festival music at all-out presentations na magpapakita ng makulay na festival spirit ng mga Palawenyo. Kung saan ito ay gaganapin sa June 23, 2026 sa Rizal Avenue at PGV Convention Center. Isa ito sa mga pinaka-inaabangan ng publiko dahil lahat ng munisipyo ay magpapasiklaban at magpapakita ng kanilang galing sa pagsayaw at mga tradisyon na kultura. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Kadasyo X7 News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Girly. Samantala, nakumpiska ang ilang isda at chainsaw unit sa isinagawang inspeksyon ng mga otoridad sa bayan naman ng Araceli, Palawan. Katropa natin sa balita, IC Pacaldo.
3: Live report! Live report!
9: Nagumpiska ng PCSDS DMD North ang ilang uri ng isda kabilang na ang Red Suno Panther, gayon din ang isang chainsaw unit sa isinagawang monitoring activities sa bayan ng Araceli, Palawan. Sa inspeksyon sa isang fish cage, nagumpiska isang panther, isang suno at apat na oversized suno, habang 20 na piraso naman ng Red Suno ang nasabat sa barangay Kalantagan dahil sa kawalan ng kaukulang permit. Nagumpiska rin ang isang chainsaw unit sa barangay Poblasyon bilang pagpapatupad ng Republic Act No. 9175 o Chainsaw Act of 2002. Ang lahat ng mga nakumpiska ay isinailalim sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Yan ang balita atin sa ating Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM, Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang IZ. Samantala mga kabayan, mga katropa, 20 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Sa huling bugso ng ating pong mga balitang lokal, LGBTQ member na nahuli sa bypass operation sa Bangko Bangkaw, positibo din muna sa drug test. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
3: Live report. Live report.
10: Positibo sa isinagawang drug test si Paloma matapos itong ipa-drug test ng Police Station 1 o ng PS1 bilang bahagi na rin ng proseso sa pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Matatanda ang inamin ni Paloma na bago siya sumama sa isang lalaki na pumunta ng lodging house sa Barangay Bangkaw-Bangkaw, gumamit muna ito ng ipinagbabawal na droga. Samantala, sinampahan na ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si Paloma at ipinoproseso na ang kanyang paglipat sa Puerto Princesa City Jail. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong ito para maging alisto at para hindi maging antukin sa pagmamaneho at proteksyon na ng katawan araw-araw. Gamit ang Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito, si Katropang Gerald Gales, ex FM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald. Samantala mga kababayan, ang mga balitang inyo pong napakinggan, handog naman po sa inyo yan ng Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Ang mga healthy coffee na po na iyan, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar nationwide.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kababayan, mga katropa, punta muna natin ang magiging taya ng ating pong panahon ngayong pong araw ng Lunes.
3: XFM Weather Update.
0: Weather Update. Mula sa DOST Pag-asa, si Sir Aurelio, ating pong makakasama. Magiging maulan ba? Or mainit ngayong araw ng Lunes?
11: Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Lunes, May 25, 2026. Trap ng low pressure area pa rin ang nakakapekto sa Palawan at sa Mindanao. Itong trap ng low pressure area o extension ng low pressure area ay inaasahang magpapatuloy ngayon at ganun din bukas. Yung low pressure area ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility at napakalayo sa ating bansa. Nasa layong more than 1,500 kilometers silangan ng Mindanao.

0: Malachi's thunderstorm, nang kung saan magbibigay ito ng mga biglaang buhos na ulan sa hapon o sa gabi. Dako tayo sa lalabing bahagi ng ating bansa. Dahil sa trough ng low pressure area, itong Palawan at itong buong Mindanao, makakaranas ng maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Kaya sa mga kababae po natin sa Palawan at Mindanao, makakaranas pa ng medyo o maibsan ang init na panahon. Pero sa Visayas, patuloy pa rin na magiging maganda at malinsangan o maganda at maliwas na panahon. Inaasahan pa rin natin ang alinsangan nito, lalo na nasa tanghali at sa hapon. Kahapon, mataas po ang heat index po natin sa Dagupan City na umabot ng 48 degrees Celsius. Sa Metro Manila, umabot ng 41 hanggang 43 degrees Celsius. Sa ngayong araw, ngayong Lunes, ang forecast nating heat index na mataas na 47 degrees Celsius doon pa rin sa Dagupan City, Pangasinan. Sa Metro Manila, inaasahan po natin na 41 hanggang 43 degrees Celsius. Ang araw sisikat, mamaya pong, malapit na, 5:27 ng umaga. Ang araw lulubog, sa ganap na 6:20 ng hapon.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Maraming salamat po, Sir Aldscar Aurelio. Mula sa DOST Pag-asa, Palawan, mananatili po tayo makakaranas na po ng mga pagbuhos ng ulan. Dulot daw po yan ng trough ng nalusaw na LPA. Low pressure area, mga kabayan, mga katropa. So, ingat sa ating pong mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Oras natin, mga kabayan, mga katropa, ay ganap na pong 26 minutos. Makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Pabula lang natin pong batiin yung ating pong ilang pang mga katropa. Okay, katropang Randy Archaga Santisas. Good morning, Mary Manzano, good morning. Ma'am Jocelyn Gabo, good morning po. Diyan daw sa Nicanor Zabala, Rojas, Palawan. Ayan, kay katropang Gerald de la Cruz. Good morning, mga kabayan, mga katropa. Sa ngalan po ng ating nakasama sa Baguio Technical, Engineer Rene Boy Federico, sama si intern James Naba, inyo na po narinig ang kabuuan ng ating pong programang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
2: Ngayon pong araw ng Lunes, Mayo 25. Sige pang bibig po, sa tuwing na... Sabit ah. 25. Mayo 25, 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Sana sa bayan po ninyo napapakinggan sa lahat ng relay station ng XFM Palawan o sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan din tayo sa ang mangsulok ng mundo, mga katropa, sa pamamagitan po yan ng XFM Radio app sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako naman ang inyo pong nakasama. Ang inyo pong tagapagbulahaw kada umaga at tagapaghatid ng mga balita at impormasyon. Ako naman si katropang Alison Salvatus. Maraming salamat po at magandang umaga na, Pilipinas!
3: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
4: XFM.
5: Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subukna. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
6: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa

0: Selasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan, mapagpakonsultahan. At mabigyan po kayo ng complete health assessment. Kaya bisitahan niyo po, puntahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po mga katropa. Kasama po muli ang inyong likod, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner, Dr. Michelle Hinas. Sa alam po ni Dr. Remily Tuoy, live na naman po tayong magkakasama-sama dito sa ating pong programa. At syempre, makakapanayan pa rin po natin ang isa sa ating po mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Doc Michelle, sa lahat ng ating mga katropa nationwide. Welcome po sa ating pong programa.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong pong mga katanungan, mga inquiries po niyo about your health. Text lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan kamasalan po mga katanungan, lagi po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon at kondisyon. Kung ano man po ay inyong pinagkakabalahan ngayong mga oras na ito, ayan, ayon po kayong inyahan na samahan po kami dito sa atin pong talakayan. At syempre, pag-uusapan na naman natin itong mga ilang punto patungkol sa atin pong kalusugan. Ano yung mga narapat natin gawin? Ano yung mga solusyon, Dok, na dapat po nating magawa, na pwede nating makuha na sa ating bakuran, sa ating pong kusina? Kinakailangan lamang ito is sapat na kaalaman kung paano natin isasagawa yung iba't ibang mga kapamaraanan gamit ang natural na pamamaraan para pagsolusyon sa atin pong mga karamdaman. Ha? Mahalaga yan na meron tayong sapat na alam, Dok. At ang isa sa pinakamahalaga, Dok, din is alam nila kung ano yung mga do's and don'ts.
1: Yes, kasi consider natin na itong ating katawan ay isang... sabihin natin, isipin natin na parang isang machine.
0: Mm-hmm. Yeah,
1: ano na mo? Alam mo, bumili ka ng sasakyan, di ba mayroong tinatawag na owner's manual. Ano,
0: yeah,
1: ano yung maintenance? Mm-hmm. Ano yung gas na ilalagay mo? Is it crudo ba yan? Mm-hmm. Yan ba ay gasolina? O yan ba electric vehicle?
0: Mm-hmm.
1: So, alam mo kung paano ito tatagal.
0: Mm-hmm.
1: At pag in-ignore mo anumang mga nasa manual, posibleng masisira agad yung ating makina. So, sa katawan natin, although ito ay isang highly superior na no need na mag-push button ka to restart the body at mas sophisticated itong katawan natin because it is created by God. Pero kaakibat din ito yung tinatawag nating laws of health na dapat nating i-observe para talaga makaiwas tayo sa mga pagkakasakit. Nakakalungkot na ang daming mga dahilan na maagang kamatayan na talagang highly preventable.
0: Yes, oo.
1: Ang crucial lang doon, kumbaga yung very thin line, is yung knowledge mo.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating doon sa mga information na pwede magligtas sa'yo para hindi ka tamaan itong mga common diseases. Oo. Na ito.
0: Masa nga, nabibigla tayo sa mga balibalita. Ano? Mm. Yung mga tao, nakakilala natin. Ano natin, kumbaga, we know them. Ano?
1: Mm.
0: At may isang araw, bigla-bigla na lang mababalitaan natin na namahinga na pala yung mga tao po na yun. Ano? Nakakagulat. Na sana meron man lang precautions na nagawa na hindi humantong sa ganun pong mga sitwasyon o ganun pong mga pangyayari, mga kaibigan. Ano? Kaya nga, dito sa atin pong pag-iingat, sa atin pong kalusugan, napakaraming po tayong dapat na isasaalang-alang, mga katropa, mga kaibigan. Ano? In all aspect ng atin pong kalusugan, kinakailangan balanse. Yan yung lagi ating inuulit-ulit, ano? Dito sa atin pong programa. Hindi po pwedeng sobra hindi pwedeng kulang na kulang din. Na kailangan ay nababalanse po natin lahat sila, no? Nutrisyon, pagkain natin, yung ating pagkatrabaho, pagkikilos natin, pamamahinga natin, kinakailangan balanse po lahat 'yan. Hindi po pwedeng sosobra yung isang parte, yung iba naman ay magkukulang, ano? Kasi magdudulot talaga 'yan ng problema sa atin pong pangangatawan, ha. Kaya dito sa programa natin, tinatalakay po natin, hinihimay-himay natin ang bawat aspeto ng ating pong kalusugan. Sa ganun makamit naman natin. Yung tinatawag natin na optimum health, mga katropa, ha. Kaya samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan, ha. May mga katanungan, may mga mensahe na isapabot sa atin pong programa, i-texture lang yan sa atin pong numero. At yung pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag kalimutan, i-like and follow ang atin pong mga Facebook page. Search lang and i-follow, i-like nyo po. I-share nyo na rin, mga katropa, ang atin pong mga FB page. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, ha? Para update kayo lagi sa atin po mga promos, announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan, ha? At sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santon Plus Coffee Mix. Alam niyo ba ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix ay makukuhanan po natin ng napakayaman na mga isofla bones. Ano ba yung mga isofla bones na yan, mga kaibigan, ha? Ang isofla bones ay tinatawag ng mga phytoestrogen, mga kaibigan, no? Ang isofla bones ay merong iba't ibang klase yan siya, no? Tulad ng genistein, didsine, glycine. Yan yung mga common na isofla bones kung tawagin, ano? At ito po ay nagbibigay ng hindi matatawaran na benepisyo sa atin pong kalusugan. Ito, Doc, napakahalaga to para sa pagbabalanse ng hormones ng mga kalakihan at mga kababaihan. Sa mga kababayan natin na hindi balanse ang hormones sa kanilang pangangatawan, yung nakakaranas lagi, ano, ng iba't ibang problema due to hormonal imbalances, nako, ay araw-arawin niyo po, mga katropa, mga kaibigan, ang pag-inom ng Santone Plus Coffee Mix.
1: Oh, Santone Plus Coffee Mix, isang variant ng ating healthy coffee na ito ay soy base, ano?
0: Mm-hmm.
1: Na ito ay isa sa pinakang pangunahing source ng highly absorbable natural protein. Kasi yung protein kasi maraming klase yan. May from animal, mayroong mula sa halaman. And ang isa sa pinakaligtas na proteina na kumbaga tawag natin dyan is class A protein, matatagpuan mo sa plant base. So yan yung soya. And beside of that, meron talaga siyang mga yung binabanggit mo, ano, mga hormone precursor na pwedeng mapakinabangan kung tayo ay dumarating na sa punto, babae man o lalaki, na nagkakaroon ng imbalances.
0: Yun.
1: So, bukod doon, yung mga fibers, yung sustansyang mula sa mga halaman na kaakibat ng population, particularly yung ating mangosteen and moringa, nagbibigay ng extra boost of nutrients para sa ating enerhiya araw-araw. So, kung magkakape ka na din lamang, piliin mo na yung kape na makapagbibigay sa'yo ng sapat na sustansya para sa araw-araw nating pangangailangan. Kasi yun ang problema ng mga tao ngayon, Dr. Sel.
0: Yes, ha? Kaya sa mga gusto ma-enjoy ang pagkakape at gusto pang magpapasok ng napakaraming mga sustansya sa inyong pong pangangatawan, eto, piliin nyo po, Santone Plus Coffee Mix. Ito yung tinatawag natin na Friendly Neighborhood Coffee. Ayan.
1: Parang
0: superhero yun, ah. Oh. Kasi nasabi natin na friendly. Kasi kahit mga bata, pwedeng makainom. Kahit si Lolo, si Lola, napakaganda pa inumin nyo po ng Santone Plus Coffee Mix natin.
1: May iba nalilito. Kaya linawin natin. Ano? Meron tayong tatlong klase ng coffee, ano?
0: Yan, oo.
1: Kasi yung iba, nalilito sila sa mga pangalan ng coffee natin. Mm-hmm. Yung pinakang senior na coffee natin, yung Santone Plus Coffee Mix.
0: Yun
1: yung Santone Plus Coffee Mix.
0: Yun.
1: Yung ikalawa na coffee natin na specially designed para doon sa mga taong may mahinang buto.
0: Yun, no?
1: At nagnanais ng mas magandang energy level. Mm-hmm. Yung Premium D3 Coffee Mix. Yun. At yung pinakabago natin, pinakabunso na kape ng Yes to Health, yung Santone Gold Coffee Mix. Yeah. Yun naman yung merong halo ito na active phytochemicals na tinatawag na glutathione at collagen.
0: Yeah.
1: Na meron pang limang herbal extracts na matatagpuan doon sa coffee na yon. Mm-hmm. So yun po para sa inyong kaalaman lang kung kayo ho ay bibili na ating mga healthy coffee. Mm-hmm.
0: Pili-pili lang kayo dyan. Pero Dok, yung iba ang ginagawa, kinocombine yung mga coffee natin.
1: Oh, depende sa taste preference.
0: Ang nasubukan ko pa lang, combination ng Santone Plus Coffee Mix saka yung Premium D3 Coffee Mix.
1: Oh, masarap yun.
0: Sarap.
1: Sarap yun.
0: Oh, yung iba naman, pinapartner-partner nila, ano? So, sa mga gusto makatikim yan, ha? Nako, available na yan sa pinakamalapit.
1: Pero yung nagustuhan ng iba na hindi na kailangan haluan talaga ng iba, yung Santone Gold.
0: Yun,
1: yun yung talagang
0: swak na talaga yan sa lasa nila,
1: Ngayon, ang tanong, yung bang Santone Gold, para saan yun swak na swak?
0: Mm-hmm.
1: O kaya nga Santone Gold, pag tinawag na gold, nasa golden years, 50s pataas.
0: Yun.
1: Ito yung kape na para sa mga medyo kailangan na natin ng extra boost sa ating mga kasukasuan, sa ating balat, kalamunan. Mm-hmm. Kumbaga, yung mga nagkukulang dahil sa pagtanda, yun yung sinusuportahan nitong ating Santone Gold Coffee Mix.
0: Yes.
1: Lalo na dun sa mga feeling nila, pumapangit na sila dahil ng balat pumapangit. O kaya lagi na lang silang sumasakit ang tuhod at kung lumakad, ang bagal-bagal na. Dami ng aray sa katawan. Kailangan nyo po, swak na swak sa inyo, Santone Gold Coffee Mix.
0: Yeah.
1: Kaya iba-ibang preference, iba-ibang kondisyon, merong choices, mm-hmm. Yes to Health.
0: Pili-pili na lang kayo mga katropa. Okay? Yan po lahat yan ha. Mabibili yan sa mga butika sa inyong lugar. Pagtanong-tanong nyo na lang po. Ganoon din sa ating po mga Yes to Health Clinic. Eh, pwede po mabili. Ito po ang mga napakasasarap at very healthy na mga coffee po na ito.
2: The secret of health.
0: Yan, dako tayo sa ating po pag-uusapan. Ha? Tatalakayin natin dok. Itong isang napakahalaga na kinakailangan na maalaman ng mga kababayan natin. Ano? Kasi marami ngayon ha. Sa sobrang taas ng mga fuel, sobrang taas ng diesel, sobrang taas ng ano, ng gasolina. Eh halos ayaw nang lumabas. Nakakulong na lang lagi sa bahay nila, sa kwarto nila. Eh ito pag-uusapan natin, mahalaga 'to, ano? Ito ang tinatawag na indoor pollution. Meron pa lang ganito, ha? hindi lang pala diyan sa pagpupunta tayo sa mga mataong lugar, sa mga overpopulated na area, mga lansangan na kung saan naghalo-halo mga usok at hindi malaman ng mga kemikal, hindi lang tayo dyan makakakuha ng pollution, mga katropa, mga kaibigan. Mayroon din palang tinatawag na indoor pollution. Eh, ano nga ba ito, Doc? At ano ang ang impact nito sa ating kalusugan?
1: Nako, tama ka dyan. Kasi yun nga, wala ka namang choice. Kundi kung hindi ka lalabas, eh, sa loob ka lang ng bahay. Ngayon, alam mo, lahat tayo kailangan talaga ng malinis na hangin. Mm-hmm. At para tayo ay mabuhay ng mahaba. Kasi ang we can survive only in just a matter of 5 to 10 minutes without oxygen. O malinis na hangin, ano? We can die. Even yung ating utak ay very sensitive yan sa kawalan ng oxygen. Pero 99% na ating hinihinga nakakasira sa kalusugan at marumi. Totoo yan, ano? Na ang air pollution ang tinuturing po nila na isa sa pinakamalaking banta sa kalusugan natin. Mm-hmm. Actually, tinatawag nga natin itong sabi ng mga pag-aaral, it's a global emergency. Mm-hmm. Nasa 7 milyong tao ang namamatay kada taon dahilan sa air pollution. Mas higit pa itong doble sa namamatay mula sa malaria, tuberculosis at HIV at AIDS combined.
0: Ganun
1: just imagine, ganun karami yung namamatay sa mga sakit dulot ng air pollution. Mm-hmm. At ito daw ang pinakang pangalawa sa nangungunang dahilan ng sakit na mga non-communicable diseases sunod sa smoking. Mm-hmm. Oo, yung air pollution, isa sa malaking public health issue na kinakailangan nating harapin dahil ito ay lumalala ng lumalala, mga katropa. Kaya nga ang mga populasyon sa buong mundo na nabubuhay doon sa mga lugar na merong polluted na hangin ay binigyan ng World Health Organization sila ng warning and anything that they can do to prevent further health issues because of yung talagang air pollution. Pupunta ka sa mga lugar kung saan mahangin, maraming sasakyan, mas mataas sa mga cities. Saka sa mga industrial areas na kung saan ito ay pwede mong makuha yung air pollution. Pero hindi doon natatapos yun, mga katropa. No? Mm-hmm. May mga invisible particles na nagpe-penetrate sa ating cells, sa mga organs sa ating katawan. Sa pamamagitan ng ating baga, pumapasok ito sa ating dugo, papunta sa utak, na nagiging dahilan ng napakaraming paghihirap sa sakit, gaya ng asthma. O yung stroke pala is also related din ito sa air pollution. Pati heart attack, cancer at yung dementia. So hindi lang matatanda, pati mga bata na apektuhan ito. Ha? At ito yung tinatawag na indoor air pollution. Mm-hmm. So ang fresh air natin, hindi lang naglilinis ang bagayan. Ito rin ay nag-boost ng ating mood, nagpapababa ng ating heart rate, nag-i-increase ng energy, at nag-i-improve ng digestion. Kaya pala pag nasa Tabindaga tayo na kung saan, sabi sa pag-aaral, ang mga lugar na malapit sa gubat, malapit sa dagat, ang may pinakang the best rate ng oxygen. Yes. Kaya nga sa bansang Canada at sa bansang Europe, meron silang tinatawag na nature therapy, PARX, short for Park Prescriptions, isang wellness initiative in partnership sa isang organization, yung BC Parks Foundation, na doon ini-encourage sa mga healthcare professional na mag-prescribe ng time in nature para ma-enhance yung physical and mental health ng kanilang mga pasyente. Kasi ayon sa kanilang pag-aaral, Doc Misael, being active daw sa nature is scientifically proven na may positive effect sa ating katawan, sa ating puso, sa baga, sa immune system, and sa psychological benefit, especially mga may stress, na hindi mo na maintindihan paano maputol-putol yung stress mo, ito palang pagpunta doon sa mga lugar na may mataas na oxygen percentage, malaking tulong sa buong katawan
0: natin. Dapat sa atin, Dok. Meron na rin ganyang prescription, ha?
1: Actually, matagal na. Minsan, may mga doktor na, may asma ka, hindi ka gumaling-galing. Ano nila na, tumira kayo sa isang lugar na tabi ng dagat. May mga ganun na talaga. Kasi proven naman yan scientifically.
0: Malaki talaga medicine, ang Malaki ang contribution nila.
1: Kasi kahit kumakain ka ng healthy, hinihinga mo naman polluted air.
0: Nako.
1: Talagang matindi yun. Ngayon, ang tanong, ano yung indoor air pollution? Ang household air pollution, ito yung nagdudulot ng mga major non-communicable disease gaya ng binanggit ko kanina. At isa na ang obstructive pulmonary disease, chronic obstructive pulmonary disease at lung cancer. Yan. So, maraming pinagmumulan nito. Unang-una, yung mga technology. Like yung paggamit ng ginagamit natin, yung mga pangluto natin, yung mga biogas, natural gas, alcohol fuels, ay meron yang level of emission targets ng WHO guidelines. Meron talaga sila kasi yung mga mga byproducts ng mga ginagamit natin, mga sinisindihan natin, lalo sa loob ng bahay, kung kulong ang bahay mo, can increase air pollutants sa inyong katawan. Okay, mayroong tinatawag na biological pollutants, kasama ng mga bakterya, mga molds, especially kung hindi ka naglilinis ng kasulok-sulokan ng bahay
0: mo. Mahalikabok, nandyan sa bahay natin.
1: Oo, yung mga viruses, yung mga buhok ng mga hayop, di ba, na inyong inaalagaan. Yung mga dust mites, yung mga ipis na hindi mo nakikita pero namatay na sila tapos yung kanilang mga katawan na tunaw, naging powder na humahalo sa iyong hangin. Yan, yun yung isa sa problema, no? Yan yung mga pets natin, okay lang mag-alaga pero kinakailangan daw ay maging tayo, maging maingat at mas sanitize yung lugar na kung saan meron po tayong mga alaga. Isa kasi yun sa mga cause ng indoor air pollutants based on study. Ganon din yung mga molds. Kaya dapat ang ating mga bahay, halimbawa naglilinis ka, talagang yung mga lugar kung saan madalas dumpy, nilinisan mo yun. Kasi nagre-release pala ng toxin na sa hangin, yung mga mold na yan. Pag na-inhale mo yan, talagang magkakaproblema ka. Tapos yung mga ginagamit nating lutuan. Binanggit dito yung mga indoor ito ha, yung setting. Kasi okay lang sa labas yung may fresh air. Paggamit nung, di ba yung traditional, yung mga kahoy. Pero ngayon kung gumagamit ka nung, halimbawa sinisindihan mo yung mantika para gawin mong fuel, indoor. Tapos sinisindihan mo yung change oil. May mga kalan ngayon na
0: mga used oil.
1: Mga used oil ang ginagamit nila. Isa yun sa itinuturong malaking risk kapag ginagamit mo ito sa loob ng bahay. Kasi yung pagsunog pala nun, nagbibigay, nag-i-emit sa hangin ng toxic fumes na hindi mo namamalayan, dahan-dahan sumisira sa iyong baga at sumisira sa iyong, para ka naninigarilyo din ng nasa more than 3 times pa ng effect nung nung smoking.
0: Kahit nga, Dok, di ba, pag nagluluto tayo na may mga mantika na mga na mga lutuin, nagigisa tayo, di ba, umuusok 'yun. Yung mga usok noon kumakapit dun sa mga lutuan at dun sa iba't iba pa. Pagka matagal-tagal na hindi mo nalinisan, talagang
1: na.
0: Parang mga naglalangis talaga, Dok.
1: Oo, totoo 'yan. Tapos napakarami, tapos pag ang amoy ng hangin, medyo hindi maganda. Mag-i-spray tayo ng mga tinatawag nating mga pampabango ng hangin. Which is doon lang umiikot-ikot 'yon. So napapaltan ngayon yung amoy na kulong ng amoy na mabango. Which is according to study, hindi magandang option kung gusto mong maging healthy ang baga mo.
0: Kumbaga yung amoy lang napapalitan pero yung mga pollution nandun pa rin.
1: Kaya kung titingnan natin mabuti, if we want daw ng ating baga ay maging healthy, we need to make our houses, yung mga design ng bahay natin na talagang nakakapasok ang hangin, nakaka-freely lumulusot ang hangin at ang ating gagamiting pang na fuel ay hindi yung mga sinasabi nilang napakataas na mga emission ng nakalalasong fumes, no? At ito ay dapat yung lutuan natin, mas better ilagay natin sa isang lugar na ventilated. O kaya naman gumamit tayo, alam mo yung exhaust. Ayun na ginagamit. for us na hindi talaga directly ma-inhale yung mga ginagamit. Kasi minsan walang choice eh.
0: Oh.
1: Yung mga kababayan na, mahal ngayon ng ano, gumagamit sila ng alternative solution. Lalo alam mong ano yun, yung LPG.
0: Mm-hmm.
1: Ang tindi ng presyo, pataas ng pataas yung presyo. So mapipilitan silang gumamit ng mga ano, iba pang mga pamamaraan para makatipid. Pero paalala lang na kung kayo ay may asthma o meron kayong iniintang problema sa lungs at tatingin nyo lumalala kahit anong gawin, tingnan nyo kung ano yung ginagamit yung mga panluto. Tingnan nyo yung environment sa loob ng bahay ninyo. May mga dump area ba dyan? May mga lugar ba dyan na hindi nalilinis? May mga pets ba kayo na kung saan umiihi? Dumudumi na hindi nyo namamalayan? Meron bang gumagamit ba kayo ng matatapang na kemikal sa inyong bahay? Yun ang inyong titingnan mabuti. Kasi even yung mga ano eh, yung mga materials na ginagamit mo, yung mga asbestos, formaldehyde, and lead content ng mga materials na ginagamit natin ay nakalagay sa list ng mga delikadong materials that will emit indoor air pollution. So sa madaling salita, ito isang paalala lang kasi alam mo, dumarami na dumarami sa ating bansa ang mayroong seryosong problema sa baga.
0: Mm-hmm.
1: Na ito ang isa sa pinakang parang natatagong cause na hindi napapansin kasi parang harmless naman eh. Pero hindi natin alam yung pala yung nagtitrigger ng paglala ng isang karamdaman. So kahit na anong inom natin, halimbawa, nagiinom kayo ng Santon Plus Gold, nagtataka kayo, ba't kaya hindi nag-improve yung lungs ko? Eh kung umiinom naman ako ng Santon Plus Gold, meron palang nagiging, ano, nagtitrigger yung environment sa loob ng bahay natin that give us yung environment na polluted. Di ba? Akala mo nasa loob ka na ng bahay, ikaw liras na. Sa isang pag-aal, nasasabi nila na mas sigit ang panganib sa loob ng bahay sa pollution kasi kulong. Kumbaga, naka-concentrate.
0: Oo.
1: Kumpara mo sa labas.
0: Lalo na doon kung walang ventilation yung
1: yes,
0: bahay
1: niyo. Yes, tama ka. Marami talaga ngayong bahay na walang ventilation. Oo. Alam mo kung bakit? Bukod sa meron na silang grills, may screen, may kortina, kasi iniiwasan nila yung magnanakaw.
0: Yan na nga, oo.
1: Oh, hindi katulad noon sa probinsya, bahay kubo, ditukod lang eh.
0: Oo nga.
1: Tapos pawid lang. Tapos ang kawayan yung ano mo, yung sahig mo, para yung hangin lumulusot.
0: Lusutan talaga.
1: Oh, di ba ngayon, iba na ang design ng bahay. Oo. Talagang ano na, dinesign for security purposes na halos walang makakalusot kahit hangin na fresh, na hindi nakakalusot. Di ba? Kaya i-consider nyo mga kaibigan, mga katropa, na ang indoor air pollution ay pwede nating ma-resolve. Depende sa ating choices. Yan. Pinapaalala lang natin na ito ay isa sa hidden problem na tinuturing ng global health emergency. Yung pagkakaroon ng problema sa baga dahilan sa hindi lang yung air pollution sa labas, kundi yung indoor air pollution.
0: Kaya sa mga kababayan natin, lalo na Dok, yung nag-aalala at yung nababahala ano at nagtataka bakit kaya ilang linggo na tong ubo ko ilang buwan na tong ubo ko hindi nawawala-wala. Yan po yung mga possible na mga dahilan ano at mga factor kung bakit nanghihina ng gusto ang atin pong baga, mga kaibigan, ha, na halos hindi natatanggal yung mga problema natin sa atin pong respiratory tract. Ano natin yan? Kumbaga, bigyan natin ng pansin, ano? Yung mga small, ano na yan? Small things, ano? Dahil yan ay maaaring pag nag-ipon-ipon ay magdulot ng matinding banta sa atin pong kalusugan, ha? Kaya bukod sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, gaya ng Santon Gold natin, Dok, ano? Makakatulong naman yan ng malaki para sa ganito pong mga problema sa atin pong respiratory tract. O gano'n rin yung atin pong Santon Vitamin C, isa sa pampalakas ng atin pong baga at ang atin pong premium D3, isikapin natin C2-8, ano? Na natitingnan natin kung ano yung mga bagay-bagay na nabanggit ni Doc kanina na maaaring makapag-contribute. Ayan, sa pagkakaroon ng ganito pong mga problema, ano? At yun nga, Doc, ano? Isa sa mga prescription. Lumabas naman tayo, ano?
1: Oh, park. Sabi nga, park prescription.
0: Park prescription.
1: Ibig sabihin, nature.
0: Mm-hmm. Hindi lang basta outing yan, mga kaibigan. That is for our health.
1: Tama. Kaya ang pinakang the best talaga na kapag sa tingin mo ikaw mas lagi nang nai-stress, ano na lang nangyayari sa kalusugan mo, kahit one day, two days.
0: Yan,
1: during the weekend, punta ka sa isang lugar na talagang sigurado. Ang pinakasigurado talaga, bandang bundok at gubat at saka dagat.
0: Dagat.
1: O yung sa dagat naman, very good yan for respiratory problem. Kasi yung hangin sa dagat pala, meron na siyang minerals.
0: Oh, taas ng minerals.
1: Oo, may minerals na siya. Oh. Tapos pag nagbabad ka pa sa dagat na mga isang oras, yung skin mo mag-aabsorb ng mga minerals na kung saan kulang siya.
0: Napaka ano yan, napaka healthy para sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So yan, ang atin pong health tips na rin para sa mga kababayan natin na laging hinahapo, laging inuubo, hindi mawala-wala yung mga problema sa inyong respiratory tract. Ito po yung mga magandang gawain para po sa inyo, mga katropa.
2: The secret of health.
0: Ano, Dok? No, napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ka pa minsahe, Dok, sa ating po mga tagapakinig.
1: Siyempre, thank you very much sa ating mga katropa. Ano? At sana po yung nakapag-iwan kami sa inyo ng mga mahalagang information paano tayo maging healthy. Lalo na yung baga natin, napaka-importante niyan. Paano natin ingatan sa tulong po ng fresh air. At siyempre, sa tulong din ng ating po mga dekalidad na produkto. Maraming salamat po. Ako po si Doc Algie Bakla mula sa Yes to Health. Malusog na araw, mga katropa.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin dyan. Lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Kaya na rin sa lahat pong tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ni Doc Remilito, oy, atin pong CEO. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming pong laging dalangin ang Panginoon nawa siya ang patuloy ng kapagaling at magkapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santhon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
9: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang, tanggal agad.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika, Santhon Gold Coffee Mix.
10: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
11: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis, pero pwede palang makaiwan.
8: maiiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle, at sa tulong ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
13: ko. Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa pusog.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil.
5: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
16: XFM.
17: XFM.
16: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
20: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
21: Vision X Plus! Softgel Capsule!
20: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
21: Vision X Plus! Softgel Capsule!
20: Mabibili sa mga butika.
22: Mga katropa,

0: ang mga katropa, 10 na minuto makalipas ang ika-6 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Sa ulo ng ating po mga balita, balitang lokal. LGBTQ na sinampa ng kaso sa paglabag sa RA9165, positibo sa drug test. Headlines.
2: Palarong pambansa, Torre-Torre 6, formal na nagsimula at lumahok ang libo-libong kabataang atleta mula sa iba't ibang probinsya.
0: Pinakaw na Honda Beat, nabawi makalipas ang 2 araw.
3: Nandito sa police station, sir. At saka lalo-lalo na po kay Sir Kenneth po, Sarge Lizardo po.
4: Ay, sige.
2: Headlines. XFM Palawan muling naghatid ng tulong sa Sugod Bahay Serye.
5: Pwede pa lang kung pinimandaan, pagyamanin mo na, pwede mong bigas yan, soft drinks. Mahala ko. Pagyamanin sa'yo, ha?
6: Okay. Maraming salamat, sir.
0: Sa atin naman pong balitang nasyonal, ICC pinayagan si Duterte na hindi dumalo sa status conference sa May 27.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, US President Trump ipinagmalaking nagkakaroon na ng magandang resulta ang kasunduan nila sa bansang Iran.
0: At sa atin naman pong balitang pampalakasan, North Korea nagkampiyon sa Asian Women's Champions League.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan, narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express. Express Balita sa umaga.
0: Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon po ay araw na Lunes, ika-25 sa buwan ng Mayo, taong 2026.
2: Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabay din pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
2: Kami rin po yung napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po, si katropang Alizon Salvatus.
2: At ako naman, si katropang Mike Escote.
1: Express Balita sa umaga.
0: Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita.
1: Balitang lokal.
0: Sa balitang lokal, nagbukas na nga po kahapon o nito pong Mayo 24 ang Palarong Pambansa 2026 na nilahukan ng libu-libong kabataang atleta mula sa iba't ibang riyon ng bansa para sa pinakamalaking pambansang kompetisyong pampalakasan ng mga mag-aaral. Isinagawa ang palaro sa Agusan del Sur na nagsimula nga po kahapon Mayo 24, natatagal naman hanggang sa Mayo 31. Tampok ang mahigit sa 13,000 delegado o 13,000 na delegado kabilang ang mga atleta, coach at opisyal. Ang Palarong Pambansa 2026 ay para maipakita dumuno ang husay, disiplina at pagkakaisa ng kabataan Pilipino sa larangan ng sports. habang hinuhubog ang susunod na henerasyon ng mga pambansang atleta. At ang balita niya, mga kabay, mga tropa, ay handog naman sa atin ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap. Gaya po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold, katropa. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
4: Express! Express! Balita sa umaga! Balitang bukan!
2: Oy, katropang Ali. Oh, medyo nakaranas ng ano ng lindol.
0: Madaling araw kanina.
2: Kaya nga 5.6 pero hindi raw masyadong ramdam eh. Kaya may chinata ko na taga-siksikan.
0: Ay, ganoon?
2: Sarap daw tulog niya eh.
0: Masarap ang tulog niya. hindi niya naramdaman.
2: Hindi naramdaman eh. Masarap yung tulog eh.
0: Pero yung iba medyo
2: yung gising siguro yung gising.
0: Oh. Karamihan kasi doon sa...
2: ligtas naman. Importante, ligtas.
0: Oo.
2: 5.6.
0: Oo, 5.6. Offshore naman kasi ata yung ano, yung pinanggalingan.
2: Kaya wag ko kayo mag-alala ha?
0: Kasi may mga anak na kasama doon sa palaro pambansa, ha?
2: So, kakachat ko yung isang parents no, kanina.
0: Kasama rin.
2: Oh, kasama rin. So, kaya nakakailang, hindi na naramdaman. Sarap tulog eh.
0: Yun lang. 5.6.
2: Kaya nga, so mga 12:48 ng umaga kanina ay nakaramdam ng 5.6 earthquake, no? Yung mga katropa nating Mimaropa, Tamaraus.
0: Oh.
2: Diyan sa Prosperidad National High School sa Agusan del Sur.
0: Oh. Eh, ano lang yun, kumbaga para sa atin to, para may dumaang pisol lang sa iyo. Eh.
2: Oh, parang ganun eh.
0: Parang ganun lang. Pero kung sarap ang tulog mo, hindi mo talaga maramdaman.
2: Oo, oh, eh. Hindi naramdaman ang kachat ko eh.
0: Oh.
2: Sarap tulog.
0: Sarap ang tulog niya. Pero ito, yung mga taga-lunsod ng Puerto Princesa at talagang ng Palawan, resilient naman doon sa mga palagi ang earthquake drill.
2: Oo, lagi may
0: lagi naman, drill. Oo. So, kaya lang, masarap lang talagang tulog.
2: Sabi niya, good day po kagawad, okay naman po kami.
0: Mm.
2: Wala po ah, masarap lang po ang tulog.
0: Iyon lang talaga naman, oo. Ha? Kaya doon sa ating pong mga kababayan dyan na meron pong mga anak na kasama ho, sa palarong pambansa, malamang eh, kanya-kanya lang ano ngayon, balitaan. Oo, nakaranas kami ng lindol. Pero okay lang. Wala naman
2: yung
0: pong...
2: gising nakaramdam.
0: Yung gising nakaramdam. Malamang ito yung mga bantay.
2: Mga bantay. Yung tulog, wala.
0: Wala, oo. 5.6 mga kapatid.
2: Mahina lang eh, mahina.
0: Mahina lang yan, oo.
2: So, ligtas po, ligtas. Huwag po kayo mag-alala. Ligtas ang ating mga kababayan dyan.
0: Yan, oo.
4: Express! Express!
2: Balita sa umaga! Sa iba pa, balita positibo, sinagawang drug test sa isang... hindi ito babae, member ng LGBTQ na kinilalang si Paloma. Matapos itong isilalim sa pag-usuri ng Police Station 1 bilang bahagi ng proseso sa pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Ayon sa PNP, inamin naman ni Paloma na gumamit siya ng ipinagbabawal na droga bago sumama sa isang lalaki at magtungo sa isang lodging house sa barangay Bangkaw-Bangkaw kamakailan. Dahil dito, sinampahan siya ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 9165. Kasalukuyan na rin pinaproseso ng mga otoridad ang paglipat ni Paloma sa Puerto Princesa City Jail habang nagpapatuloy ang kaukulang legal na proseso laban sa kanya.
4: Express! Express! Balita sa umaga!
2: Yan ang balita atin sa inyo ng numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
4: Express! Express! Balita sa umaga!
2: At yung pangali, no? May nakita akong post na... paglilinaw.
0: Oh.
2: Meron kasing kilalang
0: Paloma rin.
2: Paloma rin dito.
0: Oh.
2: Oo,
0: pero babae naman talaga 'yon.
2: Hindi din ano din.
0: Ah, hindi rin.
2: Oh, LGBTQ member din. Oh. Magkapangalan sila.
0: Magkapangalan.
2: Yung sabi niya, marami nagchat sa kanya.
0: Na
2: tatanong. Natanong na ikaw ba 'yon?
0: Oh.
2: Hindi yung magkaiba ito ha.
0: Oo. Oh. Oh, yung... Itong si Paloma na naaresto, may dati na pala itong record.
2: Ayun.
0: Oo, base doon sa talaan ng ating mga otoridad.
2: Oh, yung Paloma na kilalang nasushow.
0: Nasushow.
2: Diyan sa may runway.
0: Oh.
2: Ah, hindi ito.
0: Hindi ito.
2: Ah, hindi ito.
0: Oh. Eh, runway naman ito, taga San Pedro raw ito eh.
2: Oh, taga San Pedro. Pero kasi nga doon eh, may isang, I think, comedy barber dyan.
0: Oo.
2: Doon may... siya nagsushow. So, hindi ito siya. Hindi ito siya. So, iba ito, iba.
0: Ay, iba.
2: Ito ang show nito. Iba ang show nito.
0: Iba ang show nito. Eh, aminado.
2: Nag-positive.
0: At aminado siya na bago siya sumama, tumira. Naman, oo.
2: Eh, sabi ng isang Paloma, sakita nyo pa lang, sa balat pa lang. Magkaiba kami.
0: Lamang na.
2: Lamang na
0: ako.
2: So, kapangalan lang.
0: Express Balita sa Umaga. Samantala, karagdagang balitang lokal pa rin po, mga kabayan, mga katropa. Nabawi naman ng mga otoridad ang isang Honda Beat scooter na naiulat na ninakaw kamakailan sa bahagi po ng Socrates Road, Barangay San Pedro. Ayon sa may-ari ng naturang motorsiklo, agad niya itong inireport sa Philippine National Police matapos mawala ang kanyang motorsiklo. Makalipas lamang ang 2 araw, nakita umano ang motorsiklo na nakaparada sa harapan ng Ospital ng Palawan sa bahagi ng Malbar Street. Nang puntahan at biripikahin ng may-ari, kinumpirma nitong ito nga ang nawawalan niyang sasakyan. Hindi na umuno nabawi ang cellphone na kasama rin nawala. Ngunit, malaking ginhawa para pa rin sa biktima na hindi natangay ang halagang 50,000 na naiwan sa U-box ng kanyang motorsiklo at kasama pang nabawi. Samantala, sinabi naman ng PNP na nakilala na umano ang suspek sa pagnanakaw. Nakasalalay naman sa ngayon ang desisyon o sa desisyon ng may-ari kung magsasampa pa ito ng kaukulang kaso laban sa hinihinalang magnanakaw.
7: Sayang yun. Oh, pero mabuti na balik. Ano na ito, sir, ha? Lesson learned na talaga. Ingat lang talaga pagka inom sa labas. Tapos kailangan yung pera, naka-safety talaga.
8: Opo, opo.
7: Ano pong mensahe natin, sir, sa PNP? Laking tulong na ginawa nila eh. Ano pong gusto niyo sabihin, sir, sa tropa, sa PNP, Sir Kenneth?
8: Ako po, sir, nagpasalamat, sir, sa PNP, sir. Case 1 Mendoza Police Station, sir. At saka lalo na po kay Sir Kenneth po, Sir Lizardo po.
7: Okay, sige. Sir, salamat, sir, ha. Thank you sa pagkakataon ito. Alam ko may trabaho. Busy ka pa. Thank you, sir.
8: Apo, sir. Salamat din po, sir.
0: Mga katropa, yan po ang tinig ng may-ari ng motorsiklo.
2: Buti na lang, nakuha na.
0: Buti nakuha, nabawi.
2: Nabawi na.
0: Hindi pinakilaman yung U-box. Andun pala yung malaki-laking halaga.
2: Talaga.
0: 50,000.
2: Nako.
0: Parang ang hirap kitain sa mga panahon ito.
2: Mabuti na lang, hindi pinakialaman.
0: Siguro nangangailangan lang talaga ng service yung...
2: Ng service, no?
0: Kasi kung mga hustler, halong kating kagad yung kung ano na nasa loob eh. Pero, nakasalalay pa rin naman daw yung magiging desisyon o sa desisyon. Itong may-ari na motor kung magsasampa
2: file pa.
0: Kasi bisa, nakilala eh.
2: Obviously nakakalungkot din eh kapag nabawi na yung gamit.
0: Ito yung malimit.
2: Malimit na nangyayari.
0: Maliliit na bagay, alam mo, mga gadget na nanakaw kapag nabawi na, although nakilala yung suspect, nahuli, kadalasan konting iyak-iyak, konting makaawa nung mga mga suspect. Lumalambot ang puso ng karamihan sa ating mga kabayan na biktima. Pero sabi nga, wala rin magagawa ang PNP kasi nga umatras.
2: Wala eh, umatras yung complainant eh. Diba?
0: Hindi kaya pwede magkaroon ng batas na kapag ganitong umaatras yung mga complainant, eh yung PNP na mismo?
2: Pwede naman yan pag mga public crimes.
0: Public crime.
2: Ang problema kasi dyan, pagdating sa korte.
0: Yun lang.
2: Sino
0: mag-i-stand?
2: Tatayo
0: ang complainant.
2: Hindi, complainant na yung PNP. Halimbawa PNP. Lang. Pero wala, yung magtitestify pa ng kulang yung ano. Pwede dismiss din.
0: Pwede nga pidabit.
2: Kung hindi nga siya magbigay na...

0: Sa bagay, kabibili mo lang ng iPad mo.
1: Sabi, aray!
0: Sabi siguro, ay, kabibili lang ni Katropang Ali ng iPad. Balikan ko nga ito.
1: Pad lang.
0: Pad lang.
1: Paper pad lang.
0: Walang ay.
1: Walang ay. Okay, ganito, mga kabay, mga katropa, malimit, sabi nga natin, minsan, human for human consideration. Oo, salamat at meron pa tayong mga kababayan ganun pa.
0: Pero yan talaga yung ano yung pusong Pinoy. Ayun, pero
1: ang problema nga uulit-uulit
0: yan. Yun.
1: Walang kaso.
0: Wala eh.
1: Oo, magpapahinga lang yan.
0: Papalamig.
1: Magpalamig lang. Kapag nangailangan na naman yan, kumati
0: na. Kumati
1: na naman.
0: Kumati na naman ang kamay. Talaga naman.
1: Ayun, gumalaw.
0: May order?
1: Oo. May order ba?
0: May order.
1: Ah, by order.
0: Pabili nga ako ng
1: second hand?
0: Second hand cellphone.
1: Ganon. Anong unit bang gusto mo?
0: Yo!
1: Ay, naku, mga kabayan, mga katropa, ha? Sana naman po, mga sir, mga mam. Kasi yung effort din ng ating mga otoridad.
0: Mm-hmm. Sayang.
1: Oo, nagbabacktracking yan. Mm-hmm. Naghahanap yan ng mga kopya ng CCTV. Ang hirap kaya makiusap sa
0: kaya
1: mga ano. Sa ilang establishment, ang hirap pa kaya. Hindi, kailangan pa ng
0: although court. May batas na...
1: Na kailangan. Pag kinalangan ng PNP, i-produce mo. Hindi.
0: Magmamatigas pa yung iba.
1: Magmamatigas pa yung iba. Kailangan daw ng court order. Ba? Diba? Lulupit. Pero pag sila na biktima, nganga rin.
0: Nganga rin.
1: Kaya, nako, sa ating pong mga kabay, mga katropa, sana naman, sa mga mabibiktima pa, sana wag naman. Pero hindi maiwasan, dami.
0: Kaya ka
1: dami nila eh, ha? Oo, mga kabay, mga katropa, kapag nahuli, at isa lang alam din po ninyo yung effort ng ating mga otoridad, kayo mismo, na perwisyo. Lalo kung mga gadget ninyo, mahal kaya yan, pinag-ipunan.
0: Oo, tapos yung ano doon, yung mga
1: yung mga contacts
0: mo.
1: Ay, kung may mga ano pa doon. Alam mo na.
0: Kung meron kang nakalagay doon
1: na hindi dapat ilabas.
0: Oo, na hiwaga.
1: Oo, katulad na may mga lumalabas ngayon sa social media.
0: Oo, diba?
1: Kaya lang, mukhang pinabubura eh. Ako, mga kabayo, mga katropa, paalala lang sa ating pong lahat. Ha? Yung iba yung pag-iingat din sa ating pong mga gadget, ano ha? Wag po sana tayong masanay na lagi na lang tayong nagpapatawad.
0: Express! Kailangan turuan ng leksyon yan. Yung mga magnanakaw na yan.
1: Napatawad kita pero kailangan harapin mo ang bigat ng batas.
0: Yun! Pwede namang magpatawad nang siya ay makakasuhan pa rin.
1: Oo. Pwede naman. Sige, pinapatawad na kita pero kailangan mong harapin ang consequence ng ginawa mo.
0: Pero sabi ng magnanakaw, kalahating pagpapatawad lang po yan.
1: Ayan. Kailangan ko ng fool.
0: Yung hindi mo ako i-demanda.
1: Oo. Mga artista rin kasi mga yan.
0: Kaya nga. May artista nga natin. May nagnakaw ng motor doon sa amin eh. Ayaw talaga magising. May sakit daw siya eh.
1: Ah, ganun?
0: Pagtawag ko na ambulansya, bumangon din eh.
1: Bumangon?
0: Ayaw magpadala ng ospital pala eh. Doon sa harapan ng polis. Talaga, gising na.
1: Ayaw,
0: hindi. May masama yung pakaramdam. Hindi ba? Nagtawag ako ng hero ngayon.
1: Bumangon?
0: Bumangon!
1: Matik?
0: Matik. Dalahin talaga kita ng UNP.
1: Para ma-check talaga. Lumalabas na kayo sinungaling din siya.
0: Sinungaling na. Artista.
1: Kaya ang magnanakaw, kapatid ng sinungaling.
0: Naku
1: naman.
0: Artista talaga.
1: Artista yun talaga. Best actor ba?
0: Best actor. Naku talaga. Naman. Kahit anong ano. Gising.
1: Ayaw
0: talaga.
1: Ano pangalan yan?
0: Ha? Pero nagbago na ngayon.
1: Nagbago na.
0: O simula nung limang motor ang nadali niya.
1: Lima.
0: Oo. Pero nabawi lahat.
1: Ano, sinangla niya ba?
0: Balak
1: chap-chapin.
0: Ano lang eh, dinadala-dala lang eh.
1: Baka gusto mangulekta ng mga motosiklo.
0: Pero nahuhuli naman palagi. Pero ngayon nagkaroon na siya.
1: Buti walang ano sa kanya, walang nagtuloy.
0: Wala nagtuloy.
1: Kasi karnaping walang bail.
0: Wala nagtuloy. Minor de edad eh.
1: Ayun lang. Isa pa yun. Karamihan din sa mga pinapalakad ngayon, mga minor de edad.
0: Pero ngayon nag-aral na ulit.
1: Nag-aral na siya. Nagbago na siya.
0: Nagbago na. Wala na simula nung Parang yun na yung last niya, yung inarte-artehan niya ako.
1: Namomonitor mo pa rin hanggang ngayon?
0: Oo, namomonitor ko. Nakita ko nung bigla nag-enroll eh.
1: Aba. Pagpatuloy lang baka ganyan. Kaya second nga.

0: chance na yan.
1: Second chance.
0: Hoy, nako mga kabay, mga katropa, alas 6:29 na po ng umaga. Tatawa-tawa si katropa ang Rainy Boy.
2: Second chance daw.
1: Second chance. Bakit na second chance ko na rin? Yeah. Ibang second chance na sa'yo.
2: Ibang second chance siya. Ayan.
1: Ay, ito naman, sa iba pang balita natin.
0: Ay, good news.
1: Muli po rin natin natulong at kasiyahan ng XFM Palawan sa pagpapatuloy ng kanilang kusugod bahay Serie 2. Ayos na gawa sa barangay Bangko Bangkao, lungsod ng Puerto Princesa kahapon ng umaga. Personal na pinangunahan station manager Caloy La Rosa ang pamahagi ng mga regalo kay Tay Caloy kabilang isang bagong radyo, spaghetti pack at 500 pesos cash assistance. Mas lalo pang nadagdagan ng saya matapos magbigay si Ka Gerald Calis ng karagdagang 500 pesos cash kay Tay Caloy. Simple, kagawad yan eh. Layunin ang programa ng mga paghatid ng simpleng tulong at kasiyahan sa kanilang mga tagapakinig sa iba't ibang barangay. Patuloy ang panyaya ng istasyon ng XFM Palawan sa publiko na makinig sa mga programa para sa mga susunod mabigyan ng sorpresa ng sugod bahay activities ng XFM Palawan.
3: Na talagang napagaganda naman ang ginagawa nila. Napapasaya ang kaluban mo dahil sa mga bigay, mga regalo. Iyan ang kinasalamatan ko na ano, talagang parang galing sa loob ko, puso.
4: Natanggal ako ng tinik.
3: Parang nahugot.
4: Tama yung tinik na ako nahuhugot. Tutuin mo na yung spaghetti. Mamaya, yung radyo mo, kung papasal ka doon sa tabing dagat, pwede mong dalhin. Pwede pala kung pinimandaan, pagyamanin mo na yun. Pwede mong bigas yung ano, soft drinks. Bahala ka. Regalo namin sa'yo, ha?
3: Okay. Maraming salamat, sir. Okay.
1: Siyang po ang tinig ni Tay Caloy at ni Caloy La Rosa. Talaga namang, ano ha?
0: Tuloy-tuloy po yan, ha?
1: Tuloy-tuloy! Baka mahuli kayo, kaya dapat lakasan ninyo yung radyo ninyo.
0: Radyo or naka-Facebook Live.
1: Facebook Live.
0: Abang-abang po kayo. Dahil yung ating pong sugod bahay team, nagmamanman lang yan.
1: Yung pag namataan kayo.
0: Hindi po para magnakaw, ha?
1: para magbigay.
0: Yan.
1: Ng kaligayahan.
0: Yan. Hindi po kayo pepperwish yan. Bibigyan pa kayo ng
1: biyayaan kayo. Kaya kinig na ng XFM Palawan. Express Balita sa Umaga. Yan ang balita natin sa inyo na Vision Express. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng inyo pong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision Express ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express
0: Balita sa Umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, alas 1:32 na po ng umaga. Sa karagdagang mga balitang lokal, puntahan muna natin ang atin naman pong mga kasamahang mga field reporters. Reklamo ng ilang kasapi ng tribong Tagbanwa Tandulanan, ipinaabot sa sangguniang bayan naman ng El Nido. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
5: Maring ipinabot sa Konseho El Nido sa pamamagitan ni Konsehal Rodora Dang Trindad ang isang sulat reklamo kaugnay ng planong implementasyon ng lokal na gabay ng mga katutubo sa bayan ng El Nido. Sa naging privilege speech ni Konsehal Trindad, kanyang sinabi na hindi dapat isawalang bahala ang naturang usapin, lalo na't malinaw na kinilala at pinoprotektahan ng Republic Act No. 8371 o Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 ang karapatan ng mga Indigenous Peoples o IPs. Ayon sa reklamo mong isinumiti, may mga lehitimong leader umano ng tribo na hindi nabigyan ng sapat at makatarungang pagkakataon upang makilahok, magbigay ng mungkahi at maipahayag ang kanilang saloobin sa proseso ng pagbuo ng naturang lokal na gabay. Habang binigyang diin ni Trindad na ang isyo ay hindi lamang usapin ng konsultasyon, kundi pagkilala sa karapatan, pagkakaisa, paggalang sa customary laws at pangangalaga sa dignidad ng mga katutubong komunidad. Ayon pa sa opisyal, mahalagang matiyak na ang anumang usaping may kaugnay sa indigenous peoples ay transparent, inclusive, na ayon sa batas at tunay na kumakatawan sa boses ng mismong komunidad ng mga IPs. Dahil dito, naghain siya ng isang resolusyon na humihiling sa pagsasagawa ng formal dialogue at committee inquiry upang marinig ang lahat ng panig at mabigyan ng kaukulang aksyon ang mga concerns na inilahad ng ilang kasapi ng Tribong Tagbanwa Tandulanin sa bayan ng El Nido, Palawan. At yan ang balita hatid sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
1: Samantala sa iba pang balita, Barangay Council sa Bayan ng Quezon dismayado dahil sa pag-iwan ng basura na ilang tumutungo sa Nasirik Island. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
7: Report. Dismayado sa ngayon ang ilang opisyal ng Barangay Council ang Isugod Quezon, Palawan matapos kasing maabutan na tila sobrang daming basura ang iniwan ng mga tumutungo at naliligo sa Nasirik Island, kung saan sa naging post ni Kapitan Glinde Cacho sa social media. Ayon sa opisyal, nang ito'y bumisita sa Nasirik Island ay unang bumungad sa kanila ang iba't ibang basura na nakakalat malapit sa dalampasigan ng dagat. Nabatid na ang Nasirik Island ay isa ito sa magandang pasyalan at tunguhin, lalo kung summer, para mag-relax, at marami ang naghahangad na mapuntahan ang kamangamanghang tanawin ng isla. Samantala sa ngayon ay may panawagan si Katsu sa lahat ng mga individual na nagbabalak na tumungo, ay hinihimok ang mga ito na sanay maging responsable sa mga basura at ugaliing huwag iiwan ang anumang kalat o basura, at na dapat rin ay magdala ng mapaglalagyan ng mga ito na basura at bitbitin pawi. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Maraming salamat, katropang Ray! Basura nyo, bit-bit nyo! Mga kabayan, mga katropa. Yung Nasirik Island sa Quezon, maganda raw kasi yan eh. White sand.
1: White sand, no?
0: Oo. Dinadayo. Ang problema, libre na nga eh. Libre na. Ayan problema yung mga basura nyo, iniiwan.
1: Walang pala ano yun? Walang bayad yun?
0: Wala. Kaya nasanay. Wala. Sino ba maglilinis to? Sila-sila naman.
1: Dapat talaga higpitan yung ano dyan. Wala. Ano ba yan? Sino bang namamahala niyan?
0: LGO ba? Or barangay ba?
1: Dapat magawa sila ng ordinansa.
0: Pwede yan sa barangay, di ba? Dadaan ka muna sa barangay. Magpalista ka muna.
1: Dapat may ganun para...
0: Bago ka pumunta doon.
1: Para mamonitor.
0: Yan. Kung mag-iiwan ka ng basura doon,
1: Alam kung sino yung...
0: Hahabulin. So, resolusyon lang kailangan.
1: Pwede. Ordinansa.
0: Ordinansa.
1: Kung barangay yung
0: namamahala.
1: Okay,
0: ang ganda ng area, oh. Kung sisirain lang ng basura.
1: Kaya nga, diba?
0: Ang pangin.
6: Express!
1: Pagka pa naman dyan sa Quezon, grabe yung shoreline.
0: Haba.
1: Pinuntahan namin nung nakaraan. Although hindi white beach, pero ang haba din. Ang ganda ng sunset.
0: Brown siya na pino rin.
1: Brown nga. Tapos lang. Ang linaw ng
0: tubig.
1: Talagang yung mga isda, hindi mo na kailangan ng goggles eh.
0: Kinakita mo na kagisa.
1: Kita-kita mo na eh.
0: Hindi ba nagdala ng snorkeling doon?
1: Nagdala nga si Kagawad Soto, kaya nakihiram ako.
0: Nakihiram ka.
1: Kinakita pa kaming BB Lobster.
0: Bottle logo
1: naman. Sa may batuhan eh. May ano.
0: Meron.
1: Tapos walang salabay doon.
0: Wala. Bakit kaya?
1: Yung sa LDI doon, napunta kami, may salabay eh.
0: Ang dami doon eh.
1: Doon sa Quezon.
0: Wala.
1: Wala eh. Sa area na yun.
0: Ayos yun ah. Yung mga...
1: Sarap maligo.
0: Yung mga tourists, pwedeng gawing tourist destination sa bayan ng Quezon, pangalagaan po ninyo yan, ha?
1: Yan. Lalo sa Berong. Berong pagtapos ng Kulandanom, doon kami pumunta eh. Sa resort doon sa unang sityo ng Berong from Aborlan.
0: Aborlan. So, ano yun? Beachfront.
1: Beachfront.
2: Ganda talaga. West Coast yan, ha? West Coast.
1: West Coast. So, that's, dadaan ka pa sa Little Siargao.
2: Aba talaga naman. Wala nga
1: puro nyug lang yun.
2: Wala nga lang yung nag-skate-skate doon.
1: Wala. Yung ano lang wala yun, mga nyug-nyug-nyug lang din pala.
2: Oo, kasi yung, di ba, yung sikat sa Siargao, yung mga, yung isang kali doon na ginawang skatean.
1: Oo, yun doon. Oo,
2: na kanyugan din yun.
1: Hindi, hindi siya. Hindi siya
2: kanyugan.
1: Hindi siya nyugan. Ah. Yung nyugan doon, yung pinapunta rin kami doon eh, sabi mag-picture daw. Ah. Sabi namin, hindi na po, marami yung nyug sa Palawan. Doon yung sa may, ano, yung sa may nag-iskit sa may secret pitch.
2: Ah, secret pitch.
1: O, pagpunta mo doon pala, bakawan.
2: Bakawan.
1: Kaya hindi na rin kami nag-tour kasi marami rin bakawan marami sa siksikan.
2: Oh, kapal pa ng bakawan.
1: Kapal ng bakawan.
2: Pero yung inatabayan nyo nyo, yung mga nag-i-skate doon.
1: O, kaya lang, hapon lang eh. Umaga kami mumunta eh.
2: Hapon ang marami doon.
1: Hapon, hapon talaga.
2: Habang nag-aantay ng sunset.
1: Oh, yun, yun.
2: Ayan ako, dyan sa bahay ng Quezon, ha? Mga lagaan po ninyo, yung inyo pong karagatan, mga isla. Yeah. Pag tutungo kayo, kung alam doon lang yung basura, bit-bit nyo pa pag-alis. So.
1: Maganda pa lang yan, i-promote talaga yung, ano, yung Quezon, ang ganda ng ano.
2: Ewan ko lang kung may ginagawa ba yung munisipyo.
1: Oo, ganda. Palakasin yung turismo.
2: Oo, kasi ang sikat na naman dyan, Tabon Cay.
1: Oo nga. Dito sa may Berong, di ba?
2: West
1: pag,
2: Coast, oo.
1: Pag nag-jiski ka pa, ang ganda ng bundok.
2: Kapag-ando ka sa dagat.
1: Oo, first time ko mag-jitski.
2: Ah, ba talaga?
1: So, talagang...
2: Nakapag-jitski pala kayo.
1: Oo, kapag-jitski, makikita mo doon, ang ganda ng yung bundok ng Berong.
2: Berong.
1: Talagang...
2: Hindi ba nakita doon yung ano?
1: Hindi ko yung nakita mina. Yung mina eh. Talagang buhay na buhay yung bundok.
2: Ah, oo. Oh, green na green.
1: Green na green.
2: Ah, ba talaga?
1: Tapos sa dagat, ang linaw ng dagat. Daming isda.
2: Daming isda. So, bawal nga lang mga whale.
1: Hindi, may namamara doon eh.
2: Ah, meron ba?
1: May namamara mga bata.
2: Ah, pang-ulam-ulam lang.
1: Oo, doon sa gilid. Meron din, meron ano eh, may... Alam mo, yung ano noon, mas... Ang ganda ng ano eh, buhangin kasi.
2: Buhangin.
1: Buhangin, sarap maligo.
2: Kaya kita mo kagad yung mga ano doon.
1: Oo.
2: Isda.
1: Oo, meron sa kabilang side niya. Sa ano yan ha, sa binabanggit ko sa may... Tramondo Seaside Resort. Yeah. Farm pala, farm.
2: Farm.
1: Tramonto Seaside Farm.
2: Mapasyalan nga
1: yan. Yeah. Ganda naman, ganda. Tapos, grabe. Haba ng...
2: Buhangin.
1: Ng buhangin. Hanggang doon sa dulo. Siyempre, mga private na yun doon. Pero yung beach niya talaga, haba.
2: Ang dami na nga atang mga nakabili na mga ano dyan. Ano, mga beachfront.
1: Oo. Kahit hindi siya white, pero
2: maganda.
1: Ganda. Tapos yung sunset talaga yung grabe ang ganda. Iyon.
2: Oh, mga kabay, mga katropa. Express
1: Balita sa umaga. Promote na namin Quezon, ha? Dapat i-promote yun, i-promote yung ano nyo dyan.
2: Yung mga possible tourist attraction.
1: Oo,
2: dyan,
1: mga kaya.
2: Ito naman, hindi to tourist attraction. Katropang Mike. Problema pa rin problema. Sa sakit na malaria.
1: Talaga naman.
2: Sa bayan ng Rizal, pumalo na raw po sa 400 at 59 ngayong buwan lang ng Mayo. Diba natatapos yung buwan? Ng Mayo, ganito na kataas. Alamin nga natin ang detalye ng balitang ito. Katropa natin, Dennis Chua.
8: Report. Umabot na sa 450 ang kabuang bilang ng kaso ng malaria sa bahay ng Rizal ngayong buwan ng Mayo ayon sa pinakahuling datos ng Municipal Office na inilabas itong May 18 na taong kasalukuyan ng mungunang barangay Ransang na may 124 na kaso, mas mataas kumpara sa 181 na naitala noong nakarang linggo. Sunod dito ay ang barangay Taburi na mayroong 76 na kaso, barangay Panalangaan na mayroong 63 at barangay Kampung Ulay na may 55. Nakapagtala rin ang barangay Latud at barangay Kulasian ng 35 kaso, barangay Iraan na mayroong 29, barangay Kandawaga na mayroong 23, barangay Kanipaan na mayroong 14 at barangay Bunog na mayroong 5. Ayon sa MHO, patuloy ang pagtaas ang kaso ng malaria sa bayan, lalo na sa mga barangay na may pinakamataas na italang bilang. Nananawagan ang lokal na pamahalaan at health office sa publiko na mag-ingat at panatilihin ang kalinisan sa kapaligiran at agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center kung sakaling nakakaramdam na ng sintomas ng malaria. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM. News.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
1: Samantala sa iba pang balita, supply ng tubig sa lungsod, apektado ng paulit-ulit na pagkawalan ng kuryente. Katropa mo sa balita, Girly Kadasho!
6: Live report!
9: Nagkakaranas ng mahina hanggang sa pansamantalang pagkawala ng supply ng tubig ang ilang kabahayan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito ay bunsad pa rin ng mga brownout simula pa nitong mga nagdaang araw. Sa kasalukuyan, dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa mga upstream sources, gravity sources ay malaking porsyento ng tubig ngayon ay kinukuha sa Montibli River at mga groundwater sources. Ang mga sistemang ito ay umaasa sa tuloy-tuloy na supply ng kuryente upang magpatakbo ng mas maayos na supply. Kapag nawawala ang supply ng kuryente, pansamantala ring tumitigil ang operasyon ng mga deep wells at iba pang pumping facilities. Kahit may mga naka-standby na generator sets ang mga nasabing facilities, dahil sa kawalan ng automatic transfer switching mula sa Paleco 9 patungo sa genset operation, ay karamihan din sa mga pumping station ay unmanned at nagpapagalaw na mga ito ay roving operator. Upang paandarin ang mga genset ay nagdudulot ng downtime ng ilang pumping station, particular na sa Montibli main sources. Nagkakaroon din ng pansamantalang pagkaantala sa pagbuo ng sapat na pressure na kinakailangan upang maituloy ang normal na supply ng tubig sa mga consumer. Pinapayuhan naman ang publiko na mag-imbak ng sapat na tubig at gagamitin ito ng matipid habang nagpapatuloy ang sitwasyon. Patuloy ang aming koordinasyon upang maibalik sa normal ang supply ng tubig sa lalong madaling panahon. Yan naman ang balitang hatid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kapi ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Kadasho, XFM News.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
2: Karamihan nga sa mga taga-poblasyon ang nahihirapan.
1: Kahit nga sabi nung interview ko si Sir Sari Paharigao, doon sa pag-asa, hirap din sila.
2: Hirap din sila.
1: Sa Bangkaw-Bangkaw.
2: Area ng Bangkaw-Bangkaw. Kaya ang sigaw nga ng mga taga-Bangkaw-Bangkaw ng mga nakalipas, lalo na ng sunod-sunod ng patay sinding kuryente. Tubig! Ilaw!
1: Papaandarin pa yung genset .
2: Oo, medyo may
1: matagal pa. May oras pa. Tapos yung...
2: Hindi siya kasi automatic.
1: Hindi siya automatic
2: Yung mga generator ng water district.
1: Kaya masakit . Wala ka ng ilaw.
2: Wala ka pa tubig.
1: Wala ka pa tubig.
2: Sabi nga ng iba, di ba rin mawala ng ilaw, wag lang tubig.
1: Oo, yun. Pinakamasakit dyan .
2: Kasi mamamaho ka raw.
1: Yun talaga yun.
2: Mamamaho sila, Yung isang kasamahan niya natin sa pamahayag. Yung labahan niya raw, tambak na.
1: Tambak na!
2: Yung kanyang hugasin, tambak din.
1: Nalay niya doon sa ilog ng Erawan. Pero mapansin mo yung mga kailuga natin, yung galing kami ng Berong, Quezon. Napansin ko ha, halos natutuyo na talaga.
2: Tutuyo nga talaga.
1: Tuyo talaga. Mm. Pati yung dyan sa Napsan area.
2: Yung mga pinapaliguan dyan.
1: May mga area talaga na natuyo na. Tuyo na, grabe.
2: Ang pangit na. May tubig man, pero ang pangit na kasi hindi lang umaagos.
1: May mga part-part na ano.
2: Kaya sa ating po mga kabayan, sabi nga, tipid. Huwag po masyadong gastador sa tubig.
1: Sabi ni Sir Sani, meron siyang
2: mag-ipon.
1: Yun, meron ni Sir Sani, Paharilya, yung recommendation, dalawa. Yung una, i-dredging yung mga ilog.
2: Pwede rin.
1: Para pagka bumaha, hindi masyadong maapektuhan yung mga kababayan natin. Pangalawa, samantalahin yung mga ulan. Gumawa ng impounding area. I-imbak, mag-imbak ng tubig. Para pagka
2: problema,
1: meron
2: kang kukunin.
1: Kukunin.
2: O siyempre, yung imbak mo, tatakpa mo rin.
1: Yun.
2: Para hindi naman pamahayan ng dengue.
1: Yun, siyempre.
2: Ganun lang naman yun, ha? At magandang morning muna. Habol ko muna, ha?
1: Mm-mm.
2: Okay, Sir Nab. Sir Nabian Aquino.
1: Oy, Sir Nabian, idol!
2: Good morning muna, sir.
1: Pinakamatinik, manghabol ng magnanakaw yan.
2: Noong panahon.
1: Sa theft and robbery section.
2: Puerto Princesa City Police Office.
1: Yun. Para gusto nyong manghuli, kung mga bagong pulis kayo,
2: punta
1: ka kay Sir Nabian, paturo ka, paano ba?
2: Diyan ka magpa-train.
1: Ayan.
2: Sir Nabs, good morning. At kay Cap Panji.
1: Yun.
2: Aquino, good morning.
1: Yun. Ha? Anak na eh, kabarangay ko na eh.
2: Si
1: Nikki.
2: Si Nikki. Taga-siksika na.
1: Taga-siksika yun.
2: Good morning din kay Nikki. Ha?
1: Ayan, good morning.
2: Samantala mga kabayan, mga katropa, 48 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Express! Balita sa umaga!
2: Mga, ato muna, yung balita. Sige, pagtapos. ako lang muna.
1: Ikaw na.
2: Ako muna. Ito, mga kabayan, mga tropa. Yung pong Provincial Agriculture Office at Provincial Assessor Office ay meron ng mga bagong opisyal.
1: Mga tapa,
2: ha? Oo.
1: Anong pangalan na? Ito.
2: Formal na pong kinumpirma ng Sangguniang Panlalawigan sa isinagawang special session noong Mayo 21. Hindi ako nakatin, hapon programa eh. Ngayon, pagkakatalaga ni kina Engineer Reniel Rocaberte. Engineer Reniel Rocaberte bilang bagong provincial agriculturist at si Romel Serra bilang bagong provincial assessor naman.
1: Marami daw nagtampo dyan sa assessor.
2: Yan nga, yan yung susunod ko sana yun. mga kabayan, mga katropa, sa buong lalawigan ng Palawan yan, o sa pamalang panlalawigan, si Engineer Rocaberte ay isa pong licensed agricultural and biosystem engineer at dating pong municipal agriculturist sa bayan ng San Vicente. Sa ilalim ng kanyang buong pamumuno, naging bahagi siya ng iba't ibang programang naglalayong mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa naturang bayan. Samantala, si Ginoong Romel Serra naman ay dating assistant municipal assessor ng San Vicente at isa ring lisensyadong real estate appraiser na may malawak na karanasan sa larangan ng property assessment at serbisyong pampubliko. Ayon sa mga bagong talagang opisyal, nakatoo naman ang kanilang pamumuno sa mas epektibong pagpapatupad din ng mga programa ng kanilang mga opisina upang mas mapalakas pa ang paghahatid ng serbisyo sa mga Palawenyo. Inaasahan naman na magiging malaking tulong ang kanilang karanasan at ekspertisa sa pagpapaunlad ng agrikultura at ganoon din sa pagpapalakas naman ng mga serbisyong pangkaularan sa buong lalawigan ng Palawan.
6: Express Balita sa Umaga.
2: Sa pagkakatalaga sa dalawa, may mga lumalabas
1: nagtampo
2: ngayon.
1: Sabi. Pero prerogative kasi ng ano yan, ng
2: Chief Executive.
1: Kung sa kanya naman, nakita naman natin kay Governor, hindi naman sa dinadasipay natin, no? Nung pag-upo niya, hindi naman kaagad-agad nag-alis ng tao. Kumbaga, dahil yung sasakyan, kompleto na, may gulong, may ano, driver lang nagpalit. So,
2: driver.
1: Nung nagpalit ang driver, pinag-drive niya muna ng mga ilang...
2: Test drive muna siya.
1: Nung nakita niya na may yung medyo kumakalansing yung mga pyesa, saka siya nagpalit.
2: So, ano ibig sabihin kumakalansing?
1: Ayun alam.
2: May mga kakulangan?
1: Hindi siya satisfied doon sa... Gusto niyang ma-improve yung...
2: Performance
1: yung sasakyan niya. Yung driver, siyempre magpalit ka ng pyesa. Parang ganun lang. Siyempre, ang nakasanaan mga naging katrabaho niya, mga taga San Vicente.
2: Sanay na siya.
1: Mga tao niya na dati yan, gamay niya na. Siyempre, ilalagay mo yung...
2: Yung tiwala nandun.
1: Oo.
2: Yung tiwala ng sa kakayahan ng mga itinalagay niya nandoon.
1: Oo. Alam mo na yung paano siya trumabaho eh. Di ba?
2: Yun lang.
1: Kaya kukunin mo siya kasi alam mo na yung...
2: Performance niya.
1: Alam mo na yun. Yun ang...
2: So, prerogative.
1: Yung ano dyan eh, kahit, kasi, sa bagay, pag mga heads, wala na ano yan, di ba? Dadaan pa sa... anong tawag nito ha?
2: Appointment?
1: Yung selection process.
2: Selection process.
1: Nakalimutan ko yung term. Kasi may nakita ko yan dati.
2: Yun ang...
1: Sa mga ano naman, sa mga ibang empleyado, na ano ka na, di ba? Nasalang ka na doon sa... may interview pa?
2: Yung sa committee yan eh.
1: Tapos,
2: on appointment.
1: Yun. Kahit pala ano ka doon, yung score mo mataas, hindi garante.
2: Kasi nga, nasa chief executive pa rin.
1: Mataas kasi yung kasama namin sa dos. Kapitulo ako dati. Mataas yung score niya.
2: Pero,
1: bata ni yung isang yung kalaban niya, bata nung isang...
2: Politiko.
1: Ay malapit doon kay...
2: Sandok.
1: Kay Governor. Hindi pa si Gov Ami ha? Hindi pa si Gov Ami.
2: Nakaraan pa.
1: Pasok siya. Away sa opisina. Grabe yun.
2: hindi na maiwasan minsan sa mga bisita na kakarang ng tampuhan.
1: Kasi sabi nga, tagalabas yung
2: kinuha.
1: Kinuha, hindi yung dinig galing Tagalog. Sa Tagalog. Dinig ko talaga yung ano doon sa loob na...
2: Ngayon, ganoon na nangyayari.
1: Doon sa isang... Pero ito naman dyan. Kasi, head of office ito.
2: Head of office yan eh.
1: So... prerogative din talaga ng
2: chief
1: ano,
2: executive.
1: Kaya yung ganun, kahit PSB ba yun? Tawag ko doon, PSB. Selection parang, Board, Provincial Selection, parang gano'n, no? Tatataan pa rin sa ano eh. So,
2: kung hindi ka, ano?
1: Kahit pataas yung score mo doon.
2: Kung hindi ka naman bet.
1: Kung hindi ka naman bet ng gobernador or ng mayor or ano, ng chief executive.
2: Sorry
1: ka.
2: So, andyan pa rin papasok ang...
1: Kaya masakit sa damdamin na nag-top ka doon.
2: Hindi ka hindi mo makukuha.
1: Hindi mo pa rin makukuha yung item.
2: Aray.
1: For, ano yun? Pag, sa mga regular?
2: Oo.
1: Nag-apply ka
2: para
1: ng...
2: Para ma-regular ka.
1: Regular. Diba? Ang tagal mo na doon sa Capitol. Ang tagal mo na sa Capitol. Tapos mataas pa yung score mo. Pagdating doon sa final, ano?
2: Say.
1: Nako.
2: Bagsak.
1: Bagsak ka eh, kasi pinirmahan ng gobernador. Nakita ko na sa ano eh.
2: Sa kabila.
1: Sa PIO.
2: Yung isa yung pinirmahan.
1: Yung isa
2: galing sa labas.
1: Galing sa labas.
2: Hindi galing sa loob.
1: Hindi galing sa loob.
2: Yun lang. Ayan sinasabing, aray mo, pakaka.
1: Kasama namin yung sa ano eh, PIO eh.
2: Lagapak.
1: Lagapak yung taga loob eh.
2: Ayun lang.
1: Pero ayun mataas na. Yung ano niya. Yung parang hindi rin umubrok up sa parang nilapit sa civil service, parang wala din.
2: Wala rin. Kasi nga, prerogative.
1: Prerogative ng chief executive.
2: Iyon. Kasi pumapasok dyan yung trust and confidence.
1: Alam na mga taga-PIO yan?
2: Ay, naka!
1: Peace lang.
2: Base po sa mga
1: tapos na rin yun.
2: Base po sa mga naging karanasan.
1: Mga narinig.
2: Mga narinig. At may mga confirmation din.
1: Talagang...
2: Ganun po ang proseso. Nakaw, mga kabay, mga katropa. 4 minuto na lang bago po ang ika-anim ng... ika-pito pala. Ika-pito na umaga. Sa uling bagso ng ating pambalita, katropang Mike.
1: Ito na. Samantala, mga bulok na isda itinapon sa ilog dyan sa barangay nyo, ibahay sa bayan ng El Nido.
2: Pasintabay!
1: Nako talaga naman, mga residente, nagreklamo! Siyempre, katropa mo sa balita, ay si Pakaldo!
10: Nagpahayag ng galit at pagkadismayang ilang residente matapos umanong may nagtapon ng bulok na isda sa isang ilog ng barangay New Ibahay, El Nido na ginagamit ng mga tao sa paglalaba, pagligo at pag-iigib ng tubig. Ayon sa mga residente, matinding baho ang dulot ng nabubulok na isda na posibleng magdulot pa umano sa kanilang panganib sa kalusugan at kontaminasyon sa tubig na ginagamit ng komunidad araw-araw. Iginiit ng mga mamamayan na mas mainam sanang ibinaon na lamang sa lupa ang mga bulok na isda kaysa itinapon sa ilog na kanilang ginagamit. Nanawagan din sila sa mga kinaukulan na magsagawa ng imbestigasyon upang matukoy ang responsable sa pagtatapon ng basura at mapanagot ito sa paglabag sa kalinisan at pangangalaga sa kalikasan. Patuloy namang pinaalalahanan ang publiko na maging responsable sa wastong pagtatapon ng basura upang maiwasan ang polusyon at sakit sa komunidad. Yan ang balita atin sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo. XFM News.
1: Oy, hindi pala Provincial Selection Board, Personnel Selection Board pala.
2: PSB.
1: Personnel pala.
2: Personnel. Hindi provincial. Pero pwede rin, provincial personnel. Provincial personnel selection board.
1: Ayun, personnel. Sa dalawang city, P na yun.
2: Sa city naman, CP. SB. Para sa city, personnel selection board. Hindi, gawa-gawa ko lang yun.
1: Gawa-gawa ng bagong opisina.
2: Ay, samantala mga kabay, mga katropa. 2 minuto bago ang ikapito. Nang umaga.
1: Good morning muna kay Nanay Belen Alcantara.
2: Hoy, good morning.
1: Nakikinig siya sa radyo dyan sa Maasin Brooks Point. At kay Ate Hilda Lorenzo nanonood dyan sa Siksikan.
2: Hoy, good morning po, ha? Siyempre sa ano pa natin po mga tagapakinig, Ryan Macarana, shout out. Ellen Gregorio Dila Torre. Ganun din kila... Ayan, naghang na. Okay, Marco David Gaton. Nolita Sugulion, Granada, Amoraw. May naligaw pa rito. May numero. Meneng, hinanda ako sa good morning na lang sa'yo.
1: Kay okay. Sir Pong Amoraw, nakinanunod na sa atin oy, palagi.
2: Kay Deputy Mayor. Diyan sa Luz Biminda. Ayan, kay Lynn Crown, good morning. Toms Lucero. Yan, sa ating pong mga katropa, yan, maraming maraming salamat po yung mga naka Facebook Live. Mga katropa, inyo na pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
1: Nanay Green Luisa Supi, good morning! Live tayo mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa bayan po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Napapakinggan rin sa naman sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: Manong Ding Estrella at Ate Josephine Aburgar Estrella, good morning! Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
1: At ako naman si katropang Mike Escote.
2: Mga kabayan, mga katropa, maraming maraming salamat po at magandang umaga na!
11: Pilipinas! Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best!
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga buki ka. Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
15: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
19: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong 25
18: years. Sansong Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
21: Mabibili
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
21: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
22: Sakit ng katawan? Mag Santan Plus Herbal Oil.
23: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santan Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
22: Santan Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santan Plus Herbal Oil.
24: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
26: Supple Plus Gold.
27: Ako si madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santan Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye, ulcer talaga sa Santan Plus Gold.
26: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
28: Santan Plus Coffee Mix.
29: Ako

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
4: may collagen
3: at glutathione pa.
4: At sa lasa,
3: kape-kape.
4: Panalo ka dito.
3: Ayan, subukan nyo.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Gawa sa pinaghalong mangustin,
4: moringa,
3: spirulina,
4: garlic,
3: plus
4: collagen
3: and glutathione.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
4: nanakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag
18: Santhon Plus
19: Herbal Oil.
20: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Talagang maaasahan.
18: Santhon Plus
19: Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
21: XFM.
22: Mga katropa, excited!

0: XFM Time 7:12 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul-sapul ang bawat Bullseye.
0: Morning! Magandang umaga! Magandang umaga ho sa inyong lahat, mga kababayan! Na nakikinig sa XFM sa buong lalawigan ng Palawan, mapagpalang umaga ho sa inyong lahat! Nasa inyo po ang palatuntunang Bullseye! Ngayon pong araw, Lunes! Monday ho ngayon! Sa inyo pala tuntunang Bullseye. Mayroon pong importante, napakahalagang ilakad yung ating pong manager. Halo Wilaro sa kaya ang inyo muna makakasama na buong katanghal na pala tuntunang Bullseye, ang inyo pong lingkod, Ka Gerald Galex. Hanggang alas 9 ng umaga. 104.7, ha? Hinahanap ninyo yung frequency sa mga radyo sa Puerto Princesa. 104.7 XFM yan. Bullseye yan. Wala nang pihitan, ha? Pagka naka-XFM, tuloy-tuloy na yan. Wala na tong Ito lang yung istasyon na 24 oras na nag-o-operate. Oo, kahit madaling araw, may mga music na mapapakinggan. Grabe, walang patid, 24/7, on air, XFM Palawan. Grabe ka, bukod dangit nag-iisa. Baka talaga XFM. Siyempre, live din po sa Facebook. Aroy, grabe ka sa... Salamat talaga. Araw-araw, libo-libo talaga yung mga nadadagdag sa followers. Salamat sa ating mga followers sa XFM. O, sa page po ng XFM Palawan. Grabe. 254. Kahapon lang, 53. 253,000. Ngayon, 254. Mamaya-maya, kunti pa, 255 na. Grabe. Salamat ha doon sa mga patuloy ho na naka-follow. Bay, kung hindi ka pa ho naka-follow, huwag ka na magpahuli. I-follow mo na yan, XFM Palawan. Talaga, daming balita. Marami kayo mababasa. Marami kayo mapapanood ng mga balita sa XFM Palawan. At lagi kang una sa mga balita. I-follow mo lang, XFM Palawan. Mga nagko-comment ng kagad sa live natin, oh. Talaga naman ang bibilis, ha. Na-share niya, ma. Na-share niyo na. Batiin ko po na yung mga nasa live natin. Si Kay Rada, nangunguna kagad. Si Reynald Brian Villagracia. Good morning po ka, Gerald. Watching from Araceli. Sa Baing, oh. Baing, Maurigen, tama ba, Araceli? Norba Aliudin, sir, ka Gerald, gandang umaga po. Sir daw, salamat sa pag-share, Norba, ha? Philip, Paalan, Gerald Pili Paalan, Sir Dan at gandang araw mga katropa. Tapos naka-highlights pa. BJ, ganun din, Maxim Reyes, good morning, Alvin Meds. Bebe Rumbaya, good morning. Salamat sa mga nag-share, mga nagko-comment sa live natin. Intro pa lang, dami na kaagad. Grabe naman yan. Bakit ganun? Thank you, ha. Good morning ho sa inyo. Ama ko dito si Axel Bon, si Ren, si James. Talagan naman. Mga co-pilot natin, mga technical crew. Siyempre, ang palatuntun ng Bullseye ay hatid sa atin ang Yes to Health Clinic. Nako, kung meron kang karamdaman. Tapos yan, pabalik-balik. Para bang nag-aaksaya ka na lang ng pampacheck-up. Sige lang kabili ng gamot. Inom araw-araw. Wala namang lunas. I-try nyo yung naturopath doktor. Dito ho sa Barangay San Manuel, sa harap po ng kain na to, may building yan dyan. Diba yung nokinok sa baba? Nataas niyan yung pong yes to health. Pa-check up mo yan. Ano naman masama eh? Ano lang, second opinion ba? Sa tingin niyo ba, kailangan nang ipa-check up sa iba ito? Parang wala namang nangyayari. Pwede yan dyan sa Yes to Health Clinic. May mga doktor dyan. Magagaling. Tapos kung naghahanap ka ng mga product ng Santon, marami yan dyan. Yung Santon Gold. Santon Plus Gold. Diba? Yung Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Oil. Yung Santon Coffee. Yung Santon Vitamin C. Premium D3. Turbo. Aroy, pambihira yung turbo. Grabe kalakas. Ang daming bumibili. Yung mga Santon product na yan, lalo na yung turbo. Grabe yan. Sulit talaga. Kala mo, ano eh, baston pamalo. Kamagong eh. ganda ng turbo. Performance level yan. Dalawang araw yung visa. Grabe. Hindi ka mapahiya kay misis. Turbo. Turbohin mo. Yung mga product na aking binabanggit, available ho yan dyan sa Yes to Health Clinic. Di kaya malapit ka sa mga pharmacy na babanggitin ko, pwede rin kayong pumunta dito. Yung sa Puerto Princesa, yung mga drugstore, yung mga pharmacy, subukan daw natin si, ano, si Water District, unahin natin. O yung kay Kapitan, yan sa Rojas. I-intro muna natin sila. PharmaMed Drugstore, pwede bumili ng Santon product. Pure Meds Pharmacy, Kidson Pharmacy, Gendis Pharmacy, La Medica Pharmacy, Pharmastapa, Edesa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Sing Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medica, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, Western Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Pharma Life, at Palawan Drug Store. Mga drugstore yan dito sa atin sa Puerto. Mga pharmacy, pwede nyo mabilihan ng mga Santon product. Okay? 7:20 po ng umaga.

0: Ito muna si Lalin Kayao. Good morning. Mari V. Gabinete. Good morning po sa lahat. Good morning. Bobby Balame. Nahingi po sana ako ng electric pan kay Kaluwi pag Sunday. Saan ka ba, Bobby? Oo nga pala ha. Nakadalawang ano na. Nakadalawang barangay na. Seryo ito. Sunod-sunod ito. Kada araw po ng Linggo, sa ganitong oras din, sa Bullseye, umiikot po yung XFM, yung ating pong station manager. Yung bag, punong-puno namang ipamimigay sa tao. Grabe. Nung nakaraan sa Tagboros, nakabigay ng radyo, spaghetti pack, cash. Dito rin sa Mangkaw-Bangkaw, sa Jacana kahapon. Ang dami rin pinamigay kay Mang Kaloy. Talaga tay Kaloy, ha? Good morning, lagi palang nakasubaybay. Lagi nakasubaybay sa XFM. Kung nasaan tayo, nandoon din siya. And morning ha, Mang Kaloy. Diyan sa Barangay Bangkaw-Bangkaw, Jacana. Okay. 7:22 ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sino bon?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, unahin muna natin. Standby dyan po sa Barangay San Jose, yung pong mga bakawan na tinayo ng bahay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon sa mga binabanggit, interview natin mamaya. Pero unahin muna natin itong sa barangay poblasyon sa munisipyo ng Rojas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba kahapon, malakas po yung ulan. Kumulog, kumidlat pa nga eh. Dito sa atin sa Puerto Princesa, meron po kasing nangyari doon, malungkot na balita, meron pong nakidlatan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung pong asawa, si Nanay Maria Antonia, nasa kabilang linya. Nanay Maria, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po.
0: Okay. Asawa po kayo nung pong nakidlatan?
2: Opo.
0: Ano po ang pangalan niya? Condolence po pala. Ano pong pangalan niya?
2: Mark po.
0: Mark?
2: Bordillos.
0: Bordillos?
2: Opo.
0: Ilang taon na po si Mark?
2: 39 po.
0: 39 years old.
2: Mga 39 po sa oldest.
0: Okay, sige po. Pa 39 na pala. Nasaan po siya nung ano po nung kumidlat?
2: Nasa ano po, sa baybay po.
0: Sa?
2: Sa baybay.
0: Baybay. Opo. Ano po bang ginagawa niyo nung mga oras na 'yon?
2: Nakarating po kasi ng bangka namin, nag-asikaso po ng isda.
0: Sige raw po, pakikwento po yung pangyayari.
2: Nagsisino po kasi siya ng isda na, nahuli ng bangka namin. Pero nung una po kung dito po yung siya sa bahay, pumunta lang po siya doon, tamang-tama po lumakas yung tunog sa kasiglat.
0: Oo. Kahapon po yan, ano?
2: Opo.
0: Mga anong oras po, Nay Maria?
2: Mga 4:30 po.
0: Nang hapon?
2: Opo.
0: Ayun na yun, oh. Kita kasi namin kahit dito sa Puerto, grabe kadilim talaga dyan sa Rojas, eh.
2: Opo.
0: Bale, nasa bahay na siya bago dumating yung bangka na mayroong mga huli galing Laot.
2: Opo.
0: Siya rin po ba yung kasama sa Laot?
2: Hindi po. PWD po yun siya. May na-stroke po kasi siya 3 years ago. Oh. Bale, ano lang po, siya lang po nagasinukilo ng mga isda para ma-record po.

0: na yon, maganda pa yung panahon.
1: Ambon-ambon pa lang po.
0: Oo, wala pang ulan, parang ambon pa lang makulimblim, ganun.
1: Opo.
0: Bago pinuntahan siya ng mga kasamahan niya mangingisda para puntahan yung bangka.
1: Hindi po, ginaba niya yung mga
0: Malapit lang ba yung... Oo. Nay Marie, malapit lang ba yung bahay tapos yung bangka ninyo kung saan po naka nakadak?
1: Opo, malapit lang po kami sa baybay.
0: Ah, pagdating po ng bangka, makikita na kaagad ni Mr. Mo, ni Mark.
1: Opo.
0: Oh, di mga ilang metro po 'yun?
1: Opo, ilang metro ba kasi may lakpan isang bahay eh.
0: Pero malapit lang, mga ilang metro lang po 'yun, 'di ba?
1: Opo, malapit lang po.
0: Sige
1: po. Lakpan lang ng isang bahay, dikit-dikit naman yung bahay.
0: O, dikit-dikit. Oh. Ngayon, nung lumapit na po siya doon, ano po yung kasunod na nangyari? Anong ginawa niya?
1: Yung kasi may mga ano po kasi, nakasama siya doon, nagdadaing sa gilid ng ano. Mga nagdadaing doon ng isda kasi yung mga pinapadaing niya namin.
0: Oo.
1: Pag niya lang din, nakita talaga nila na ano.
0: No.
1: Sinumahan. Kasi ako sa bahay, dito ako sa bahay, nagluligtas ako ng mga sinampay.
0: Pero narinig mo yun na kumulog, kumidlat?
1: Opo, narinig ko. Tapos pag pumasok ako ng bahay yun, narinig ko na yung mga nagdadaing nagsisigawan na siya, takaw na nila ako na tinamaan daw ng kidlat.
0: Siya lang ba ang tinamaan? Walang iba?
1: Opo, siya.
0: Yung bangka hindi nadamay?
1: Hindi po, ang bangka po, kami dito na siya sa ano, nakahon, dito sa tabi.
0: Oo.
1: Sa tabi na.
0: Ah, bali, wala siya sa bangka, nasa tabing dagat lang siya nung kumidlat?
1: Opo.
0: Walang puno na tinamaan?
1: May puno po na tinamaan, pero malayo po. Parang yung ano lang, yung daan na lang ng ano, yung katama doon sa kanya.
0: Okay, sige. So, malayo yung puno siya lang. Nasentruhan po talaga?
1: Hindi naman po siya nasentruhan. Ang impact lang siguro ng kidlat. Kasi kung sinentro siya sana, may sunog sa katawan niya, di ba po?
0: Oo. Siyempre, ano yun? Malakas yun. Kidlat yun. Malakas na kuryente yun eh.
1: Wala naman siya kasi. Siguro yung timbangan po kasi namin nakasabit doon sa may po. Baka umano sa kidlat kasi. Diba
0: baka yun ang kumunik sa kidlat, di ba? Yung timbangan na yun?
1: Opo. Kasi nagtitimbang siya ng isda. Pero pagsabit niya ng ganun.
0: Oo. Nung pagtama ng kidlat, ano po yung kasundan nangyari kay Mark?
1: Natumba daw po. Siya ang ayong
0: doon. Ano po?
1: Yung mga nakakita sa kanya na pagtumba niya yung mga nagdadaing.
0: Oo. Hindi na po siya nakasigaw? Pagtama, nawala na kaagad ng malay?
1: Opo. Hindi na siya nakasigaw. Kasi ang bilis lang naman po, pagsigaw na sa tumakbo ako agad. Kahit na nakukulong tumakbo ako kasi nga nagsigawan sila na tinamahanda ng blood. Pagdampot ko sa kanya, parang yung mga ibang tao kasi nga
0: Saan kaya dumaloy po yung ano yung kuryente ng kidlat sa kamay, sa ulo, sa paa, saan po kaya?
1: Sa ano po siguro sa ulo kasi kundi sa kamay kasi yung kamay niya yung nangitim sa kayong ulo niya.
0: Aroy. Ano lang po no, undas pa talaga pag tama po ng kidlat.
1: Kasi pag dampot ko po sa kanya nung nakahiga na siya, wala na po eh. Tapos inano namin, na-revive namin, dinala namin dito sa bahay, na-revive siya namin habang tumatawag kami ng ambulance, wala na po eh.
0: Wala na?
1: Pero tumawag lang kami ng ambulance para kung ano ba ang magagawa sa nila. Siyempre di ba may first aid sila?
0: Opo, oo. First aid din nila pero wala talaga, hindi na na-revive,
1: no? Opo. Nung diniklara na po, nakarating po kami ng Medicare.
0: Anong sabi po doon?
1: Diniklara na po na dead on arrival daw po.
0: Dead on arrival. Sige. Yun lang ba yung ano, yung isang kidlat lang yun po yung narinig ninyo? O may mga paulang kidlat
1: na? May mga maliliit pa po na kidlat, pero yun po tinakamalakas.

0: Doon din tama, malapit lang sa inyo, narinig niyo yung kulog at saka yung kidlat, malapit lang doon. Yun lang yung isa talaga na sumakto sa inyo.
1: Opo, yung malakasan.
0: Grabing kuryente, ano? Sunog. Nangamoy po ba? Nangamoy siya? Ha? Aroy, Nay Maria, medyo nawawala-wala po yung signal. Nay? Oo, yan, yan. Nangamoy po talaga yung katawan niya? Ah, sige, saglit lang po ha. Ayusin lang po natin yung linya. Saglit lang po. Saglit lang po ha. Si Nay Maria Antonia po, Bordejos, yung pong kausap natin, siya po yung asawa nung pong nakidlatan. Diyan po sa munisipyo ng Rojas kahapon, mga alas 4. Di ba grabe rin bus dito sa atin sa puerto? Pero doon talaga sa ano sa Rojas, madilim talaga eh. Paglabas ko kahapon, papunta ko dito sa Nay Maria, yung ano po na ano talaga siya, yung naamoy niyo niyo na sunog talaga ang katawan ni Mark.
1: Amoy sunog po yung damit niya.
0: Oh, lakas talaga no.
1: Kasi inubaran po siya namin ng damit, sinalitan siya namin ng damit kasi basa nga po siya.
0: Oo.
1: Inubaran ano ko po amoy sunog po yung damit niya.
0: Yung pagkabasaan na yon, gawa ng sa ambon po yon.
1: Opo, sa ulan po. Tsaka baka po kasi doon sa ano, na inapakan niya, mami yung tubig, na banan po yung ano.
0: Sipag po pala ng asawa, ninyo kasi ano siya, stroke patient na, pero tapos maulan pa, masamang panahon, sinikap niya pa rin talaga na mapuntahan yung mga nahuli ng bangka ninyo, no?
1: Dalawa lang po kasi kami sa bahay.
0: Talagang magsusumikap siya kahit na stroke patient po.
1: Opo.
0: Nasaan po yung mga anak ninyo?
1: Wala po kami yung anak.
0: Ah, dalawa lang talaga kayo.
1: Opo.
0: Di sana po siya ngayon, Nay Maria?
1: Sa Silibyo po.
0: Oh, tapos, dyan po ba ibuburol sa bahay ninyo?
1: Iuhay po siya ng mga gusto po kasi ng pamilya niya sa kasila sa Lukbuan kasi yung mga may po kasi silang magkakapatid doon po ano, doon po ibuburol para doon po sila mag-iipon pag-uwi.
0: Ah, sa Lukbuan?
1: Opo.
0: Doon na lang din po kayo pupunta.
1: Opo.
0: Pagkatapos pala na asikasuhin, diretso na kaagad po yun ng Lukbuan.
1: Opo.
0: Okay, sige po. Aksidente talaga, no? Wala pong may gusto talaga sa nangyari, Nay Maria.
1: Opo, bigla lang ah.
0: Oh, kasi ano eh, kidlat, lakas talaga kuryente.
1: Opo.
0: Sige po. Nay Maria, marami pong salamat ah, sa pag-share nyo po ng pangyayari kahapon. Diyan po sa aksidente at hindi talaga ginusto ng lahat.
1: Opo.
0: Sige po. Salamat po, Maria. Okay na rin po ba lahat? May tulong na rin po na may bibigay sa inyo, mga kabaong, balsamo, mga ganun po?
1: Meron na rin po.
0: Meron na rin po? Sige po. Salamat po. Condolence po liha. Nakikarami kami dito po sa XFM sa inyo po, Nay Maria. Okay, sige po.
2: Bullseye!
0: Bon, pakipakausap na lang kay girl para makaano yung mga materialis.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, si Nay Maria Antonia Bordejos. Asawa po ni Mark Bordejos. Siya po yung nakidlatan. Ano po, kahapon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hapon yun, mga alas 4. Diba, narinig natin, kumulog kumidlat. Doon pala tumama yun sa Rojas.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dito, kita natin sa puerto, madilim talaga eh. Oo. Pagpunta ko dito sa XFM kahapon, ulan eh. Malakas. Pero nawala rin eh. Bago paalas 6 na wala rin. Pero doon pala sa Rojas, madilim, umulan, kumulog, kumidlat. Tinamaan po si Mark. Sunog daw po yung ulo, pati yung pong kamay. Yun, di... Wala na eh. Wala nang malay nung time na bagsak agad eh. Tapos dumating din naman yung first aid. Wala talaga. Biniyahay papunta ko ng ospital. Pero dead on arrival po. So ito pong si Mark ay naasikaso na ngayon. Tapos dadalhin papunta ko ng Lukbuan. Doon po ilalamay bago po ililibing. Kahapon, nung pumunta ko siya doon sa bangka nila galing Pulaot, may mga isda po kasing huli. Dalawa lang po pala ito sila, ni Maria pati si Mark sa bahay, wala silang anak. Kahit na na-stroke po ito, nakakalakad naman, stroke patient, pero no choice sila. Sila talaga mag-aasikaso sa buhay nila. So pagdating, kahit na maulan, maambon, pinuntahan niya talaga yon, nasikaso niya yung huli ng bangka, bigla lang talaga kumulog, kumidlat, nasaktuhan talaga siya, tinamaan. Nagsigawan yung mga tao at doon ako nakuha yung atensyon nung pong asawa. Nung pagdating, yun na, kita na nila yung kalagayan, ganun na. Nubara pa nga ng damit, basa. Amoy sunog eh. At condolence po doon sa kamag-anak, pamilya po ni Mark.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tsempuhan eh. 7:36 po ng umaga.
2: Bullseye! Bullseye!
0: May mga ganito talagang pangyayari, ano? Prudente talaga eh. Talaga yung kidlat eh. Di mo ma-protect yan eh kung saan tatama. Bigla-bigla na lang. Weng Ara Elibera, good morning po, Agawa Gerald. Good morning. Vicente Paalan, Sherdan, at magandang araw po, katropa, Agawa Gerald Galis. Listening mula po sa barangay Banging Isda, Puerto Princesa. Good morning po, ka Gerald. Where's Kalui? Bobby, meron pong inaasikaso ngayon. Pero bukas, uupo yan dito sa Bullseye. May bubullseye yan siya. Evelyn Cordero, good morning ka Gerald, good morning. Ryan Toto Rodriguez, good morning po ka tropang Gerald. To, good morning to. Ryan Toto Rodriguez. Mark Pelielus Olete. Mark A. Jason. Nikilyasa, good morning Sir Gerald, good morning. Bruce Daco de Vera, good morning po ka Gerald, Galbe Sherdan. Hey, commercial muna ako ha. Morning muna dyan sa Barangay San Jose. Morning sa mga nakatira dyan po sa may Bakawan area. Malika natin yan, saglit lang.
3: Sister Pain.
4: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muring, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
10: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
11: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
12: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mapibili sa mga butika.
19: Tara, kape tayo!
8: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
20: XFM.
21: XFM.
20: Sister Pain.
22: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
23: If symptoms persist, call the doctor.
20: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
24: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
20: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
23: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
25: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
20: Premium D3.
23: Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: XFM.
18: XFM.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: ng umaga.
1: Bullseye!
0: Balik po pala tuntunang Bullseye dito ho sa XFM Palawan.
1: Bullseye!
0: Himpilan po ng mga taga-Palawan, XFM Yarn. Basta mga taga-Palawan, taga-Puerto Princesa, XFM Yarn. Talaga naman. Siyempre, mga ano, apuan natin yan mga kababayan. Palawan yan, taga-Puerto yan. Dito yan sa XFM. Gusto ng oras, oh? Mag-alas 8 na kagad ng umaga. Papasok ha, paaga ho kayo, baka ma-traffic ho kayo. Muli condolence po doon ha, sa pamilya ho ng nakidlatan. Doon po sa barangay poblasyon sa munisipyo po ng Rojas. Yung pong nakausap natin, yung pong may bahay, yung pong nakidlatan. Si Nay Maria. Doon na nandun din sa bahay nila na mangyari po yung pagkidlat. Malapit lang bahay nila, tapos may isang bahay. Bago yun na, nandoon na yung bangka na mayroon pong mga isda, huli, galing laot, na pinuntahan po ng kanyang mister. Biglang kumidlat, tinamaan po agad si Mark. Nawalan ka agad ng malay. Sugod pa sa ospital, pero dead on arrival. Okay, 7:48 po ng umaga. Kahapon, meron ho tayong tinatalakay yung pong lakad ni Station Manager Kaluwi La Rosa.
1: Bullseye!
0: Diyan po sa Barangay San Jose, sa Purok Bagong Pag-asa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Alam nyo yan, di ba, mga taga Barangay San Jose?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, meron pong nilakad dyan si Manager dahil merong natanggap na report. Nasabi, may mga itinayong bahay sa Makapal dati. Ngayon manipis na ng mga punong kahoy, ng mga bakawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nung pinuntahan, ito ho yung video na makikita, na mapapanood ninyo. Meron hong mga na, may mga bahay na, magaganda na kayong mga bahay dyan eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Merong mga nagbabakod na, may mga nabanggit pa mga pangalan eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mamaya, kakausapin natin yung pong nababanggit dito. Ano po, na personalidad tungkol po sa pagbabakod.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero ito, parami na ng parami. Diba? Parami na ng parami yung pong nakatira dyan. Ito yung lakad, ano po, ni Manager Kaluwi La Rosa, kausap yung mga residente rin doon. Pagkatapos nito, na-prepare na naman natin, nakausap na natin si Cap Dudes, nakipag-ugdahan na tayo sa kanya, Cap Dudes Trinidad, ng Barangay San Jose. Pakinggan natin yung pumpaliwanag dito ng barangay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos tanungin din natin yung city anti-squatting kung meron na rin order para ho dito sa mga bahay na nagsipagtayuan, pati na rin yung mga bakod na itinayo dyan po sa Purok Bagong Pag-asa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May binabanggit na pangalan dito, mapapakinggan nyo rin. Mamaya ng konti, magsasalita rin para naman sa kanyang panig. Okay? Sige, pakinggan muna natin ito. Yung pong tao na na-interview po ni Manager.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Diyan po, bilang proteksyon ng bakod. Dito ka, dito ka.
0: Sige nga.
2: Nang sabi lang, bilang ko niya, bilang proteksyon dito sa mangrove. Tanungin mo, Jay. Tanungin mo. Ito yung bakod, jali ko doon.
0: Ano pangalan mo, sir?
2: Ang totoong pangalan ko, Henry Arias.
0: Oh, Mang Henry. Yung lupa na yan na binakod, sino nagmamayari niyan?
2: Gobyerno po ito.
0: Gobyerno.
2: Okay. Mangrove area ito.
0: Oh, mangrove area, di ba? Ngayon, sino nagbakod niyan?
2: Ito nga yung dating polis na si Roy Isagi, pagkakilala ko.
0: Oh, kailan siya nagsimula magbakod?
2: Nakaraan lang siya, mga 2 weeks ganun.
0: Dalawang ligo na. Siya mismo, may mga tao siya na inutusan?
2: Nagutos lang ng mga bata.
0: Oh, pero nakikita mo na nandyan siya?
2: Oh, siyempre, nandito ako eh. Kasi ito, ako nagaproteksyon ito.
0: Di baka name drop lang, hindi naman. Mm-hmm. Siya mismo yung nakikita mo, siya yung nakakausap mo, na siya yung nagbakod kasama yung mga tao niya, ganun? Ha? Mang Andre? Mang Andre? Ah, sige, sige. Ah, nawala pala.
3: Servisyo Katropa!
0: Sir Royo, eh, binabanggit yung pangalan ninyo. Mukhang kayo po yung nagpabakod nitong ano, Mang Gruberia, dyan sa Barangay San Jose. Sa Purok, Bagong Pag-asa.
3: Servisyo Katropa!
0: Sige. Mang Andre, Mang Andre, Mang Andre!
2: Ano pa?
0: Yan o, sige, sige. So, siya mismo yung nakikita mo na nandyan, may kasama mga tao na inutusan.
2: Lalo mo, yung mga bata rin lang dito, mga bata rin lang dito na mga taga dito.
0: Oh, kaya ang ibig sabihin, kinukumpirma mo na siya mismo yung nandyan na nakausap mo, nakita mo na nagbabakod kasama yung mga tao niya.
2: Oo, oo. Hindi mo pumunta man sa bahay kasi.
0: Ah, magkakilala rin talaga kayo.
2: Oo, lagi kasi yan dito. Ang sabi niya sa akin, bilang protection sa area.
0: Protection na niya yung Makawan?
2: Oo.
0: Bakit eh, kailangan pang ano, bakurin eh, maganda nga eh, panlaban nga yan sa ano eh, sa tubig, yung mga alon ng dagat eh.
2: Ay, ito talaga, ako nagpapasok din ito. Walang makapasok dito sa area na ito.
0: Oh. Bali, protection para hindi mapasukan ng...
2: Sa ganyan. Ako para protection.
0: Pinoproteksyonan mo para hindi mapasukan ng ibang tao, yung mga squatter.
2: Opo, sir.
0: Oo.
2: Kasi dito nga, nagkakasukan ni Kwan, ni Kastinakan, tinatama kanya yung babila.
0: Oo. Ito naman si Sir Roy, ang plano niya rin, proteksyonan para hindi mapasok ng ibang tao.
2: Yun ang sabi niya, dahil sabi niya, ako magiging kapitan dito.
0: Ha?
2: Para, para hindi magalaw ang area.
0: Ano, ano pa, paano pagkasabi niya sa'yo?
2: Oh, pag siya raw ang maging kapitan nito, hindi na magalawang ito. Kasi napapakinabangan nito yung mga sales, mga kwan, mga...
0: Bali, gusto niyang proteksyonan yan kaya binabakod niya?
2: Oo. Para, kasi marami talaga sir itong gustong pumasok. Ito, marami na kaming nakaaway dito. Yung sinasabi, hindi naman daw sa amin. Bakit binabawal namin?
0: Yun, okay. So, gaano kahaba na yung nabakod niya?
2: Siguro mga... Magdala ko siguro mga 80
0: meters.
2: 80 meters? 20
0: ka na. Tapos hanggang sa tingin mo lang, hanggang saan yung babakurin?
2: Hanggang dito na lang, kasi may bahay na rin dito sa dulo.
0: Tapos na, hanggang dyan na lang yung bakod niya.
2: May yung
0: karuntong... Anong plano? Ngayon, ano?
2: Yung pinakita ko sa iyo kanina, yung...
0: Hindi pa tapos
2: yung,
0: eh.
2: Ito, wala pang bakod to. Pero yung kasunod nito, may bakod na siya. May bahay na nga doon sa loob. Pero doon pa rin siya sa loob ng mangrove area.
0: Kaninong bahay yun? Kaninong bahay yun? Yung nasa loob?
4: Sa mga balis po.
2: Kanino? Kanino?
4: Sa mga balis.
2: Sa mga balis daw. Balis. Ito, G, sinama ito ah. Kung talaga si Roy yan ang pabakod nito, Roy Chag, eh. Ito, alambre ito, mahal to. Ano?
0: Mahal yan, no?
2: Kami buho, may alambre ganito. So, kung mag-endus ka ng ganito para proteksyonan yung mangroves, eh hanggang doon pa yan, eh. Bakurin mo lahat, o ano? Tsaka, ano yung authority ng mga tao magbakod-bakod nito, yung mangroves mo nito, dapat sa DEA na rito, o PCSD, o ano? Diba?
0: Tama. Hindi mo naman kailangan na bakurin pa para proteksyonan eh. Kung gusto mong proteksyonan, taniman mo na taniman ng bakawan para mas tumubay.
2: Yung isang tanong, kasi yung ano dito, yung allegation is nagkakabintahan ng ganito para 50,000 pero ganitong sapat. Yun ang allegation lang.
0: Nagkakabintahan? Sino nagbibenta? At bakit binibenta? Eh, hindi naman nila pag-aari yan. Wala naman silang titulo dyan eh.
2: Ngayon, naungkat na naman itong problema na to.
0: Mm-hmm.
2: Yung Captain Haka, no, nakita mo isang taon, nakita mo naman yung dinahanan, talagang tinambakan. At yung bahay, nandun sa gitna ng mangtob. Di ba? Hindi natin lang kung yun ito tolerate ng DENR o ng PCSD kasi pwede lang sabihin, eh bakit si Miss Captain Haka may doon sa gitna mismo, mayroon siya doon. Sabi, paano? So, problema ito na dapat malinawan at ma-resolve. Kasi, ginagaya, katulad nito, binakod.
0: Mahirap yan. Kaloy, pag hindi pinansin ng gobyerno yan, lalala yan. Dadami yung...
2: Punta tayo sa ano, mami, sa barangay. Puntahan din natin yung, pakitawagan mo rin yung anti-squatting. Saka, pupuntahan namin kung authorized ba ito. Kasi medyo malaking tao, ito si Captain Naka, dating yan na ito, maybe, ano. Nandun yung bahay niya, yung pinakita ko sa iyo kanina, may malaking gate.
5: nandun siya mismo.
0: Oh.
5: So, tanungin natin kung pwede ba yun? Kasi baka gayahin yung iba. Sabihin na, eh, bakit siya ano po pwede? Diba?
0: Kaya nga, magagayahan niya yung iba.
5: Ayun
0: dapat
5: nga.
0: Dapat so, maging fair yung batas dyan. Dapat lahat. Malawak yan, Kalaway. Yung ano, yung bakawan ng San Jose. Dapat gumawa ng resolusyon yung barangay na ipa-inspection talaga yan sa DNR lahat.
5: Hindi, matagal na to eh. Teka, tanungin natin. Sir, yung barangay ba, ano nang ginawa?
6: Hindi nila yan, sir. Tapos sila.
5: Ha?
6: Tapos nila sa city. Tapos sa DNR. Yung sabi ng barangay sa akin, ikaso na raw.
0: O, oh, sige. Na, yung sa barangay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Yung sa barangay, para naman sa panig nila, si Katropang Toto kasama niya si Cap Dodge Trinidad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: To, magandang umaga sa iyo, To.
6: Magandang umaga, Katropang G. Ano, minamadali lang natin to kasi si Cap ngayon busy.
0: Oh.
6: Mag-flag racing ngayon and then punta siya sa National High School para doon sa, minsan doon sa Brigada Eskwela. Cap, magandang umaga po. Kahit tayo ngayon sa XFM Palawan, kasama natin si Tagawa Gerald.
7: Good morning, kasamang Gerald at yung din sa ating tagapakinig sa XFM Palawan.
0: Okay. Cap Dodge, salamat ha. Mabilis lang naman po ito. Pasensya po sa storbo. Cap, ano bang status nung pong mga bahay at bakawan sa Purok Bagong Pag-asa dyan po sa Barangay San Jose?
7: Ganito yan, kasamang Gerald. Hindi pa natin panahon noon ay nandyan na yung mga taong yan.
0: Mm.
7: And itong panahon na natin, ilang beses na ho tayo nag-submit ng report doon sa DNR.
0: No.
7: At sinasya na ho sila no, na pagpupuho natin, nakapusisyon na yung mga tao. So ang ginawa ho natin, nilapit na ho natin sa DNR dahil sila yung tamang agency na pwedeng gumalaw sa area. Alam mo natin na yan ay Timberland at nakausap na rin ho natin yung mga tao dyan noon dahil may sulat no, from City Antesco at sila ay pwede nang maaaring mapaalis eh, sa lugar kung nga nang yan ay Timberland at Kabakawan.
0: Okay. Ang hakbang na ginawa ninyo ay ni-report lang o meron kayong resolusyon na paalisin na yung mga tao? Ano pong ginawa ninyo sa DNR na report?
7: Base doon sa hinihingi nila sa amin ay report kasama ni Gerald, no? Mm. So, hindi kami nagkulang dahil lang gusto kami nag-report. At yan ay na-validate na rin ng taga DNR kung ilang bahay yung seed. So, yun nga lang, hanggang doon lang sa validation, wala nang action nun, wala na silang ibang action na ginagawa. Kami din mismo ay gusto rin nun namin sana na mapaayos. Yan dahil bunga nga ng gusto natin magiging tourist destination yung Barangay San Jose. Kaya mayroon tayong floating cottage na dyan at gusto sana natin na yung sandbar